0: pong saban.
1: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3.
2: Mapalit sa mga butika.
1: D3 Bio. DTX 500. Makatabang sa paglibyo sa atong atay. Pinaagi sa pagtangtang sa mga toxins. Gikan sa atong gikaon at law-adlaw. Para sa limpyo o himsog natay. Mag DTX 500. At law-adlaw. DTX 500. Garantisado. Highly recommended sa mga eksperto. DTX 500.
2: Mapalit sa mga butika.
1: DTX Coffee Mix.
3: Ako si Igor sa Pilar Capiz. Wala giduyon magpangapay apang naganyat ako sa ngakon upod na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit kidman kag-hilti sa lawas. Mangod na patsyagan kung anak bawang akon panulukan.
1: DTX Coffee Mix.
2: Mabaka sa mga butika.
1: DTX Beauty Soap.
4: Ako si Jenny. Isa ako ka-beauty consultant. Kinarecommend ko gin ang DTX Beauty Soap para sa mga bugas kag may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap hindi mo sa daon sa bayabas, madre de cacao, kag papaya fruit extra para sa nawonga pimple free.
1: DTX Beauty Soap.
2: Mabakas sa mga butika.
5: Gabasa na naman bala ang imo.
6: Ay, gabasa na naman.
5: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
7: Always nagabasa.
5: Kag nagabaho ang kilikili.
7: Mag-Clinical Dayo Fresh.
5: Para sa maputi at mabangong kilikili.
7: Clinical Dayo Fresh.
6: Nagabasa na naman balaga.
5: Alay naman aya. Amo na ang basa na gusto ko.
7: Clinical Dayo Fresh.
5: Para sa maputi at mabangong kilikili.
1: Mighty C, Mayor Pride Henry Tevez, isa ka certified Mighty C user.
8: Kini si Mayor Pride Henry Tevez of Bayawan City. Sa akong kanunay, adlaw-adlaw ang schedule, kanunay busy. Apan, kanunay nga kondisyon tungod sa Mighty C. Mighty C, ang kondisyon gitkin.
1: Mighty C,
2: mapalit sa mga butika.
9: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Spore Biotics.
1: Extend the food superman for men.
10: Ako si Rosanne Bao, akong bana, sang nag-edad 40 anyos, bala, nag-ahara-haragid sang una, hindi man na siya musina. Kay gali, naka-extend food supplement for men. Tungod sa extend, wala lang kami gaka-edad nga duha ba. Mami, gidang extend.
1: Extend food superman for men.
11: Sa panahon karon, importante nga limpyo og luwas ang atong imnon nga tubig. Kaysa usa ka higop lang, kaluwasan nato ang atong giatiman. Naa ang Chanyu Water Filling Station. May tubig nga gikan sa saktong proseso. Limpyo, presko, ug siguradong makasalig ka. Tawag lang sa 0916-145-3244. Makita sa Yap Building, Bros Street, San Carlos City, Negros Occidental, Chanyu Water Filling Station. Limpyo, presko, kasaligan.
12: Sus, di anasad. Napalang anasad ko. Sa tunga pagid sa dalan.
13: Bay, naunsa naman na. Sige na kong ingon nimo, panahon na para mag-upgrade. Anong dili nimo sulayan ang car loan sa DCCCO?
12: Car loan? Murag mahal man siguro na, bay?
13: Dili, bay. Sa DCCCO, barato kaayo. Ubos nga interes, flexible nga bayad, sayon nga proseso ug paspas ang approval. Plus, sa ilang bagong patakaran, dili na sila magtanaw kung pila ang imong share capital. Dili sa imong kapasidad sa binulang pagbayad. Awa lagi in no time, bay. Makadrive na ka sa imong bagong sakyanan.
12: Ala, lindot lagi na. Asa ko mag-apply?
13: Adto lang sa DCCCO branch nga pinakaduol nimo. Walay hassle ug tabangan pa ka sa ilang maabi-abihong empleyado.
12: Oo ba? Ala, mag-apply na gugug karon dayon para wala nay aberya.
14: Ayaw na pag-anto sa problema sa imong daan nga sakyanan. Magkuha na sa DCCCO car loan ug mag-drive nga walay kabalakan. Bisita na sa pinakaduol nga DCCCO branch karon.
1: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM. Number one. Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
15: Tulo manun sa mga labas o preskong mga balita. Bata sa komentaryo o serbisyo publiko. Tutinaw sa mga lubog nga issue. Way kahadlok nga muladlad sa publiko sa mga issue. Punto por punto. Muluto sa mga badungon o salawayon sa katilingban. Muntayig sa angay daigon.
1: Mga mainit na issue at usapin ng bayan. Foro de los Pueblos.
16: Las 8:07.
0: Oras sa atong ginato sa Extend Food Supplement for Men para sa mga angkol, mga tatay nga igo na lang maglantaw o kun igo na lang sa huna-huna. Di na makalhutay. Adora tay solusyon ana mga tatay, mga angkol, pag-extend na mo para mas mulugway o mudugay pagyud imong performance si kama.
16: Ang mga bahay pag ang ana mapungot K5 pump no.
0: Ngayon man.
16: Nga wala na si partner ga react, di ba? Mapungot man mo ana, no?
0: Ah, mapungot ang misis.
16: O misis, mapungot na sila, no?
0: So, mao na, mag-extend na mo.
16: Mag-extend. Nindot man dyan mag-extend siguro. Labi na dyan kung naka na sa mga edad-edad K5 pump. Mga lolos na to diha, mga tatay na to, mga uncle na to diha nga kinabang kwa na jud sit uncle ba, bragwa na joy pwersa jud ba. Oo, wala na joy kuan hanggang tingin na lang.
0: Hanggang una-una.
16: Oh, na si Mrs. Erwa dugay ra ba kay muhulat na pud na sila na. Ay, ngayon na, sana malang ni, oy.
0: May pag-uro. Oh, sana mag-gariya, Pedro.
16: Oh, may pag-hikog na lang. Diba, no?
0: Pero na tayo solusyonan na.
16: Extend. Mag-extend na.
0: Sulayin na yung mga tatay. Para ato ganyan mabalaan. Kung unsay good.
16: Wala na dyan.
0: Nakatumar ka na?
16: Wala ko maka-extend.
0: Ay,
16: wala na yung may kusog. So wala na dyan kusog, no?
0: Wala na po.
16: Luoy. Diba, Ma'am Jess, mapungot mo, ana?
0: Yun. Sapot si Mari, maglungag na ron.
16: Maglungag na, sige, sige. Okay, so according, before ito mo interview sa ito ang bisita from Doneco, ingon din ni Johnny Mar Rodriguez, naka-experience na ko, ana, sir, nga ning dako akong bill, pwertig yung dakua, so akong gireklamo, gi-advisan ra ko sa Vresco pato daw sa una. Nga ilag yod gipabayaran kung unsa ang nakatatak sa bill kay dili na daw na mausab.
0: Uy.
16: Pa. Pero i-offset na lang kuno sa sunod nga bill. At wala gyapon kay gibayaran kay di naman kamabayad sa dason. Galing kay lasuot ka ayuna.
0: Lain bitaw.
16: Lasuot ka ayuna oy, no?
0: Dapat kung pilag ito ang imong kwinta sa imong bill, maura gyunta.
16: Maura dapat. Imagine mo maumaura na imong kwarta. Kay ikaw gud nga tag-iya sa balay nga gabayad kag kuryente. Imo na benang imo na nagihandaan ba?
0: Oo, pangandaman.
16: Pangandaman.
0: Kay imo pa ba makita sa imong mga previous nga bill bitaw? Aduna may labaw, di man pud yun na kadako.
16: Oh, bitaw.
0: Oo.
16: So pangandaman na nimo.
0: Nagtagana gyud kag kwarta para ana.
16: Oo nya, masyak na lang ka ana dayto imong gibayaran.
0: Nagidagang yung mga cases yun na nag-fibray.
16: Bitaw.
0: Na makurat na lang ka ngayong bill for yung pagkataasa, imong gamit, maulang.
16: Na. Kwan yun ka, barang malibog yun ka. Sama ni. Anyways, diyan, natay bisita. Natay bisita, mga ka-K5. Nogi ka, Nigno-Neko, i-address na ito ni tanan nga mga problema. No? Kay mas mayo manggani nga na dyan sa tuwang linya. Mga ka-K5, nasa tuwang linya karon si Engineer Wilby Bilbao, ang General Manager sa Noneco, mga ka-K5. Ano? Sir, mayong buntag. Ako dahil si ka-K5 Brian Morden. Kauban ako dahil si ka-K5 Pamela Pirater sa K5 San Carlos. Good morning, sir.
0: Good morning, sir.
17: Yes, sir. Good morning sa inyo, Tananda. Sa inyong taga-pala makaisinig nga program.
16: Yes, sir. Salamat kayo sa time. Pasensya sa disturbo. Ay kabalo ko morning pa ni Ilonggo lang ta, sir. Ilonggo lang or Bisaya?
17: Pwede na ko, sir. Pero mostly namba ko Ilonggo.
16: Ilonggo. Sige, okay lang, sir. Kayang-kaya na sa mga taga First District intindihon.
17: Sige, sir.
16: Daghang kayong mga damo, kayong mga pamangkot diri sa San Carlos, sa First District area. Ining kalit nga pag dako sa ilang gibayran sa Noneco, sir. Anong kausa sini, sir?
17: Ang atong ligad, sir, no? Atong na-post ang isa ka NCO naton, which is nakalambot na sa akon sang last week. Regarding sa pag-reading nila na. Pero ina sir, inaksyonan na sa.
16: Okay.
17: May mga instruction na kami na sa tanang amit reader before na iyatag ang bill. Isa sir, hindi na ito na ma-perfect ng reading mo. Okay. Reading. Isa may sala lang na isa ka number. Madako na din ang ilang asunto mo. So, ginabirify na siya. Pero ako sir, nagsala lagi po sir ang pag-reading kaya hindi makita mayo ang number. Pero na-correct ko tayo during sa site.
16: Okay.
17: Kaso lang, ging-gingkwa, bisang MCO atong field na nadaa atong una motor picture niya guro. Pero ina sir, is na-correct na gina. Kaya isa pa, ang ina nga MCO sir, ina nga MCO nga nag-post, nakagtugin na sa office kagapon. Nakagtoto kag nastorya sa amon kwat nga nga mo to pasensya kapit sa iya na post pero ina sir is na correct kag gina sir no gina kwa gina mo na ina likawan gina kag gina plus kag gina gina pretend sa aton MCO ang ina nga mga fans sir pagdako nga hindi bi normal na nga pagdako sir no labi na gid nga gold kay magsala ka lang sir sa reading sa Metro ina is gold pina sir din ang kwan ang ang mga dako nga consumo sir.
16: Correct da no? Gamater ginayang number da sir mo. Once nga mapindot mo yung line da, pag times mo na to sa pila subo nga na sir 13 point something no? Ang aton nga
17: yes, kada ang rate. Ang rate na to sir for the month of March month of April mo nang 14.40. Na siya subong ako.
16: 14. So once ganing mga times muna dito, sigurado gid madako gina siya, no? Anyways, na-address na gid man sir nga kwan nga problema. Diri kita sir, nga naglabot kita 14 point something ang kilowatt hour.
17: Okay. So last month sir, no, last month for the month of March, 13.1731.
16: Okay.
17: Kabalo naman sir kung ang nagtaas ang rate because of the fuel cost nga grabe na pagsaka. Hindi normal ang pagsaka sa mga fuel because ang matabo nga mga isyo kag sa ato ng Middle East kag ang problema gi sa fuel nga kwan na pagdako siya. So ina sir no ang ato nga sa generation pa lang nag-increase ta by 0.6329 sa generation rate. So ang generation rate sir mga pass-through na siya, it means pass-through. Kung whatever nga ginabil sa aton nga mga power supplier, ginapass through, amo man nato ginasukot, at ginabutang sa aton nga bill.
16: Ginapass on.
17: So, napass on sa sir, no? So, ina sir, ang aton nga mga power supplier, gagamit man na siyang fuel.
16: Yes.
17: Gagamit man na fuel, so mga coal, diesel. So, amo na sir ang pan, amo na sir ang aton nga mga power supplier.
16: Okay.
17: Sa transmission talang sir, ang ginaagyan sa kuryente nato na mo si NGCP, nag-increase man sir by 0.2794.
16: Okay.
17: So, ina sir, is pass-through man na, pass-on man sa aton ng MCO. So, kung whatever ginabill ni NGCP sa aton, ang muman ng aton sir nga sukot sa aton MCO.
16: Okay.
17: So, kung on neto sir, nga 1.61 wala na sir increase sir since 2010. Since 2010 sir wala sino na ko nag increase sa rate.
16: Subong lagi ni sa amo ni nga sitwasyon ta.
17: Sir ang ato nga approved by ARC sir, approved by ARC since 2010 amo na 1.61.
16: Okay.
17: Until now sir, amo man nag-apply ang ginawa amo mag-apply na sukot naton sa atong MCO. Ang gatagto kayo nun eko, 1.61 magyapon since 2010.
16: Okay.
17: So, magagto naman to sa mga government charges, like subsidy, tax, universal charges, mga bago nga mga lifeline rates, mga bago nga mga GIOL, PITOL. So, a total of 0.1753 ang gin-increase.
16: Okay.
17: So, it means, sir, it means sir mga tax no. So si consumer na sir gira gabayad mga mga pass-through na tanan.
16: Okay.
17: So previously do na trending tong about sa 4 piece nga lifeline rate nga about 0.01 cents nga mga normal nga mga MCO or mga regular nga mga MCO ang gabayad sinasang nila mga lifeline rate. So naging case na sir, ba total of 1.2296 pass-through or pass-on na siya. time 13.17, mm-hmm. naging mo sa 14.40. Mm-hmm. Pero sa akong pa-itsindi, sir, sa ato niya mga CEO, mm-hmm. na sinunekto, sir, wala sa nag-increase, sir, since 2010. 1.61.
16: Okay.
17: Ang tanan na nag-increase, sir, is mm-hmm. pass-through na tanan. Mm-hmm. Whatever yung ginasukot sa aton, mm-hmm. Generation,
16: aha.
17: transmission, government charges,
16: mm-hmm.
17: tax, subsidy, tanan na, sir, is pass-through. Kung amo na sir ang aton pag-istoryahan.
16: Aha, aside from the dira siguro manager Kwan Guro, no? Plus pa ang mga we don't know kung may naka-monitor ka mo, may mga kinawatay pa din nga kuryente sa inyong responsibilidad nga area?
17: Yes sir, no. Amo na sir na tawag nga assistance loss charge.
16: Yes.
17: Mm-hmm. Assistance loss charge, sir. Sino na ko sir mayara sa SAP? Mm-hmm. Kada electric cooperative mayara sa categorization
16: mm-hmm.
17: kung ano kano ka kung pila ka percentage ng systems loss
16: mm-hmm, mm-hmm.
17: So sino na ko sir sino na ko nakabilang kami sa category E which is 10.25% systems loss
16: mm-hmm.
17: ang amon ma charge time CEO
16: dako manggali no
17: 10.25%
16: aha.
17: So other co-op mangadlag ko ang co-op mm-hmm. previously si Sineco is only 8.5 na sila ang gina-charge nila so mm-hmm. mas medyo gamay na sila because sir, sa sizes sa isang electric co-op
16: mm-hmm.
17: Sinoneco Mr. Aral sir sa mga 70 to 80% residential
16: mm-hmm.
17: laban sa residential mga rural areas uh-huh. Sinoneco
16: mm-hmm.
17: si Sineco sa Huna or Sinepsi Subong arami labanin sila sir sa urban area commercial so gamay ng ilay ang ina-charge nga kag amo ng ilang pass on sa aton nga mga MCO is only 8.5 na mm-hmm. ang Tenoneco mm-hmm. is only 10.25%
16: mm-hmm.
17: so medyo dako-dako na sa
16: yes.
17: So other electric cooperative Ramililo, Lekuan,
16: mm-hmm.
17: Noseco sa aton na south sa Noseco Kinoseco kung sino Neco same na same na na sa 10.25.
16: Mm-hmm.
17: So, ang systems loss ni Noneco for the month of April, we are now below sa 10.25.
16: Mm-hmm.
17: So, kung magkuhan na sir, no, kung mag-below 10.25 ang systems loss ni Noneco,
16: mm-hmm.
17: it means, nubo man ang ma-charge ni Noneco para sa MCO.
16: Mm-hmm.
17: Pero kung mag-lapaw kami by 10.25,
16: mm-hmm.
17: ginasubsidize ni Noneco na ang losses, wala na sir ginapass on sa ka-MCO. Only, 10.25% lagi na hinapas on kay MCO.
16: There's,
17: so kung ano na siya, no,
16: mm-hmm.
17: Ako, pabalo ko sa ato ng MCO, na ato ang, atong ga-filter sa ato niya mga kuryente,
16: mm-hmm.
17: kita nagabayad, kung mapanubo na ato ang systems loss,
16: mm-hmm.
17: Manubo man ang ato ni Malairan mm-hmm. sa kuryente.
16: Mga pila diri ka may anyways, ma-identify nyo na sir kung pila ka kilowatt hour ang mga kinawatay sa kuryente under Noneco.
17: Ang subong sir in terms of losses and sir no, so 10.25% inabi sir hindi man ato sir na makuha na mo kay nga kapareyoso na sir nga gabakal ka ice bala
16: mm-hmm. Mm-hmm.
17: gabakal ka ice babaw tayo sa planta, i-travel mo,
16: mm-hmm.
17: may losses, kinamay tunaw, ginanga to ang ice. So, mm-hmm. amo na ng losses, sinatawag.
16: Okay. Yes. Mm-hmm.
17: So, may harap na sir, kung nalinya ta, may harap na sir, inherent losses. It mm-hmm. means, ang ato ang gagalabay nga kuryente sa lambreta, may mga losses kina siya.
16: Mm-hmm.
17: Ato naman ginambal ko sir ng mga losses is non-technical loss na mga filterage.
16: Okay.
17: It means, hindi na ito na sir mabasa, sir.
16: Mm.
17: Hindi na ito na mabasa.
16: Grabe, no?
17: Nga inanga mga losses na. So, mm-hmm. ang technical loss ni Noneco, para na sir sa mga 8%.
16: Mm-hmm.
17: So, ang remaining sina is non-technical loss.
16: Mm-hmm.
17: So, ina sir, no? Kung ang mga contribution sina sir, isang Arab lang hindi magpasugot mga pautod sa ilang mga tao, sir.
16: Mm-hmm.
17: Nga gatandong sa linya, sir, amo na. So, nating wahan ganun na Neko nga maklearing tanan.
16: Okay.
17: Ato ang filter,
16: mm-hmm.
17: na amo na sir sa mga non-technical loss na siya.
16: Mm-hmm.
17: So, it means hindi na sir mabasa,
16: mm-hmm.
17: hindi na ito matansyar kung pila na sir. Pero ang matansyar na ito is only 8% sa nga ito niya technical law, sir.
16: Yes, kung sabagay, sa kabudlayon, sa kadakoon sa inyo sining area, ang tanan din di naging man makuan. Anyway, sir, kuan, may pamangkot din eh. May brown out kahapon kag subong o nga aga. Anong kausa sa to, sir?
17: Ang brown out, sir, no, sa San Carlos, ang kinasangaga, ang napublish sa Manapmon to, may gikorek kami, sir, nga linya, direct substation, tungod sang ang linya, sir, nagpalapit sa isa ka kwan, isa ka doon naglakit ang iyang linya dira sa ato niya bus. Mm-hmm. So gikorek na mo tiga konto. Mm-hmm. May pispis kuno, sir, nga nag kwan, nga nag tamo pispis nga nagtungtong dira. Mm-hmm. So amo tungko sa interruption gapon, sir.
16: Mm-hmm.
17: So buong nakorek na mo, sir, nakorek na kita na namon. Mm-hmm. Paano itong mga problema. Kaya ginasa na may palabuton tanga preventive maintenance, pero ipaschedule pa na namon kung saan namon ma-schedule siya ng preventive maintenance.
16: Aha. Sir, may pamangkot rin, may ara ang 4-piece nga binipisyo nga 50 kilowatts below zero bill. May ara na, sir?
17: Okay. So, ang motokin ang ginambok ko, sir, aha, about okay. Lifeline rate about sa 4-piece.
16: Aha.
17: May ara sa ang ERC resolution number 2, series of 2026.
16: Mm-hmm.
17: Nga stated na nga tanan niya mga 4-piece below ang konsumo 50 kilowatt hour, ginasubsidize na siya, may ara sa rin nga tawagan rate sinet 0.01. Pero dapat, si DSWD, kag tinunay ko, may coordination na para magakas ng lista atong mm-hmm. mga MCO nga mga under sa 4-piece, sir. So, below 50 kilowatt hour, ina-subsidize, sir, sa mga regular natin, yung mga MPO. So, mm-hmm. yung ganyan, sir, mga 4-piece, sir, no? Mga 4-piece mm-hmm. na libre na zero, kinakonsumo nila.
16: Wow.
17: Itong below sila by 50 kilowatt hour.
16: Mm-hmm.
17: Wow. So, amon na, sir, makita ito sa rate sa
16: mm-hmm.
17: atin niya bill,
16: mm-hmm.
17: may lifeline niya rate, niya 0.01, amon na, sir, amo na ginabayra naton ng mga regular ng mga MCO
16: mm-hmm.
17: sa aton ng mga 4-piece, including senior citizen na.
16: Oh, kakuan gi kalaki gini sila ka mapalaron gini sa mga taga 4-piece blayan.
17: O may tayo service, sir, may directive service sa ERC. So kinanglan nato mga sundon ina mga directives na base sa ERC resolution number 2 series of 2026.
16: Sigurado ko pag 49 kilowatt hour ni makita nila doon, hindi na sila magamit kurinte mo kay para maka-avail.
17: Malibre na sila.
16: Sir, last na lang ini, sir, may pabuton pa ta. I mean, ang 14 point something ning presyo subong may mataas pa ni or dira na lang siya asta, ano?
17: Hindi na ito, sir, mabalanan, sir, no? Kay uh-huh. ongoing pang saka sa atong fuel.
16: Mm-hmm. Mm-hmm. Okay. Nawala. Nawala si sir,
0: nawala
16: ano?
0: Si sir.
16: Bilbao. Yes. Sir, pasensya. Okay, tawagan taga-Roliwat. Last 8.23 or 24. Kanos aka mo pa miyembro sa 4-piece K5 PAM?
0: Yeah, ko enak.
16: ang tanan na ana nila, ha?
0: Grabe, no? Oh, palangga kay sila.
16: Palangga kay sila. May subsidy na sila. Doon, yeah, may libre pa ang kuryente if 50 below ka kilowatt hour ang ilahang makonsume.
0: Kaya kay sila binipisyo ba?
16: Grabe, no? I times ko, dra. 50, butang walang 50 times 14 pesos, ana.
0: 50 times 14. 700.
16: Imagine mo na, ha? Di sila mo bayad og 700 pesos.
0: Makasave na kani.
16: Kasave ka na. Aha. Di ba? Okay. Sige. Sir, I'm sorry na wala na doon na putol ta. Pero anyways, sir, may mga suggestions diri, sir, ba? Ta? Nga kung pwede, if may naay mga increase or oon sa padayang mga kalihokan sa Anoneco makapagawas og press release lang naman sino Nico through radio like us diri sa K5 sir.
17: Okay, sir, pwede, sir, no? Every 21st of the month, sir, kapag wa may press release na, sir, sa aton nga increase rates, may mga reason na da ko nga adira nato, no, sa aton nga social media sa Facebook.
16: Mm-hmm.
17: Pero Willing kami, sir. Willing kami in case no, in-invite kami.
16: Yes.
17: Para sa rate increase. Ma-inform namin, sir, kay kami mismo si maipabalo namon sa ato yung mga NCO through sa inyo, sir.
16: Yes, kay aside sa itong nagreklamo, blang nga daw taas ginang bayranan niya, actually, ang pinaka-reklamo di Subong sa 1st District, na-shock gin sila nga amunik ka dako ang pag-isdog sang balayran nila nga naghimo ng amunibi. Eh, no? So, wala sila idea kay not all them maka-check sa inyong page, abi. So, I hope nga makabulig kami to disseminate information via airwaves and sa amon mismo personal nga page, sir, ano? Bayo sa inyong press release nga mahatag sa amon. Mm-hmm.
17: Yes, sir. Pwede gid. Anytime, sir. Pwede gid kami ka-quad. Basta ipa-inform ko lang, sir. Every 21st of the month, ga-please kami sa amon nga Facebook. Gapapalo kami na sa aton nga rate increase or decrease sa rate ta. Sa kay nunay ko, sir. Sa nanay ko nga Facebook, sir.
16: Sir, ang imo na lang pagpalabot sa inyo konsumidor. Go ahead, sir, before we wind up.
17: Okay, so sa aton nga mga palangga nga mga member consumers, owners, ako ang inyo general manager nagpangabay, pangayo sa pag-itsindi, labi na gasinin nga sitwasyon sa pagtaas ang rate no, because ang Middle East nga mga prices ang fuel, nagtaas, nagdapong, which is affected ang ato ni rates. Ang sa aton lang, gamay lang ang pag-itsindi, nagbuligan naton si Noneco, lagi nag-ed ato ang mga problema naton na sa linya na binagyan niyang hindi directly ma-report sa Tino Neko. Willing kami na anytime i-text or i-comment sa amon ni Facebook or ano para maaksyonan ginamon dayon ang mga problema na dapat naman aksyonan. Tag, Tino Neko, ready no for the complaints kung ano na da. Kaya nga, ang mga tara niya complaints is amon namon yung mga opportunities pag mga pwede namon maliwat ang tanan nga pwede namon maliwat na binagid sa operation ni Noneco. Madamog yung salamat.
16: Yes. Thank you, General Manager Bilbao. Good morning. God bless. Thank you.
17: Thank you.
16: So, there you have it, mga ka-K5, K5 Pam, si Engineer Wilby Bilbao.
0: Bilbao.
16: Now, Wilby Bilbao sa Noneco. So, na-patch up na atong problema, na?
0: Yes.
16: O, katong gi-post ang 183,000 pesos nga bayranan.
0: At least, nalungga na to yung side.
16: Oho. Dako na'y bayranan, K5. Pamauna, mga ka-K5, mabura feeling ninyo, burag dako kay bayranan sa inyong kuryente. Kay gikan sa 11 pesos atong niaging mga binulan, may abot di ay tag 14 sa so point something, K5. Pam!
0: Taas-taas, yun ang yung gi... Saka, no?
16: Mga 3 pesos.
0: 3 pesos?
16: Imagine mo na, ha? So, mo nang, burang natingala mo, nga, yung ani man ni kadako. Kaya ning abot de 14 point something, ang gibayran kada kilowatt hour sa to ang kuryente because may connection gihapon dito sa giyera sa Middle East. Na mauna diha K5 Pam.
0: So mauna sa mga natingala, ayan ang mga tingala.
16: Wala may mga systems loss pa na dira.
0: Oo.
16: Nga kina mga kawatan o mga kuryente. Oo. Daghang kawatan o kuryente K5 Pam.
0: Daghang, uy.
16: So kita'y gabayad ana ng mga tarong.
0: Oy.
16: Na. Kita'y mga...
0: Mauna mudako itong balayran.
16: Oo, mauna. Kay ilan man ang i-appeal diha. Tungaon man na K5 Pam.
0: Mm-mm.
16: Na. Tungaon man na kung... Example, niabot og 1 million ang kawat.
0: Oo.
16: Kinang 1 million, tungaon na siya sa tanan ng mga konsumidor. Na.
0: Ay.
16: Makin mo lang yan.
0: Kagkuwang po na yung bra.
16: Ana na K5 Pam.
0: Sila, isi-isi rin kayo paggamit. Kaya wala gabayad.
16: Ah, gabaan mo na. Dugay-dugay lang.
0: Correct. Tapa, oh. Di ba magsaba?
16: Oh. Mm. Abot yun na yung panahon diya. So,
0: Dili diya yun.
16: Dili diya. Kay... Eh,
0: pa-trilling pa muna.
16: Oh, ba-trilling.
0: Oh, di ba?
16: Before ka sa climax, iba trilling pa muna.
0: Yeah. Yeah. Ay, nako.
16: So, at least nahibawaan na to, ano? Kay daghan ra ba ang ning reklamo jud?
0: Bay-bay.
16: Ni kalit mi taas.
0: Basin ako ni taas magyod akong kuryente karon.
16: Oh, ning taas pod. Mga pila pod ka 50%, 20% ana.
0: No. Basta na sa kuan. Ato na kay 200 karon 300 ana.
16: So 50% ang ning saka. Ah, mana kayo magagamit man dugo diesel gyapon ang ginagamit sa mga supplier nila. Eh.
0: Mao na gina no.
16: Oo.
0: Tungod na gini aning gyera pon.
16: Oh, na mala si Trump pamahal-mahal pa.
0: Tuon pa siya.
16: Tunaan pa kuno niya kung muundang na bagira unya ang taga Iran iingon nga dili na mi mugira tama na to.
0: Mm.
16: Siya tunaan na mo na naya. Oh.
0: Oh.
16: Taya to hana oi.
0: Taya ni mo. Di, lo. It's a prank rato siya paluparan tag missile.
16: Oh, na, kuha na to okay na. Pero anyways, congratulations sa mga 4 piece no. Grabe kay Pam Pam no.
0: Palangga kay sila.
16: Palangga jud sila kayong. Oh, kay ngano man. Kung ang imuhang gi-consume nga kuryente mga 50 kilowatt hour below kay Pam Pam.
0: Mm.
16: Ang mga 4 piece dili na mo bayad.
0: Nindot.
16: Grabe no. Kaya ang gobyerno na mo bayad sa ilang kurinti. Ah!
0: Grabe ng gobyerno, no? Makita diyong mga pamaagi pa barang makatabang sa katawhan.
16: Makatabang sa mga ibang itawgon man na silang tamad. Dili po, oy.
0: Dili.
16: Pigado sila eh.
0: Correct.
16: Di nila kaya.
0: Dili ginato na mapugos. Kung maorganisado sa itong kinabuhi.
16: Yes. Dili nila makaya, Jod. Mauna nga ang gobyerno nga pangitang pamaagi nga tagaan sila og hinabang kay Five Pam.
0: Yes.
16: So, ha? Bit. Mo pasalamat ta kay Five Pam nga dili kita ang naadiha.
0: Correct.
16: Sa 4 piece. Nato ning viral nga 4 piece member bi ay. Kang kita mo ato? Nga giingon nga giingnan daw sila nga kini mga 4 piece gadawat na ni sila og hinabang gikan limpyo gikan gobyerno.
0: Hmm? Alang kamo mo dawat dira.
16: Oh, kamo mo dawat dira kay di man mo pwede ma 4 piece kay daghan man mog sapi diha.
0: Correct.
16: Nga ingon po to sa taga 4 piece, abi ninyo galingkod rami nga mga 4 piece, abi ninyo libre na tanga trabaho mi oy.
0: Correct oy. Kay may ganang 4 piece kada bulan di mampot.
16: No. Kuan oh. Dili na taga bulan?
0: Dili lakang-lakang na.
16: Oh, ana dai na. Pero tingob. Tingbon.
0: Mga igo-igo rapod.
16: Igo-igo rapod.
0: 4 piece bi ko ay. Mama na ko pero natangtang na.
16: Natangan naman.
0: Wala mo ko ni eskwela.
16: Ana.
0: Out of age. Bitaw sa una.
16: Oh, nindot kayo no?
0: Nag-eskwela ko, miyembro mi ana.
16: Miyembro mo ana?
0: Katabang po na na mo eh.
16: Bitaw.
0: Kasi dili kada bulan ka makadawat. Mali, murag tulo ka bulan.
16: Pero tingob na siya.
0: Ana.
16: Tingbo na.
0: Ang tulo dili ka bulan. Dili po, dili po. Maurad yun siya. For example, makadawat ka sa tulo ka bulan, 5,000, 4,000, ana.
16: Ana, dahil na. Di wala dyan ko idea. Kaya na.
0: Dili makapalangga sa gobyerno.
16: Tinuod na.
0: Palangga ra ang busing.
16: So, kamo mga 4 piece diha ha, i-check dyan ninyo once nga kuan, 4 piece mo, dalon ninyo inyong mga papilis diha.
0: Yes, kaya para madidakan ba?
16: Madidakan, so okay
0: na kayo. Sayang na kayo.
16: Kaya ang so, 700 BI.
0: Kadako, naanaasa mo na yung pangitaon.
16: Kung naka 49 kilowatt hour ka, i-times ni mo na og mga 14, kay 14 man ron.
0: Oh, 14.
16: 14 pesos point something man ang kada kilowatt hour. Nasa mga 600 to 700 ang dili ni mo mabayaran kay 5 pump. Sana all, 4
0: sana
16: piece.
0: Sana
16: all. Ana na, no? So, at least makatabang-tabang dyan nila.
0: Makatabang na yun na kay 5 pump.
16: Pila pa nakabok tando ayan.
0: Kapalit pag kulafo. Kanang 700 ah, pila na nakadlon ni mo ubrahan maya?
16: Bitaw.
0: Mm.
16: Mga tulo na na.
0: Kay ginadlaw ron.
16: No, mga tulo na na kay tag 200 ra ron ang kuan, ang mga magtrabaho ka sa tubuhan, sa uma. Gusto dili mi na 200 unta ug sundon jud ang kuan.
0: Kanang
16: ang balaod. Oo, nasa 400 plus 500.
0: Mao na gyud ra.
16: Oh. So, anyways, mao na atong update sa Nuneco, usbo na to ha. Gahapon, Leo kog butang imo ay gog kuan dira Ma'am Jess. Og item diha nga ang kausa sa brownout ay gahapon kay daghan kayong pispis.
0: Ay. Dahiya di pagamay-gamay rin ng pispis pero
16: maka-brownout.
0: Maka-brownout di
16: ay. Maka-brownout di sila oy. Pero ni brownout gahapon sa hapon diri sa San Carlos. Kuan daw, gihulunan. Usa tawag na? Gitungtungan daw sa daghan kayong pispis ang usa ka linya duol sa may terminal to.
0: Nabugatan.
16: Nabugatan. Na. Gisuyop buro sa mga pispis ang kuryente na dito na nila, no?
0: Oh. Grabe. Masa solusyon na nadakpo ng pispis.
16: Abugon. Oh. Abugon na sila diyan. Paghawa mo diha! Oh. Ingon din rin ni Sir Boy Nofable. Ingon niya, Ingon niya, kasabot man ta anang sitwasyon sa mga four-piece. Tungod kapigado, pero pod, unta, dili himuon sa gobyerno, kita'y isakripisyo, gorani. O isakripisyo, unta, gibyerno. Gobyerno na lang ang mag-subsidy. Galing, mauna, Sir Boy, ang isubsidy. Nindot kay paminawa, no? Ang mga four-piece nga naka-abot o mga 50 kilowatt-hour ra, dili na sila singlon, kundi ang subsidy sa gobyerno ang mubayad. Nindot kay paminawa, di ba?
0: Nindot kayo.
16: Nindot, pero kinang subsidy, gikan po na sa mga tao nga nagbayad og tax sama nato. Amin ni mo, ha?
0: Amin ako, ilahan na.
16: Gobyerno lagi gamit, pero tuwa na.
0: Pero tuwa di ayaw.
16: Ah, tuwa na. Eh? Oh.
0: Sila'y nindot.
16: Sila'y nindot. Ingon din ni Sir Alex Kawilan, or Kawilan. Sir, maayong buntag, mangutana lang unta ko pila kabulan gikan pag-apply sa Nuneco o niya mapasiga kay ang amua diri tuig na kapin. Wa pa ni Mipisigai na Minaw rami diri sa sitio na Bugtaan, Barangay Guadalupe. Kay Pep Jess, ipangutana tani kay manager, na i-address diri hatag na ko ni mo. Mangusan ako nung katuig gula sa lagyapon mapasugaan. Na. Sige, salamat kay Sir Alex, ha. K5 Carlo, mangita gid pa maagi makataban aw. Typo makatabang di ay na. Ubo na na. Atong katong 183,000 ba, no? Typo kuno to ba sinasobraan og zero, anak ba? No?
0: Ay, basi.
16: Ingon ni Sir Boy no Fabri, kita'y gabayad sa power consumption sa four-piece beneficiaries. Yes. Kita jud na ana, daghang kay ning react di diri kay Pepjes o kay Pepom.
0: Mga 4Ps. Ni Sir Junimar Rodriguez, good news, sa palakpakan nato ang gobyerno tungod sa paghatag nila og mga benefits sa 4Ps og sa mga senior, no? Pero bad news pod kay kita tanan ang gipapasan. Bantog ra bugat kay kong gibati ron.
16: Boy no Pabli, ang cost pod sa power rate increase tungod sa subsidy, tama ba ko? Para sa mga four-piece consumption nga gipirmahan ni former President Duterte nga mo effect sa 50 years. O, burting taasa na ini. Imagine ni mo, ha? Abi ni mo, nanindot kay paminawan nga subsidy para sa mga four-piece, pero ikaw, Moon Jae, ang gabayad, ana. Eh, abi mo lang, ha?
0: Abi mo lang. Kuya Juan. Pasalamat naman tato sila.
16: Nestor Villar de la Peña. Sir, maayong buntag, among gamit silingan ra og suga. Among bill 14.45. Sobra na pod na kaayo ni oy. Sir, among may bunta, gamit silingpan. Mga silingan. Silingpan ra og suga, among bill 1-4. Okay, karon good taas kaayo, mga 14 to, di ba, ingon niya?
0: 14.
16: Ha? Basig na amoy, wonder ba na, sa boarding house mo, pila? Di ba, basig, walay undang po ng ceiling fan ba?
0: Ano yun kaya tungkol sa kainit po ba?
16: Oh, bitaw. Ang ceiling fan po ba? Kita ganit diri sa K5, di ba? May austerity na ta diri. Ang aircon na mo diri kay tulo, duha ka buok. Ang usa, ginapalong jod. Oh, ginapalong, ang suga, pila na lang. Nasyak ka! Instead nga, naghuna-huna ka nga mo
0: gamay.
16: Drop down ang bayranan, o nitaas mo po noon!
0: Mo na gingon nga pa wala nga budget.
16: Masubrahan na jud. Ug dito mo budget na din. Dako na jud kaayo.
0: Kay ni taas din kilowatt.
16: Na.
0: Mo di ay.
16: Ingon pa diri ni daghang kay ga comment basta Nuneco gani, no?
0: Nagama man ka relate good kay February.
16: Yes, kikita tanan gagamit man.
0: Correct.
16: Sir Joseph Bures. Unta ang case sa makasilaw, sir, ma-interview ninyo ang side sa pamilya sa isig ka pamilya para makabalo giyod mo sa tinuod nga hinungdan. Unsa ning makasilaw? Oo. Unsa nga case ni siya, Joseph Bures. Sige, paki-chat, be. Sir Boy Nofable. Sir Jong, sir, basig si BBM na pod ang basulon ana kay ang tinuod balaod biya na ni Duterte. Yes, ning sulod ni siya kay Duterte during the time nga iyahang naggama sila og balaod through ERC or Energy Regulation Commission, kung tama ba ko, no? Paki-check me kay Pam, no? ERC, tama ba ko, Regulation Commission, nga ang mga four-piece na to, dapat tagaan silang higayon nga maka masubsidihan o mataga ang tabang sa gobyerno. During the 30 na nga time, no, nahinumduman ako na Sir Boy kay dito sa Bacolod sa ani nga panahon pertaining binaisay ani sa mga taga four-piece sa mga progresibo nga mga grupo. Okay. Tama itong mga reaction sa mga igso na ito. Banga, nindot kay Paminawan, di subsidy unya si ka Pamela, yeah. Dito gabayan.
0: Yes, isa tayo mga Energy Regulatory Commission.
16: Commission, tama ko, no?
0: Yes, correct.
16: Tama, no? Sa ERC, no?
0: ERC.
16: Yes, sige. Sige ko, no? Check na ito. Okay, Pep, unsa ni makasilaw nga case, no? Unta ang case sa makasilaw, sir, katong krimen ma-interview ninyo by side sa pamilya, sa isig pamilya, para makabalo jud mo sa tinuod nga hinungdan. Unsa nga case na sa makasilaw? Naglaman.
0: Mag-amiguhay.
16: Kato. Okay. So, usbo na to ang trabaho sa media, no? Asa dapita na? Makasilaw. Pila ka kilometrahe? Okay, basing kaya ro ba na ito ba? Siyempre, gahangyo sila. Kaya ang ato ang news diri, based sa police investigation. Ana na ang K5, basing mo, ingon na po mo nga ang K5, anim, na, kaya ang based man ta sa police investigation. So kami willing, yun may mo interview, bisag unsa ka layo, ginaadto, yun na namo, no? Ginaadto. Kaya saka ganita dito sa buntod sa unsa to, katong buragma, mabalik ng sakyanan sa lalom. Singgitan pa din to sa kuan. Sige, double check na mo ni ha. I-double check na mo ni Sir Joseph Bure. Salamat kayo. Kato di ang gipuspusan o kahoy nga may lansang.
0: Maudito yung gipasabot.
16: O nga mag-amiguhay. So, okay. Kato ang bagong caser nga nag-away mag-amigo nga napatay ang amigo niya, sir. Okay. Sir Joseph, gaay gud mig kuan, gaay gud mig contact, i-chat mi diri sa amua, gaay mig contact sa mga tao ani kay para maistorya na mo. Willing jud mi.
0: Yes.
16: Willing jud mi. Si Sir Joe kag si Ma'am Jezebel willing
0: mubaktas. Always to go.
16: Mabaktas ni.
0: Dali kira sila maabot, paspas kayo.
16: Kami ra ba sa media, once makuha na to ang pinaka deep sa balita, ga kuan ta, malipay ta. Nga yes. Mapagawas na to ang mga istorya nga tinud-anay jud nga istorya.
0: Yes.
16: Pero wala taga-sulti diri nga dili na tinuod ang iya sa pulis kay ila po ng investigation. Usahay ang media maoy basulon. Pero ga-base mi sa pulis kay sila na authority nga maoy mo investigate kay Five Pump.
0: Sige, so, mag-comment-comment dira.
16: Yeah. Hinaot unta nga masabtan ni sa to mga igsuon that the K5 ga-based jud ta sa investigation sa pulis.
0: Yes. Ano jud?
16: Wala taga
0: buot-buot, himo-himo.
16: Oo. Katong giingon nga to namatay sa Ripoy ho nga gibasol mayo ang K5 kay nganong lumos ang gibutang nga kinakurintihan man. Syempre maunay bloody report sa pulis.
0: Sa PNP.
16: So pagkaugma kay katong na hitabo adlaw sa Bado man to.
0: Sa Bado man to wala man ta diri ato.
16: Oo, wala mi diri ato na may gi trabaho. Pagkaugma, follow up na yun ni K5 Jezebel, naingon nga na kuryente kuno tuhay, pero hindi pa to sigurado, kaya dapat i-autopsy pa to, at least, nabuhat na mo among responsibilidad.
0: Kaya pa tayo investigation na to,
16: sakon na, uy.
0: Sakon, kaya bisong sa para kabakilid, abot magandos buod.
16: Sakon, taas ka ito. Sakon na sa K5, anak ka trusted ang K5. Usahay, dili lang siya, dira na yun mismo makuha ni mo kay, siyempre.
0: Abi ni mo K5, Ray, makayo lang kaunta, balita na lang po ko. Bisa nung sa kalisod, natuon yun. Ayan! Aray mo.
16: Ikaw ah.
0: Ah, di ba?
16: Ayan ka na naman.
0: Bye-bye kung puntos rin ba?
16: Gusto mo talaga napuntahan ka doon. Kaya ni ano yun eh. Nakapunta na sa iyo doon yung ano?
0: Sino?
16: Si Wisconsin doon. Nakapunta na sa inyo?
0: Hindi pa eh. Hirap kasi yung dalan doon.
16: Ganyan naman
0: dalan?
16: Ganyan ang panahon ngayon, di ba? Wala nang panguyabay doon sa bahay. Sa text na lang.
0: Ganun talaga. Ganun ka high tech.
16: Tani unta gidala nimo didto.
0: Ay billion lata siya ay kay. Mag-aw-aw to siya sa kuan. Makatunog ug bato. Ouch, ouch, ouch.
16: Oh, so yeah. Sige ah, sige kay five pa man no. So kuna pa mga komento regarding to the Seneco. So ano neko rather? Usbon ako gahapon ang brown out kay gipatungan og daghang langgam pispis ang linya sa kuryente diretso Dakbayan San Carlos. Oh, so karo dire ra na dungga na. Oo. So nahangyo na nato tong taga Noneco nga dapat hatag jud sila og kuan. Hatag
0: advisory.
16: Advisory. Oo. Kining kuan kini ang brown out, dili man jud sila makahambal nga mahatag sila advisory daan kung dili naka-schedule. Kinang mga kinang brown out nga kalita na ikipay pam.
0: Oo.
16: Pero kinang schedule dapat mahibalo jud para makapangandam ang mga tao. Ana ra man agud
0: kasi.
16: Oo. Maka full charge sa mga cellphones. Kung aon sa padiha, ana ra man nakasimple go ginapangayo god kay pam god. Sayon ra man kaayo.
0: Sayon
16: ra na kaayo. Sige, diri sa tagamay kay pam sa kay kuan Vice President Sara Duterte, na unsa na ni sa kay pam, unsay update ani niya? Gahapon basi may idea ka diha.
0: Sige, so gahapon.
16: Oh.
0: It's a
16: Kay gahapon man god unsa to nahitabo niya? Burag
0: agi aprobahan.
16: Luoy kong Inday Sara Duterte oy. Ingon niya, siya kaya man kuno niya tubagon kay five pa.
0: Kaya niya tubagon.
16: Pero dili siya dira kundi sa korte ang gusto niya.
0: Mauding wa jud siya tambong
16: wala. Wala jud.
0: So kagahapon adlaw kay five bray. Giaprubahan ang report. Giaprubahan sa House panel ang report nga nagrekomenda nga ma-impeach si VP Sara. Oo. So nagrekomenda sa plenaryo sa Kamara ni Representantes nga ma-impeach si Vice President Sara Duterte. O gani, ipadala kini sa Senado ang Articles of Impeachment aron dito na ipagayon ang paghusay kay February.
16: Okay.
0: So kagahapong adlaw ipagayon ang pagdungog og ang hitabo gahapon si House Deputy Speaker og Quezon Representative David Suarez ni paigayon og motion sa pag-aproba sa report human kini maamyendahan. So gisuportahan usab kini ang maong motion ni Akbayan Party List Representative Percy Sindanya.
16: Aha.
0: Unya gipahayag ni Chairperson Committee Batangas Representative Jervil Westro.
16: Aha.
0: Nga walay nadungog nga objection. Kung nga nagpasabot nga una ni Mos
16: Unanimous, oo.
0: Unsa ni?
16: Unanimous.
0: Unanimous day, sorry. Uh-oh. Ang pag-aproba sa motion. So, human ato, gihap ang buto kay February, kay butom sila gahapon.
16: Aha.
0: Unya, gipadayag ni Luistro nga 55 ka miyembro nga ni butar pabor sa maong report. So, mao to, ipas ang maong report, ipasa na sa nga to sa plenaryo nga may magtakda kung kanon sa akin ipag-isugutan.
16: Okay, sige. Kining 55 ka mga congressmen, ako ang gilantaw diri kay Five Pam. Daghan ang mga taga Negros Occidental dinhi. Ako ang nakita diri nga taga Negros o Occidental ang mag-amahan nga Abilardo and Javi Benitez. Ning vote jud silang duha.
0: Ini-support sila na.
16: Okay, BBM, brog BBM, manjun ni sila good. Onya, si, aside from nilang duha, sa Negros Occidental, mangita pa ko guban, pero may nakitaan ko din nga taga Negros Oriental, duhapod.
0: Duhapod.
16: Oo. Si Representative Bong Teves. Kailan ni mo na eh?
0: Wala.
16: Mga Teves, taga Oriental eh. Na? Sige, double check na ito na eh, no? Onya ang usap po diri nga kuha nakitaan from Negros Oriental si Representative Janice Digamo.
0: Digamo.
16: Oo. Naapon siya, no? Nag-vote po siya. Ang uban diri, dili na nako sila kaila.
0: Kaila, o dili na mailado, no?
16: Taga Iloilo, kitaan ako diri si Representative Janet Garin. Oo. Actually, basahon na ito ng uban diri. Si Representative Mauricio Dumugan, Representative Brian Po, Representative Jose Alvarez, Representative Jonathan Keith Flores, Representative Isabel Maria Zamora, Representative Franz Vincent Legaspi, Representative Joboy Aquino, Representative Joel Chua, Representative Ernesto Dionisio, Representative Lordan Suan, Representative PM Vargas, Representative Emerson Pascual, Representative Moner Arbison, Representative, nabasa ko na, Digamo, Representative Bienvenido Abante. Ah, kaila kayo na ako ni. Si Lolo ni. No.
0: Sana, Lolo.
16: Representative Jude Asidre, Representative Bernadette Barbers, Representative Raj Gutierrez, Representative Ann Matibag, Representative GP Padiernos. Oh, kining nagsunod yun, oh, grabe sila, yun yung importing sukuan ni Kwani Sara.
0: Sara.
16: Oh, kining si Representative Terry Ridon.
0: Mm-hmm. Ah, utro
16: Representative Representative Chil Jokno. Oh, murag ka 20 na ni Grun Dagag Senador. Oh. Representative Sara Ilago. Na, sila yun ni, no? Mm-hmm. And epon si Representative Arnel T. Representative Renico. Wow, grabiha po na si Renico. Morning, batanon kayong kabataan party list ba, no? Representative Yasser Balindong, Representative Paulo Ortega, Representative Jefferson Konghan, Representative Virginel Biron, Representative Raymond Mendoza, Representative Yevgeny Imano, Representative J.G. Suarez, Representative Albi Benitez, alin sa bakulod ni, Representative Doris Maniquez, Representative Lawrence Defensor, Representative Jam Baronda, Representative Alana Samantha Talino Santos, Representative Xia Adjong, numero uno, no? Representative Mika Gonzalez, Representative Howard Ginto, Representative si Hill Acosta, Representative Ana Victoria Biloso Tuazon, Representative Crispin Diego Remulla, Representative Bong Tebes, Representative Moner Arbison Jr., Representative C.S. Gonzalez, o, numero uno ning usa, o, Representative Lila Dilima, Representative S.J. Tan, Representative Percy Casedania, numero uno po ni. Niyapay usa, Representative Antonio Tinio, Representative Reynold Tan, Representative Roy Gonzalez, and Representative Maria Cristina Talavera Lopez. So duha sa taga Negros o duha sa taga Negros Occidental, duha sa Negros Oriental.
0: Okay.
16: Ah, si Congressman Jules Ledesma wala diri ning vote.
0: Wala dira.
16: No, in favor sa aning pagpa-impeach ni Vice President Sara Duterte.
0: So, kagahapon kay Fibray, gikataho po nga adunay 15 ka mga mambabalaod ang may atras sa may ilang atras. Suporta.
16: Unsa kuha gurong rason, ana?
0: Wala po yung rason rin, pero anay mga pangalan, pero murag dili man ni kayo ilado.
16: Kinsa man na sila.
0: Sila si Kuan. Ang may bawi sa suporta, no, kani si Representative Jose Alvarez. Representative Jennifer Lagpas.
16: Okay.
0: Representative Aniela Bianca Tolentino. Imigjo, no. Si sabi ka, sumpay-sumpay Almario Yev Jinsi Vicente ug uban pa. So kagapon adlaw kay Fibray kasamtang aduna nay 83 ka endorser ang impeachment resolution. Human kini budungagan og 55 ka bag-ong mga pangalan nga may pabor.
16: So, dako kay chance nga mo saka yun sa Senado.
0: Oo, so 83. Unya, kay ginahanglan siya 1/3 nga buto. So, 83 niya, kinahanglan man nga adunay 106.
16: Oh, sobra na kaayo.
0: Dili pa.
16: Ha?
0: Kulang pag 23.
16: Ah, kay, dahil appeal na ni ang 83 sa 55 di ay.
0: Oo, appeal na lagi Fibray.
16: Okay.
0: Oo, 83 na tanan ang endorser. So, kinahanglan pa siya maabot og synthesize para makuha ang 1/3 nga buto.
16: Daghan lo ba ni atras?
0: 23 pa.
16: 23. Oh. Dako kay ni chance sa K5 Pam sa tinuod lang.
0: Bitaw ko bakul ba na?
16: Kining 55 nga kuang gisulti bag ura K5 Pam.
0: Aha.
16: gipatina na daw ni sa INC. Kakuan ka ng INC? Iglesia ni Cristo. Nga religion.
0: Oh.
16: Katawa siya. Nga katawa ka.
0: Gige.
16: Ipapatinan daw ni sila sa INC. Aron nga dili butuhon sa umaabot nga eleksyon kay Five Pam.
0: Oy.
16: Nya daghan ra ba kay miyembro sa INC? Pero dili man pon mas daghan jud Katoliko.
0: Correct.
16: Og daghan pod ang uban nga mga religious group kay Five Pam.
0: Katoliko ba unang gikuan?
16: Oh, ha?
0: Katoliko unang gitukod.
16: Gito.
0: Ganag.
16: Di na to magbais diya kung gitsay una. Importante nga gatuo ta Ginoo.
0: Correct. Dili.
16: Bitaway.

0: Ang 55 committees members, 51 na lang kulang para ma-forward sa Senate ang impeachment hearing. O, 51 na lang gigikulang. May 83 na to. Mm. So, 20 sobra na lang. Sige. Kato bang bagong case nga nag-away amigo? Okay, nakuha na to. Sige, salamat. Wala tayong oras ha. Hindi na itong gusto ba? Sige,
1: sige. Dali-dali sila kong shoutout sa mga marmar nga naminaw karoon ng siti at maming. Dagan kayo salamat. Sige, manamilit na ta.
0: Aha.
1: Salamat kay Lord sa maing panglabas nga nakapanayon meron sa among trabaho. Salamat sa among mga... Salamat po sa among busing si Doc Ramil Itangoy.
0: Aha.
1: Salamat ni mo Sir Brian Morden. Mm. O sa atong mga suking tigpamilaw nga kanunay yung nag-suporta. Ako na lang ang Queen of Media ni Doc Bayan, Kakifay Pamela Perater.
0: Salamat kay Lord. Salamat jud sa tanan-tanan. Salamat po sa atong boss Ramil Itangoy. Ako na lang ang The King of All Media sa Dakbayan San Carlos, no? Brian Morden ugma na puta same time same station buntag patakayo. God bless the Philippines para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko ug kalingawan sa Negros.
1: K5 News FM.
2: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
3: K3 Bio.
4: Ako si Delphine.
3: Usahay,
4: nawala na jud ang akong resistensya ug luya ang akong lawas.
3: Usa sa nakatabang nako
4: ang D3 Bio.
3: Nawala na jud
4: akong mga ginapamati.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio.
3: Visio
2: nga may D3.
3: Mapalit sa mga butika.
2: D3 Bio.

0: paya. DTX 500, mapalit sa mga butika nationwide. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
1: Ako si Annabelle. As kayo, ako cholesterol level nasa 200 plus. Akong gisulayan, inom og DTX 500. Halos tanan akong silingan ga DTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. Sa usa ka bulan, pagpa-check up na ako, nag 100 na lang.
0: DTX 500. Mapalit sa mga butika.
2: Mga suking tigpaminaw na to sa tong programa. Ako si Jean Paul Generoso.
3: Sir GP, inaot nga na inom nyo na inyong DTX 500. Og ang alkaline nga vitamin C. Pinakamayo ni siyang imnon kanang wala pa'y sulod ang inyong matyan.
2: Mm. Usa sa mga timailhan nga sobra ang gikaon sa tawo kumpara sa iyang gikinanglan matag-adlaw nga aktibidades, mao ang pagdako sa iyang tiyan. Uy. O gitawag nga abdominal girth.
3: Grabe no? Mudako imong tiyan. Ang hinungdan sa pagdako sa tiyan, Sir GP, tungod sa pipila ka mga rason, apil na ang poor diet.
2: Uh-huh.
3: Pasabot nga kasagaran, tami isang gikaon.
2: Ah, Sir Dennis,
3: hili kayo o carbohydrates, labi na jud katong mga refined carbohydrates ug ang kakulangon sa pag-exercise.
2: Mm.
3: Pag matas buntag, ligo dayon, unya kaon daghan, adto sa opisina, lingkod tibok adlaw, unya maniod to, daghan pod kaonon, unya pag-ulis balay, kaon na pod, panihapon, matulog. Nya idungag pa niya ang pagkaon in between meals niya kay kinsa mang tiyan ang dili mo dako ana sa JP. Mayon ta kung nakainom kag DTX 500 og may TC kay makatabang kini sa metabolism
2: matatabang,
3: sa
2: John.
3: Atong gikaon pero kay di man kamo inom DTX 500 og may TC katong mga aktibidades og poor diet burot jud ang buyon sir JP.
2: Ang pagdako sa imong buyon dili ra usa ka aesthetic concern Dr. Ramil. May dala kini nga risgo sa imong panglawas kay baloba mo nga katong mga dagkog tiyan labi na katong mga over weight, mahimong mo resulta sa mga major diseases sama sa heart disease o heart attacks.
3: So, meaning pa, Sir JP, kung dako ang imong buyon, sigurado nga taas po ang imong triglycerides, cholesterol,
2: correct,
3: mga fatty substances nga gabara sa imong mga kaugatan.
2: Kana!
3: Apil ang mga ugat sa imong heart o gitawag nga coronary arteries.
2: True.
3: Kung sige ka og inom DTX 500 og may TC, makatabang jud kini aron dili ma-oxidize ang mga bad cholesterol.
2: Mm.
3: Aron malikayan pod ang plaque formation and of course, ang heart disease.
2: Gusto.
3: Og ang may TC Sir JP nga maoy gapalig-on sa ugat, aron dili mugahi og magpabiling elastic kay kung dili mao ni siya mamahimong hinungdan sa pagka-stroke o aneurysm.
2: Kana moy kuyaw.
0: DTX 500.
4: Kuday si Mario, ako yung diabetes, 250 akong sugar. Nang tumar ko DTX 500 kaya ang akong uganga, kayo yung BP na ayo sa DTX 500. Duha ka kapsul buntag sa gabi. After 3 weeks lang, 100 na lang akong sugar. Tiktibo jud kayo yung DTX 500.
0: DTX 500. Pumali sa mga butika.
2: So mao jud dok, mauna kung mag-DTX o magmaytisika, malikayan jud nimo ang uban pang mga risgo sa imong panglawas. Kung dako ang imong buyon sama sa high blood pressure o stroke.
3: Mm.
2: Usa pa ka risgo Dok Ramir sa dakong buyon

0: is type 2 diabetes.
1: Sukad nagsibya ako sa radyo, Sir JP. No, bisag unsa lang radyo nga akong giyon sana gisibyaan.
0: Oh.
1: Gabayad kog airtime sa ubang istasyon. Gasige na jud ko og sulti ana nga ang sobra nga pagkaon makabankrupt sa imo pancreas, even insulin. Kung magsigi og release ang pancreas og insulin hormone tungod sa imong pagkaon og daghan, ma-overstress ang mga beta cells nga mooy nagaproduce sa insulin.
0: Mataot.
1: Maabot ang panahon, Sir JP, nga gamay na lang ang insulin nga iyang iproduce, mao na pagsugod, paghinahinay pod, pagsaka sa imong blood sugar. Kung sigihon pa jud ang pagkaon sa mga tamis ug mag-abusar sa lawas, maabot jud ang panahon, Sir JP, nga wala nay mo-produce nga insulin ang imong pancreas.
0: Mabangkrap.
1: Muhulat pa ka ug mabangkrap ang imong pancreas.
0: Oh.
1: Kontrola ang pagkaon, mag-fasting, mag-exercise, siyempre, mag-DTX 500 o MITC. Kung mabankrap ng imong pancreas, usa sa mga solusyon na Sir JP is papawayon usa na ang nalabian o gamit ng mga selula. Kontrola jud ang imong pagkaon. Lifestyle modification. Kini kong naminaw o malian pa. Dako kayo ang matabang sa DTX 500 sa mga overused nga cells sa imong pancreas.
0: Kayo.
1: Especially kung parisan ni mo o MITC, Sir JP. More cellular activity means more oxidative stress. Og ang free radicals mo'y muguba sa mga insulin producing beta cells sa pancreas. Kinahanglan jud nimo matag adlaw ang pag-inom sa super antioxidant, ang kombinasyon sa DTX 500 og MITC.
0: Wa na jud tay igong panahon, Dok Ramil. Ko si Jean Paul Hineroso.
1: Kinausab si Dok Ramil oy siying mayong lawas ang pingan.
0: Dili abusuhan.
2: DTX 500.
3: Ako sa Jubilance, sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin gitistingan ako og inom DTX 500 duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Sunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
2: DTX 500. Mapali sa mga butika. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
4: Akong bugas-bugas. Akong katul-katul. Matay ka butangan.
2: Bugas-bugas o katul-katul. DTX 500 na. DTX 500. Aduna kini antimicrobial properties nga makatabang sa pagkuha o pag-ayos sa bugas-bugas o katul-katul. DTX 500. Mapalit sa pinakadul nga butika sa inyong lugar.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C. DTX Coffee Mix.
1: Ako si Rick Vista, ng isa ka negosyante. Agad yung magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix, mga pinata.
0: DTX Coffee Mix. Mga butika. DTX Beauty Soap.
2: Ako si Lane, ako, gidang ako nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa ngakon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo sa ginahalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap. Mga sa mga butika.
3: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
4: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
3: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
4: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
3: Clinica Deo Fresh. Available now.
5: Kabalik-balik sa CR, kinadayariya! Mags 4 Biotics! Katap na sa bacterial infection na nagatugas ang diarrhea. Sa Spore Biotics, sasig ang alibyo. Mag-Clinica Spore Biotics na!
6: Extend Food Supplement for Men.
7: Ako si Fred Domingo, Extend Food Supplement User. Dakogin nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kaysang unabi daw wala nagiganay, pero may himala pamangali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo
6: gid. Food supplement for men.
8: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
9: Number one.
8: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
10: Kasayuran sa maayong panglawas. Programa nga puno, kumpleto, con todos recados. Nga muhatag ganato nga sakto nga kasayuran. Ugiya, kambahin sa ato ang maayong panglawas. Mamati, apil sa mga health topics. Adlaw-adlaw, kauban ang mga health experts. Kasayuran sa maayong panglawas.
11: The doctor is in.
12: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
13: DTX 500.
14: Ako si Janice. Okay kayo maman ako menstruation. Din gaspat-spat lang. Hinay kaayo. Ipatay ko sa kumbanao. DTX 500. Kito capsules a day. Maintain lang na ako. Nag-regular na ako menstruation. Salamat kayo sa DTX 500.
13: DTX 500.
15: Pumali sa mga butika.
16: Mga ka-DTX, ako si Jean Paul Hineroso.
17: Og ako na sab si Dr. Ramil Uy. Hinautontang na inom nyo na ang inyong mga daily supplementation. Ang DTX 500 og ang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
16: Last time, Doc, ato gisgutan kabahin sa telomeres.
17: Mm.
16: Ang pinakatumoy nga bahin sa chromosomes nga maoy gabantay aron dili maguba ang double helix DNA strands during cell division. Ato pong nakatunan nga matag cell division ang telomeres di ay nagkagamay og paghuman pipila ka dekada kung mugabay na jud kaayo kini diri na musugod ang pagmalfunction sa to mga selula padulong sa katigulangon.
17: Dili kaangay sa bacterial chromosomes.
16: Mm.
17: Iya sa tao ang rod shape.
16: Uh-huh.
17: Pasabot naa sila'y tumoy og diri magsugod ang problema during DNA replication. Ang DNA or genetic instruction nga naa sa tumoy dili mahurot og kopya.
16: Uh-huh.
17: Pareho ba nang magputokopy ka Sir JP?
16: Mm.
17: Usay ang tumoy nga litra sa bond paper dili maapil kopya.
16: Mauna. Mao
17: nang sa sige nga cell division or ang pagkopya sa selula sa sulod sa 50, 60, 70 ka tuig sa kinabuhi sa tao, hinay-hinay mugamay og mububo ang genetic information sa bag-ong selula.
16: In real sense, ang telomeres ang gatusan o libuan ka matagbalik-balik sa pareho lamang nga DNA sequence isip usa ka preparasyon nga kung dili makopya ang porsyon ni ini, naa ra jud gihapon parehong impormasyon nga makareserba ang halimbawa ni ani Doc daw murag buffer, extra nga kopya sa code.
17: Yes. Problema ra gihapon sa GP kay target sa oxidative stress ang telomeres.
16: Monay.
17: Gubona sa mga free radicals. Mm. Pasabot nga kung wala ka nagkaon og utan, prutas, dili ka daw kaon ana, samot na jud nga di ka mo inom og DTX 500 og Mighty C, dali ra jud mahurot ang imong telomeres o matawag natong protective extra copy sa tuang DNA.
16: Bisag unsa man kataas sa extra copy sa imong DNA sa telomeres, mag pagkahurot ra gihapon kini tungod sa cell division ug oxidation. Mao nga kinanglanon jud ang antioxidant food supplementation. Wa nay lain pa. DTX 500 ug may tisira jud.
9: DTX 500.
15: Oh, Sir Rochelle, ang akong bugas-bugas miabot na sa akong likod. Ipainom sa akong mama og DTX 500. Duha lang ka kapsula kada adlaw. Sulod sa tulo ka semana. Nawala jud dayon ang akong bugas-bugas. The best jud ug epektibo ang DTX 500.
9: DTX 500.
18: Mabali sa mga butika.
17: Diri gyud nato masabtan Sir GP ang Cellular Proof sa ato ang siging gibalik-balik nga ingon nato sa ato nga mga listeners nga muinom gyud og DTX 500 og Mighty C. Kung dili ka gusto dali matigulang. Tungod sa pagprotektar nini sa imo nga mga telomeres para malikayan nga gub-on kini sa imo nga oxidative stress. Maayo na jud Sir GP nga naay telomerase, usa ka enzyme nga gapa-extend sa imo telomeres nya kining telomerase dili man nimo daghan pod kung dili ka muinom og DTX 500 og Mighty C.
16: Giun sa ba pag-ayo sa telomerase ang telomere? Ang telomerase usa ka enzyme nga RNA dependent, DNA polymerase. Og kung muingon gani tag polymerase usa kini ka klase sa enzyme nga nag-synthesize o nag-assemble sa DNA og RNA molecules.
17: Buot pasabot Sir JP, kini siya mo'y tig-arin sa imong genetic information. Gitawag nato ni nga sorter.
16: Correct, Doc. Ginagamit sa telomerase ang RNA aron makabuhat og DNA template. Ang wala gabagay o katong mga naay sobra or galapaw sa tumoy nga telomeres, dugangan kini og RNA molecule. Buhatan dayon og loop aron mo double helix or DNA na pod sini.
17: Nabantayan ba ni mo Sir JP nga magkamubo ning kinabuhi sa tao? Sukad atong nidaghan na jud ang mga bagay nga adunay radiation sama sa mga cell size, cell phones ug ban pang gadget. Sa una gani wala man na taas kay edad ang tao. Pagdaghan sa mga sakyanan, aso, kini mga pollutants, mga pagkaon sa mga fast food ug mga dilata, bad fats ug added sugar, mao kini Sir JP nagpasamot pa jud sa sitwasyon.
16: Ayay,
17: gapataas sa oxidative stress. Mayunta kung sige ra kag kaon og prutas, kaon og utan, nya inom pod og DTX 500 og Mighty C.
9: DTX 500.
15: Ako sa Jubilee, sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin kitistingan ako og inom DTX 500 duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Sunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
9: DTX 500.
18: Mabali sa mga butika.
9: Mighty C ang alkaline nga vitamin C.
15: Ako di ay si Melissa Cruz na ako'y anemic ingon sa doktor. Sa sige na kung tumar og Mighty C matag adlaw, naumpuan na jud akong gibati nga anemic.
9: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C
18: sa mga butika.
19: Kasayuran sa maayong panglawas.
9: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
20: Ako si Mario. Ako'y diabetes. 250 akong sugar. Nagtumar ko DTX 500 kaya ang akong uganga. Tapos kayo yung BP na ayos sa DTX 500. Duha ka kapsul, buntag ang sa gabi. After 3 weeks lang, 100 na lang akong sugar. Fiktive, wujud kayong DTX 500.
9: DTX 500.
18: Pumali sa mga butika.
16: Mayong adlaw, Dr. Ramil Uy, o sa mga suking tagpaminaw na to sa tong programa. Ako si Jean Paul Generoso.
17: Mayong adlaw, Sir JP. Hinaot nga nainom nyo na inyong DTX 500. Ang super antioxidant, Mighty C, ang alkaline nga vitamin C, pinakamayo ni siyang imnon kanang wala pa'y sulod ang inyong mga tiyan.
16: Dako nga huna-una, Dok Ramil, kung nganong gatigulang ang tao og mamatay. Bisag-unsaon ni mo pag-amping og bisag-unsaon pakahimsog, muabot jud ang panahon nga mamatay jud ang tao tungod sa kagulangon.
17: In the dawn of the millennium, nga sentro ang pagtuon sa mga geneticist kabahin sa katason sa telomere sa mga chronic diseases sama sa diabetes, sakit sa kasing-kasing, Alzheimer's disease, depression, anxiety og cancer.
16: Pasabot ana Dok, kung taas ang telomere, taas po ang kinabuhi.
17: Yes, Sir JP. Pero, kung palainom kag DTX 500 o Mighty C, dako kayong chances mo taas ang imong telomeres.
16: O sa kapagtuon ang gihimo ni Dr. Dean Ornish, isa ka medical doctor, o kining si Elizabeth Blackburn, isa ka philosophy doctor. Atong September 2013, ilang gipublish sa The Lancet. Kiniusa sa mga unang pagtuon aron may balaan kung unsay epekto sa lifestyle sa katason sa telomere.
17: Sa mao nga pagtuon Sir JP, nakita nila nga ang pag-usab sa lifestyle sa tao dako kay tabang sa pagpataas sa telomeres. Imagine Sir JP, 10% ang nadugang sa katason sa telomeres. Apan katong mga tao nga gasige ra gyapon kaog tamis, baboy, karne, mga mantikaon, processed foods, 3% ra ang porsyento jud ang gimubo sa ilang telomeres. Sa kini gitan-aw ug gi-examine gamit ang microscope. Kay bulok Sir JP kung unsa ang lifestyle changes ilang gibuhat, ga-exercise sila. So kung sige kag-exercise, gataas ang telomeres. Mm. Pero kung sige kang kaon og tamis,
16: gumubo.
17: Oh. Cut down gyud nila ang mga fat, sugar consumption og 100% nga vegetarian sila, Sir GP, og gainom sila mga antioxidant supplementation. Mao na nga kung gat DTX 500 ka, di naman dagway ka makulangan anang 1.3 million orak units of antioxidants. Taas kay Sir GP.
16: Sobra na.
17: Sa tinuod ra mao kini ang antioxidant supplement kay pinakataas sa market. Dungagan pa jud sa imong mighty Sir GP. Ang alkaline nga vitamin C nga usa pud ka antioxidant.
18: DTX 500.
1: Ako sa Jubilee, sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin kitistingan ako og inom DTX 500 duha ka capsule sa isa ka adlaw. Sunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
18: DTX 500. Mopali sa mga butika.
16: Naapoy pagtuon nga gitawag telomere effect of 2017 by Elisa Eppel and Elizabeth Blackburn. Sila ang nirekomendar sa plant-based approach aron patason ang telomeres. Preskang utanon, mga prutas, whole grains, nuts ug legumes. Mapod sa other sources sa antioxidant sama sa seaweed, seaweds o green tea.
17: Sa tinuod ra Sir JP, dili naman gani kinahanglan pa og research aron mabalaan nato kung unsa kamubo sa atong kinabuhi tungod sa dili pagkaon sa mga prutas ug utan. Lantawa pagod ang kataas sa kinabuhi ng mga indigenous nga mga tao sa Canada na pulo jud ka tuig ang diprensya itandi sa kwan sa mga Pinoy. Pero adto ka sa mga taga mga tigulang sa Japan, tigulang sa Russia pagkantaasa itandi nimo sa mga tigulang sa kwan sa Pinoy.
16: Oh.
17: So, unsa may naadas prutas ug utan? Way lain, antioxidants. Ang pagmubo sa telomeres tungod sa oxidative stress ug ang sayop nga pagkaon mo'y gapatigulang sa mga selula. Imagine, dili na makareplicate ang imong mga selula. Unya, unsaon man imo pag-ilis sa mga patay nga mga selula. Ang problema manggod sa tao, Sir JP, kay dili kantigo muhatag importansya sa mga bagay nga kabahin sa atong maayong panglawas. Makaamgo na lang siya sa importansya niini kung naanay sakit.
16: Mo
17: pa'y pag-adjust clinic, magpakonsulta, mo pa'y pag-inom sa DTX 500 ug MyTC. Asa na tong magsakit, dito na mo palit og DTX 500 ug MyTC. Kay may diabetes na ka, may problema na ka sa tay, may cancer na ka, lahi ra gyud jud Sir JP. Kung ga DTX 500 ug MyTC ka, mintras maayo pa ang imo nga lawas.
16: Correct.
18: DTX 500.
21: Ako si Alex, nagka-UTI jud ko.
22: Sakit ipangihi og ako pod yung pus-on sakit.
21: Ipatay ko sa akong misis og DTX 500 tulog ka capsules sa buntag,
22: ug tulog pod ka capsules sa gabi.
21: Simana lang nawala jud ang sakit.
22: Og nibalik sa normal ang akong pagpangihi.
21: Epektibo jud kayo ang DTX 500.
18: DTX 500. Mapalit sa mga butika. MyTC ang alkaline nga vitamin C.
23: Ako si Kevin, isa ka call center agent. Adun ako higibating pang lipong-lipong ugusahay. Muhanap ang akong panglantaw. Nisulay ko o tumar MyTC. Tulog kapsula sa Oscar Adlo. Karon maayo ng akong pamati o nawala ng kalipo. Utinaw na usabang akong panandaw.
18: MyTC! Sa mga butika, kasayuran sa maayong panglawas.
17: Ang pag-inom o kape, Sir JP, tao ba na Jude sa adlaw-adlaw na itong panginabuhi?
16: Gusto.
17: Isip o sa kapinoy. Lahir na Jude kung makakapi ka. Muna, kung nai DTX Coffee Mix, gigama nato ni Sir JP aron ma-enjoy nila ang pag-detox sa ilang lawas samtang sila nangapi.
16: Correct yun na, Doc. Gakapi ka na, ga-detox ka pa. Ang DTX Coffee Mix adunay chia seeds nga mo'y makapaniwang. Sa mga ganandi ang magpagamay, magpaubos og timbang, perfect jud ang DTX Coffee Mix.
17: Katong mga kwartahan niya, maayo pod ang DTX Premium Coffee. Mahal ra siya kumparar sa DTX Coffee Mix. Tungod kini anaay, ganoderma, mushroom og stevia. Perfect jud sa mga naay diabetes.
16: Lami ni siya, Doc, kay lasang kapi jud. Unsa? Special pa. Pero kung gusto jud nilang makatabang sa mga pobre, suren po nila ang Rayo Coffee.
17: Lami po, Sir JP, ang sabor sa Rayo Coffee. Ang nakanindot aning Rayo Coffee, kay nakakapi ka na, nakatabang pa jud ka sa mga kabos. Kaya nga naman, sa imong pagpalit sa Rayo Coffee, bahin na sa halin ini, muadto sa Rayo Foundation nga pundo. Kining pundo mo ay gamiton aron itabang sa labing nagakinahanglan.
16: Kalami jud anang feeling nga mintras gakapi ka, Doc, makahibalo pud ka nga makatabang kas mga pobre.
17: Mao jud, Sir JP. DTX Premium Coffee, DTX Coffee Mix o Rayo Coffee, sulayin ninyo.
18: Kasayuran sa maayong panglawas. D3 Bio Health News. D3 Bio.
24: Ako si Elena, gainom jud ko og D3 Bio ang akong tibuok pamilya para malikayan ang infeksyon tungod sa mga virus og mga bakterya.
18: D3 Bio. Ang D3 gumay Physio. Ang Physio gumay D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
16: Mga ka D3 Bio, ako si Jean Paul Hineroso.
17: Ako na sab si Dr. Ramil Oy, hinautunta nga nainom nyo na ang inyong D3 Bio nga adunay 10 times more potent compared sa ordinary nga plain D3. Nga nung D3 bio man jud ko over plain D3, mo ni akong practice. Every after lunch, nabuhat na nako ni a week ago, nga usa na kasimana. Tapos na akong kaon, after paniud to, mag-toothbrush ko, Sir GP. After ko toothbrush, magkuha din ko og D3 bio. Ug ako ning i-oil pulling.
16: Wow.
17: Meaning pa, akong unsa na paakon, niya kuha ng oil, niya akong imumog ang oil. Mo na yung gitawag oil pulling. Pero before pa na, mag-plus ako. After plusing, mo na yung pagbutang na ako og D3 bio, nga duha ka soft gel, akong paakon niya sa akong baba, Sir GP.
16: Niya, kay dili man na pwede sa plain D3.
17: Dili na pwede sa plain D3. Mo na yung rason nga nung D3 bio, Jude. Tungod sa BCO, nga naanini, mga 5 minutes ni mong humol sa imong baba ang D3 bio. Bisag, kausara sa usa ka adlaw, buhato ni mo ni. After ni mo toothbrush, after flossing, mas makumplito jud nimo. Patay jud ang mga kagawa na sa imong baba. Ug kini para sa imuhang oral health kung naka D3 bio ka. Pero kung plain D3, dili na nimo maingon ana. Kay ang purpose sa oil pulling is ang BCO nga naa sa D3 bio.
16: Napod kayo na-discoveryhan, Dok. Di ba kada hapon mo inom man jud kog DTX Coffee Mix, ako ang programa? Gitistingan ako og pusa kining D3 bio sa kape. Gipusa ko ang duha ka D3 bio o gibutang sa kape. Ang lasa sa akong kape, Dok, kay murag candy. Lami jud siya. Naraman jud siya gihapon nga lasang kape. Pero ang gidugang niya, murag makarons nga lasa, muna iyahang lasa. Lami jud siya, Dok. Tistingi pagod ninyo.
17: Ginaisgutan nato ang mga experience all about D3 Bio. Unsao nato ni pag-apply sa pang-adlaw-adlaw nga kinabuhi.
0: D3 Bio!
2: Ako si Delphine. Usahay, nawala na jud ang akong resistensya o gluya ang akong lawas. Usasa nakatabang nako ang D3 Bio, nawala na jud akong mga ginapamati.
0: D3 Bio!
3: Ang D3 gamay Visio.
0: Ang Visio
3: gamay D3.
0: Mapalit sa mga butika.
3: D3 Bio!
16: Katong niadto ko sa usa ka lugar, niya nikalit ko gitakigan. Gilantan ko pag-ayo. Nakuyuan gani ko jud kay nako natog unsa na. Pero as time goes by, nakaingon ko, nganong dilim imnan og D3 bio? Moto nag D3 bio ko, two soft gels, nagpahuway ra ko, natulog, take advantage of it, para mugawas og magamit ang Autopad G. Unya, human sa upat ka oras, inom na pugog duha ka soft gels aning D3 bio, and then after 4 hours, inom na pugog duha, ang imong takig og hilanat og unsa pa diha, madugay na siya kasagaran 3 to 5 days bisag unsa pa kalig-on ang imong immune system. Pero katong ako, Adok, 12 hours na jud. Naka-recover na ko sa akong 40 degrees nga hilanat.
17: Sumala pa sa pagtuon sa Fabian Direct of Ateneo and Meriti Newport of Spring Hill Unital Incorporated of Florida, USA. Ang lauric acid o ang iyang derivative nga monolaurin, galihok na siya batok sa mga viruses. Number one, ginadisintegrate niya ang virus envelope directly bisag wala ang tabang sa imong immune cells. Pagtugdon sa virus, bungkag dayon. Number two, gi-inhibit niini ang maturation sa virus. Sa ato pa, dili makareplicate, patay na. Meaning, dili na madugay ang virus kung naka-D3-bio ka.
16: Mujo dahi na nga og D3-bio ka, very protected kagikan sa mga viral infection.
17: Yes, Sir GP.
16: Kunya, wala na sa plain D3, Dok.
17: Correct. Kung naka-D3-bio ka, wala pa ang imuhang immune system, patay na ang kagaw. It coats our cells, inhibiting viral attachments of viral proteins to cell. Muna yung rason nga no ang monolaurin sa BCO nga naa sa D3-bio og wala sa ordinary nga D3. Unsa pod ang trabaho ni vitamin D3 nga nasa D3-bio? Muna yung rason nga nung gisagol ang vitamin D3 o ang BCO. Gistimulate niya ang production sa tuang immune system cells o antibodies aron kaya ninipatyon ang mga remnants ng virus particles.
16: Kining vitamin D3 nga nasa D3 bio, ginasignal niya ang imong memory T cells. Ano ang purpose sa memory T cells? Ang pagproduce sa mga antibodies para kumabalik usad ang virus or bisag unsa nga virus, kilala na niya.
17: So klaro kayo kung unsa ang mga benepisyo sa D3 bio. Gahapon gisgutan ako nga kung ga-D3 bio ka, pareho ra nga naa kay bodyguard sa inyong balay, security guard o may police station ka.
16: Dako kayong pag-advantage ana, Doc, sa D3 bio over plain D3.
0: D3 bio!
4: Ako si Pili Kabugnason. Dako yun natabang sa akong panglawas ang D3 bio. Kay gaana akong pamatyag sa lawas. Wala na ko yung pamati sa lawas.
0: D3 bio!
3: Ang D3 nga may Visio.
0: Ang Visio
3: nga may D3.
0: Mapalit sa mga butika.
3: D3 bio!
0: Mighty C! Ang alkaline nga vitamin C.
5: Ako di ay sisigami along tayo. Doon ako'y allergic rhinitis. Nadunggan ako sa radyo nga doon ay Mighty C. Ako gitumar tulog ka beses matagadlaw. Wala nag-yud ang perming ang pag-atake sa akong allergy.
0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C sa mga butika.
19: kasayuran sa maayong panglawas.
6: Ang pagbaho sa ilok, sulbaron yun nato, Sir JP.
7: Mm.
6: Tungod kay maulaw mangkas mga tao nga kulima niya, labi na imong tupad, maglain ang kuan, ang tsura.
7: Muna yung giingondok nga, dili tanang tao nga gadubli og mask na hadlok sa virus. Ang uban ni Ana, nabawaan na Diyos ilok.
6: Di na sila kinanglan pang magproblema, Sir JP, kay natay clinic ka diyo fresh.
7: Kayang-kaya,
6: Jude, walaon ang baho, Sir JP, tungod kay kining virgin coconut oil na kampiyon, Jude, mupatay sa mga bacteria, virus o fungus na ana sa clinic ka diyo fresh.
7: Very safe po gamiton tungod kay wala ni siya gitawag ka ng aluminum ba nga makadaot sa imong panit na ni siya whitening agent nga makapaputi sa imong ilok.
6: Lahira, Jude, Sir JP, kung puti ng imong ilok, kunya humot pa, Jude.
7: O bitaw. Ayun ang magpadugay pa. Gamit na jog Clinica Deo Fresh.
6: Usa sa mga benepisyo sa pag-exercise, Sir JP, is ang blood circulation.
7: True.
6: Ang problema kasagaran kay wala na panahon para mag-exercise. Salamat kay Nai Extend Food Supplement. Bisag busy ka, mura ra kag naka-exercise.
7: Exercise sa kama ba, Doc?
6: Dala na natin, Sir JP, sa added benefits.
7: Oh,
6: kanang Extend Food Supplement for Men. Tungod sa pag-boost sa extend sa blood circulation, kinisad maoy magpakusog sa layog ni mama o papa matagabi.
7: Lami, Judy, ang Extend Food Supplement for Men, Doc, kay okay na ang circulation, makahatag pa jud og gana sa wala na'y kusog na pinuti ni papa.
6: Najay panahon, Sir JP, nga lami jud iinom og kape, sabot na kung laay kayo.
7: Ako, Doc, pag matakos buntag, kape din akong pangitaon. Ang nakanindot sa DTX Coffee, Doc, kay dili siya gastric irritant. Siyada kayo ni, dili gyud mo sakit imong tihan, bisan mga pika nga wa pa kay kakaon.
6: Ang nakanindot pa jud ani ang DTX Coffee Mix, Sir JP, kay naa siya chia seeds nga makapaubos sa imong timbang. Unya, kung niwang pud ka, dili siya ingon nga musamot ka kaniwang kay stored fats raman ang target nga walaon ni chia seeds.
7: So ang pinaka-advantage, Doc, aning DTX Coffee Mix is naa na siya di sugared sugarcane extract. Nga mo'y usa ka powerful antioxidant sa DTX 500.
6: Muna'y gingon, Sir JP, nga gakapi ka na, gadetox ka pa.
7: Of course. Pero Doc, ug naman siya extra nga kwarta, lami po ning sulayan ang DTX Premium Coffee.
6: Oo, nindot na.
7: Nagunay Ganoderma og Stevia. Perfect yun ni sa mga na-diabetes. May kamahalan roon ta ni kumpara sa DTX Coffee Mix tungod sa permeado good kani mga ingredients.
6: Siyempre, naay Ganoderma, naay Stevia, medyo mahal gyud ang premium. Pero ang mga kaya lang, DTX Coffee Mix la. Unya sa mga tao pod nga matinabangon, Sir JP, nindot ang Rayo Coffee. Kay kini nga kape makatabang sa mga kabos nato nga mga igsuon.
7: Sa imong pagpalit aning Rayo Coffee, bahin sa hali ni ini, idonar sa Rayo Foundation. Isip pundo para itabang sa mga labing nagakinanglan.
6: Sa ato pa, na sila itulo ka pwedeng pilihan, Sir JP. DTX Premium Coffee for the best experience. DTX Coffee Mix na ay chia seeds o kining Rayo Coffee sa mga gustong mutabang sa mga kabos. Sulayan na ninyo, gakapi ka na,
7: ga-detox ka pa!
19: Kasayuran sa maayong panglawas. D3 Bio Health News. D3 Bio.
8: Ako si Chimoy. Galuya ang akong lawas. Kung nadunggan ako sa radyo ang D3 Bio. Niinom po ni ini sa usa ka bulan, nabantayan na jud nako ang mga kausaban.
19: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
7: Mayang adlaw mga ka D3 Bio, ako si Jean Paul Hineroso.
6: Kung nausab si Dr. Ramil Oy, hinautunta nga nainom nyo na ang inyong D3 Bio nga 10 times more potent compared ninyo sa inyong nga ordinaryo nga plain D3. Unsa pa may laing mga benepisyo kung ikaw gasigig inom og D3 Bio?
7: Layo ka tong gitawag, Doc, nga cardiovascular diseases.
6: Nga naman, Sir JP.
7: Kay na ay pagtaas sa production sa HDL.
6: The good cholesterol, panghipuson niya kini ang imuhang nga mga bad fats. Mas daghan siyang hipuson kung daghan pod og good cholesterol.
7: Correct. Makatabang jud nimo ang D3 Bio sa mo ta jud kung feel ninyo ni dako na jud mo, no?
6: Kay para at least tinainayon niya kini og hipos. Ug aron maniwang ug mugamay ka, makapataas ni siya imong metabolismo paagi sa pagpataas sa imong thermal or your internal temperature. Unya, kung mapasaka na sa D3 Bio ang MCTs, dali ra jud ka maniwang, Sir JP.
7: Mali kayan jud ang type 2 diabetes kay siyempre di makamutambok.
6: In fairness food sa plain nga D3, makatabang man pud siyag promote sa good cholesterol.
7: Gusto.
6: Makatabang man pud sa diabetes ang plain nga D3. Gusto ko kining mga benefits nga wala pud sa plain D3 kay siyempre kinahanglan pud tag mo upgrade. Cellphone gani, ma-upgrade ta. Napajoy nindot kayo ron. Katong S21, Sir JP. Pareho po sakyanan. Di jug ka mo tuong nga mugamit pa ka atong mga sakyanan nga karaan na kayo. Katong mga 10 years ago nga gasigi nagkaguba, kinahanglan upgrade jud ka. Maupo na sa D3. Mm. Gusto ka mag-upgrade, D3 Bio. Kamaw kining bio og nindot nga wala sa plain D3, Sir GP. Mm. It's the monolaurin nga naaradyod sa D3 Bio. Ang monolaurin, pariho ra nga nagtutoy kasi mong inahan.
10: Oh.
6: Mao ni rason nga magsigig ingon ang World Health Organization nga breast milk is still best for babies up to 2 years.
10: Mm.
6: Nga naman, tungod sa monolaurin.
10: Oh,
6: ang monolaurin, wala sa plain D3 ug naaradyod sa D3 Bio. Ang monolaurin, pag adto sa selula, murag kurinti sa imong lawas. Kay pag abot sa virus, bungkag dayon. Patay dayon ang virus.
10: Mm.
6: Ang presensya sa monolaurin nga naa sa D3 Bio sa imong selula tungod kay ang D3 Bio bungkago niya ang virus.
10: Mm.
6: Tanawang bata, mas resensyado siya kung nakatutoy siya ang nanay kumpara sa wala, Sir GP.
10: Correct.
19: D3 Bio.
11: Ako si Aying, galabad yun ang akong ulo kung unsa ang pagpagamay. Isulayan ako inom ang D3 Bio. 2 weeks pa lang, namatikdan na gyud ako ang pagluwag sa akong mga kalsunis ug paggamay sa akong buyon.
19: D3 Bio. Ang D3 nga may visio. Ang Visio, gamay D3.
12: Kapalit sa mga butika.
10: Ang World Health Organization statistics will show nga ang tanang mga bata nga naka-breastfeed sa panahon karon sa pandemya, tungod na ay COVID-19,
6: wala na takdan.
10: Wala na takdan. Because of lauric acid nga makita sa breast milk.
6: Napadyo'y research nga gibutang jud mismo ang virus sa breast milk.
10: Unya,
6: patay ang virus, Sir GP.
10: Kanang lauric acid magudok nga nasa breast milk, mo na siya'y lauric acid nga nasa
6: D3 Bio. So, sa to pa, kung nag-inom ka og D3 Bio, mura po kag nagtutoy sa imong nanay.
10: Mm.
6: Yes, naadyod sa D3 Bio. Pariha, dyod na. Mo na'y wala dyod sa plain D3 nga naa sa D3 Bio.
10: Correct.
6: Hinumdumi ha, kung ganahan jud ka anang made in US, ang D3 Bio gikan man sa US. Kaso lang pakapin na sa BCO. Unya, Sir GP, ang US nanguha pud og BCO asa man?
10: Asa?
6: Dari Pilipinas. Kuhaon nila ang BCO diri sa Pilipinas. Unya, pagkahuman, butangan dayon og made in US. Pero sa tinuod ra jud sa Pilipinas jud nagikan. Di pa jud wala sa D3. Ang MCT.
10: Okay.
6: Ang medium chain
10: triglyceride.
6: Diretso na siya nga mahimong
10: energy.
6: Buhatong energy. Sir GP. Sa akong naobserbahan, mas nindot nga mo inom og D3 Bio sa dili pa ka mukaon sa buntag.
10: Empty stomach, dok.
6: Kabalo ka nga no, Sir GP?
10: Hatagan
6: kanya og energy or kusog.
10: Wow.
6: Ang MCT, wala na siya sa plain D3, Sir GP. Nara na sa D3 Bio. Og ang energy nga ihatag sa MCT nga naa sa D3 Bio, walay oxidation nga mahitabo.
10: Muna'y dapat target ko
6: ang D3 Bio, adunay MCT nga mao'y musunog sa imong tambok. Mintras ikaw gatulog.
10: Muniwang di ka.
6: Unya, naabay MCT ang imong plain D3?
10: Wala.
6: Wala, John.
10: Wa na tayo oras, Dok. O si Jean Paul Hineroso?
6: Ako na sab, si Dok Ramil Oy. Maing panglawas, ampingan.
10: Ayaw abusuhon.
19: Kasayuran sa maayong panglawas. Programa nga puno, kumpleto, kon todos ricados. Nga muhatag ka na to, nga sakto nga kasayuran. Ugiya, kampahin sa ato ang maayong panglawas. Mamati, apil sa mga health topics. Adlaw-adlaw, kauban ang mga health experts. Kasayuran sa maayong panglawas. Kasayuran sa maayong panglawas. Programa nga puno, kumpleto, kon todos ricados. Nga muhatag ka na to, nga sakto nga kasayuran. Ugiya, kampahin sa ato ang maayong panglawas. Mamati, apil sa mga health topics. Adlaw-adlaw, kauban ang mga health experts. Kasayuran sa maayong panglawas.
12: The doctor is in.
19: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
13: Ako si Jay. Siging kasakit ang akong likod ug naay history ang among pamilya nga naay sakit sa kidney. Pagkadungog nako sa radyo naay DTX 500. Ako gitrayo og duha ka kapsula sa usa ka adlaw. After 2 weeks, gaan nakaayong pamati. Epektibo kay DTX 500.
19: DTX 500.
12: Mapali sa mga butika.
6: Inaot nga nakainom mo og DTX 500, the superior antioxidant og mighty C ang alkaline nga vitamin C. Pinakamaayo ni siyang imnon kanang wala pay sulod ang inyong tiyan.
10: Hisgutan nato Dok Ramil ang pagkabuta sa mga mata tungod sa diabetes. Ang nalabian kataas nga sugar level sa imong dugo. Base sa statistics, ang pagkabuta tungod sa diabetes mao'y pinakamataas nga incidence sa pagkabuta sa mga kabatan-unan.
6: Wala ra jud ta kahibalo sa feeling sa buta, pero sigurado jud ta, Sir GP,
17: dili jud sayon dawaton. Imagine ha, dili nimo makita imong anak kung imong mga pinanggas kinabuhi. Mm. Tinuod nga pag-istorya sa JP, mahadlok tang mabuta, pero wala ta mahadlok mukaon, sige og tamis.
1: Muna.
17: Bisan pa nga naay diabetes. Oh. Unya, na-diagnose na jud ka sa doktor nga diabetic ka, halakaon ah, rajapon sa tamis. Og inom soft drinks. Mm. Dapat jud, sayangan sila og palit og DTX 500 og MyTC nga mauntay makatabang sa pagpamubo sa ilahang blood sugar og makapugong aron dili unta sila mabuta.
1: Gisayangan og palit sa DTX 500 og MyTC pero wala gisayangan sa ilang mata nga mabuta.
17: Na.
1: Ang diabetic retinopathy o ang pagkabuta tungod sa diabetes mao ang pagkaguba sa mga gagmay nga mga ugat sa gitawag nga retinal blood vessels sa ato ang mga mata nga mo resulta sa pagkabangag sa ugat. Pagdugo o retinal hemorrhage nga maoy mo pagguba sa atong pananaw. Ug kung kani masobrahan na jod ang kondisyon, pwede kini mahimong irreversible nga damage sa retina. Bot pasabot, wa na jud sansa nga mabalik pang imong pananaw.
17: Ang problema sa diabetic retinopathy, Sir JP, maong dili may bawaan sa pasyente nga nadamage sa diay ang ugat sa iyang mata.
1: Correct.
17: Tungod kay wala man ni simptoma. May balaan lang niya nga naana siya ay diabetic retinopathy o ang pagsugod sa dili maing pananaw.
1: Humaw pa na pagkaibawo.
9: DTX 500.
14: Ako si Makoy taga San Carlos, ga yelo akong lawas tungod sa problema nako sa akong atay.
15: Pagkadungog na ako sa radyo, ang DTX 500. Ako dayon gibanatan og inom duha sa buntag, duha sa gabi.
20: 2 weeks pa lang,
15: may alibyo na.
20: Pag 1 month ka pa,
15: naayo na ako.
9: DTX 500. Mabalik sa mga butika.
1: Makag-old yun kaayo. Paminawon, Dr. Ramil, nga kanang may balaan ni mo nga ulahin na ang tanan.
17: Kung mag-inom ka sa DTX 500 o MyTC matag-adlaw, dili jud ka mabuta tungod sa diabetes, Sir JP. Epektibo jud kayo ang DTX 500, Sir JP. Pagpamubo sa imong blood sugar level, daghan ang nakasulay inom sa DTX 500 o sa kanunay nilang inom, Sir JP, ninumubo ang ilang mga blood sugar. Karon, unsaon man pagtabang ni MyTC, paliguno ni MyTC ang mga gagmay nga ugat sa imong mata aron dili ni madaot tungod sa imong sugar.
1: Ilabi na jud kung may naakay high blood pressure. Triple jud ang risgo nga mabuta ka tungod sa diabetes o hypertension.
17: Ang nakamaayo lang jud aning powerful nga combination sa DTX 500 ug MyTC kay apil ang high blood pressure o ang imong kidneys protektahan jud aron dili madaot, Sir JP. Kung practical ka, Sir JP, dirigid ni mo makita ang binta jud nga gagamit sa power duo.
1: Bintaha
17: ang DTX 500 o ang MyTC. Imagine, sa matag-adlaw ni mong pag-inom sa DTX 500 o MyTC, dili na ka mabuta. Dili ka may blood.
1: Dili
17: mag-uba ang imong kidneys o ilabias tanan, makontrol nini ang imo nga diabetes.
1: Pagkanindot. Tsakto dyan na, Dr. Ramil, kay ang diabetes, tanang klase sa balatian, dala na anak niya. Pagkaguba si mong atay, kasing-kasing, kaugatan, mahimong maputulpod ang imuang tiil. Pagkawala si mong pangdungog, o sa mga lalaki, apiktado pod ang imuang junior.
17: Yay, no? Susigurado, Jud, ang imong pananaw, usa pa ka mangit-ngitan. Likayi ang pagkabuta tungod sa diabetes. Mag-inom, gyud, og DTX 500, og MyTC. Mintras, dili pa ulahi ang tanan.
1: Correct.
9: DTX 500.
25: Ako si Danny, na-diagnose nga naay fatty liver. Natunggan ko nga nindot ang DTX 500 sa atay. Ug isuwayan ko sa pagtumar. Duha ka kapsula matag-adlaw. Sa sulod sa usa ka bulan, nalik sa normal ko ang atay. Epektibo ang DTX 500.
9: DTX 500.
26: Mabalik sa mga butika.
9: DTX 500.
27: Ako si Rochelle. Ang akong bugas-bugas miabot na sa akong likod. Ipainom sa akong mama o DTX 500. Duha lang ka kapsula da adlaw. Sulod sa tulo ka semana. Wala jud dayon ang akong bugas-bugas. The best jud og epektibo ang DTX 500.
9: DTX 500.
26: Mabalik sa mga butika.
9: MyTC, ang alkaline nga vitamin C.
28: Ako si Mia, nagka-UTI ko og sakit na mangihi. Nag-take ko og MyTC 2 capsules 3 times a day. Simana lang sa akong pagtumar, nawala na akong UTI. Epektibo kaayo. Salamat sa MyTC.
9: MyTC, mabalik sa mga butika.
18: Kasayuran sa maayong panglawas. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
29: Ako si Annabelle. As kayo ako cholesterol level nasa 200 plus. Akong gisulayan inom og DTX 500. Halos tanan akong silingan ga DTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. Sa usa ka bulan pagpa-check up nako nag 100 na lang.
9: DTX 500.
26: Mapalit sa mga butika.
1: Mga suking tigpaminaw na to sa tong programa. Ako si Jean Paul Hineroso.
17: Sir JP, inout nga na inom nyo na inyong DTX 500. Og ang alkaline nga vitamin C. Pinakamaayo ni siyang imnon kanang wala pa'y sulod ang inyong matyan.
1: Usa sa mga timailhan nga sobra ang gikaon sa tawo kumpara sa iyang gikinanglan matag-adlaw nga aktibidades,
10: mao ang pagdako sa iyang tiyan. O gitawag nga abdominal GERD.
17: Grabe, no? Mudako imong tiyan. Ang hinungdan sa pagdako sa tiyan, Sir GP, tungod sa pipila ka mga rason, apil na ang poor diet.
10: Aha. Uh-huh.
17: Pasabot nga kasagaran, tami isang gikaon.
10: Ah, sa Dennis,
17: hili kayo o carbohydrates. Mm. Labi na jud katong mga refined carbohydrates ug ang kakulangon sa pag-exercise.
10: Mm.
17: Pag matas buntag, lingkod ayon, unya kaon daghan, adto sa opisina, lingkod tibok adlaw, unya maniod to, daghan pod kaonon, unya pag-ulis balay, kaon na pod, panihapon, matulog, unya idungag pa niya ang pagkaon in between meals, unya kay kinsamang tiyan ang dili mo dako ana sa GP. Mayon ta kung nakainom kag DTX 500 ug MTC, oh. Kay makatabang kini sa metabolism
10: matatabang,
17: sa Jod. Atong gikaon, pero kay di man kamo inom DTX 500 ug MTC, katong mga aktibidades ug poor diet, burot jud ang buyon sa GP.
10: Ang pagdako sa imong buyon, dili ra usa ka aesthetic concern, Dok Ramil.
17: Mm.
10: May dala kini nga risgo sa imong panglawas. Kay baluba mo nga katong mga dagkog tiyan, labi na katong mga overweight, mahimong mo resulta sa mga major diseases sama sa heart disease o heart attacks.
17: Kung meaning pa, Sir JP, kung dako ang imong buyon, sigurado nga taas po ang imong triglycerides, cholesterol,
10: correct,
17: mga fatty substances nga gabara sa imong mga kaugatan.
10: Kana!
17: Apil ang mga ugat sa imong heart o gitawag nga coronary arteries.
10: True.
17: Kung sige ka og inom DTX 500 og MTC, makatabang jud kini aron dili ma-oxidize ang mga bad cholesterol.
10: Mm.
17: Aron malikayan pod ang plaque formation and of course, ang heart disease.
10: Gusto.
17: Og ang MTC, Sir JP, nga maoy gapalig-on sa ugat, aron dili mugahi og magpabiling elastic, kay kung dili mao ni siya mamahimong hinungdan sa pagka-stroke o aneurysm.
10: Kana moy kuyaw.
2: DTX 500.
3: Ako si Mario, na akong diabetes, 250 akong sugar. Nagtumar ko DTX 500 kay ang akong ugang nga kayo ya BP na ayos sa DTX 500.
4: Duha ka capsule buntag usa gabi.
3: After 3 weeks lang
4: 100 na lang akong sugar.
3: Tigtibo jud kayo ang DTX 500.
2: DTX 500.
26: Pabalik sa mga butika.
10: So mao jud dok, mauna kung mag-DTX og magmaitisika, malikayan jud nimo ang uban pang mga risgo sa imong panglawas. Kung dako ang imong buyon sama sa high blood pressure o stroke.
17: Mm.
10: Usa pa ka risgo, Dok Ramil, sa dakong buyon is type 2 diabetes.
17: Mm. Sukad nagsibya ako sa radyo, Sir JP. No? Bisag unsa nang radyo nga akong giyonsa na, gisibyaan.
10: Oh.
17: Gabayad kong airtime sa ubang istasyon. Gasigi na jud ko og sultiana nga ang sobra nga pagkaon makabankrap sa imo pankreas, even insulin. Kung magsigi og release ang pankreas og insulin hormone tungod sa imong pagkaon og daghan, ma-overstress ang mga beta cells nga maoy nag-produce sa insulin.
10: Matakot.
17: Maabot ang panahon, Sir GP, nga gamay na lang ang insulin nga iyang i-produce, mao na pagsugod, paghinahinay pod, pagsaka sa imong blood sugar.
10: Mm.
17: Kung sigihon pa jud ang pagkaon sa mga tamis ug mag-abusar sa lawas, maabot jud ang panahon, Sir GP, nga wala nay mo-produce nga insulin ang imong pankreas.
10: Mabangkrap.
17: Muhulat pa ka ug mabangkrap ang imong pankreas.
10: Oh.
17: Kontrola ang pagkaon, mag-fasting, mag-exercise, siyempre, mag-DTX 500 o MTC. Kung mabankrap ng imong pankreas, usa sa mga solusyon na Sir GP is papawayon usa na ang nalabian o gamit ng mga cellulac. Kontrolajod ang imong pagkaon.
10: Mm.
17: Lifestyle modification.
10: Oh.
17: Kini kung naminaw o malian pa.
10: Oh.
17: Dako kayo ang matabang sa DTX 500 sa mga overused ng cells sa imong
10: dako
17: pankreas.
10: Kayo.
17: Especially kung parisan ni mo o MTC, Sir GP.
10: Mm.
17: More cellular activity means more oxidative stress og ang free radicals mo'y muguba sa mga insulin producing beta cells sa pankreas.
10: Oh.
17: Kinahanglan jud nimo matag adlaw ang pag-inom sa super antioxidant, ang kombinasyon sa DTX 500 og MTC.
2: DTX 500.
5: Ako sa Jubilant,
16: sobra kataas akong blood sugar.
5: 300 kapin gitistingan ako og inom
16: DTX 500 duha ka capsule sa isa ka adlaw.
5: Sunod sa isa ka bulan,
16: normal na jud akong blood sugar.
5: 95 na lang.
2: DTX 500.
26: Mabali sa mga butika.
2: MTC ang alkaline nga vitamin C.
20: Ako si PC taga Valencia. Ako insomnia, dili ko makatulog inog kagabi. Tignan ko sa akong anak, ma. Pagtumar, good aning MTC, ma. Si mana lang. Balik sa normal akong tulog. Salamat kay MTC. Piktibo, jud ka ayon.
2: MTC!
26: Mabalik sa mga butika.
2: Kasayuran sa maayong panglawas.
17: Ang pag-inom o kape, Sir JP, tao ba na jud sa adlaw-adlaw natong panginabuhi?
10: Gusto.
17: Isip usa ka Pinoy.
10: Mm.
17: Lahi ra jud kung makakape ka.
10: Mm-hmm.
17: Muna, kung nai DTX Coffee Mix, gigama nato ni Sir JP aron ma-enjoy nila ang pag-detox sa ilang lawas samtang sila nangapi.
10: Correct yun na, Doc. Gakapi ka na, ga-detox ka pa. Ang DTX Coffee Mix adunay chia seeds. Gamoy makapaniwang. Sa mga ganan diya nga magpagamay, magpaubos og timbang, perfect jud ang DTX Coffee Mix.
17: Katong mga kwartahan diya, maayo pod ang DTX Premium Coffee. Mahal ra siya kumparar sa DTX Coffee Mix. Tungod kini anaay, ganoderma, mushroom og stevia. Perfect jud sa mga naay diabetes.
10: Lami ni siya, Doc, kay lasang kape jud. Unsa? Special pa. Pero kung gusto dyan nilang makatabang sa mga pobre, suriyan po nila ang Rayo Coffee.
17: Lami po, Sir JP, ang sabor sa Rayo Coffee. Ang nakanindot aning Rayo Coffee, kay nakakapi ka na, nakatabang pa dyan ka sa mga kabos. Kaya nga naman, sa imong pagpalit sa Rayo Coffee, bahin na sa halin ini, muadto sa Rayo Foundation nga pundo. Kining pundo mo ay gamiton aron itabang sa labing nagakinahanglan.
10: Kalami jud anang feeling nga mintras gakapi ka, Doc, makaibalupod ka nga makatabang kas mga pobre.
17: Mao jud, Sir JP. DTX Premium Coffee, DTX Coffee Mix o Rayo Coffee, sulayin ninyo.
0: Kasayuran sa maayong panglawas. D3 Bio Health News. D3 Bio.
7: Ko si Florazel. Before, problema dyan na ako ang irregular nga regla. Mabot pa dyan ang tulong kabulan. Pero sukat ni inom ko sa D3 Bio, normal na dyan rin akong regla.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
26: Mapalit sa mga butika.
0: D3 Bio.
10: Mayong adlaw mga ka-D3 Bio. Ako si Jean Paul Hineroso.
17: Ako na usab si Doc Ramil Oy. Hinaot unta nga nainom nyo na ang inyong D3 Bio. Nga doon ay 10 times more potent compare sa ordinaryo nga plain D3. Kung moinom kag ordinary plain D3 kumpara sa D3 Bio, ang D3 Bio gapadaghan siya sa imuhang probiotics or good bacteria. Pero ang ordinary nga plain D3, Sir GP, wala.
10: Check si D3 Bio, ike si ordinary vitamin D3.
17: Ginapadaghan niya ang imuhang probiotics, kabalo naman ta, kapila na nato na gisgutan ang mga benepisyo nga mahatag sa probiotics.
10: Kung ga D3 Bio ka, daghan kag MCT or medium chain triglycerides.
17: Maujud na superstar da, Sir GP. Medium chain triglycerides. Usa sa mga pinaka-superstar ang monolaurin. Ang lauric acid nga MCT, i-convert niya into monolaurin nga maoy mugwardya sa imuhang mga selula, batok sa mga bakterya o mga kagaw.
10: Asa magud mong makakita og gwardya nga gabantay sa imuhang selula? Unya, muhatag pa jud og kuryente nimo.
17: Grabe sa.
10: Mao nay D3 Bio, ang imong plain D3 nabaingon ana.
17: Wala jud. Imagine ha, gikan sa pupadaghan niya ang imuhang probiotics, unya naapod siya MCT or medium chain triglycerides like monolaurin. Ngano man nga patutuyon ni imong anak aron mahimsog og muligon ang iyang immune system. Kabalo ka kung unsay gyoy naasgata sa inahan nga mao'y gitutoy sa bata, it's the lauric acid nga naapod sa D3 Bio. Pangutana, naabay lauric acid ang imong plain D3?
10: Wala. Wala.
17: May monolaurin ba ang imong plain D3?
10: Wala. Wala.
17: D3 Bio ra ang naa. Pasabot, Sir JP, nga kung gainom ka og D3 Bio, pariho ra nga gatutoy ka sa imong inahan. Walay undang nga tutoy sa imong inahan kay tungod naka D3 Bio ka.
0: D3 Bio.
8: Ako si Pili Kabugnason. Ako gyud natabang sa akong panglawas ang D3 Bio. Kay gaana akong pamatyag sa lawas, wala na ko gipamati sa lawas.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
26: Mapalit sa mga butika.
0: D3 Bio.
10: Kadaghanan sa medium chain triglycerides, no? Ang gihisgutan na to. Sige, ang lauric acid. Naakay caprylic acid, caproic acid, o naapay capric acid.
17: Nasa nindot nga antioxidant nga makita ni mo sa BCO, Sir JP, nga kaya ni mong i-combine sa DTX 500. Pangutana, ado na ba'y bastante nga antioxidant ang imong plain D3 kumpara sa D3 Bio?
10: Wala.
17: Wala. Kaya ang plain D3 walay BCO. So kung ako, ikaw, nga gustong makatipid, kung asa ginapakapin running vitamin D3, D3 Bio ka na lang.
10: Unsa pa jud? Lipid oxidation, which is a kind of oxidative stress. Free radical ni siya. Tungod ni sa D3 Bio, si ang glutathione, gapadaghan sa glutathione. Aron masuklan, ang gitawag na to nga lipid oxidation o ang paggamit sa imong fats to energy. Kaya jud kaayo ng kuha o ni D3 Bio ang iyahang mga dunot. Unsa pa jud? Si D3 Bio gapahait sa imong pangunahuna tungod sa ketones. Kay kung naakay ketones, mayo jud ang energy sa imong utok. 2 to 3 times guni siyang better compared sa glucose.
17: Ang ketone, Sir JP, the best jud na nga pagkaon sa imuhang brain. Samot na kay walay glucose. Ayaw pasagday ang imuhang utok. Samot na kung dugay na, Sir GP. Pananglitan, mubiyahe ka. Kapina sa 8 ka oras, wala pa kay kaon.
10: Gutom na.
17: Kinahangla na adyugay ditribayo. Aron ang kitons nga naa sa ditribayo, mao'y kaunon sa imong utok.
10: Murag emergency source of energy, ano? It's the food for the brain, Doc.
17: Food for the brain, yun, Sir GP. Mao nang kanunay jud namong girekomendar sa among programa nga kung mufasting ka, unya, maalanganin ka, kinahangla na kay balon nga mga nuts. Pero karon kay nana may ditribayo. Magditribayo ka na lang. Because of the ketones, kanang ketones, maudyo na siya ay pinaka-best nga fuel. Kung sasakyanan pa na, fuel na sa aeroplano, Sir GP. Oh. High octane. Less ang aso, less ang bero, less ang abog.
10: Very
17: question.
10: Efficient.
17: Ang imong ditri na bay ketones?
10: Wala.
17: Ditribayo lang jud ang naay ketones. Ditribayo lang ang kusgan. Klaro na kayo. Bisan pa research niyo, BCO og ditri sa imuang lawas compared sa ordinary nga print ditri, time to upgrade the good, Sir GP. Ingon na jud na ang kinabuhi.
6: D3 Bio.
11: Ako si Delphine. Usahay, nawala na jud ang akong resistensya ug luya ang akong lawas. Usa sa nakatabang nako ang D3 Bio. Nawala na jud akong mga ginapamati.
6: D3 Bio.
12: Ang D3 nga may Visio.
6: Ang Visio
12: nga may D3.
26: Mapalit sa mga butika.
6: D3 Bio.
12: Mighty C.
26: Ang alkaline nga vitamin C.
13: Pagay si Shella Grace Mendoza. So, na permit ko ga pang luya ka ng murag kapoy kayo. Di, one time nag-open ko sa akong amiga may tungod sa akong gibati. Maugi-recommend niya sa kuha ang Mighty C vitamin C. Sukad na kainom ko aning tambala,
26: hinsog
13: na ang akong lawas.
26: Mighty Sea!
18: Kasayuran sa maayong panglawas.
17: Ang pagbaho sa ilok, sulbaron yun nato, Sir GP. Tungod kay maulaw mangkas mga tao nga kulima, niya, labi na imong tupad, maglain ang kuan, ang tsura.
10: Muna igiingon, Dok, nga dilit na ng tao nga gadubli og mask na hadlok sa virus. Ang uba ni Ana, nabawaan na just ilok.
17: Di na sila kinanglan pang magproblema, Sir GP, kay natay clinic ka diyo fresh. Kayang-kaya, jud, walaon ang baho, Sir GP, tungod kay kining virgin coconut oil na kampiyon, jud, mupatay sa mga bacteria, virus, o fungus na ana sa clinic ka diyo fresh.
10: Unya, all natural pa, jud, ni Doc, kay very safe pod gamiton, tungod kay wala ni siya gitawag ka ng aluminum ba, nga makadaot sa imong panit, na ni siya whitening agent, nga makapaputi sa imong ilok.
17: Lahera, jud, Sir GP, kung puti ng imong ilok, unya, humot pa, jud.
10: Ubito. Ayun na mong padugay pa. Gamit na jog Clinica Deo Fresh.
17: Usa sa mga benepisyo sa pag-exercise, Sir GP, is ang blood circulation.
10: True.
17: Ang problema kasagaran kay wala na panahon para mag-exercise. Salamat kay Nai Extend Food Supplement. Bisag busy ka, mura ra kag naka-exercise.
10: Exercise sa kama ba, Doc?
17: Dala na natin, Sir GP, sa added benefits.
10: Austo.
17: Kanang Extend Food Supplement for Men. Tungod sa pag-boost sa extend sa blood circulation, kinisad mao'y magpakusog sa layog ni mama o papa matagabi.
10: Lami, Judy, ang Extend Food Supplement for Men, Doc, kay okay nang circulation, makahatag pa jud og gana sa wala nay kusog nga pinuti ni papa.
17: Najay panahon, Sir GP, nga lami jud di inom og kape sabot na kung laay kayo.
10: Ako, Doc, pag matakos buntag, kape din akong pangitaon. Ang nakanindot sa DTX Coffee, Doc, kay dili siya gastric irritant. Siya da kayo ni, dili gyud mo sakit imong tihan bisan mga pika nga wa pa kay kakaon.
17: Ang nakanindot pa jud ani ang DTX Coffee Mix, Sir GP, kay naa siya chia seeds nga makapaubos sa imong timbang. Unya, kung niwang pud ka, dili siya ingon nga musamot ka kaniwang kay stored fats raman ang target nga wala ni chia seed.
10: So ang pinaka-advantage, Doc, aning DTX Coffee Mix is naa na siya de-sugared sugarcane extract. Gamoy usa ka powerful antioxidant sa DTX 500.
17: Mo na igingon, Sir GP, nga gakapi ka na, ga-detox ka pa.
10: Of course. Pero Doc, og naman siya extra nga kwarta, lami pud ning sulayan ang DTX Premium Coffee.
17: Oo, nindot na.
10: Nagunay Ganoderma og Stevia. Perfect yun ni sa mga na-diabetes. May kamahalan roon ta ni kumpara sa DTX Coffee Mix tungod sa permeado good kani mga ingredients.
17: Siyempre, naay Ganoderma, naay Stevia, medyo mahal gyud ang premium. Pero ang mga kaya lang, DTX Coffee Mix la. Unya sa mga tao pod nga matinabangon, Sir GP, nindot ang Rayo Coffee. Kay kini nga kape makatabang sa mga kabos nato nga mga igsuon.
10: Sa imong pagpalit aning Rayo Coffee, bahin sa halin ini, idonar sa Rayo Foundation. Isip pundo para itabang sa mga labing nagakinanglan.
17: Sa ato pa, nasilay tulo ka pwedeng pilihan, Sir GP. DTX Premium Coffee for the best experience. DTX Coffee Mix na ay chia seeds o kining Rayo Coffee sa mga gustong mutabang sa mga kabos.
18: Kasayuran sa maayong panglawas.
26: D3 Bio Health News.
18: D3
12: Bio.
14: Ako si Mia. Gaatang ko sa akong lula nga may Alzheimer's disease. Gipainom na ko siya D3 Bio. Pipila ka bulan, mibalik na yung normal nga pangunahon na.
12: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
10: Mayong adlaw mga ka D3 Bio. Ako si Jean Paul Hineroso.
17: Ako na usab si Dr. Ramil Oy. Hinautunta nga nainom nyo na ang inyong D3 Bio. Nga dunay 10 times more potent compared sa ordinary nga plain D3. Ang atong isgotan karon kabahin kung unsaon pagtabang ni D3 Bio sa mga maayong kagaw nga naa sa imong tiyan.
10: Good bacteria.
17: Usa ni siya sa mga pinaka the best nga function sa D3 Bio nga dili nimo makuha sa plain vitamin D3. Kay man ang gatrabaho aning D3 Bio is ang BCO, ang extra virgin coconut oil. Nganong mo inom ang kaaning D3 Bio para sa maayo nimong tiyan?
10: Gusto. Ang atong probiotics is around 100 to 300 trillion kung healthy ka o kung naa ka sa ideal environment, ingon ana na siya kadaghan. Kining mga maayong kagaw or good bacterias, gapuyo kini sila sa atong tibuok lawas, dira sa atong colon, nani siya sa atong baba, sa atong dulungan, sa atong mata, ug napod ni siya sa atong mga ilok.
17: Napod na sa atong mga panit, Sir GP?
10: Of course. Muna ilang mga tambahayan, Dok?
17: 100 to 300 trillion, apan ang imong selula, ana aras 37 trillionis. Ingon ana kakusgan mo dipinsa ang probiotics sa atong lawas.
10: Correct.
17: Si probiotics, Sir GP, ang mga good bacteria, mo ni sila ang mga produce sa imong B-complex, sa imong happy hormones. Oh. Sila ang gapatay sa mga kapin nga mga kagaw diha. Sa ato pa, Sir GP, kung gainom ka og D3 Bio, sa baba pa lang, ang maagian niya, di ba, pag inom ni mo, imong pakon, unya, pag abot sa imong tunan, tanan nga maagian ani niya nga kagaw, patay jud, abot sa tiyan, patay. Pag abot sa drive, patay ang mga kagaw. Ang baling daghana dito nga kagaw, mamatay po. Muambak-ambak jud ang imong good bacteria, Sir GP, kay man, gitabangan sila.
12: D3 Bio.
15: Ako si Minita Gandalaw na ay Goodnestong. Dako ka ayong tabang ang D3 Bio nako. Human sa duha ka bulan na kong ino, natunaw na jud ang bato.
12: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
10: Sa tuwa pa lang ba nanatay probiotics.
17: Correct.
10: So sa imong pag-inom sa D3 Bio, samot na kong imong gihiwaan kamay ang soft gel. Ang mga bad bacteria sa imong baba, hipuso na. So ang mahabilin, kato na lamang ang mga good bacteria.
17: Muna'y superstar nga naa sa D3 Bio, ang MCT, Sir GP. Medium chain triglycerides. Dili man dyan na nimo makita sa plain D3, Sir GP.
10: Dili.
17: So balik ta. Pag-abot nila dito sa tinay, unsa man ang may tabo.
10: Pagsulod sa D3 Bio, Dr. Ramil, mahimo ni siyang medium chain triglycerides. Again, lauric acid na ni siya. Ang pinakauna dyan niyang hipuson, ang mga bad bacteria nga naa sa imuhang colon.
17: Aw, lipay kaayo ang mga good bacteria na.
10: Iya pa jud nang i-promote ang pagdagan sa imong probiotics. Suduhan na ang iyang benepisyo. Patyo niya ang kontra ni probiotics ug padaghanon niya si probiotics.
17: Unya, naana sa imong ginom nga plain D3?
10: Wala jud.
17: Wala jud.
10: Plus pa jud nga nidaga na ang imong probiotics pagsulod pa lang sa D3 Bio sa imong lawas na naigapabilin nga proteksyon aron dili na makabalik usab ang mga bad bacteria.
17: Kay padaghanon man ang imong mucus lining, Sir GP. Pag epekto niya, pag human sa epekto, naapadyo'y gasunod nga epekto.
10: O kadagat, sunod-sunod di ayun, chain reaction. Gadomino effect ang mga maayong benepisyo sa D3 Bio. So kung naani siya sa imong tiyan, himsog si probiotics, maayo ang production sa gut-derived vitamin B.
17: Ang B-complex, importante dyan kayo na sa imong nerves.
10: Correct.
17: Muna nga importante nga mo inom yung gaog D3 Bio, Sir GP.
10: Nga nung mo B-complex pa dyan, nga na may D3 Bio.
17: Importante na sa imong kurinti sa imong lawas. Ang ganahan dyan ako, Sir GP, kanang ma-promote jud niya ang production sa happy hormones. Kanabang bisag daghan kag problema, magkatawa ra gyapon ka kay bastante man ang imo nga happy hormones.
10: Gusto ko happy ka.
17: Naman joy mga ingana nga tao, Sir GP, kanang kaya jud nila kontrolo na ang stress.
10: Mao
17: nay emotional intelligence, emotional quotient.

0: Ugia. Gambahin sa ato ang maayong panglawa. Mamati. Appeal sa mga health topics. Adlaw-adlaw. Kauban ang mga health experts. Kasayuran sa maayong panglawa.
1: This is K5 News FM. Your official news and music station.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: D3 Bio. Ako si Elena, gainom jud ko og D3 Bio ang akong tibuok pamilya para malikayan ang infeksyon tungod sa mga virus ug mga bakterya.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
3: Mapalit sa mga butik.
2: D3 Bio.
4: Sa adlaw-adlaw nato nga paginom og DTX 500.
5: Makatabang kini sa pagtunaw sa LDL
6: o bad cholesterol
7: nga mao ang hinungdan og responsable
8: sa pagbara sa atong mga uga.
9: Likayan ang pagtaas sa bad cholesterol.
10: Patasano nato
11: ang paginom og DTX 500.
12: Highly recommended
13: sa mga eksperto.
14: DTX 500.
15: Mapalit sa mga butika.
16: Mighty C. Mayor Pride Henry Tevez. Isa ka certified Mighty C user.
17: Kini si Mayor Pride Henry Tevez of Bayawan City.
18: Sa akong kanunay,
17: adlaw-adlaw ang schedule.
18: Kanunay busy.
17: Apan, kanunay nga kondisyon.
18: Tungod sa Mighty C.
17: Mighty C.
18: Ang kondisyon git kini.
16: Mighty C.
15: Mapalit sa mga butika.
16: DTX Coffee Mix.
19: Ako si Igor sa Pilar Capiz. Wala gid uyon magpangapi. Apang naganyat ako sa akong upod na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit kid man pag-hilty sa lawas. Mangod na patsyagan kung nga nagbawang akon panulukan.
16: DTX Coffee Mix.
15: Mabaka sa mga butika.
20: Ga, gabasa na naman bala ang imo.
21: Ay, ga, gabasa na naman.
20: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
22: Always nagabasa.
20: Kag nagabaho ang kilikili.
22: Mag-Clinica Dairy Fresh.
20: Para sa maputi at mabangong kilikili.
22: Clinica Dairy Fresh.
21: Nagabasa na naman balaga.
20: Alay naman aya. Amo na ang basa. Na gusto ko.
22: Clinica Dayo Fresh.
20: Para sa maputi at mabangong kilikili.
15: DTX Beauty Soap.
23: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
15: DTX Beauty Soap. Mabangang sa mga butika.
24: Spore Biotics. Ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics. Gabulik sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-Clinica Spore Biotics ka!
25: Extend Food Superman for Men.
26: Ako si George, 35 years old. Damo na ko nga try nga supplement for men. Pero ibagin ang Extend. Nasawaan gid namon sang mga amigo ko. Swabe lang kag mag-ans lawas. Disiting nga bala mga mig. The best gid ang Extend Food Supplement for Men.
25: Extend Food Superman for Men.
27: J.I. Telecom offers the best deals in Visayas. J.I. Telecom continuously supports J.I. Cares Charities, distributing relief goods and medicines every 2 weeks to Filipinos nationwide. Sa J.I. Telecom, happy ka! Sa home credit, pautang na gamay ang interes. Makapili ka sa imuhang freebies or discount. Basta sa J.I. Telecom, sigurado, garantisado, masaligan o abot kaya. San Carlos Senyos, ato ani! Bisitaha ang J.I. Telecom na himutang sa Bigostilo Street dool sa James Pharmacy o Gaisano San Carlos dool sa Jollibee.
28: Nasa iyo na ang lahat, pati ang puso ko.
29: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: K5 News FM. Sharpening the lives of the Filipino.
1: D3 Bio. Ako si Pili Kabugnason. Ako gyud natabang sa akong panglawas ang D3 Bio. Kay gaana akong pamatyag sa lawas. Wala na koy pamati sa lawas.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. D3.

0: DTX 500, mapalit sa mga butika nationwide.
1: Para sa malimpyong at dugo, DTX 500. Para sa himsog gatay, DTX 500. Sudo sa mga eksperto, ang DTX 500 ang adunay pinakataas ng antioxidant nga makaayo o magalimpyo sa tay. DTX 500, napamatutana sa mga eksperto. Testingin ninyo, DTX 500, mapalit sa pinakadulong butika sa inyong lugar.
2: MyTC, ang alkaline nga vitamin C, mutudlo, mubalanse, mupaligon sa atong immune system. MyTC, mutambal sa tanang mga infeksyon. Upo, sikon, trakaso, TB, pneumonia, o guman pang makabalatian.
3: Dugay ka na bang nag-anto sa imo mga katul-katul sa panit?
2: Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo?
3: Mag-Mighty C na!
2: Ang alkaline nga vitamin C, makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C! Mag-Mighty C na!
0: DTX Coffee Mix!
4: Ako si Rico, sang una, hindi ko gidmasawaan ang pagpangabi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix.
1: Pamasaga butika.
0: DTX Beauty Soap.
5: Ako si Katrina. Gaya na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinay-hinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap.
1: Pamasaga sa mga butika.
6: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
7: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
6: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
7: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
6: Clinica Deo Fresh. Available now.
8: Kasakit ang tiyan?
9: Bugs for Biotics!
8: Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan?
9: Bugs for Biotics!
8: Kabulig sa pagpanami isang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka
9: para healthy ang tiyan.
8: Mag-Clinica for Biotics!
10: Extend Food Superman for Men.
11: Ako si Jay. Sa totoo lang, 2 years na wala na gid nakaarangkada kay Mrs. Nang natilawan pa ang Extend Food Supplement for Men, daw hindi ko kapati mo na nagbalik ang kabaskog sa akong pagkalalaki. Gani, salamat gid sa Extend Food Supplement for Men.
10: Extend
12: Food Supplement for Men.
13: Uy, swildo na po nugma. Saman, one battle ta?
14: Paso sa kubay. Kay kapamembro, magudmi ni Mrs. sa DCCCO. Nakaamgo na kubay nga magtigom na ita matagsweldo. Aron dunay magamit sa panahon nga mag-emergency. Nabaya sila'y emergency fund savings bay.
13: Seryoso naman kayo kabay. Uy, di na ito malingawan eh.
14: Dagang paagi malingaw bay. Kuyog yata mo apil og praise and worship sa simbahan. Kuyog tagkanta sa choir.
13: Nausob naman ni siya, oy. Sige, kuyog ko ana.
14: Sige bay, basta pamyembro usa sa DCCCO kay kuyogan tikaw.
13: Sige bay, kay bulob yung anak ko, maulob yung kulay kuyog.
15: Emergency Fund Savings ang tigom alang sa pagpangandam para sa dili matagna nga kakulian. Matag sweldo, bahala ginagmay, basta kanunay.
16: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: K5 News FM. Sharpening the lives of the Filipino.
1: D3 Bio.
2: Ako si Florazel. Before, problema dyan na ako ang irregular nga regla. Mabot pa dyan ang tulong kabulan. Pero sukad ni inom ko sa D3 Bio, normal na dyan na akong regla.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
3: Mapalit sa mga butika.
1: D3 Bio. D3 Bio.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. Nawant ang nabakaugana sa kama? Basin og may diabetes ka? Mag DTX 500 na! Ang DTX 500 adunay powerful extracts nga phytochemicals ug antioxidants nga gigan sa palaya ug the sugar cane mga organic compounds nga effective batok sa sakit nga diabetes. DTX 500 mapalit sa mga butika.
1: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C na pamatunan sa mga eksperto nga dunay natural nga antihistamine properties. Makatabang para makontrolar ang tanan nga mga allergies pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine.
2: Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit?
1: Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo?
2: Mag Mighty C na!
1: Ang alkaline nga vitamin C makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na o Mighty C! Mag Mighty C na!
0: DTX Coffee Mix.
3: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati akong arthritis wala na magbalik.
0: DTX Coffee Mix.
4: Mabaka sa mga butika.
0: D3 Bio Health News. D3 Bio.
5: Ako si Elena. Gainom jud ko og D3 Bio ang akong tibuok pamilya para malikayan ang infeksyon tungod sa mga virus o mga bakterya.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may physio. Ang physio nga may D3.
4: Mapalit sa mga butika.
0: D3 Bio.
6: Mga ka D3 Bio, ako si Jean Paul Generoso.
7: Ako sab si Dr. Ramil Oy, hinautuntang na inom na ninyo ang inyong D3 Bio nga 10 times more potent compared sa ordinary nga plain D3. Mm-hmm. Ato na sad i-review ang mga advantages sa pag-inom sa D3 Bio over the plain D3, Sir GP.
6: Ang D3 Bio, kauban ang iyahang medium chain triglycerides o kining ginatawag nga MCT, adunay antidepressant effects sa imong brain.
7: Uy, nindot na.
6: Mm-hmm. Nga kining mga good fats mo promote og ketones, nindot ni siya nga pagkaon para sa imuhang utok.
7: Mm-hmm.
6: Adunay pagtuon sa mga epekto sa medium chain fatty acids, nakitaan og potential ang VCO as antidepressant functional food sumala pa sa pagtuon.
7: Mm-hmm.
6: But pasabot dok nga kung inom kog plain D3, okay ra.
7: Mm-hmm.
6: Nindot ra jud.
7: Pero mas nindot jud kung D3 Bio ang pilion.
6: Unya makuha ra maguna sa init ang D3.
7: Mm-hmm. Dili mahatag ni plain D3, Sir GP, nga dili ko mabalaka.
6: Correct.
7: O ma-depress nga mao hinungdan sa uban para tapuson ang ilang hinulamang kinabuhi.
6: Mm.
7: Pero

0: naa sa ditribayo.
1: Mm-hmm.
0: Mao ni siya ang gapadaghan sa ato ang alpha lipoic acid. Recycler mangguna siya sa antioxidant, Sir JP.
1: Uh-huh.
0: Kung asa matabangan jud niya ang diabetic neuropathy.
1: Ay, kanindo.
0: Patason niya ang imong alpha lipoic acid, i-recycle niya ang imong glutathione, ang imong vitamin C, tanan nimong antioxidants, iyahan ning i-recycle tungod sa caprylic acid nga naa sa D3-bio. Pangutana, ang caprylic acid naa ba sa plain D3?
1: Of course, wala.
0: Mm. Mm. Naarad yun na sa D3-bio. Kini pa, Sir GP, mintras gitabangan sa vitamin D3, maprocess ang mga antibodies batok sa mga balatian, mamahimo jud siyang antibodies for your immunity.
1: Correct, Dr. Ramil.
0: Mao na yung trabaho ni D3. Matagan jud ta og long-lasting nga immunity. Pero si MCT, nga naa sa D3-bio, gahatag og immediate response.
1: Mm. Nadyo na yun. Paspas kayo na.
0: Pag-abot ni Kagaw sa selula, mamatay dayo ni. Di na kinanglan pang mutawag og pulis. Di na kinanglan pang magpatawag og mga sundalo.
1: Oh.
0: Mao jud na bintaha kung ikaw nakadetribayo. Tanan kini kinanglan jud nato ang pulis o gwardya sa imuhang balay.
1: Taway kayong immune system ani, Dok.
0: Pero, mas kinanglan jud nimo una ang gwardya sa balay.
1: Of course.
0: Ang D3-bio adunay both. Active para sa imuhang active immunity o para sa imuhang passive immunity.
1: Murag double barrel shotgun di ay, Dok, ang D3-bio.
0: Correct, no? Pasabot, kung D3 ra imuhang ginom, police station ra inaani mo. Pero kung gainom ka og D3-bio, may best ka na, may gwardya ka pa sa imong balay, may police station ka pa.
1: Murag total protection against virus. Sa pagkadaghan di ay, Dok, og rason nga dapat na jud nga mo upgrade og D3-bio over plain D3. Apan, Dok, wa na tay oras. Ako si Jean Pauline Roso.
0: Ako sab si Dok Ramil Oy. Maing panglawas ipadayon.
1: Ayawg abusohon.
2: D3-bio.
3: Ako si Ariel, na-diagnose nga ni dako ang liver. Painom ko sa akong mama og D3-bio. After 2 months sa pagtain, hinay-inayo gamay. Epektibo kayo ang D3-bio.
2: D3-bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3-bio. D3-bio Health News DTX Beauty Show.
4: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap para mas younger looking ang panit. Mag DTX Beauty Soap na mga best.
2: DTX Beauty Soap. Mabakal sa mga butika.
5: Gabasa na naman bala ang imo.
6: Ay, gabasa na naman.
5: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
7: Always nagabasa.
5: Kag nagabaho ang kilikili.
7: Mag Clinical Dayo Fresh.
5: Para sa maputi at mabangong kilikili.
7: Clinical Dayo Fresh.
6: Nagabasa na naman balaga.
5: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
7: Clinical Dayo Fresh.
5: Para sa maputi at mabangong kilikili.
8: Masakit mangihi? Mag-Sporebiotics ka! Base UTI na ina! Mag-Sporebiotics na! May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatugas ang pabalik-balik ni UTI.
9: Ang fortified nga probiotics! Clinica Sporebiotics!
10: Extend Food Supplement for Men!
11: O si Junie, taga-Bacolod. Napasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
10: Extend Food Superman for Man.
12: JI Telecom offers the best deals in Visayas. JI Telecom continuously supports JI Cares charities, distributing relief goods and medicines every 2 weeks to Filipinos nationwide. Sa JI Telecom, happy ka! Sa home credit, pautang na gamay ang interes. Makapili ka sa imuhang freebies or discount. Basta sa JI Telecom, sigurado, garantisado, masalig og abot kaya. San Carlos Senyos, ato ani. Bisitaha ang JI Telecom na himutang sa Vigo Stilo Street dool sa James Pharmacy o Gaisano San Carlos dool sa Jollibee.
13: Nasa'yo na ang lahat, pati ang puso ko.
14: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. D3
1: Bio. Ako si Inara. Tajud kayo ng akong blood sugar. Ako gisulay nang inom ang D3 Bio 1 capsule 3 times a day. May hinahina na bali sa normal ang akong blood sugar.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio.
3: Ang Visio
2: nga may D3.
3: Mapalit sa mga butika.
2: D3 Bio.
4: Sa DTX

0: 500. Highly recommended sa mga eksperto.
1: GTX 500. Mapalit sa mga butika.
2: Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na ang alkaline nga vitamin C. Makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies. Mighty C. Mutudlo, mubalanse, mubaligon sa atong immune system. Mighty C. Mutambal sa tanang mga infeksyon. Upo, sikontra kaso, TB, pneumonia o guban pang mga balatian para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C. Mag-Mighty C na.
3: DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rina. Permi lang ga hulong akong ulo. Sang nag-testing man ako. DTX Coffee Mix. Panamigid sang pamatyag. Natula na ang hulong sang akong ulo. Salamat gid DTX Coffee Mix.
3: DTX Coffee Mix.
1: Mabakal mga butika.
3: DTX Beauty Soap.
5: Ako si Ronald. Isa ka sales rep.
6: So una,
5: problema. Gid ako sa akong body odor.
6: Kuya na ako magatubang sa akong mga customers. Pero subong.
5: Sadya na gid ako sa budig sang DTX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagputik gid ako nga panit. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
3: DTX Beauty Soap.
1: Mabakal sa mga butika.
7: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
8: Number one.
7: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
9: Kama sa ato ang pagpanag-uban.
10: 11 Mbps.
9: Mga ka-K5, batuaw sab nga pagtimbay may buntag naman niya sa tuwa karon nga mga kaigsunan nga nagapamati naman niya. At diri sa 100.1 K5 News FM magkanlaon niya sa ti sa mga nagapamati usab karon mga ka-K5 diri nga bahin sa may Dakbayan na sa San Carlos nga naka-tune in karon sa 95.7. Sige may nga buntag karigog tanan. Hey, good man, diya sa may Dakbayan sa Gihulngan may nga pagpamati naman sa 87.9 K5 News FM Gihulngan. Mga ka-K5, kita gabaga uban hangtod ta sa alauna sa kapunon. Sa gihapon mga ka-K5, ang iyohang makauban karon sa ngalan sa regular anchor man ining maong tulumanon. Kasi ka-K5, Steve Flores, kita una ang makauban karong mga panahon na kinisi ka-K5, Elmer Saganga.
10: 11 Mbps.
9: Ege bay gaud to sa toga mga kaigsunan nato karon mga ka-K5 nga nag-andam nagkaroon og kining ilahang nga mga paniud to mga maayo ba. At the same time mga ka-K5 sa tuwa karon nga mga drivers nga nagbais-bais na sa kadalanan manya karong adlaw mga ka-K5 mauman ang pagsaka sa tuag produktong petrolyo. Oh, nagasaka ang presyo sa gasolina o presyo sa diesel. At the same time, pero ubos ang presyo sa kerosene, mga ka-K5. Oh, ilabi na sa tuwa karon kaya magpipilag ka mga gasoline station, especially diri sa may syudad sa Canlaon. Ay, dalian ang kapasaka. Ni-increase na mga ka-K5 ang kining presyo. O sa produkto ga petrolyo mga suki na ito ng mga tigpalabati. Ay, labi na ito ka mga kaigsunan karoon ito magtibaya na magbuntag usap diara sa may merkado diri sa may barangay Panabigan. Mga galanog-lanog diyan nga bahin mga ka-K5 ba? May nga buntag kaning yung tanan diha. Welcome. At the same time, matuwa usap kapag tibaya sa tuang mga nagkadaiya nga mga establishment karon diri sa may syudad sa Canlaon. Sila naman nga bahin sa may Midtown. Sige, good morning kaning yung tanan. Samtang sa mga nagapamati karon dira sa merkado publiko sa Dakbayan sa San Carlos. Maing buntag kaning yung tanan. Dira naman sa may isla sa Sipaway. Sige, baig pagpabati. Sa may Gihulngan City, sa mga taga-barangay Malusay. Dira naman sa poblasyon niya area, good morning. At the same time, mga ka-K5, ito ang pagtimbaya naman o may buntag sa mga nagapamati usab diha, kutob sa mabot sa itong Sibya. Diha sa K5 News FM, Gihulngan.
10: 11 Mbps.
9: Adlaw karon mga ka-K5, nga Martes. Kapaspas ba pizza 5 na sa bulan sa Mayo tuig 2026. Sa mga ka-K5 naman nato karon ang mga nag-birthday karong adlaw, happy birthday. Mga nag-birthday karong adlaw, happy birthday.

Ahora toca. Tapos na kayo mga kifay, karo mga orasan, nanihunto naman. Naloto namang lichon na kifay. Anyway, mga kakifay, sa tuwa karon nga tulumanon. Ag 11 Mbps, satod ka nato naman mga kakifay sa itong Power Trio. Nga tuwa nga DTX 500, Mighty C, o D3 Bio. Sa mga kakifay panahon karon nga medyo... Medyo daywala sa kainit sa panahon o niya mo action na pug totally sick. Make sure nga doon na tayo ikiniga palalipod sa tuwag lawas. Mag-take ta mga kakifaybo D3 Bio. Labi na sa tuwag mga kagsunan nga para usab nga malikay ta sa mga nagkadaiya ng mga mikrobyo nga makadaot. Niya na nga tuwag D3 Bio mga kakifaybo. Kung gibatyag ni mo diha kining medyo doon na naitrangkaso nga ni Takboy sa imuhang lawas ay napaglangay pa mga K5 mag-take na sa D3 Bio. Oras alas 11.25 na sa Kabuntagon, dito maglangay mga K5 arita sa mga headlines sa tuang nga mga balita. Mga hilisgutanan o mga balita naman gikan sa tuang nga mga kaubanan. Diri sa tuaga pagparagubana.

0: sa mga headlines sa tuwa nga mga balita. Okay, mga ka-K5, atuwa di ga hisgutan usab karog ya mga panahuna diri sa tuwa nga pagpanagubay sa tuwa nga tulumanon. Hisgutan tadi mga ka-K5 kinig kalabot sa giigog no work, no pay sa Senado. O niya, gipangayo ron kung unsay reaksyon ni kining usak ka senador mga ka-K5 nga gikan pa ni adtong Nobyembre 2025. According pa mga ka-K5, wala nagtrabaho mga ka-K5 pero nagdawat og sweldo. Pero ato na katagag pagtagad karon diri sa tuag ang pagpanag-uban mga suki na itong ating palamati ha. Samtag ato usab ga siren usab mga report gikan sa tuag ang mga kaubanan mga ka-K5. Okay, agya manager sa Nuneco. Manager sa Nuneco mga ka-K5. I guess first district ni sa May Negros Occidental. Igog biangkon nga dili perfect ang reading sa bill sa kuryente mga ka-K5. Ato na gatagan og pagtagad karon mga suking tigbalamati kay gawas mangguniana mga ka-K5. Nag-trending manggod ni sa, although dili lang gid usa ang nag-post sa social media, daghan pa, naglain-lain og mga senaryo mga ka-K5 regarding lagi anang mga bill sa kuryente, may nagapasalamat pagali to mga ka-K5 kay doon na lagi to yung mga nagkadawat og bill sa kuryente nga zero ang iyang balance. Uy, kaswerte ba? Maunang ato atagag pagtagad karon mga kibay. Kining report usab ang manager sa Nuneco miangkon nga dili perfect ang reading so bill sa kuryente. Ato na atagag pagtagad karon nga dugay-dugay diri sa pagpanag-uban. Samtag sa dugang pagbaga balita gato atagad og pagtagad mga ka-K5. Okay, dinhi sa may kanlaong kay ni adtong Labor Day mga ka-K5 ang Kapitolyo sa Negros Oriental o pinangunahan ni Governor Chaco Sugarbarria. Naghatag kini siyag mga utanon. O tanon sa tuaga mga pipila ka mga benepisyaryo gikan sa nagkadaing lungsod og siyudad sa Negros Oriental. Naapil ang Canlaon City nga usa sa mga supplier mga ka-K5 sa utanon. Gani according pa nga 5 ka toneladang utanon ang nahatag. Ato nang i-check karon mga ka-K5 diri sa tuaga pagpanag-uban sa tuaga tulumanon. Samtang aniya usab kani follow up ni mga ka-K5 homicide case nasang-at na sa PNP batok sa 19 anyos nga gialigar nakapatay sa iyang higala diha sa may lungsod sa Calatrava. Samtang kini mga ka-K5 diha sa may lungsod sa Zamboanguita, Negros Oriental ay kadto nga mga maghukas mga ka-K5 o nga mga mag-inom sa publiko nga lugar dakpon. Although di kini mga K5 ba, dili man ni siya ingon nga diha lang sa Zamboanguita. Maskin man diri mga ka-K5, kinsa to dahil maghukas-hukas dasdalan. Pa magtuyuan ang po maghukas-hukas, ana, magbaklay sa kalsada. Saan man konser nga purti mang inita, ganing gala man gawin. Limuot. Okay, mabaguhan ba labi na tugdaw ang Canlaon City niya mo kalitra kining inani kainit mga K5 alimot man. Ato na gi-check karon mga kasuki dato kay mga tigpalamati ha. Dere sa tuag pagpanag-ubad sa tuag tulubay standby sa tuag mga report tabay sa tuag mga kaubanan. At the same time mga ka-K5 sa tuag mga nagapamati karon. Ayaw kalimot mga ka-K5 nga karong mga panahon na bisan pa man og may gidanga-danga nga gidanga-danga ba? Grabe babud mo pronounce mga ka-K5. gidanga-danga mga sukintig palamati or sabay laing nga termino ba? Kanagaling nga dunay ginamonitor. Dunay ginamonitor mga ka-K5 nga duha ka LPA. Atong i-check mga ka-K5 ang pinakalitas gidgikan sa DOST Pag-asa mga ka-K5 ang pinakalitas karon ha. Okay, according pa mga K5 sa pinakalitas kaganiha kining mora gyapon ha. Duha ka low pressure area mga ka-K5 ang nagdanga karon sa gawas sa Philippine Area of Responsibility. Mo ni mga suki dato gabaga tigpalamati bisan pa man og kining sa kainit sa panahon nga tuang nagatagantaman sa pipila nato ka mga lugar pero diri sa may kanlaon city mga K5 kung sa mua pang termino ni kay alaniing. Labi yung termino eh, but kasabot ba mo mga ngibay? Ang kanang kuan pa ba kung kuan pa mga K5 kung sa tubig pa kay medyo kuan pa warm. Salbahis. Kay medyo ma-experience sa to diri mga K5 nga dunay mga pagpanag-om sa tuaga kalagitan kay gubikan usab diri mga K5 namang gyapon ning gitawag nga Easterlies. Pero according pa sa pag-asa mga K5 kining duha ka gina-monitor nga duha ka LPA ang usa ni ini mga K5 expected ni siya ha. Expected ni siya nga magasulod sa Philippine Area of Responsibility o ma-develop into Tropical Depression mga ka-K5. Once nga makasulod na ni siya, tawgo na ni siya o bagyong kaloy. Sa baga ka-K5 naman na to, kinahanglan na to nga mag-dalag ito kinig kabaga padaga. Ilabi na sa tuag kabaga ka-exodan, kabaga motorista, make sure nga doon na mo'y ringkot, ayaw punta no pag kanin niya. Okay, base yun niya, mag-drive mo, niya magdala, magpayong. Mayroon kabalis, payong, mga ka-K5, maunang istorya. sa mga ka-K5 naman nato, dapat ready kita, maingon po na sila, ay, mayroon man tiempo, good, init naman. May ganang kanimang ugunong panahon, mga ka-K5, bigyan nato, matag na. Mga... makaingon ta, may pag, kuhan, magmay-mahay na. magmay-mahay na mga ka-K5 unsa na unsay buhaton unsay angay buhaton ba. ilabi na mga ka-K5 kay kadto mga mangyawat lagi mga suki na to kabaga tigpalamati nga dili malate sa trabaho ilabi na dunay mga duty o kining sagad mga duty mga ka-K5 kung dili alas 8 ang duty nay sagad nga mga duty mga ka-K5 nay panggabi eh. Nay panggabi eh, mga ka-K5 mga night shift mga suki tigpalamati nay nanglang yung dili malate. Okay, kung malit mga ka-K5 kay kinahanglan mang kaltasan mga sukin, di ba minaman kung malit? madidakan man sa ilahang aswildo mga ka-K5 kung malit. Pero kining uban mga sukin, di ba lamati? Why sulod-sulod sa trabaho, nanay swildo. mauni mga ka-K5 nga ang usa sa mga gidusok karon mga sukin, di ba lamati? Nga gihulat karon ang komento ni Senator Bato de la Rosa. Kalabot ining girekomendar mga ka-K5 nga no work, no pay sa mga mambabalaod mga suki natong tigbalamati. Mao ni mga gitawag mga ka-K5 nga ilaha karon giduso kay kini manggon mga ka-K5 kining gipasaka karon gipasaka sa gipasakaan sa ethics complaints aga senador nga nagdawat pila swildo mga ka-K5 ba. Pero i-check diri baga sukin tigbalamati. Ato saan kung ano mga ka-K5. Kadto ka mga ordinaryo nga mga mamumuo. Mga kaigsuna na to nga mga empleyado mga ka-K5 nga nanginabuhi o patas. Nagkining nagsakripisyo mga ka-K5. Nagdawat o kadto nga mga minimum nga mga sweldo. Or bisan man, dili ingon nga kataas sa sweldo kumpara ining kiningi kumpara nga senador mga ka-K5. Kalabot usab ni ini kay aga butag na to aga sweldo mga ka-K5 or ari pinakataas na to baga sukin tigbalamati. Kaning sa mga pipila na to kabaga kaning opisyal nasa diin nagadawat og sweldo. Beato ko i-present ka-K5 Carlo katong kuan gisan ako ga picture. Okay, atong lantaon di be atong lantaon bi mga ka-K5. Okay, kini manggod mga diara mga suki natong tigbalamati ha. Kining ang estimated monthly income mga ka-K5. Ang estimated monthly income sa usa ka ordinaryo or say tawag ba ana? Gato ka mga pipila na to kabaga kaigsunan na sa mga butang na to 520 to 550 per day. With no absences mga ka-K5. Kana ganing niya dapat kaning aning orasa musulod gito aning orasa kay na lisod ng malita. pero kini nga since November 2025 mga ka-K5, ibansagan karon nga top absentee nagasweldo og 227,000 833.12 centavos mga kagigil. Grabe. Kung ibutang na tog Nobyembre ga start mga sukintig balamati, arita mo ihap sa gikag Disyembre. Ibutang, dinala na to i-appeal ng kuan. Abril. Okay, bago-bago pa man. Kay basi yung niyag din na desisyonan. Arita ko to sa Marso lang daan mga kifa. Disyembre, Enero, Pebrero, 1 million kapit. ingon anak mga suki na to kabagatig palamati. Karon, giduso ni sa Senado mga ka-K5. Kining gitawag nga no work, no pay sa Senado. O giduso ni sa mamabalaod mga sukintig palamati. Para sa mga ordinaryo nga mga Pilipino. Okay, kini mga ka-K5, daghan man kining gibatikos manigdaman. Okay, hantod karon, hantod mga ka-K5, kahantod kagahapon. Wala gihapon magkapakita si De La Rosa sa gipahigayon nga ika-59 nga plenary session sa Senado. So kini na ang ika-32 nga absence sa senador kung dili gihapon. Dili gihapon mga ka-K5 makapakita. Grabe naman yung mga suki dato tig balamati. Mo ni karon nga wani mga suki dito libog ano ang ano pong nga ugingon ana manggali. Ang ano man pong nga gitugutan ra man pud mga ka-K5. Mo ni giingon bitang basta naa ka lagi siya gitawag nga pero kada konsensya naman po na di makaako raw po ni sila mga ka-K5 no? Sa bagay kining naanad na po ni sila ba kanagaling nga mag lantaw sila mga ka-K5 sa ilahag kagaligod kaya medyo tibok Pilipinas naman ang naghisgot sa ako at tibok Pilipinas naman ang nag-ingon sa ako ang sige rakong absent. Sa una bitaw mo absent ka mga kibay sa eskwilahan bitaw o ganing ganing usar man ka classroom ang maghisgot sa imuhang mo absent ka. Ingon man to ka ni Anton, huwag na ba kay lingkuranan? Yan, absent ka kahapon. Anyway mga ka-K5, oras na to, alas 11:38 na sa Kabuntagon. Dari sa Tuaga Pagpadaguban, sa Tuaga Tulubadon, Idiog Tulubadon. Samtag mga ka-K5, sa Tuaga Balita naman karon. Kalabot usab diidig Libaka Tuniladag Utadon. Agikan diri sabay Kanlaon ag Malampuson. Malampuson usab diidig nahatag sa baga binipisyaryo sa nagkadayag syudad o lugsod sa Negros Oriental. Palayo ko kuan girl, present atong kuan. Nasa diin, idogang kini sa gipanghatag sa probinsyal na kagamhanan ni Adtog Labor Day sa Kapitolyo. Bisan o kinig Libaka Tuniladag Gautado gagikan sa Kanlaon. May waluman kabaga barangay di baga ka-K5 di sa syudad ag Dakadawat sa Maong Utanon o Nobisyentos sa isinta kabaga pamilya nga kabahin sa programa ni Presidente Ferdinand Bumbong Marcos Jr. na gitawag nga Gulaya Nationwide Program mga ka-K5. Amo ni mga suki na tuntig balaman. According pa no, sa tuag pag-usisa di Kadlaon City Public Information Officer Seth Bariga, na sa 8 ka mga barangay din sa Kanlaon ang nakadawat, wala na lakip ni ini, syempre mga ka-K5, ang 4 ka baga barangay, kining upat ka baga barangay mga ka-K5, kining nag-supply, kining barangay pula, masulog, lumapaw o malaiba, mauni wala na lakim sa gitawag nga pag ining paghatag or pagdawat ini gabaga utanon mga kakaibay. Kay sila may kining nahulog ining supplier ining mga panahona. Niya mauni ang gitawag nga gihatag magaka K5 dito sa bilang ka mga beneficiary sa nagkadayag lugsod og syudad dito sa Kapitolyo sa Negros Oriental. At the same time mga K5 kay kini usab aga kining gidungagan ni Negros Oriental Governor Chaco Segarbarria og tulo ka kilo nga bugas. So bali diri sa Canlaon City mga kakifay, 5 lang ka tonelada nga utanon ang ilang nakuha. Okay, dili man lang Canlaon ang ilang supplier. Okay, laki pabod mga kakifay ang kining laing mga lungsod og syudad sa Negros Oriental mga Sukintig Palmati. Oras alas 11:41 na sa kabuntagon, arita.
1: 11 Mbps.
0: Dito maglangay mga ka-K5, arita sa tuag yung mga report gikan sa tuag kabaga kaubanan. Oh, a report mga ka-K5, udahot nato ni si ka-K5 Jong Versales. Jong Versales mga ka-K5, kabahin inig update no, kanig homicide case nga gisang-at na karon sa PNP. Batok sa 19 adios nga galigarga na kapatay sayang higala sa may Calatrava. Ato karon ka siron ag report mga ka-K5 gikan sa may reporter to gikan sa Dakbayan sa San Carlos with ka-K5 Jong Versales. Sige, standby no, mga suki na to kabaga tigpalmati. Sa to karo kabaga kaigsudan. Ang nagapamati karo mga K5, sige. Standby ka K5 Jong, ari naman ta sa to akaroon. Ang pagpanag-uban. Nakalive taro mga suki na tigpalmati ha sa to ag Facebook page sa K5 Canlaon Digital. Sige no, may nga udto naman sa mga nagpaambit niya karoon. Good morning kang Leo Labadan mga ka-K5. Good morning. Ni Simon Daman Kolbe. Happy 27th birthday my wife Mian Kolbe from Simon Daman sa Barangay Bulwangan. Sige maing udto ha. Unya maing udto naman ni Madam Luz Biminda Espanyola. Maing udto ka-K5 Sir Elmer Niagata from Barangay Banog-Banog Isabela. Sige mga ka-K5 no. Arita sa mga dugang pa nga mga wala. Sige, arin lang una tadi ka-K5 Jezebel Barbicho. Regarding usab ni ini mga ka-K5 nga kining matod pa mga sukin tigbalamate. Reaction or gipahayag sa Nuneco. Nasa DN, according pa mga ka-K5, miangkon nga dili perfect. Ag reading mga suki na to, kapag tigpalmati. Sige, ato nag sayrod karon mga ka-K5. Dari sa tuag pagpanag-uban sa tuag tulumanon, idiog tulumanon. Ano, magkauban na to si ka-K5, Jezebel Barbicho. Kalabot usab di ini mga ka-K5. Kalabot usab di ini iyahag report.

0: Oras mga kakivoy, balas 11:44 na sa Kabuntagon. Dari sa tuag, pagpanagubay sa tuag, tulubadon, idiog, tulubadon. Gato naman ka dato mga kakivoy, sa tuag, Mighty C, ag alkaline nga vitamin C. Sa mga kakivoy naman dato karon kinahanglan natong ilabi ng karong mga panahon na muulan, muinit, kinahanglan natong naagintay energy. Everyday mga kakifay, labi na sa inaudlaw na itong pakigbisog. Nakita kanunay mga kakifay, pakigbatok sa mga nagkadaiya ng mga problema, mga stress. Mga kakifay, dapat naata aning gitawag nga Mighty C. Kung kulang ka sa energy, sulay na ang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Tungod kay kini mga kakifay, hindi lang ni para sa gitawag og immune system. Tungod kay ang alkaline vitamin C nga hatod sa Mighty C, aduna importanteng mabil sa pagpataas sa energy levels. Ang antioxidant niini makatabang sa tong lawas na mas maapanindot pa na mag-absorb sa iron gikan sa pagkaon nga nagaresulta naman sa mas taas na energy levels ug mas ubos nga usab niini mga kakifive. Sa mga dali usab nga kapuyon, pwede kayo nga mag-take sa Mighty C. Okay, mag-sugod atong adlaw mga kakifive. Kinahanglan nato nga naagi na to ang full ang energy nga para usab sa to ang mga inadlaw-adlaw nga mga gimbuhaton. Take Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Sige mga kakifive, arita tabuka lang una nato mga suki natong tigbalamati ha kidig report na ba di kaki 5 sa Friserio. Okay, gadi nga mga maghukas o mag-idom sa publiko ng lugar Dakpol sa PNP sa Buanggita mga kaki 5 ba. Ato gay check karon ag live report ni kaki 5 sa Friserio.
1: K5 News FM live report.
0: Sep
2: Kipay Belmer, porsigido ang kapulisan sa Sambonggita nga dakpon nila ang mga maghukas sa pamublikong lugar, hilabi na sa mga mag-inom, nga lapas na sa curfew oras. Sa paghinabi sa K5 News FM, Dumaguete kang Police Captain Andrew Anke, hipis sa Sambonggita Police Station. Siya miingon nga ang direktiba sa pagdakop sa mga maghukas nga anaa sa publiko dili na kinibag-o nga kamanduan. Apan giklaro sa opisyal nga ang pagtuman sa maong direktiba, kinahanglan nga magbabinantayon og dili pwede nga magpasagad og dakop ang kapulisan sa matag maghukas nga ilang makitana. Sumala pa ni Anke nga kinahanglan hatagan og konsiderasyon ang mga trabahante sa construction nga maghukas ingon man ang kargador nga anaa sa public market. Dugang pa ni Police Captain Anke nga ang lungsod sa Sambonggita malinawon nga naghinaot ang opisyal nga walay mga daotang ehemplo nga maguba sa capsize sa maong lungsod. Kipay Wilmer.
0: Oh, sige, go ahead.
2: Kinabalitatod ka na ito sa Detox 500, D3 Bayo, Mighty Shield, Detox Connect. Nagkakapi ka na, naka-detox ka pa. Alam sa programang 11 Mbps, ako si K5 Sepre Serio. Para sa kapit ng balita, servisyo publiko kagalingawan sa Negros, K5 News FM.
0: Daga salamat sa K5 Sepre Serio. Sa ibuhag report. Maimang po ka na ginanglang kayo nag-consideration ng ato aga PNP mga ka-K5. Tama man po nga, basin niya, nag-uan lang, katparehatong nag-trending sa may... nag-trending mga K5 nga nagmasa lag simento, nag-hukas, gidakop. pero kanto mga K5, iklaro to, mga hinabisita gito ni sa DILG mga sukindig balamate. Pero kini mga ka-K5, dili man lang Sambonggita kundi tibuok nasod naman ni mga ka-K5 kini nga gipahamtang ro nilang balaod kalabot usab ni ini mga ka-K5 although is kuan man pod kini nga kaayo man pod labi na kini nga gitawag nga mag-inom ana sa da please kalsada mga ka-K5 mo na pinaka kini nga problema kaayo. Labi na kung maabot na unya sa puntong mga hubog na. Lain na maabot, lain na ang mga hunahunaan. Nana sa saktong panghunahuna. Ano'y pinakalisod mga ka-K5 ha? pero sa mga dili man lang gali, mga nag-inom o mga naghukas, ganto po mga mag-video kay mga kakibay, lapas na sa curfew hours. Mga mag-video kay diha kita sing alig taman ba? Pero pwera lang kitingali po mga kakifay, mga katong mga naamang giniro nga kanta-kanta, mga daghan na kadugay mga kakifay, nagka-high-tech naman tayo. May load ka na lang, may data ka na, tapos may speaker ka, tapos may microphone ka. Pwede ka na makakanta mga kakifay, pero katong galing uban mga sukin, di ba lumati? Pwede man nilang makahimo sila gingon ini, katong naa sila sa ilahang sulod sa ilang balay, nga di gin madunggan, dili mabatian sa ilang mga silingan. Na may ubang mga balay ron nga close gid kayo ba? Hindi ka magtamag singal dito mga kikboy, pero katong yung mo singal ka maayo, nga makadisturbo na ka o kining silingan. Ang imong silingan pagin mga kakifay kay mao patoy pagdaon pagkatulog gatrabaho call center in town. Sa pato trabaho di mga kakifay mo duty pato pagkaugma o nya di makatulog kay purting syagit. Pwede gigayo ka nga mareklamo mga sukin di ba lamat. Ikabuntag mo mga kakifay kay purting di mong kadaganta pagkagabi pero igmata nani mo na nani kay sumo. Monay giyaw diha mga kakifay ba? Labi na gato nga mga naa sa public places mga kakifay. And labi na po sa mga minors. Kanigin mga minor di edad mga nato mga kakifay. Okay, labi na kay naamanggod ni sige tawag o kung daghan ang makuyog nga barkada. Daghan nga makauban mga suki na to nga mga tigpalamati. Dito na mo patigbabaw ang kining gitawag mga kakifay nga gara-gara. na may gamay lang galing away, laban-laban dahil magkadako magsinumbagay. magsinukmagay na mga kakifay, napagali ito yung mga grupo-grupo pag yun. ang kabalo mo kayo sa basulon mga kakifay, mang ginikanan inta, pero ang ginikanan, wapun ito, masayo. na hini mo silang anak, nga lang po, kapuso ng ilang anak na silang balay, para dili mulaag. ingon na mong guna mga kakifay, nga mga ambot lang po tingali, kay karon lahi naman ko. ang kaniadtog karon lahi naman, pero mga ginigingon lagi, o maglahi manggali, pero mas worst gig karon. ingon ana mga kakifay, just like itong mga nakalabay pa nga mga bulan, diriskan laon mga kakifay kay dunag ito yung mga bataan ondiri nga nagrayot. Mao to nga gihugtan tong curfew mga kakifay. until man karon aramang gihapon ang curfew. Curfew raman gihapon mga sukin tigbala mati. Sharo naman o kining kuan mga kakifay. Dili gyapon magmatngon kay og nga madakpan mga kakifay patamnon magkahoy. Kaya nilang pod mga kakifay good kay og makatanom og kahoy mga sukin tigbala mati gabot ninyo nara mo saktos pagidaron. Sumbod mo dagko ng mga kahoy nga gitanom. makatabang pa mga sukin tigbala mati. Mas nami gyud adto patamnon mga kakifay gatong nasunog didto. sa bulkan. joke raw ay mga pero importante mga kakifay ba? Sa mga labi na sa to nga mga kaigsunan, labi na sa to nga mga minor di edad. Mga kabatan-unan pa nato karon mga kakifay. Ano pong unahunaon po sa makadagan? Bisag linghod pa yung unahuna de, pero unahuna lang unato sa makadagan. So, manggod kayo mga kakifay nga karo mga panahon na magpasaya-saya lang taro mga panahon na. Gamay yung sipyat na to. Manggit tayo padulngan. manggit tayo kining maabot nga dili maayo or dili ka makauyon. Kaya kanang mga ingon ini nga balaod mga kakifay kay existing naman nga balaod ba? Ang pag-implement naman lang gyud nini sa matag lokalidad. Sa una ra maning gitawag nga curfew mga kakifay kining curfew. Halos naman ni tanang syudad ani na naman ni. Ang pag-implement naman lang gud sa matag lokalidad mga kakifay, duda na sila ipanaog na mga ordinansa. Ingon ana na mga sukin tigpalamat ni. Pero ang importante diha, sundon lang ginatong balaod, dili lang kita mo supak-supak balaod mga kakifay. Ako man nag-iingon nga dapat ya kung ikaw ikaw nga
1: K5 News FM, your official news and music station. D3 Bio Health News.
3: Ako si Chimoy. Galuyang akong lawa. Nadunggan ako sa radyo ang D3 Bio. Niinom po ni ini sa usa ka bulan, nabantayan na jud nako ang mga kausaban.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
4: Mga ka D3 Bio, ako si Jean Paul Generoso.
5: Ako na sab si Dr. Miloy atong isgutan nganong kinahanglan jud mag-upgrade gikan sa ordinaryong D3 ngadto sa D3 Bio.
4: Mm-hmm. Akong unahan do, mag D3 Bio ko og dili na mag-plain D3 tungod kay walay extra virgin coconut oil ang plain D3.
5: Tungod Sir GP nga ang D3 Bio maura ang vitamin D3 nga naay BCO. Ug maura pud ni ang BCO nga naay libreng D3 ug mao ni ang hinungdan nganong nahimong 10 times more potent ang D3 Bio kung itanli mo sa ordinaryong D3.
4: Correct, Doc Ramil. Dili ko sa plain D3 kay ang D3 Bio adunay lauric acid gikan sa virgin coconut oil nga maoy gapataas sa akong insulin sensitivity.
5: Sugi pasabot nga sa kanunay mong inom sa D3 Bio ang imo nga gikaon mapuslan jud sa imong lawas sulod sa selula.
4: Mm-hmm. Don't get us wrong ha, ang plain D3 makatabang jud, pero kung mag D3 Bio ka, mas dako ang ikatabang sa general health.
5: Nga anong D3 Bio ang akong gusto over ordinary vitamin D3.
4: Nga naman, Doc.
5: Kaya ang D3 Bio, gahatag na ako og kusog bisag ga-diet ko. Kaya di ba kasagaran jud

0: kayo.
1: Ako si Brian. Taas akong sugar. Akong sama dugay kaayo maayo. Pero sukad ni inom ko sa D3 Bio. Dali lang naayo akong sama.
0: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Kapalit sa mga D3 Bio.
2: You know what, Sir GP? Sa una, daghan kong D3 nga gisulayan.
3: Di kolekta dahil katok.
2: Oo, siyempre. Kaya ganahan ko kong D3.
3: Oh.
2: Bisag unsa ra nga brand na 2,000 ayo na 5,000. Apan karon ako na itong gipadaplin, Sir GP. Wa na ako gipanggamit kaysa karon nag D3 Bio na ako. Simple ra ang rason. Nga nung mag-plin D3 ra kung naamay 10 times more potent nga D3 Bio. Ano ko sa D3 Bio?
3: Meaning ni upgrade ka, Dok, ha?
2: Mm.
3: Napayo sa Dok.
2: Mm.
3: Nga nung gusto kong magkagulang ko nga dili limtanon.
2: Nga naman, Sir GP.
3: Kay usay man gud, Dok, makita man gud na ako ang mga nga nagalayog. Oh, ning mga anak.
2: Awayay.
3: Awayay. Kay gihatag na sa ginikanan ang mga kaabtangan or kabtangan. Nya, nakita nila nga ang ilang ginikanan limtano na. Sayon-sayonon na nang ang ilang ginikanan, oy.
2: Luoy kayo. Agreed yung gawa na, Sir GP. Una, nahatag na ang kabtangan. Unya, limtano na ka nga ginikanan.
3: Oh.
2: Ang sikreto, Sir GP, isip usa ka ginikanan,
3: oh,
2: inom kag D3 Bio. Mao ni ayaw sa ihatag sa imong anak ang mga kabtangan mintras maayo pa ang imo nga ulo. Kinahanglan nga mo inom kag D3 Bio. Kay ang kiton sa D3 Bio, gapahait na sa imong panghunahuna bisag mag-edad na kag 90 sa gatos nindot ra gihapon ang imuhang panghunahuna. Dili ka uwaton o di ka ilaron sa imong mga anak,
3: maghimo kag desisyon.
2: Hibalo pa ka mag-decide. Kaya nga naman, siyempre ang imong nga utok unsa man, klaro pa sa utong tutok nga adlaw.
3: Apandok, unsa man ang naa sa D3 Bio nga wala sa plain D3.
2: Kanang D3 Bio, Sir GP, na ay ketones ug wala na sa plain D3. Ang ketones nga maoy pinakanindot ug pinakada best nga pagkaon para sa imong utok. Dili dali magulang ang imo mga brain cells kung ikaw naka D3 Bio.
3: Kampyon.
2: Especially katong naay Alzheimer's, dementia, adunay diabetes sa ilang brain. The only food nga pwede nimong ipakaon sa imong brain cells is ketones from D3 Bio. So layin na ninyo, ha, sa mga gagamit og vitamin D3, upgrade na kamo. Gamit na mo og D3 Bio.
3: Dinira usa taman, Dok, no? Ako si Jean Paul Hineroso.
2: Ako naman si Dok Ramil Oy, mayong panglawas ipadayon.
3: Ayaw abusuhon.
0: D3 Bio.
4: Ako si Ariel, na-diagnose nga ni dako ang liver. Painom ko sa akong mama og D3 Bio. After 2 months sa pagtengi, hinay-inayo gamay. Epektibo kayo ang D3 Bio.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio. Health News.

0: sa K5 News 7 Philippines, ganap na alas 12 ng tanghali.
1: Live mula sa bulwagang pambalitaan ng kampiyon na istasyon, K5 News Philippines, sumasayo ang MyDC Network News. MyDC Network News, pinakasariwa at komprehensibong pagbabalita sa mga kaganapan sa loob at labas ng ating bansa. Hatid ng batikang broadcaster na si K5 Clarissa Berha, kasama ang pag-uulat ng K5 News Team mula sa iba't ibang riyon ng ating bansa. Maririnig sa 55 himpilan at affiliate stations ng K5 News FM sa buong Pilipinas. MyDC Network News. MyDC Network News.
0: At sa ulo ng mga nagbabagang balita, Pangulo Marcos ikinagulat ang Boracay Bridge Award at public hearing ipinag-utos ayon kay Kong Miraflores. Magnitude 6 na lindol ni Yanigang Eastern Visayas, ilang establishment at simbahan na pinsala. Pagpapalakas sa produksyon ng bawang isinusulong sa Batanes. Babae kampiyon sa Sunrise Sprint sa 5150 Triathlon sa Isla ng Camiguin. Samantala, mga residente sa sitio Tagbarungi sa Puerto Princesa, Palawan, naglunsad ng prayer vigil bilang pagtuto sa itatayong prison facility ng Bucor sa lugar. Suspek sa pananaksak sa bayan ng San Jose, arestado ng pulisya. Sagupaan sa pagitan ng NPA at militar, muling naganap sa Negros Occidental. Mahigit 300 menor de edad sa Antique na huli ng autoridad dahil sa paglabag sa curfew hours nitong Abril. At mahigit 8 million halaga ng illegal na droga.

0: na kumpiska ng Iloilo City Police Office nitong buwan ng Abril.
1: YGC Network News.
2: YGC Network News.
0: Magandang tanghali, Pilipinas. Ito ang YGC Network News. Mapapakinggan simulcast sa 62 himpilan ng K5 News Zabang sa buong Pilipinas. Ako ang inyong tagapagbalita, ka K5 Clarissa Berha. At sa unang detalye ng mga balita, Pangulo Marcos ikinagulat ang Boracay Bridge Award. Public hearing ipinag-utos ayon kay Kong Miraflores. Kabuang detalye ng balita niya, atid sa atin ni K5, Leonard Viray.
3: Ikinagulat ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang pag-award sa Katiklan Boracay Bridge Project dahil umano sa kawalan ng konsultasyon. Ayon kay 2nd District Congressman Joben Miraflores, inatasan siya ng Pangulo na magsagawa ng public hearing sa Malay upang marinig ang panig ng mga residente at apektadong sektore. Sinabi ni Miraflores na maraming maapektuhan sa proyekto, kabilang ang mga boatman and transport operators, pati na ang kita ng probinsya. Nauna nang naglabas ng notice of award ang Department of Public Works and Highways o DPWH para sa 7.78 billion pesos na proyekto na iginawad sa San Miguel Holdings Corporation. Samantala, nagpasa ng resolusyon ang lokal na pamahalaan ng Malay at probinsya ng Aklan na tumututol sa nasabing proyekto. Para sa YGC Network News, ako si K5 Leonard Viray para sa kampyone na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa kalibo. K5 News FM.
1: YGC Network News.
2: YGC Network News.
0: Samantala, magnitude 6 na lindol niyanig ang Eastern Visayas, ilang establishmento at simbahan na pinsala. Balita hatid sa atin ni K5 Carlo Arisgado.
4: Niyanig ng malakas na magnitude 6.0 na lindol ang bahagi ng Eastern Visayas kahapon ng alas 2:09 ng hapon, Mayo 4, 2026. Ang pagyanig ay nagdulot ng pangamba at pinsala sa ilang mga gusali at infrastruktura sa rehiyon. Ayon sa FIBOX, ang epicenter ng lindol ay naitala 10 kilometro sa hilagang kanluran ng San Julian Eastern Samar sa Tacloban City. Nauwi sa matinding takot at kaguluhan ang mga nasa loob ng mga mall at mataas na gusali nang maramdaman ang lakas ng lindol. Sa Leyte Provincial Capital naman, sa Palo Leyte, mabilis na nagsagawa ng evacuation ang mga empleyado patungo sa open spaces para sa kanilang kaligtasan. Sa mga hospitals naman, naglabasa ng mga pasyente at mga staffs upang pansamantalang mag-evacuate sa mas ligtas na lugar. Hindi rin nakaligtas ang mga paaralan kung saan nagpanika ang mga estudyante. Sa bayan ng Oras Eastern Samar, naitala ang pinsala sa isang simbahan matapos mahulog at mawasak ang isang malaking krus nito. Isang malungkot na insidente naman ang naitala sa Dolores Eastern Samar kung saan isang bata ang nagtamo ng sugat sa ulo matapos mabagsakan ng isang imahe ng santo. Samantala sa Hiabong Samar, isang bahay ang tuluyang gumuho dahil sa tindi ng pag-alog ng lupa. Sunod-sunod na aftershocks hanggang kaninang madaling araw ang naramdaman ng mga residente sa Eastern Samar, kaya agad na nagkansila ng klase at trabaho ang ilang mga bayan, hindi lang sa Eastern Samar kundi sa buong rehiyon. Sa kasalukuyan, patuloy ng isinasagawang monitoring ng Office of the Civil Defense sa Eastern Visayas upang matukoy ang kabuang halaga ng pinsala at matiyak ang seguridad ng mga mamamayan sa mga apektadong lugar.
5: Para sa YGC Network News, ito si K5 Carlo Arisgado para sa kampyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa lungsod ng Tacloban at buong Eastern Visayas, K5 News FM.
1: YGC Network News.
2: YGC Network News.
0: At pagpapalakas sa produksyon ng bawang isinusulong sa Batanes, ang kampyon na balita niya at hatid sa atin ni K5 Mary Loriduque.
6: Isinusulong ngayon ng pamahalaang panalawigan ng Batanes ang pagpapalakas ng produksyon ng bawang sa bansa at matugunan ang mga pangangailangan ng mga lokal na magsasaka. Sa isinagawang pagpupulong ni Governor Ronald B. Aguto Jr. at Vice Governor Jonathan Enrique V. Nano Jr., tinalakay ng mga opisyal ang tuloy-tuloy na suporta sa mga ani ng mga magsasaka at ang karagdagang pondo para sa marketing upang matulungan ang mga local producer ng bawang na mas tangkilikin ang kanilang produkto. Bukod dito, ito, layunin rin ng pamahalaang panalawigan ng Batanes na mapanatili ang kalidad ng nasabing produkto at mapalakas ang kabuhayan sa probinsya. Samantala, personal na binisita ng dalawang opisyal ang isang bodega ng bawang sa bayan ng Itbayat upang alamin ang kalagayan ng mga magsasaka. Para sa MyTC Network News, ako si KK5 Marylord Doke para sa Kampyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Lungsod ng Santiago at buong Northern Luzon. K5 News FM.
1: MyTC Network News.
2: MyTC Network News.
0: Samantala, babae, kampyon sa Sunrise Sprint sa 51-50 Triathlon sa Isla ng Kamigi. Kabuan detalye ng balitang yan. Atin ka K5K Buscaino.
7: Isang babae ang nagwagi sa Sunrise Sprint Triathlon sa Isla ng Kamigi, Northern Mindanao, na kumpleto ni Patricia Cruz Bautista ang karera sa loob ng isang oras, 32 minutes, at 15 seconds sa 5150 Triathlon Kamigin. Itinanghal na kampiyon si Bea Marie Kiambao sa loob ng 2 oras, 44 minutes at 17 seconds. Unang tumapos at kampiyon din si Kenneth Bonda sa loob ng 2 oras at 20 minutos. Samantala, si Ewen Verbruggen ang overall champion sa Sunrise Sprint matapos makumpleto ang ruta sa 1 oras, 17 minutes at 40 seconds. Mahigit 300 na mga atleta mula sa 15 bansa ang nagtipon sa isla para sa Ironman 5150 Kamigin nitong Mayo 3. Bukod sa paligsahan, tampok din ang natural, kultural na yaman ng Mindanao na nagbigay ng international standard triathlon na hindi na kailangang bumiyahe sa malalayong lugar.
8: Ako si K5K Buscaino para sa Kampyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan. K5 News FM.
1: YTC Network News.
2: YTC Network News.
0: At mga residente sa sitio Tagbarungis, Puerto Princesa, Palawan, naglunsad ang prayer vigil bilang pagtutol sa itatayong prison facility ng Bucor sa lugar. Kabuang detalye ng balita, hatid sa atin ni K5 Grace Belostrino.
9: Isang prayer vigil ang isinagawa ng ilang mga residente, partikular na mga magsasaka sa sityo Tagbarungis, Barangay Inagawan Sub, sa lungsod ng Puerto Princesa noong araw ng Linggo, May 3, sa harap ng lugar kung saan pagtatayuan ng bagong prison facility ng Bureau of Corrections. Ayon sa mga residente, ang nasabing lupa ay hindi pagmamayari ninuman dahil mula ito sa Panginoon. Matatanda ang tutol ang mga residente na magsagawa ng prison facility sa nasabing lugar dahil sa dulot na panganib sa kanilang buhay dahil posible o maaari umanong makatakas ang mga persons deprived of liberty o PDL na ilalagay sa nasabing pasilidad na napapaulat na aabot sa 3,000 na mga PDL. Liban pa dito ay maapektuhan ang mga taniman ng mga magsasaka dahil sa itatayong pasilidad. Samantala, kahapon araw ng Lunes ay idinulog na ng mga residente ang kanilang problema sa Sangguniang Panlungsod upang pigilan ang Bucor sa kanilang proyekto sa lugar. Para sa MyTC Network News, ako si K5 Grace Belostrino para sa Kampyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Palawan, K5 News FM.
1: MyTC Network News.
2: MyTC Network News.
0: Tuloy-tuloy pa rin tayo mga K5 sa detalye pa rin ng mga balita. Suspek sa pananaksak sa bayan ng San Jose, arestado ng pulisya. Balitang hatid sa atin ni K5 Shara Humilio.
10: Arestado ang suspek sa insidente ng pananaksak na ganap alas 10:40 kagabi sa Proc 3, Barangay Siacion, San Jose Negros Oriental. Nagdamo ng maraming saksak ang biktima na isang 31-anyos na lalaki at residente ng Karatig, Barangay. Agad siyang tinulungan ng mga responding tauhan at isinugod sa pinakamalapit na ospital para sa agarang atensyong medikal. Lumarabas rin siya ng imbisigasyon na nakatanggap ng report ang San Jose Municipal Police Station mula sa isang konsersensen hinggil sa insidente ng pananaksak. Agad namang nagtungo sa pinangyarihan ang mga responding tauhan upang imbisigahan ang ulat at tatagpuan ng biktima na nakahandusay sa lupa. Tapos ito, isigawa ang hot pursuit operation na naging dahilan ng matagumpay na pagkakadakip sa suspect na residente ng parehong barangay kung saan nangyari ang insidente. Balita mula sa K5 News FM 97.7 Dumaguete. Ito sa K5 Sara Marie Humilio para sa Kampyon nga Balita, Serbisyo Publiko at Kalingawan sa Negros. K5 News FM.
1: Network News.
2: YTC Network News.
0: Samantala, sagupaan sa pagitan ng NPA at militar, muling naganap sa Negros Occidental. Kabo ang detalye ng balita, atinig kay K5 Sunshine Lacson.
9: Matapos ang madugong inkwentro sa pagitan ng NUPI Poza Army o NPA at militar sa bayan ng Tumoso sa Negros Occidental. Isa na namang inkwentro ang naganap sa Southern Negros Occidental sa pagitan ng dalawang grupo. Naganap ang naturang sagupaan noong Mayo 4, araw ng Lunes, sa Barangay Masaling sa bayan ng Kawayan. Ayon sa militar, walang naitalang namatay sa insidente pero may mga patak ng dugo na nadiskubre ang mga tropa ng sundalo sa encounter site na posibleng mula sa mga miyembro ng NUPI Poza Army. Kasunod ng insidente, isang 35-anyos na babae ang nanawagan sa militar na ibalik ang kanyang asawa dahil kinuha umano ito ng mga armadong militar mula sa lugar ng inkwentro sa Sitio Pulo, Purok 1, Barangay Masaling. Iginiit ng babae na hindi rebelde ang kanyang asawa na si Jose at nagkataon lamang na nasa lugar ang lalaki noong naganap ang inkwentro. Matapos ang ilang oras, nakabalik na sa kanyang pamilya si Jose. Para sa MyTC Network News, ito si Sunshine Lacson. Para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Bacolod at buong Pilipinas. K5 News FM.
1: MyTC Network News.
2: MyTC Network News.
0: Samantala, mahigit 300 minor de edad sa Antique na huli ng motoridad dahil sa paglabag sa curfew hours nitong Abril. Balitang hatid ni K5 Chojan Morillo.
11: May kabuuan 381 na minor de edad sa lalawigan ng Antique ang nahuli at pinauwi sa kanilang mga tahanan ng Antique Police Provincial Office dahil sa paglabag sa curfew hours mula Abril 7 hanggang 27 ngayong taon. Ayon sa datos ng APPO, ang bayan ng Tibiyaw ang nangunguna sa listahan na may 60 na record, Aninii 52, Hamtik 41, Belison 31 at Libertad na 30. Bukod dito, inaresto rin ng APPO ang 10 katao na walang pangtaas na damit sa mapampublikong lugar. Sa nasabing datos, tig 3 ang nagmula sa Sebaste at Tibiyaw, 2 sa Culasi at tig 1 sa Sibalom at Valderrama. 443 din ang nahuling umiinom at naninigarilyo sa pampublikong lugar kung saan 59 ay mula sa Hamtik, 50 sa Tibiyaw, 45 sa Libertad, 41 sa Culasi at 35 sa Aninii. Nabatid na mahigpit na ipinapatupad ang nasabing ordinansa batay sa direktiba ng Department of the Interior and Local Government o ang DILG kung saan may multang 500 hanggang 5,000 piso o pagkakakulong ng hanggang 6 buwan o community service ang parusa sa mahuhuling lalabag. Para sa MyTC Network News, ka K5, Joe Jen Kabatingan Murillo. Para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Pilipinas, ang Kampiyon na Estasyon, K5 News FM.
1: MyTC Network News.
2: MyTC Network News.
0: At mahigit 8 milyong halaga ng ilegal na droga na kumpiska ng Iloilo City Police sa office nitong buwan ng Abril. Balita hatid ni K5 Kim Kaluyo.
12: Umabot na sa 8.5 million pesos ang halaga ng ilegal na droga na nakumpiska ng Iloilo City Police Office o ICPO mula Abril 1 hanggang Abril 30 taong 2026. Ayon pa kay ICPO Director Police Colonel Wilbert Parilia, na 69 na operasyon ang naisagawa kung saan 84 na mga suspect ang naaresto. Sa nasabing numero, 16 ang high value individuals o HVIs at 68 naman ang street level individuals o SLI. Nasa mahigit 1 kilong suspected shabu na nagkakahalaga naman ng 8.5 million pesos at 3 gramo ng marijuana na nagkakahalaga ng 360 pesos ang nasabat ng mga otoridad. At para sa MyTC Network News, ito si ka K5 Kim Montaño Kaluyo para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Iloilo. K5 News FM.
1: MyTC Network News.
2: MyTC Network News.
0: At mga K5, para sa detalye na ating balitang abroad, itinanggi ng United States Central Command ang ulat na tinamaan ng Iran ang isang U.S. Navy vessel kasunod ng pahayag na ilang Iranian news agencies na umano'y may inatakeng barko malapit sa isang port sa Timog Silangan ng Strait of Hormuz. Ayon sa Iran, ang naturang barko ay lumabag umano sa maritime security at napilitang umatras. Ngunit gate ng U.S. Central Command, walang kahit anong Navy ship ang tinamaan sa incident. presidente. Kaugnay nito, inihayag ng U.S. military ang bagong inisyatiba na inendorso ni U.S. President Donald Trump kung saan posibleng gumamit ng naval at air assets para gabayan ang mga commercial vessels sa Strait of Hormuz kung saan maraming barko ang naiipit pa rin dahil sa tensyon.
2: Network News. YTC Network News.
0: At mga ka-K5, sumainyo ang kabuuan ng MyTC Network News ngayong tanghali. Sa ilang sandaling magbabalik na ang K5 News FM sa inyong lugar. Sa mga taga-subaybay ng K5 News FM, Cagayan de Oro, Calibo at Bacolod, antabayanan ang pagbabalik ni ka-K5 Nathan Sarmiento, ka-K5 Romy Cahilig at ka-K5 Jean Paul Generoso sa programang 11 Mbps. At mula rito sa K5 News Center Philippines, ito ang inyong naging tagapagbalita. K5 Clarissa Berha para sa kampiyon na isasyon. K5 News FM Philippines.
2: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
13: Ako si Alex, nagka-UTI jud ko. Sakit ipangihi og ako pod nga pus-on sakit. Ipatay ko sa akong misis og DTX 500 tulo ka capsules sa buntag, tulo pod ka capsules sa gabi. Simana lang nawala jud ang sakit ug nibalik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo jud kayo ang DTX 500.
2: DTX 500.
14: Mabali sa mga butika.
15: Mayong adlaw man ka DTX, ako si Jean Paul Generoso.
16: Kuno sab si Dr. Ramil Uy, nautuntangan na inom nyo na ang inyong daily supplementation sa DTX 500 og MyTC ang alkaline nga vitamin C. Mm-hmm. Abi nimo Sir JP, kung mapalit tra nato unta ang duga nga adlaw sa atong kinabuhi, palit jud ko. Kung daghan ra mga kwarta, palit na lang kay
15: sus kog na ara.
16: No, how I wish ingon ana kasayon ang pagpataas sa atong kinabuhi.
15: Husto, tsakto jud ka dok. Health is an investment. Maong appeal ni ini ang imong effort, pasensya, pagpadayon ug siyempre gamayng kantidad aron pagpalit sa DTX 500 og MyTC.
16: Dili ra gid unta gamayng kantidad, dako-dako ah. Aron daghay mapalit nga DTX 500 og MyTC. Kay pananglita na, dili ka mopalit og DTX 500 og MyTC. Kay mag-utan ra ka og prutas, okay man na. Pero ang pagutana, kaya ba nimo mopalit og mukaon na pulo ka klase sa utan matag adlaw? Malisuran ka ana.
15: Para masayon, inom na lang og DTX 500 og MyTC matag adlaw. Kumpleto pa ang supplementation nimo. Hisgutan na to do kung unsa man ang gitawag nga telomeres. Kining sekreto sa aging. Ang telomeres mao ni segment sa DNA sa tumoy sa chromosomes. Mura ni siyang plastic sa tumoy sa liston sa sapatos nga maoy gapugong aron dili mubungkag ang strand sa liston. Kung kini ang mulihok rag sakto, punggan ini ang chromosomes nga mulambod nga maoy hinungdan sa pagkadaot sa mga genetic information nga muresulta sad sa pagkaguba sa mga selula nga maoy hinungdan nga magbalatian og magpamaba sa tong kinabuhi.
2: DTX 500.
17: Ako si Makoy taga San Carlos, ga yelo akong lawas tungod sa problema nako sa akong atay.
18: Pagkadungog nako sa radyo ang DTX 500.
17: Ako dayon gibanatan og inom duha sa buntag,
18: duha sa gabi.
17: 2 weeks pa lang
18: may alibyo na.
17: Pag 1 month ka pa
18: naayo na ako.
2: DTX 500. Mabali sa mga butika.
16: Sa matagigayon nga mo divide ang cellular, Sir JP, mugamay pod ang telomeres.
15: Correct.
16: Og mahuman ang tinuig nga cell divisions. Imagine, Sir JP, kung 75 ka tuig nga constant cell divisions, magkamubo ang telomeres ug maabot sa punto nga dili na makidivide ang mga cellular ug mamahimong inactive.
15: Kung himsog ang cellular, Dr. Ramil, ang autophagy mupuli pinaagi sa pagkuha sa pagtangtang sa mga dili na kinanglanon or dysfunctional components ang cells.
16: Problema, Sir JP, kung kulang ka sa antioxidants, di ka bimoy inom og DTX 500, di ka bimoy inom og MyTC. Kay mismo, ang imo nga cellula og dili lang ang telomeres ang giguba sa free radicals. Mao gina importante nga mag-inom yun dahil DTX 500 og MyTC, Sir JP. Apil po ang tanan nga organelles. Og mao kini delikado, Sir JP, kung maguba ang mga cellula tungod sa oxidative stress. Dili mamatay ang gulang og masakiton nga mga cellula. Kini mo padayon sa pag-divide ug mag-produce sa iyang kaugalingong kopya ug mao kini ang mamahimong sinugdanan sa kanser.
15: Munay kuyaw.
16: Sa sayon nga pagkasulti, ang kakulangon sa antioxidant, wa kay kaon-kaon gulay, wa kay kaon-kaon mga prutas, nya di pagi ka mo inom og DTX 500 ug MyTC, ang may tabuha na mao na hinungdan nga maguba ug madaot ang imong selula ug mo resulta kini sa kanser ug daghang pang masakit.
15: Chakto jud. Usa pa do ka, ang oxidative stress mao ay causative factor kung nganong muminos ang telomeres. ang cell division samot na kung nagkagulang na ka. Sa tinuod ra matag minuto 30 to 40,000 skin cells ang mawala.
16: Taghana.
15: Unya tanawa, samtang nagatigulang ka, muhinay-hinay pod kaminos ang pagdivide sa mga skin cells. Mo nay rason nga mukunot ang imong panit tungod kay kung namatay ang selula, wa nay makapuli nila.
16: Mo na Sir JP ang gahom nga mahatag sa DTX 500 ug may TC. Ug sige natong gibalik-balik, dili kadali matigulang.
15: Wow!
16: Nga naman.
15: Oh, nga naman.
16: Kay ang superior antioxidant nga combination sa DTX 500 ug MyTC maoy mo protektar sa imo mga selula apil na diha ang imong telomeres.
15: Kalami.
16: Mao na nga kung gusto nimong mas bata tanaon kaysa imong edad, syempre importante gyud adlaw-adlaw inom og DTX 500 ug MyTC.
15: Dok, wala tayong panahon. Ako si Jean Pauline Rosso.
16: Ako nasab si Dok Ramil Oy, siying maayong panglawas ang pingan.
15: Dili abusuhan.
14: DTX 500.
19: Ako si Albert nga taga-dumagit. Rupong ang akong mga TL o mga panakit. Ilihok. Napagaduhan na ko sa DTX 500. Akong gindubol dos. Mga kapsul sa buntag. Mga sa gabi. Wala pa'y bulan. Nawala ang ubag-ubag ang sakit sa akong mga kamot. Epektibo kayo ang DTX 500.
14: DTX 500. Mamali sa mga butika. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Oy. D3 Bio.
20: Ako si Jaime Irisorio. Nagpasalamat po sa D3 Bio. Sa usa ka semana, ang sambal sa sulod sa akong dalunga na ayo.
14: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Pirmi ka pangihi,
2: hanap ka paranaw,
1: ug pagpamhinod sa mga tiin,
2: basin aduna kay diabetes.
1: Mag DTX 500.
2: Epektibo sa pagpamubo
1: sa blood sugar levels.
2: Di kaya ang diabetes.
1: Mag DTX 500.
2: Karun tayo.
3: Mapalit sa pinakadulong ng butika sa inyong lugar.
1: DTX 500. DTX Coffee Mix.
4: Si Jerry Tukay, madugay ko na naguntat pangapi, mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, iwat nagbalik uyon ko sa pagkape, mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
1: DTX Coffee Mix.
3: Mabaka sa mga butika.
1: DTX Beauty Soap.
5: Ako si Jenny, sa ako ka-beauty consultant. Kinarecommend ko gin ang DTX Beauty Soap para sa mga bugason kag may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap, inimo sa daon sa bayabas, madre de cacao, kag papaya fruit extra, para sa nawong a pimple free.
1: DTX Beauty Soap.
3: Mabaka sa mga butika.
6: Gabasa na naman bala ang imo.
7: Ay, gabasa na naman.
6: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
8: Always nagabasa.
6: Kag nagabaho ang kilikili.
8: Mag Clinical Dayo Fresh.
6: Para sa maputi at mabangong kilikili.
8: Clinical Dayo Fresh.
7: Nagabasa na naman balaga.
6: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
8: Clinical Dayo Fresh.
6: Para sa maputi at mabangong kilikili.
9: Kili.

0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
1: Wala bala sang may gana mag-istorya sa imo bangod sang imo nga bad breath?
2: Ew! Yucky!
1: Mag-Spore Biotics ka! Clinica Spore Biotics. Ginapadamo ang good bacteria sa imong ababa. Clinica Spore Biotics. Sa Spore Biotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imong ababa nga nagatuga sa tooth decay nga bad breath. Clinica Spore Biotics. Ang probiotics nga kontra sa kagaw.
0: Extend Food Superman for Men.
3: Ako si Renato. Nalarma ko sang ginsuyaan ako sa partner ko. Balaan ko may kulang. Ginrecommend sa amigo ko. Gamit ko Extend Food Supplement for Men. Ay puwerte. Daw wala ng buwas ah. Gapang hindi ang partner ko. Testingin nyo ba lang? Sa Extend Food Supplement for Men. Pursado kagin.
0: Extend Food Supplement for Men.
4: JI Telecom offers the best deals in Visayas. JI Telecom continuously supports JI Cares Charities, distributing relief goods and medicines every 2 weeks to Filipinos nationwide. Sa JI Telecom, happy ka. Sa home credit, pautang na gamay ang interes. Makapili ka sa imuhang free or discount. Basta sa JI Telecom, sigurado, garantisado, masaligan o abot kaya. San Carlos Senyos, ato ani. Bisitaha ang JI Telecom na himutang sa Vigo Stilo Street dool sa James Pharmacy o Gaisano San Carlos dool sa Jollibee.
5: Nasa'yo na ang lahat, pati ang puso ko.
6: Hello, maing buntag. Unsa ako ikaalagad?
7: Nanawag ko, ma'am, kay na-admit akong anak atong usang adlaw o dako-dako akong nabayaran sa ospital. Nabay matabang atong co-op, ma'am?
6: Ay, tawon po, sir. Ako lang tawon imong record, sir, ha? Nakita na ko diri nga enrolled ka sa FAMI, katubang Family Medical Insurance. Apil man mga bata ato basta wala pa nila paw og 21 ang pangidaron.
7: Oo, sakto di ay. 15 years old pa man ni akong anak, so covered na ini siya, ma'am.
6: Yes, sir. Anhil lang ka sa opisina kung mo-process na ka sa reimbursement sa imong gasto.
7: Ay, salamat, Ginoo. Nasulbad akong problema.
6: Basta naka-enroll ka sa FAMI, sir, dako jud og tabang kung adunay mo hospital sa pamilya. Duol ra ni anamo sa membership division. Sa pailain ako ikalagad mo, sir.
7: Katura, ma'am. Sulbad na. Wala rin niya ako nimo. Bye.
6: Bye, sir.
8: Ang DCCCO adunay Family Medical Insurance. Alang sa mga miyembro, apil na ang tibuok pamilya. Maraturo ang bayad sa katidal nga 3,000 pesos lamang matag tuig. Alang sa dugang detalye, sitaha lamang ang duol nga buhatan sa DCCCO sa inyong dapit.
9: Asa magagikan, bay?
10: Gigan ng bukid, bay!
9: Uy, tingala ko lapo kay mong sakyanan.
10: Gitaw, mabakarwas ganyan ko?
9: Aw, oh, dito sa Jokax, bay. Jokax Car Wash.
10: May dito?
9: Ayos kayo.
10: Sige, diya na ka. Pakarwas ako.
9: Sige, sige.
11: Jokax Car Wash. Ga-offer o barato nga presyo. Paggawa sa inyong sakyanan, limpyo na, gwapo pa. Jokax Car Wash. Na-discount sa una nga 5 ka customer kada adlaw. Samtang nagulat ka, na'y massage center aron makapamasahe ka. Jukax Car Wash, nahimutang sa Cebu Avenue, Center Mall, Barangay Palampa, San Carlos City, beside Tennis Court. Jukax Car Wash.
12: Sa panahon karon, importante nga limpyo og luwas ang atong imnon nga tubig. Kaysa usa ka higop lang, kaluwasan nato ang atong giatiman. Naa ang Chanyu Water Filling Station. May tubig nga gikan sa saktong proseso. Limpyo, presko, ug siguradong makasalig ka. Tawag lang sa 0916-145-3244. Makita sa Yap Building, Brose Street, San Carlos City, Negros Occidental, Chanyu Water Filling Station. Limpyo, presko, kasaligan.
0: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM. Number one. Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipinos.

Mbps. High speed na mga balita, optic fiber sa komentaryo, at estable sa serbisyo publiko. 11 Mbps. 11 Mbps. Eleven MB.

0: oras mga kaka-K5, alas 12:32 sa kauntuhon, mga suki na ito, mga tigpalamati. Importante sa tuwa karon mga kaka-K5, importante ang giingon kining reproductive health para sa lalaki o ilabi na giyod sa mga magtiayon. Usa man gud sa mga daghag mga rason mga kaka-K5, ang kining pagbinulagay sa mga magtiayon. Magbinulagay sa mga magtiayon mga kaka-K5, kining dili mahimo sa bana ang iyang marital sexual obligation sa iyang asawa. So doon naman kayo, duha ka klase mga kaka-K5 ang problema sa lalaki sa reproductive health. Kining gitawag nga impotence o sterility. Buot sabton mga kaka-K5, kining sa sterility o kining sa maong lalaki, siya may kapabilidad nga magahimo sa sexual act sa babay apan dili maka anak or makahimo sa maoga bata mga kaka-K5. Mamanggod ni mga suki na itong tigpalamati. Kung impotence naman, walay reaksyon o dili maga-react ang butang ni Angkol. Mao na mga kaka-K5. Nga, usa manggod sa mga rason, nga dili makahimo sa bata, mao kining lalaki, nga gitawag og low sperm count. So sa usa ka normal nga semen, kini ang adunay 40 million. To 300 million ka mga sperms per milliliter o depende kada sa kondisyon sa tuwang lawas. Kung sperm count lang man ang problema, hapos lang na mga kaka-K5 ang solusyon. Ang regular nga pag-inom sa DTX 500 kada adlaw makatabang para sa bastante nga production sa viable sperm cells for pregnancy. Kay usa sa pagtuon mga kaka-K5 nga gihimo sa mga lalaki nga may problema sa sperm count, nasayran nga ang major cause sa defective sperm function is oxidative stress. So ang free radicals ang wala lamang nakaguba sa gitawag nga integrity sa sperm cells, kini man ang nakaguba sa gitawag nga fertilizing potential sa sperm cells tungod sa pagguba mga kaka-K5 sa free radicals sa proteins o lipid sa plasma membrane sa sperm. So kina ang problema, kana nga problema sa sperm quality ang resulta sa kanang gitawag og mga bisyo, sama sa pag-inom o pagpanigarilyo, pagkaon sa sobrang nga mga added sugar mga kaka-K5 or sobra-sobra nga mga added sugar o wala pagkaon or dili magkaon og utan, prutas, ilabi na ang kakulang sa gitawag og antioxidants mga kaka-K5. So mag-inom sa DTX 500 kada adlaw aron mahingong sufficient ang sperm production o maluwas batok sa erectile dysfunction o kining gitawag og igi mga kaka-K5. So take Clinica DTX 500. Alas 12:36 na sa kauntuhon mga kaka-K5. Pero sa tuang pagpanaguban this time ato ang i-check. Atong i-check ang linya ni kaka-K5 Jong Versales. O kung kalabot usab ni ining ang iyahang report mga kaka-K5. May kalabutan usab ni ining gitawag nga homicide case. Nasangat na sa PNP batok sa 19 anyos nga galigar nga nakapatay sa iyang higala. Diya sa may lungsod sa Calatrava mga suki na itong tigpalamati. Sa mga kaka-K5 naman ato, atong i-establishar karon ang linya kung ito na bang ma-connect ang linya ni kaka-K5 Jong Versales regarding usab ni ini mga kaka-K5 nga iyahang report. Wala, Ged? Wala. Murag nagatungas ni silag bukid ron ba? Si atong i-try si kaka-K5 Jezebel. Okay, basi doon na ni sila i-follow up mga kaka-K5 kay Maygin. Follow up to ni sila. Regarding po ni murag in connection po ni aning sa Calatrava mga kaka-K5. Wala. Sige, padayon ta mga suki na itong tingpula mati. Alas 12.30 siya tinasa kaudtohon. Dari sa tuag pagpanag-uban kay In Connection usab ni ini mga ka-K5. Ay kanimang podgod niya medyo... ano man eh, sa radio rin eh. Sa mga ka-K5 naman na to, ito ang ikuan mga sukin tigbalamati, no? Nga, medyo connection po ni sa gitawag nga report unta ni ka-K5, Jezebel Barbicho. Pero lahi po ni nga case mga ka-K5 kay kadumang guning bills kuryente. Nasipya taragod to, reading good mga ka-K5. Na-post man good to dayon sa social media. Na-post sa social media mga ka-K5. Maola daw to mga sukin tigbalamati. So kani mga ka-K5, there is a Negros Oriental. Kay there is Negros Oriental, Noreco man eh. Kani sa Noreco Ono mga ka-K5 for First District sa Negros Oriental. Nagapagawas ko rin advisory ang kining Negros Oriental Electric Cooperative. Kung Noreco Ono mga ka-K5, schedule ni... schedule ni sa mga gitawag o disconnection. So mga ka-K5 naman na to, so kinangla na tong bayran ang kuryente. Bayran ang kining bill sa kuryente mga ka-K5. Okay ra sa radyo? Karat lagi diri. Ora mag... Kuan. Sige mga ka-K5. Kini mga suki na itong ating balamati. No, doon na ni gitawag nga schedule. Kining gitawag o schedule sa gitawag disconnection para sa Noreco Ono. Sa mga kabalo na mamukon asa dapita ang iyong mga collection area mga ka-K5. Aside sa mga under sa gitawag o BAPA. It's either doon na mo yung mga gitawag nga kolektor ni Ana mga ka-K5. Doon na mo yung gitawag nga tigya collection ng bayad sa mga under sa BAPA. Or baka mag-add to mo sa main. Probably dito sa may Bindoy mga ka-K5. For under sa baga BAPA. Pero kato ga dili under sa BAPA. Doon na mo yung mga kiniga collection area mga ka-K5. Okay, gani, diri mga sukintig palamati, no, diri sa may Canlaon City, doon na naman gali. So, ang mabinay, May 6 to 7, dapat ani mga kabayan mo before May 6 to 7, kay mauni ni disconnection mga sukintig palamati, ay schedule disconnection. And then Manhoyod, May 8, Bindoy, May 11, Baay City, May 13, 14, 15, and then sa malungsod sa Yungon, May 18, sa Gihulngan, May 19, 20, o 21. Samtang si Malalod, May 22. Ang Canlaon City, May 25 o 26. O niya sa La Libertad, May 27. Valermoso, May 28. Tayasan, May 29. So, mauna mga ka-K5, ba? Pwede nagali, oh. Dili na gali-lisod pagbayad, mga ka-K5. Kaya doon na sila gitaw. It's either mo add to mo direkta sa inyohang matag collection area sa matag lugar or... Oh, may GCash. Pwede GCash mga ka-K5, ba? See? Pala ko lang kong type kayo. Ulat di ko kagets. sige. Lost and found. Editali lang. Sige, no. Sa mga ka-K5 naman nato karon, editali. Kaya mo may nadara. sa mga suki na to, kaya mga tigbalamati karon na. Pwede tali, ningod niya. Kaya may lost and found po, no? Asa man na? Unsa nga cellphone, o asa nakita, unsa nga cellphone, i-describe palihog, ano lang. Naadiri mga ka-K5, ha? So wait lang sa mga suki, tigbalamati. Oras na to, alas 12.42 na. Sa kaudtohon na mga ka-K5. Dari sa tuag pagpanag-uban regarding mangod ini mga sukin tigbal matik kini nasayod mangidaan ni mga ka-K5 nga medyo trend na ni siya not only sa usa lang ka Facebook post mga ka-K5 not only sa usa lang ka Facebook post Dagan manggod lang ingon mga ka K5 kay lagi kini laging issue kalabot ining gitawag nga mga qualified nga mga 4-piece beneficiaries nga maka angkon mga ka K5 og 100% nga discount or laktod nga pagkaistorya, zero bill mga ka K5 sa kuryente kung magakonsumo naman sa 50 kilowatt per hour or less mga ka K5. Ito nang i-check around before that na mga K5. Doon ay kining kining gitawag mga K5 ba, lost and found. Kining usa ka cellphone. Dili lang namo i-mention unsa nga cellphone mga ka K5. Kay gusto namo nga ma-claim sa tinuod nga tag-iya. Dili lang namo i-mention kung unsa ni nga cellphone. At the same time mga ka K5, gikan ni gi-turnover ni gikan sa usa ka gikan sa friends. Sabaw din nga lang, friends, itiri. Oo, ikaw ganing gikan sa imuhang nga friend dia sa itiri. gikan dia sa saka karinderya mga ka K5. Agi na giturnover sa K5, K5 News FM. Ang ini ka usa ka cellphone or Android phone. Android phone mga ka K5. Diin hapit na ni daw duha ka semana nga nabilin sa karinderya. Kanina lang, ako na lang, amo na lang i-mention ang color. Color blue mga ka K5, pero dili na mo i-mention dire kung unsa nga cellphone. Dili na mo i-mention dire mga ka K5 kung unsa nga cellphone. Kamo na, kung kamo yung mismo tag-iya, kamo na mo describe kung unsa nga cellphone ang naa dire mga ka K5. Dili na mo isugid dire kung unsa nga cellphone. It's either unsa ba dyan nga brand. kung kamo ang nawalaan ani nga cellphone mga ka K5, basta kay color blue, hubog daw tag-iani. Basige, doon na mo yung mga kaning it's either o yung lucky. Lucky daw kayo. Uy, hubog mo. Grabe mo mo lucky. Mano yung mga ka-K5 kung doon na mo yung mga uyuan diha nga nawala yung cellphone or nabili niya yung cellphone, linta niya. Na nabilin dito sa karinder, o sa kakarinderya sa kanang gitawag og friends itiri mga ka-K5. Palihog lang o claim there is a K5 News FM. There is a barangay Panubiga or National Highway Barangay Panubigan, Canlaon City. Ini nga mao nga cellphone mga ka-K5, color blue ni siya nga Android phone. Kabalo mi unsa ang brand sa maong phone pero dili lang namo i-mention diri unsa nga brand kay para amo agyud nga mahatag sa tinuod gyud nga tag-iya mga ka-K5. So palihog lang, isulti lang ang brand diri sa cellphone, may password. May password. Gawas nga maka-identify mo sa brand sa cellphone. Gawas nga maka-identify. Kamo pod maka-open pod mo sa password mga ka-K5. Mauna mga suki na itong nating palamati ha. Sige, maumanggo na mga ka-K5. Padayon ta sa unahan. Kinig kalabutan usab di idig gitawag og kining gi maula gini gitawag mga ka K5 nga daghan ang nasuko, daghan ang napungot, daghan naglagot, at the same time may nalipay naman. Nalipay mga ka K5, especially kadto nga mga beneficiary sa 4-piece mga sukin tigbalamati. Kining gitawag nga naka-avail ining gitawag og expanded lifeline rate subsidy program kon LRSP mga ka K5. Nasa diin automatic nga maka-avail sa maong kuan mga ka K5 kining discount nga 100% or meaning zero bill mga ka K5 sa maong konsumo. Sa balayran sa kuryente, so ibutan na to 50 kilowatts per 50 kilowatts or less mga ka K5, ini-multiply nimo na siya mga K5, pila naman ron ang kining kada kilowatt mga ka K5. Okay, sa month of April atong ibutang diri kay na-effect kon man siya mga ka K5, atong i-check diri ha. Sa month of April mga ka K5, 13 13.55. Ato lang i-round off mga kival. 13.55 pesos per kilowatt per hour. I-multiply ni mo na mga ka-K5 sa imuhang nakonsumo nga kuryente. Mauna ang imuhang nga mabayran. Grabe, yung dako kag-save mga ka-K5. Mauna yung mga sukin tigbalamate. Unya, asa man kuhaon mga ka-K5. Diba? Makabantay mo diha mga sukin tigbalamate. Makabantay mo diha mga ka-K5 nga diha sa inyuhang nga bill sa kuryente. Doon na rin nakabutang diha nga gitawag o lifeline. Betong i-check diri mga ka-K5 ba? May kuan ko diri mga ka-K5. Doon na siya nakabutang diha nga kining gitawag og lifeline rate subsidy program. Nana diha sa inyuhang bills kuryente mga ka-K5. Anyway, may udto ni Tari Dani. Sige, may udto ni Tari Dani ha. May udto naman na ni Madam Magiset Davis. Good afternoon. Sige, good noon naman kang mananigbasa ganiha, no? May udto naman ha. Sa tanan na to, gabang K5 solid supporters, leaders. There is my Kanlaon. Dara naman sa may La Castellana, Moises Padilla, o Isabela. Samta ito pagtimbaya naman, labi na sa tuang nga mga... labi na sa KSS leaders naman mga ka-K5. Sa KSS leader, or KSS, tuang ng mga presidente. Dari sa KSS Canlaon, si Madam Ruggi Vilando. Sige no, sa toga baga kakifa, maing udto karon. At the same time, maing udto naman diya sa may La Castellana, Moises Padilla, o Isabela, good noon kang Sir Mador Flores, ni Pastor Mark Diles, o ni Madam Ami Jean Diles. Sa tanan na ito nga mga KSS leaders diha mga ka-K5. Araw sa alas 12:40, inoy bina, dari sa tuang pagbanag-uban, sa tuang tulumanon, inyong tulumanon. Dari sa mga atua karon mga ka-K5, regarding manggod ni ining, gitawag nga murag daw gibasol, di kay murag yod, gibasol yod mga ka-K5. Ang atuang mga gitawag nga mga, mga four-piece beneficiary nga naka-avail, naka-avail ining sa kaning discount sa kuryente mga ka-K5. discount sa kuryente kay lagi mga sukin digbalamate. Katong mga 50 kilowatts or naga-konsumo og 50 kilowatts mga ka-K5 is naka-less sila. I-multiply niyo mo siya something mga ragnaa sa mga 700 plus or 600 something ana. Dako na kayong tabang mga ka-K5. Kay kun kami beneficiary pa mo mabayaran sa mong kuryente narabes mga 100 to 200. Pero in fairness mga K5 no, dili man sa iyong gadepensa tas to mga 4 piece beneficiaries. Dili nato ma-blame ang mga beneficiaryo sa 4 piece mga ka-K5. Kabalo ba mo unsay ma-blame ana mga sukintig pala mati ang naggama anang maong balaod. ang naggama anang maong balaod mga ka-K5 kay mao lagi na kining laging gitawag mga ka-K5 og kining VAT or abat. Kining VAT mga ka-K5. kining VAT lagi kay kada palit na to. May VAT ta. Kining gitawag nga value added tax mga ka-K5. Palit kag ganing kuan diha bitsi. May VAT na mga ka-K5. Every palit ni mo diras tindahan, may VAT na. Nabito ito'y nagduso bitaw nga, usap po ito ka mambabalaod mga ka-K5, nga tangtangon daw ka ng VAT. Napoy dili mo sugot mga ka-K5, kay diha man kuhaon, ang gitawag nga, ay kurakuton ba? Lisod kayo niya, wala na untay, wala na ikawatunon mga ka-K5. Ang gitawag niya VAT mga sukin digbalamati. kada mabitaw na nga ingon bitaw sila mga K5 nga itang tangon ta ng VAT Oh, wag tangon tanang bot. Ay, may ingon man pod nga. Ay. Dili rato na kuhaon kay nga no man. Oh, wala na una niya makuha mga kakifa. Dagan kay mga bot lang gyud mga kakifa. Wala lagi na giingon bitaw nga kini nga mga panghitabo nato diri sa tuang nasod. Usahay makaingon ka bitaw nga pagkahilom ra man ta unta pero bisan gali og kadtong mga wala gid ordinaryo ra in town nga makareact na. Oh, makareact na mga sukin tigbala man ti nagali tay mga kaigsuonan karon nga nanganya buhig patas mga K5 na sa mga mag sa mga uma na to. Oh, mga labi na gid ining mga nagbulad og init mga ka K5. Ay, pagyawat lang gyud sa to kining ilaha nga pamilya pero kining uban mga K5 maglingkod lang diha nang rakot pagyo. Na ang kwarta nga ilang gikurakot gikan pagyus katauhan mga ka K5. Sus pastila na. Good afternoon kang or may uto da inyo da. Ingon man ni Doc Ramil Oy kag sa kay pariente Steve Flores. Kag sa mga upod ko sa K5 solid supporters sa gala dasig ba ni Taridan ni ba? may nga udto ni Mudia Taridani. May udto ni Mudia din. At the same time mga ka K5 sa mga nagapamati karong mga oras sa diri sa tuang nga pagbanag-uban. Labi na sa mga kakiva naman nato karon nga naas ilang atag sa tag sa mga panimalay or labi na kung naglakaw ka magdapat nga doon na kay balon nga Klinika Day of Fresh karon nga na kaya mo na nga musa kanaganing nga naanagid ng gitawag nga nang hawak mo ang bet o niya gisot saot kaya mga K5 pero kuan na di ito mura nagtrambutso. Dapat confident ka maggamit na sa Klinika Day of Fresh. Tungod kay confident ka para confident ka pag naka Klinika Day of Fresh. Ang ato ang natural deo roll on o ginagatag kining 48 hours freshness o puti pag yun nga kilikili. Available mga ka-K5 diri sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center. Diri sa may Canlaon City, Imutang National Highway, Barangay Panibigan, Canlaon City. At the same time, available naman sa tuwang mga K5 solid supporters, leaders sa Canlaon o sa may LMI. Wala tayo kong oras mga K5 diri sa tuwang pagpanag-uban sa tuwang tulumanon, inyong tulumanon.
1: 11 Mbps.
0: Sa ngalan, siniusang puwersa sa K5 News FM Philippines. Sa tuwag Vice President for Operation, Sir Elgin Castanio. Matang Vice President for Administration, Sir Jane Paul Caniata Generoso. Agatuan naman ining Station Manager at the same time, ato ang regular anchorman, ka K5 Steve Flores. Sandang sa tuwang Chief Executive Officer, ato ka Big Boss, Boss Doc Ramil Oy. Sa ngalan man sa kuha ng mga Master Control. Sa ngalan man diya sa tuang kaubanan usab diya sa may K5 News 7 San Carlos ka K5 Munji. Dira naman sa may 87.9 K5 News FM Gihulngan with ka K5 Rico. At the same time din naman sa K5 News FM Canlaon with ka K5 Carlo Peña. Iniman sa gihapon si ka K5 Elmer Saganga. Para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko kalingawan sa Negros, K5 News FM.
1: 11 Mbps. K5 News FM. Shopping the lives of the Filipino. D3 Bio Health News. D3 Bio.
2: Ako sir, na-diagnose nga ni Dako ang liver. Painom ko sa akong mama o D3 Bio. After 2 months sa pagtain, hinay na yung gamay. Epektibo kayo ang D3 Bio.
1: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
3: Mayong adlaw mga ka D3 Bio, ako si Jean Paul Generoso.
4: Ako na sab si Dr. Ramil Oy, hinautunta nga nainom nyo na ang inyong D3 Bio. Nga adunay 10 times more potent compared sa ordinaryo nga plain D3. Kalisod yun baya kung may patol ka, Sir GP?
3: Bitaw, ang tawag kay Ana Doc sa patol is absence seizure.
4: May nalang na ang absence seizure kaysa ka nang magkirig-kirig ka.
3: Gusto.
4: It's all about mental disorder, Sir GP.
3: Correct.
4: Appeal po di siya sa mga matambalan sa ditribayo tungod sa extra virgin coconut oil. Unsa ba dyan ang patol?
3: Unsa man.
4: Kung sa English pa, epilepsy. Kung bata pa unta sila, niya

0: jud kung imong painumon og ditribayo.
1: Correct.
0: Unsabay ganani mo? Painumon ditribayo ang imong anak or kanang maabot 7 or 8 years old biktima na ang imong anak aning patol. Wa nay lisod kay ang ditribayo ang kitons nga naa niini nga dili nimo makita sa print ditri. Grabe kaayo mo fuel og munari sa imong utok. Samot na ang imong mga nerves.
1: Yes, doc. Husto. Mao na epekto sa ditribayo sa imong utok. Unsa may gibasihan ini? During child epilepsy, adunay mga pagtuon kung asa ilang giusob, ang pagkaon o ang diet sa bata nga naay epilepsy. Unsa may gipuli nga diet? Ketogenic diet.
0: Mm.
1: Paglabay sa usa ka tuig, nawala ang epilepsy.
0: Wow.
1: Tungod anang mga intervention sa diet.
2: Ditribayo. Ako si JM, ako di tigtabang no ang ditribayo tungod kay mas gipaligo niya ang akong maskilo para sa akong kadao-adao nga buluha sama sa pag-ehersisyo.
3: Ditribayo. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3.
4: Mapalit sa mga butika.
3: Ditribayo.
0: Good news sa mga ginikanan nga naay anak ang mga patulon. Bisag ikaw nga dako na nya motokar pa ang imong patol, the best jud nga solusyon ang intermittent fasting plus keto diet, plus ditribayo. Unsa may keto diet?
1: Unsa man?
0: Imong kaon nun purus mga good fats. Kung mag-keto diet ka, bawal ang carbohydrates. More on good fats or GP.
1: Kanang mga nuts, avocado, VCO.
0: Siyempre,
1: ditribayo.
0: Ditribayo. Mana kung nakay sakit nga epilepsy or patol, lisudyod kayo kay bisag mulingkod ra ka, butang nato, tulo ka oras, naglingkod ka.
1: Oh.
0: Pwede dyo ka-attack yun sa imong patol. Kay siyempre, kapoy manjapo na ang magsigiglingkod.
1: Gusto.
0: Balik ta sa patol, Sir GP.
1: Oh.
0: Unsa may pwede natong i-first aid ani? Pananglitan atak yun. Unsa may atong mabuhat?
1: Number one, kung ang usa ka tawo gipatol, imo jung hawanan ang lugar.
0: Kay uban baya ilahang tapukan, Sir GP?
1: Gusto.
0: Dili gyud unta na pwede.
1: Kinanglan nga butangan nimo og bisag unsa nga humok ang iyang ulo. Og dapat dili jud nimo siya gapuson.
0: Oo, kay kasagaran di man jud mo abot og 5 ka minuto ng atake.
1: Ayaw jud gapusa ang gipatol. Tanawa og bantayer siya nga og siguruduha nga safe kayo siya. Kung mahimo naa kay ibalabag si ang baba, bisag gamay ra aron dili niya mapakan ihang dila. Let the process happen. Protektahi ra siya nga dili mabunal iyang ulo.
0: Correct.
1: Ug wala ra siya katumbahan.
0: Usa pa, Sir JP. Kaning magiatake sa ilang patol, mubula ang ilang baba ug galaway.
1: Bitaw.
0: Kinanglan patakiliron ra nato sila aron dili ni sila mas pirate sa ilang laway.
1: Dili matukan.
0: Dili matukan. Sideways ra, side lying. Kinanglan ang ulo gatakilid. Mauna, kinahanglan mag-amping jud ta. Kung naamoy pamilya nga ingon ani, higala kaila nga naipatol, dako jud kayo ang makatabang sa ditribayo. Hinumdumi, tungod sa BCO nga naa sa ditribayo, ga-produce og ketones nga mao'y pinaka-the best nga pagkaon sa imuhang utok ug kaya niyang makorek ang mga ingon ani nga sakit.
1: Wala tay oras, Doc. Ako si Jean Paul Generoso.
0: Ug ako na sab si Doc Ramil Oy, mayong panglawas ipadayon.
1: Ayaw abusuhon.
3: Ditribayo.
2: Ako si Jan, usa ka full-time law student. Mas sayon og dali na ko may memorya ang ako ang mga tulunan tungod sa Ditribayo. Bay, mao kini ang ako ang sekreto.
3: Ditribayo. Ang Ditri gamay Visio. Ang Visio gamay Ditri.
4: Mapalit sa mga butika.
3: Ditribayo. Ditribayo. Health news. Ditribayo.
2: Ako si Jan, usa ka full-time law student. Mas sayon og dali na ko may memorya ang ako ang mga tulunan tungod sa Ditribayo. Bay, mao kini ang ako ang sekreto.
3: Ditribayo. Ang Ditri gamay Visio. Ang Visio gamay D3.
4: Mapalit sa mga butika.
3: D3 Bio.

0: DTX 500, mapalit sa mga butika nationwide. DTX 500.
1: Ako sa Jubilant, sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin, kitistingan ako og inom DTX 500, duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Kasunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
0: DTX 500, mapalit sa mga butika. DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangka, pariyosang amarkuso, chia seeds, the sugared sugar cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, naka-detox ka pa. DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Beauty Soap.
2: Ako si Elaine, ako, gidang ako nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hami.

0: Kag pagpaputi sa ngakon nga pani, may yara ini sang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Cell. Sa mga butika.
2: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
3: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
2: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
3: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
2: Clinica Deo Fresh. Available now.
4: Dugay ka na bang nag-antos sa imong mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na ang alkaline nga vitamin C. Makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies. Mighty C, mutudlo, mubalanse, mubaligon sa atong immune system. Mighty C, mutambal sa tanang mga infeksyon. Upo, sikontra kaso, TB, pneumonia, o guban pang magabalatian para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C. Mag-Mighty C na!
5: Spore Biotics, nga gin-updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
6: Extend the food superman for men.
7: O si Rosanne, bao, akong ba na sang nag-edad ko rin taan nyo, sbala, nagaharaharagid sang una, hindi man na siya musina. Ay gali, naka-extend food supplement for men. Tungod sa extend, wala lang kami gaka-edad nga duha ba? Mami, gidang extend.
6: Extend food superman for men.
8: Mads, kumusta naman ka? Balita ko, successful na kaayo imong negosyo ron ba?
9: Ay Mads, ginagmay ragot. Pasalamat lang ko sa tabang ni DCCCO.
8: Wow, unsa pud ang natabang ni DCCCO, Mads?
9: Ang DCCCO nag-offer og business loan sa ilang mga miyembro aron paghatag og kapital nga gikinahanglan sa mga micro, small og medium enterprises. Lakip na ang dugang puhunan sa imong negosyo.
8: Mao ba? Unsa man ang pamaagi ana?
9: Ay dali ra kaayo Mads. Kinahanglan lang ang imong proof of income, business permit kung naa kay negosyo. Mas maayo gyud kung enroll ka sa ilang business development or BDS program para guided ka sa imong negosyo.
8: Kawaw kin sa DCCO. Sige, adtuon na nako ang DCCO ugma sa buntag.
10: DCCCO Business Loan, katabang sa imong panginabuhi, suporta sa imong pangandoy. Adto na sa labing duol nga DCCCO branch karon.
11: Shop and let us have fun here at Paisano Capital.
12: Calling all value card holders. Our value card day is coming on May 16, 2026. Experience great savings, up to 70% discount, and avail affordable items for our value card holders. Simply bring your value card plus your valid ID. Upon registration, avail any of our hotspot dry goods items and grocery items at the Value Card Center. Our Value Card Center will open at the following slots. First slot from 10 a.m. to 11 a.m. Second slot from 2 p.m. to 3 p.m. And our last slot from 4 p.m. to 5 p.m. If you don't have a Value Card yet, for registration or new members, our Value Card are available at the counters near you. Mark on your calendars on May 16, 2026. Grab yours now and be part of these most awaited deals and amazing offers for our Value Card holders. Only here at your number one shopping partner, Caisano Capital San Carlos, where you can buy more and spend less. The best place to shop for all!
6: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM. Number one. Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
13: Oras sa K5 News FM San Carlos. It's already 1:07 in the afternoon, mga ka-K5.

0: dili ko dulaan.
1: Ah, grabe po.
0: O, diba? And then, good afternoon, everyone. Welcome na sa programang Afternoon Heartbeat. Kaubang gapon ninyo si Ate siya. Since wala pa si DJ Barbie, since nga busy ang atuang HR DJ, temporaryo kayo.

0: na to sa K5 San Carlos Digital. Live na to sa K5 San Carlos Digital, mga ka-K5. Open na ra ang ato ang Facebook. Maka-comment mo dira sa inyo ang angay. Comment. Comment, comment, comment.
1: Grabe po!
0: K5, padayon ta sa naman. Hato ta, alas 3 sa kahapon. Ang adlaw, Martes, Mayo 5 to 2026. Welcome na. Abang gaya po ninyo ang inyong ate sa kanginan. Ate siya. Thank you, Sir Mona. Thank you kayo. Kaya ako'y na ako'y tech room. Mawala ni siya inog at 2 p.m.
1: Grabe po ito.
0: Welcome, welcome na. Nakapag na ang Kanlaon or ang K5 News FM Kanlaon o ang Fabulous Toboso dira sa Toboso, Negros Occidental. Ayan, mga ka-K5. Kumusta, kumusta, kumusta? Ang tanan sa 18 ka barangay na Bayan San Carlos, 40 ka barangay sa lungsod sa Kalatrap. 12 ka barangay sa lungsod sa Valyermoso, Canlaon, Don Salvador, Escalante City. Man, ang sumaabot ng atong Sibya afternoon kaninyong. Kainiton sa panahon, di mawa ang kape gamit sa DTX Coffee Mix. Lami kaya.

aminin nyo ron mga ka-K5 ang istorya sa kinabuhi sa usa ka sendo na nagpadala nato uro na mga ka-K5. Ato ang taga-anong mga tagad ang istorya sa kinabuhi ni Miss Urogen. Bahay ni sa iyang problema. Ang story. Tanga na to mga ka-K5 kung unsa ni ang iyahang story sa kinabuhi.

So kana, nara nara. At isagi ka na Dayan Vlog. Love ko ang songs from ears. Alright, it's already 1:16 in the afternoon na. Okay, matag music sa pagbalik sa to ang programa. Dito na nato uhunatan pagbasa ang sulat tampo nga gipadala ni Rodchen. Here's another song nga tong i-play sa pagbalik. Padayon na to pagbasa ang sulat ni Rodchen. Here's another song, Nilunok Kong Lahat.

0: 95 News FM. Championing the lives of the Filipino.
1: D3 Bio. Ako si Mia, atang ko sa akong lula nga may Alzheimer's disease. Gipainom na ko siya D3 Bio. Pipila ka bulan, mibalik na yung normal nga pangunahon na.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
3: Mapalit sa mga butika.
2: D3 Bio.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. DTX 500.
1: Ako sa Jubilin, sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin, kitistingan ako og inom DTX 500, duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Sunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar, 70 na lang.
0: DTX 500. Mapalit sa mga butika.
2: DTX Coffee Mix.
3: Gusto ko na.
2: Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
4: Ako si Katrina. Gaya na gina akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na siya nadula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika.
5: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C na pamatud-an sa mga eksperto na dunay natural nga antihistamine properties. Makatabang para makontrolar ang tanan nga mga allergies pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine.
6: Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit?
5: Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo?
6: Mag Mighty C na,
5: ang alkaline nga vitamin C, makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C, mag Mighty C na.
7: Gabasa na naman bala ang imo.
8: Ay, gabasa na naman?
7: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
9: Always nagabasa?
7: Kag nagabaho ang kilikili?
9: Mag-Clinica Deo Fresh.
7: Para sa maputi at mabangong kilikili.
9: Clinica Deo Fresh.
8: Nagabasa na naman balaga.
7: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
9: Clinica Deo Fresh.
7: Para sa maputi at mabangong kilikili.
10: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka! May fortified probiotics na nagabuling sa pagbalik sang maayong digestion. Sa 4 Biotics, gadalhay ang pag-ariya.
0: Extend Food Superman for Men.
11: Ako si Vicky. Tatlong amon kabataan sang mister ko. Pero wala orasan kung maglabing-labing kami ni mister. Inatungod sa bulig sang Extend Food Supplement for Men. Thank you, Gid, sa Extend. Baayaw, Gid kami ni mister.
0: Extend Food Superman for Men.
12: Sa panahon karon, importante nga limpyo og luwas ang atong imnon nga tubig. Kaysa usa ka higop lang, kaluwasan nato ang atong giatiman. Naa ang Chanyu Water Filling Station. May tubig nga gikan sa saktong proseso. Limpyo, presko, ug siguradong makasalig ka. Tawag lang sa 0916-145-3244. Makita sa Yap Building, Bros Street, San Carlos City, Negros Occidental, Chanyu Water Filling Station. Limpyo, presko, kasaligan.
13: Let's shop and let us have fun here at Paisano Capital.
14: Calling all value card holders. Our value card day is coming on May 16, 2026. Experience great savings, up to 70% discount, and avail affordable items for our value card holders. Simply bring your value card plus your valid ID. Upon registration, avail any of our hotspot dry goods items and grocery items at the Value Card Center. Our Value Card Center will open at the following slots. First slot from 10 a.m. to 11 a.m. Second slot from 2 p.m. to 3 p.m. And our last slot from 4 p.m. to 5 p.m. If you don't have a Value Card yet, for registration or new members, our Value Card are available at the counters near you. Mark on your calendars on May 16, 2026. Grab yours now and be part of these most awaited deals and amazing offers for our Value Card holders. Only here at your number one shopping partner, Caisano Capital San Carlos, where you can buy more and spend less. The best place to shop for all!
0: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM. Number one, ang himpilan ng sambayanan, K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
15: Oras sa K5 News FM San Carlos, it's already 1:29 in the afternoon. Here's another song, Tell Me Your Name.

night mga ka-K5. It's already 1:32 in the afternoon. Welcome sa programa Afternoon Heartbeats. Kapan gaya po si Ate Sha and Carlos. Ayun. Magwala-wala lagi, no? Alright mga ka-K5. This time, taga na itong pagtagad ang istorya ni Rujin. Usa ka minyo.

Apan sa di pa natusog din pagbasa. Tagaan sa natong pagtagad ning nasa comment section para pagbalik nato muhatag na lang tag Love ko yung song from Air Supply at siya. Jay Pilim, pakiplay naman ang kanta Langit by Missing Pilim. Good afternoon, Ma'am siya. And monitor me, diri sa J4 and Phil Toboso. Good afternoon sa tanan. Hi, Ma'am Lady Anne. Thanks. And also to Zella Velchez Escamos. Good afternoon, Miss Barb. Ang K5 siya. Wow, thank you K5 at siya.

that that was Dina Iibig pa by Dream Brothers at this time. Tagaan na to pagtagad ang sulat ni Rudy. 36 in the afternoon at 5. Ate siya. Ako di ay si Rudy. 32 Dua ka anak. Nakumba na. Trabaho sa usa ka private company. So na ati siya. Tinangga kayo ko sa kuang bana. Provider. Walay dagang istorya. Walay dagang reklamo. Sa saktong oras gikan sa trabahuan. Ako usab nga naa sa balay. Di asikaso ang panimalay. Di asikaso ang mga anak. O pag-uli kaniya doon na naipagkaon nakalatag sa kusina. Salamat.

niya na ati siya. Nananghid ang ako ang bana nga mag-outing sila sa iyang katrabaho. Ako usab, walay daghang gamo. Tungod na sayod sab ko nga kinahanglan niya. Isultan na ako siya ati siya. Panako lamang siyang gipahimang nuan na dili maghubog uga maayo. Itubag lamang siya ati siya. O dili ko maghubughan. Gani man ati siya. Mauli man tinuod nga dili hubog ang akuang bana. Pag uli naligo dayon akuang bana og natulog kay matud pa ni kapuisiya sa ilahang lakaw.

siya, wala ko'y pagduda sa kung bana nga ng limbo. Kanako. Ay sukada sa mo ang pag-minyo. Ihatag man ang tanan. Provider. Atensyon. Kaya ka mag-ihatag na ako, ati siya. Apan. Kaya tumigayo na ati siya samtang siya natulog. Akong gisulayan pagbukas ang iyang cellphone. May naghinasayod man ko sa password. I-open na ako ang iyang messenger. Bidako ang ako ang mata ati siya.

chat sa usa ka babae. Pinaingon. Hi love, how's nami? May pa-send picture pa. Apan wala siya gi-replyan sa kung bana tungod nakatulog na. Pagkabuntag niya na ate siya, maura gihapon ang ako ang routine. Giati man. Giandaman sa tangan kinahanglanon para pagsulod sa trabaho. Na kanon sa lamisa andam para makakaon this pa mulakaw suko dato ati siya dili na mawala sa kung una-una ang chat sa maong babae. Pagpanantod karon wala gyud mutugan ang ako ang bana nga nag-cheat siya. Sa akong unahuna, ati siya, lami, nagid kay siyang i-provoke. Kidili ko mahimutang. Tulad sa pipila katuig na mong panaga-kuyo. Isip ba nag-asawa? Karon pa siya makauna-una sa pag-cheat na ako. Sumay akong buhaton at Rogin.

0: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
1: Ako si Jay. Siging nga sakit ang akong likod ug naay story ang among pamilya nga naay sakit sa kidney. Pagkadungog na ako sa radyo na DTX 500. Ako gitrayo gidong kakapsula sa usa ka adlaw. After 2 weeks, gaan na kay akong pamati. Epektibo kay DTX 500.
0: DTX 500.
2: Mapali sa mga butika.
3: Dr. Ramil Uy ug sa mga suking tagpaminaw na to sa atong programa. Ako si Jean Paul Generoso.
4: Maayong buntag Sir JP. Hinaut nga nakainom na mo og DTX 500 og ang super antioxidant og ang Mighty C nga alkaline nga vitamin C. Pinakamayo ni siyang imnon kanang wala pay sulod ang inyuhang tiyan.
3: Mojo Doc, og dili sila dapat mabalaka kay alkaline based magud ang Mighty C. Dili ni acidic og luwas na jud sa iyang inumon bisag wala pa kakaon. Pagisgutan nato Doc Ramil kung unsa kaha kining Zollinger-Ellison syndrome. Mao kini siya ang overproduction sa mga acid sa atong tiyan tungod sang tumor nga nitubo sa atong pancreas o sa upper part sa atong intestine.
4: Ang sintomas aning Zollinger Sir JP is ang pagtaas sige sa imong stomach acid. Sige kang gasuka-suka, sakit imong tiyan, gadayariya ka, burning, aching sensation nga imong mabati sa imong tiyan. Acid reflux, heartburn, nya naniwang ka og mawala ang imong ganas kaon. Usually ang tumor, malignan Sir JP, og mukatag sa pinakaduol nga lymph nodes og sa liver.
3: Kakuyaw. Gastrinomas ang tawag anang tumor, Dr. Ramil. Og kini maoy hinungdan sa pagdagan sa gastrin hormone. Og kining gastrin, mo'y mupudagan si imong stomach acids.
4: Mao na Sir JP, nga dili jud maayo ang hyperacidity ana nila. Bisag unsa pangatambal ang ilang imnon.
3: So usa ra jud ang gigikanan sa anang tumor. Ang pagkurap sa mga DNA sa cells. Maong dili ingon ana ang type sa cells nga mugawas during cell division. Mao na'y rason kung ngano kinanglan jud ta mo kaon og utan, prutas ug pataso na to ang antioxidant sa tong lawas. Pinaagi sa pag-inom og DTX 500 og Mighty C aron nga maproteksyonan ang cellula batok sa mga free radicals.
0: DTX 500.
1: Ako si Annabelle. As kayo ako cholesterol level nasa 200 plus. Akong gisulayan inom og DTX 500. Halos tanan ako silingan ga DTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. Sa usa ka bulan pagpa-check up nako nag 100 na lang.
0: DTX 500.
2: Mapali sa mga butika.
4: Musugot kag sa dili ang tao na ay sakit or balatian tungod sa kakulangon sa antioxidant sir.
3: Correct.
4: GP. Mga dili ganahan mo kaon og gulay. Lagi na yung mga tao ngayon na di ganahan mo kaon og prutas. Kung mukhaon mang yun, o sarap po ka klase. Ang sekreto sa antioxidants, kinahanglan lain-lain o sources. Kay dili tanang utan o prutas, taas o antioxidants.
3: Correct.
4: Kung palitan alugbati, di ko ganahan na, mubura na ang antioxidants. Pero kung broccoli, ganahan ko na. Taas na antioxidants. Gamay ra jud na kasagaran ang antioxidant contents. Ako jud girekomendar Sir JP, ang pag-inom sa mga power combination like DTX 500 o Mighty C, aron taas kaayo ang antioxidant nga ilang makuha ug madeposito sa ilang lawas. Sayunan ka ba ng antioxidant sa DTX 500 na agyog kay 1.3 million ORAC units.
3: Pagkataasa na Doc.
4: Samot na jud Sir JP kung duha ka kapsula sa DTX 500 ug Mighty C ilang imnon at adlaw-adlaw. Sa to pa it's all about antioxidants ra gyapon. Kung ganahan ka nga maayo ang imong panglawas, dili ka dali matigulang ug dili dali matigulang ang imong mga selula. Swerte gani ta Sir JP ni Gross daghan kay tagtubo nya mao diha na nagikan ang kwan di sugar cane extract or DSA nga makita mo sa DTX 500.
3: Unya dili pa Pinoy nang nakadiskubre Doc, kundi usa pa ka American scientist nga eksperto sa antioxidants.
4: Nahibulong jud siya Sir JP nganong sa kadaghan sa tubo ni Gross. Tan-aw ni mo taas nag green lang na wala joy makagama og food supplement gikan sa pag-extract sa panit nga bahin sa tubo. Mo nang nahimo karon ang DTX 500 nga nagagikan sa pait nga bahin sa tubo. Kampiyon jud ni para sa mga naay diabetes, tumor o cancer, nagapabata pa jud ni sa imo nga lawas.
3: Wow.
4: Ayaw jud kalimot sa pag-appeal sa DTX 500 og Mighty C sa inyo nga mga food supplements. Ang tumong niya na kay ang pagdugang og daghang antioxidant sa lawas tungod nga kulang ra jud ang inyong gikaon nga mga prutas og utan.
3: So kun mahadlok ka sa mga bukol-bukol, tumor, cancer, mag DTX 500 og Mighty C jud matag-adlaw for your adequate self-protection. Wa na jud tay igong panahon Doc Ramil. Ako si Jean Paul Generoso.
4: Ug ako sab si Doc Ramil Oy saying maing lawas ang pingan.
3: Dili abusuhan.
0: DTX 500.
5: Ako si Alex nagka-UTI jud ko. Sakit ipangihi og ako pod nga pus-on sakit. Ipatay ko sa akong misis og DTX 500 tulo ka kapsul sa buntag ug tulo pod ka kapsul sa gabi. Simana lang nawala jud ang sakit. Kung nibalik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo jud kayo ang DTX 500.
0: DTX 500. Mapali sa mga butika. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. D3 Bio.
2: Ako si Nita Gandalaw na ay Edmiston. Dako kaayong tabang ang D3 Bio nako. Human sa duha ka bulan na kong ino, natunaw na jud ang bato.
0: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio.

0: Paya. DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: DTX 500.
2: Ako si Danny, na-diagnose nga na ay fatty liver. Natunggan ko nga nindo ang DTX 500 sa atay. Ug isuwayan ko sa pagtumar. Duha ka kapsula matag-adlaw. Sa sulod sa usa ka bulan, balik sa normal kuang atay. Epektibo ang DTX 500.
1: DTX 500.
3: Mapalit sa mga butika.
4: Ako si Barangay Kagawad Elgin Castaño. Ang morning ko extra special kay naga-DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapi ka na, nakadito ka pa.
5: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
6: DTX Beauty Soap.
7: Hi, ako si Roslyn. Isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag DTX Beauty Soap na mga besh.
6: DTX Beauty Soap.
3: Mabakal sa mga butika.
8: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
9: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
8: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
9: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
8: Clinica Deo Fresh. Available now.
10: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Mutudlo, mubalanse, mupalig-on sa atong immune system. Mighty C, mutambal sa tanang mga infeksyon. Upo, sikmong trakaso, TB, pneumonia, o guman pang mga balatian. Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na! Ang alkaline nga vitamin C, makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na o Mighty C! Mag-Mighty C na!
11: Sport Biotics, makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Clinica Sport Biotics.
12: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pagkanya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balaan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
13: Extend food supplement for men. May maca kag lavawaska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance.
12: Ga! I-shoot na ga!
14: JI Telecom offers the best deals in Visayas. JI Telecom continuously supports JI Cares charities, distributing relief goods and medicines every 2 weeks to Filipinos nationwide. Sa JI Telecom, happy ka! Sa home credit, pautang na gamay ang interes. Makapili ka sa imuhang freebies or discount. Basta sa JI Telecom, sigurado, garantisado, masaligan o abot kaya. San Carlos Senyos, ato ani. Bisitaha ang JI Telecom na himutang sa Vigo Stilo Street.

mga ka-K5, welcome back sa programa.

0: kita mga kaka-K5. Atong nadunggan kaganiha ang storya sa kinabuhi ni Gucin. Usa ka minyo. Apan wala siya mag-expect nga mabuhat sa iyang husband ang pag-cheat. Still, ma-recognize ni mo siya as cheating. Just because. Why nga mag-tawag-tawag og love si girl? Diba? Why nga magtawag-tawag og love mo chat si girl og hi love, I'm home na.
1: Wow ha? Grabe po.
0: Aba. May pa-update yarn?
1: Grabe po.
0: Ayya, good afternoon everyone. Diba? May pa-update yan pag muuli.
1: Grabe po.
0: Pero sukat-sukat never nag ano iyahang bana nag-amin sa iyahang nga nag-cheat. Diba? So, involved niya po na cheating issue. If sa chat lang to nakauyab sa iyang husband, that's my crew cheating. But if personal, Aida, kalami naman lang yung kulatahon. Oh, kulatahon. Aray mo.
2: Muna, tira na ba?
0: Mangulata, yar.
1: Grabe po.
0: Bitano, Rogin. Since nga nasakpan na nimo, panid ipagyod na imong bana. Pumahi mo, espiyahe. Ilabas ang pagka-spy.
1: Grabe po.
0: Ilabas ang pagka-spy nimo, Rogin, para masakpan nimo kung nag-cheat bagyod ang imong bana. Ano ba? Malay mo katong ka-chat niya, kauban dito niya sa outing. Ingon siyang mag-outing, pero dili day outing ang iyang giadto. Nagkuyog ra dito sila sa girl. And that's why nag-chat ang girl pagkagabi, pagkahuman niya. Naana siya sa balay. May pa, hi love. I'm home na. Wow ha.
1: Grabe po.
0: Wow ha. May pa-update yarn. Try nga imuhang ayaw sa i-provoke ang imuhang husband. Kundi pangita pagdugang ebidensya para masakpan pagid nimo siya. Buhaton, ilabas ang pagka-spy. Ilabas ang pagka, ano, sa mga babae, pagka-intil. Diba? Para masakpan. Pero wala magod niya gi-expect mga kaka-K5 na mahimo sa iyang bana sukad-sukad. Ay, ang iyahang anak, kamagwangan, dako na. It's already 14 years old, if I'm not mistaken, siya ang pagpadala. And then, dito na na time, dito niya na, nana siya, kuan ba? Nana siya ka ba? Tungod atong nabasa niya. Ano mo pwede mong gibasa, good charot? Ano mo pwede mong gibasa ang chat eh?
1: Grabe po!
0: Bitaw no? Charot lang. Oh, bitaw guys. Pero unsa may inyong matambag ato ni Rogin? Sige. Live ta sa K5 News, K5 San Carlos Digital mga ka K5. Live ta sa K5 San Carlos Digital. Nadira pwede ta maka-comment hi sa kong kumpare. Pads Marmar, Vena Kapukaw, good afternoon. So guys, mauna siya. So, Rogin, unsa inyong ma-salty sa storya ni Rogin sa mga nagkoan, nagpaminaw ron or nakaabot sa maong story. Pero kung dili mo ka, ano guys, akong i-pad. Ako na lang i-summarize. Summarize yun.

0: No, guys, ako na lang ang istorya ni Rogin. Una buutan kayang bana provider parang kung ato ang lantawon is a perfect house. But one day nasakpan na lang niya nga daw na nag-chat sa yang bana o may ingon nga, "Hi love. Home na." Aray mo.
1: Grabe po.
0: Aray mo, di ba?
1: Ah, grabe po.
0: So, Rogin, para nako. Ilabas ang pagka-spy girl.
1: Ah, grabe po.
0: Si Rogin is 32 years old. Anang yung husband is 33. So, pare-pareharas sila gidad. Pero since wala niya ma-expect nga mag-cheat ang yung husband. Oo na siya. So, unsa may masulti ninyo sa mga cheater?
1: Ah, grabe.
0: Cheater agad?
1: Ah, grabe po.
0: Ako ni mo, Rogin. Para nako, mangita ka o guway nga masakpan pa dyan ni mo imuhang bana. Mangita ka pamaagi para may madugang ebidensya ka. And then, if legit ang imuhang pagduda, ang instinct ni mo kayo, uy, ang babae, guys. Ang babae, mga kakay-five, di ba na masayop ang ilang mga instinct. May girl instinct na sila. Pag maingon na sila, kinabahan sila, ay, wala na, kabahan ka na din.
1: Ah, grabe po.
0: Pag kinabahan yung instinct ng babae, pag kinabahan yan, kakabahan ka na din.
1: Ah, grabe po.
0: Masakpan jud ka.
1: Grabe po.
0: No? Inganana na siya, guys. Inganana na siya, mga ka-K-5. Ang instinct sa babae, munag ingon ganila nga ang babae always tama, always nga sakto. Kaya ang instinct mangod sa babae, yung babae, may nakulbaan man ko, may panghitabo. Dito na, nasakpan na. So para na ko rin, nagpaminaw man karon, kaya maglantaw ko na to siya, true live. Pwede ni mo siyang i-provoke if you want. Pero make sure nga pag-provoke ni mo doon, naka-ebidensya. Eh, basig mo din na yung imong ngasman. Pero gusto pa dyan kag more evidence. Hala, panid inay mong bana. Pag-asa mo lakaw, hala, pasunde. Espiyahe.
1: Ah, grabe po.
0: Para mas masakpan ni mo, din dito na ni mo siya i-provoke. Diba? Pero nga ano magining mga boys, no? Makaasawag tarong.
1: Ah, grabe po.
0: Magbinungang. Huwag di makaasawag tarong. Butan!
1: Grabe po.
0: Diba? Baliktad kay mo, boys.
1: Ah, oh,
0: sorry.
1: Grabe po.
0: Damay-damay na to.
1: Ah, grabe po.
0: No? Basta maura to, Rogin. Ang ako ang maingon mo. Panid i get more evidence para mas hapos sa imuha ang mag-provoke. Kung makaya ni mo. Pero kung wala na, guba na ang imong peace of mind tungod atong naitabo, then, naani mo ang desisyon kung magpabilin ka sa inyong relasyon or mag-ano tawag? Mangita ka o kahilwayan para makanahunak ag tarong. So here's another song, mga ka-K5, Sinaktan Mo Ang Puso Ko by Michael V.

0: 95 News FM. Championing the lives of the Filipino.
1: P3 Bio.
2: Oh, si Richard.
3: Siging galabad akong ulo.
2: Last na day kong blood pressure.
3: Painom ko sa akong asawa, P3 Bio.
2: Sa nakabulan, nawala lang akong labad sa akong ulo.
3: Normal lang akong blood pressure.
1: P3 Bio.
0: Ang P3 nga may visio.
1: Ang visio
0: nga may D3.
1: Papalit sa mga butika.
0: P3 Bio.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. DTX 500.
1: Ako si Makoy taga San Carlos, ga yelo akong lawas tungod sa problema nako sa akong atay.
2: Pagkadungog nako sa radio
1: ang DTX 500. Ako dayon gibanatan og inom duha sa buntag,
2: duha sa gabi.
1: 2 weeks pa lang
2: may alibyo na.
1: Pag 1 month ka pa,
2: naayo na ako.
0: DTX 500.
3: Mapalit sa mga butika.
0: DTX Coffee Mix.
4: Ako si Nato Barrios, mahilig gid sa kape. Apang talupangdan ko nga makula-pula akong ihi. Pagod gali sa kape nga akong ginainom. Testingan ko ang DTX Coffee Mix. Kanamit gid kag nagbalik ang katinaw sa akong pagpangihi. Nagadetoxify gali sa toxin sa lawas. Ang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix.
3: Mga butika.
0: DTX Beauty Soap.
5: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
6: So una,
5: today, magid ako sa akong body odor.
6: Nabuya na ako magatubang sa akong mga customers.
5: Pero subong,
6: sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
5: Kag naghamis ka nagputik gid ako nga panit.
6: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap.
3: Mabaka sa mga butika.
0: Mighty C. Ang kalain nga vitamin C na pamatunan sa mga eksperto na dunay natural nga antihistamine properties. Makatabang para makontrolar ang tanan ng mga allergies pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine. Dugay ka na bang nag-anto sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo? Mag Mighty C na. Ang alkaline nga vitamin C makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na o Mighty C. Mag Mighty C na.
7: Gabasa na naman bala ang imo.
8: Ay, gabasa na naman?
7: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
9: Always nagabasa.
7: Kag nagabaho ang kilikili.
9: Mag Clinica Deo Fresh.
7: Para sa maputi at mabangong kilikili.
9: Clinica Deo Fresh.
8: Nagabasa na naman balaga.
7: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
9: Clinica Deo Fresh.
7: Para sa maputi at mabangong kilikili.
10: Sporebiotics, ang best friend sa mga kababaihan. Sporebiotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Sporebiotics, ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Sporebiotics.
11: Sa among lugar, sikat-sikat ko to ya. Ako ang pinaka-astig na boksidor. 3 rounds lang, knockout ang kontra.
12: Hey, boss Darulando. Storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka gani maka-1 round sa akon. Inikal.
11: Pigaw ang performance kay darling. Mang Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men. May maka kag lawawaska. Nga nagapataas ang energiya. Kag stamina sang lawas. Para sa mas astig na performance. Extend.
13: Asa pagkagikan, bay?
14: Gikan ko bukid, bay.
13: Uy, tingala ko lapo kay mong sakyan nan.
14: Bitaw, mabakarwash ganyan ko?
13: Aw, dito sa Jokax, bay. Jokax Car Wash.
14: Maya dito?
13: Ayos kayo.
14: Sige, diha na ka. Pakarwash ako.
13: Sige, sige.
15: Jokax Car Wash. Ga-offer og barato nga presyo. Paggawa sa inyong sakyanan, limpyo na, gwapo pa. Jukax Car Wash. Naay discount sa una nga 5 ka customer kada adlaw. Samtang nagulat ka, naay massage center aron makapamasahe ka. Jukax Car Wash. Nahimutang sa Cebu Avenue, Center Mall, Barangay Palampa, San Carlos City, beside Tennis Court. Jukax Car Wash.
16: Ang imong ubang sakop sa pamilya miyembro na, apan ikaw dili pa. Panahon na aron mo pamiyembro ka sa DCCCO. Apil na sa Pre-Membership Education Seminar og dalha ning mga mosunod. Kuha ka 2x2 ID pictures, photocopy sa bisan unsa nga government issued ID ug minimum nga deposito nga 2,600 pesos lamang. Unsa pa imong gihulat? Pagpamiyembro na sa

0: K5 News FM sa Carlos, sa oras sa K5 News FM, alas 2:33 na. Alas 2:33 sa kahapon, natod ka na to sa DTX 500 sa mga nagsuprayer sa halad. Diabetes, mag DTX 500. Ning mga oras sa tagaan at pagtagad, ang mga mensahe or mga comments diri sa comment section. Kaya basing makaingaw ni siya nga, di gini siya mamasa o ano no? Di gini siya mamasa o mga kaning, saan itawag? Comment no?
1: Grabe po!
0: Di gini siya ma-comment no? Di gini siya mamasa sa mga comments. Sao na lang ni siya.
1: Grabe
0: po! Basahon na to. Gikan ni Tata Sky sa Balay Pialay. Hi ma'am, siya mayong hapon diya pag-greet lang ko sa kong uyuan. O gati yung mukloy nga naminaw sa imong program Bet Watching from Sitio Kabungahan, Barangay Rizal, San Carlos. Alright. Gikan ni Juan Palanog. Shoutout ati siya. Diri sa Ubay, Linothangan, Canlaon City. Good afternoon sa mga taga Canlaon. Shout out Joanne og family Palanog og Bilyo na lang ati siya. Gikan ni Joanne Palanog. Bill content dapat shout out ati siya family Kalandingan og Bilyo. Good afternoon to Rosemary Better Stay Single. Koyong ganun na lang naman inaapakan ka. Di ba? Doesn't matter may anak kayo sa kanya. Marami namang single mom nagiging successful. True. Yeah, ang masultira dyan na ako, mama. Palit siya. Uy, grabe naman. Nag-promote naman eh. Alright, good afternoon to, Kinsani, Mr. Knight, to JP, and also ni JM. Good afternoon. Basa ha kay mamati ko sa'yo, mami. Ano daw? Good afternoon. Saku ang, anak-anak si JM. Pa-shoutout from Dolores Quezon of Province. Good afternoon. Alas 2:35 na sa kapunon mga ka-K5. Init kayo ang guwas ng bahin. Pero make sure na kainom mo DTX Coffee Mix. Eh diba, bisan unsa kainit magkape. Kape is life. Pa-shoutout from Dolores Quezon Province, gikan ni Mr. Knight. Hi, Jonas. Good afternoon. Shoutout na ko, mami. Manatagal shoutout. Sa day ka. Manatagal shoutout, no? Sa day ka.
1: Grabe po.
0: And of course, mga ka-K5. So, Rujin, motigingon. Ni Ma'am Rosemary nga, doesn't matter may anak kayo. Sa kanya, marami na mga single mom naging successful. Hindi ba? Para ano? Unsa na? Para may peace of mind ka. Kaya sa karon nga panahon, importante ang may para magka anxiety. Here's another song. Nanghihinaya. It's already 2:37 in the afternoon. Nakauban gyapon ninyo si ate. Hoping nana si DJ Barbs tomorrow. Na akong bahala sa kanila. Ay! Talaga lang, JM. Good afternoon to Zella Velchez Escamos, Tita Raquel. Sa ganito mong papaday? Diyos Kuro? Tama ba? Good afternoon. Hi, Ate Smile! Ang akong ating guwapa. Hi, Ate! Good afternoon. Ate Sai Chico, good afternoon sa inyo. Thank you, Ate! Sa iba, hindi man
1: ako nagpaalam.
0: Ano siya? Good afternoon, everyone. Whoa. watching from MBLT Philippine Marine Corporation Corpa Zamboanga del Sur at siya gikan ni Black Cover of Jumo. Kuyawan. Uy, sa mga Marines, good afternoon. Thank you, ate. Lagi mo raw ako. Sa mga Marines, sa mga sundalo, sa mga police, sa mga Coast Guard, good afternoon. Ganun yung tanan. Salamat sa inyo ang servisyo. Yan.

0: 95 News FM.
1: Championing the lives of the Filipino.
2: D3Bio Health News. D3Bio.
3: Ako si Ariel, na-diagnose nga ni Dakwa akong liver. Painom ko sa akong mama o D3Bio. After 2 months sa pagtain, hinayin na yung gamay. Epektibo kayo ang D3Bio.
2: D3Bio. Ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3.
4: Mapalit sa mga butika.
2: D3Bio.
5: Mga ka-D3Bio, ako si Jean Paul Hineroso.
6: Ako na sab si Doc Ramiloy na ako nang hinaot nga inyo nang nainom ang inyong D3Bio.
5: Hisgutan na to, Doc. Ugunsa ba ang cytokine storm? Ang cytokine storm caused nearly more than 50-60% nga nagpatay sa COVID-19. Mao ni ang isyu jod, cytokine storm. Mao ni ang dili pagkilala sa imong immune system sa iyang kontra.
6: Correct.
5: Kung virus ba o ang imong lawas. Mura ba na siyang nagwild?
6: Kana bang nakuratan ka?
5: No. No?
6: Gialimungawan siya ba?
5: Correct.
6: Ang una jud ana kay iya jung gipagawas ang tanan niyang kusog. Subo kayo paminaon nga ang mahitabo ani kay dili na ang virus ang iyang patyon. Imuha na mismong lawas sa GP.
5: Correct. Imong healthy cells, imong mga maayong selula, nga mga healthy tissues ang iyang gipang-atake. Gimarkahan niya ni tanan as non-self. Atakihon jud niya tanan. So unsa man ang mahitabo? Una jud nga mo atubang sa COVID pagsulod sa imong lawas ang imuhang adaptive immune system. Mao ni ang mga macrophages, mao ni ang mga monocytes. Kini nga mga monocytes mo release ni siya og enzyme nga gitawag og interleukin 6.
6: Kining interleukin 6 mao ni mo trigger sa cytokine storm.
5: Ana.
6: Ang macrophages ma-release ni siyag cytokine enzyme. Kini nga cytokine enzyme padaghanon pa jud niya ang interleukin 6. Unsa man ang gibuhat ni D3Bio?
5: Oh.
6: Sumala sa pagtuon ang medium chain triglycerides ni D3Bio suppresses macrophages activity. Ilabi na jud ang pag-release sa interleukin 6 nga mo trigger sa cytokine storm sa COVID. By doing this, maghinay-hinay ang intervention sa ato ang immune system aron dili na mag-wild kini.
5: Mauna.
6: Ang unang button jud ni D3Bio Sir GP, ang MCTs like monolaurin, monocaprin ug monocaprilin, sila na to ang unang mag-control. Pamatyon lag una aron dili maabtan sa kagaw o di ba magbaha na pod og cytokine. Mao ni bintaha kung naka D3Bio ang imong giinom Sir GP.
5: Sa to pasabot Doc, kung naga D3Bio ka, malikayan nimo ang cytokine storm.
6: Correct.
5: Na maoy reason nga nangamatay ang mga naay COVID-19.
6: Kay kung D3 medyo dihado ka na,
5: oh,
6: may posibilidad pod nga busy ora kulang ra gyapon. Kinahanglan duha gyud partner gyud na ang D3 og ang BCO nga makita sa D3Bio.
5: Siyempre, extra virgin coconut oil naay gamay nga vitamin D3. Perfect jod og anaa ra jod sa D3Bio.
2: D3Bio.
7: Ako si Aying, galabad gyud ang akong ulo kung usaw ang pagpagamay. Isulayan ako ginom ang D3Bio. 2 weeks pa lang namatikdan na gyud nako ang pagluwag sa akong mga kalsunis ug paggamay sa akong buyon.
2: D3Bio. Ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3.
4: Mapalit sa mga butika.
6: Actually kining mga cytokine useful jud ni sila sa atong lawas.
5: Yes, of course.
6: Kini sila mao'y silbi nga mga pro anti-inflammatory Sir GP.
5: Correct, anti-inflammatory, pro-inflammatory, depende sa kondisyon kung unsay kinahanglan.
6: Pananglitan kung kagaw, inflammatory pahubagun jud ni nila.
5: Oo.
6: Butangan dayon og guardya. Pero kung may hubag na daan, mo produce na sila og anti-inflammatory. Daghan kayo ni sila nga grupo. Kung sige kag inom D3Bio, ang cytokines mo nga mamahimong utukan pod.
5: Oh.
6: Wala jud sila gapasagad. Kini nga cytokine gamiton sa imong immune response naa pod na sila gitawag nga TNF Sir GP.
5: So it's all about proper control of cytokine nga D3Bio ra ang makagamaan na. Unsa ka din ang meaning ka TNF, Doc?
6: It's tumor necrosis factor Sir GP.
5: Oh, aduna pod ni colony stimulating factor. Cytokine po na sila.
6: Chemokines nga maoy pinakadakong pamilya sa cytokine. Ang purpose ani nila ang pagkontrol nila sa migration sa imong immune system.
5: So meaning dili ingon nga magpasagad ra. Samot jud ni sila kanindo kung magsige kag inom og D3Bio. Mas maayo pa jud ang function kung gainom ka og D3Bio. The MCTs of D3Bio ang dili jud nimo makuha sa plain D3.
6: Dili na nimo makita sa ordinary nga plain vitamin D3.
5: Yes.
6: Maunay na kanindot sa interleukins. Klase na sa cytokine interleukins. interference mao kini ang mga function sa cytokines nindot jud basta sige kag inom og D3 bio.
5: Wa na tay igong oras Doc Ramil, ako si Jean Paul Hineroso.
6: Ako na sab si Doc Ramil oy mayong panglawas ipadayon
5: dili abusohon.
8: D3 bio.
9: Ako si Chimoy. Galuyang akong lawas nadunggan ako sa radyo ang D3 bio. Niinom ko ni ini sa usa ka bulan nabantayan na jud nako ang mga kausaban.
8: D3 bio. Ang D3 nga may visio.
4: Ang visio nga may D3.
8: Mapalit sa mga butika.
4: D3 bio.
8: D3 bio. Health News DGX 500.
10: Ako si Albert nga taga Dumaguete.
11: Grupo ang akong mga tiil o mga kasakit ulit. Sa pagkadungog na ko sa DTX 500, akong gidouble dose o nakapsol sa buntag o sa gabi. Wala pa'y bulan, nawala ang ubag-ubag o sakit sa akong mga kamot. Epektibo kayo ang DTX 500.
8: DTX 500.
4: Mabalik sa mga butika.
8: DTX Coffee Mix.
12: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiin nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag naglumbo ang akon sugar kay mayara inigali nga sang ang palayay.
8: DTX Coffee Mix.
4: Mabaka mga butika.
8: DTX Beauty Soap.
13: Ako si Jenny. Isa ako ka beauty consultant. Ina-recommend ko gin ang DTX Beauty Soap para sa mga bugason kag may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap hinimo sa daon sa bayabas, madre de cacao, papaya fruit extract para sa nawo nga pimple free.
8: DTX Beauty Soap.
4: Mabaka sa mga butika.
14: Dugay ka na bang nag-antos sa imong mga katul-katul sa panit? Problema ba nimo sa mad nga dugay maayo? Mag Mighty C na ang alkaline nga vitamin C. Makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies. Mighty C, mutudlo, mubalanse, mubaligon sa atong immune system. Mighty C, mutambal sa tanang mga infeksyon. Upo, si kontra kaso, TB pneumonia o guban pang mga balatian para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C. Mag Mighty C na!
15: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayo sa mabaho at maitim na kilikili.
16: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
15: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
16: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
15: Klinika Deo Fresh. Available now.
17: Kabalik-balik sa CR, kinadiarrhea! Max4 Biotics. Katap na sa bacterial infection na nagatuga sang diarrhea. Sa Spore Biotics, sasig ang alibyo. Mag-Klinika Spore Biotics na.
8: Extend Food Superman. Superman.
18: Ako si Bartolome Lucas. May erectile dysfunction ko. Pagkabate ko sa Extend Food Supplement for Men. Ini akong gitiluan. Bawo kabas ko gin. Nakamuligid sa akong problema. Nagamuligid niya salamat sa Extend Food Supplement for Men.
8: Extend Food Superman.
19: For Men. JI Telecom offers the best deals in Visayas. JI Telecom continuously supports JI Cares charities. Distributing relief goods and medicines every 2 weeks to Filipinos nationwide. Sa JI Telecom, happy ka! Sa home credit, pautang na gamay ang interes. Makapili ka sa imuhang freebies or discount. Basta sa JI Telecom, sigurado, garantisado, masaligan o abot kaya. San Carlos Senyos, ato ani! Bisitaha ang JI Telecom na himutang sa Vigostilo Street dool sa James Pharmacy o Gaisano San Carlos dool sa Jollibee.
20: Nasa iyo na ang lahat, pati ang puso ko.
21: This is K5 News FM, your official news and music station.

Alright, this time mga ka-K5, patagan ang tugpatagan at itong mga greetings para ipaabot silang mga gipang-greet. And good afternoon, Ate Rosalyn Luki-Luki din. Much longer. Watching from Saudi. May nga imo kag satanan nga nagmonitors live from Isabela. Dam Lady Anna, hello Ate Sha. Shout out ko sa mga naminaw karon labi na sa atong K5 Kiss San Carlos. Pa-request kog song Closer You and I na. Dino padili ako na play ate. Ay Lady Anna. Good afternoon also to Ate Smile and Kuya Yum Yum. Hi, hapon ninyo. Shout out and

0: Arlene Labang. Good afternoon. Before I forget, good afternoon to Nanay Linda Saldoa. Nanay Linda Saldoa, dara sa may unahan. Magamay sa muang office. Good afternoon, dara nay. Iyagi kong gisampit ganiya, niingon yun siya. Pag-greet naman, goodbye. May nga po, dara nay. Thank you sa pagpaminaw always sa K5 News FM San Carlos. Si, sa... Kananan dira sa may pantalan, dapit sa atbang sa Barangay Hul. Good afternoon ninyo dira. Naminaw po na sila. O sa tanan na lang, KSS members sa 18 ka Barangay Nindakbayan, San Carlos. Maying hapon ka ninyong tanan. Salamat sa pagsuporta. Alas 2:52 na. So wala na ko ay igong oras. Talagahan salamat sa itong mga sulid nga supporters sa K5. Sa tanang wana greet, may nga po na lang ninyong tanan ha. Hurot, hurot, huwag mabilin. Kay Lisod, huwag mabinlan. Aray mo. Good afternoon ha. Kaninyong tanan. Okay. Refresh na ito ni. It's already 2:52 in the afternoon, mga ka-K5. Mag-itribayo na. Kay para dini mo, mataptan dayon dira sa mga trangkaso. Hilana, tubusipon, hala, mag-detribayo na. The antiviral, antibacterial nga food supplement. Thank you for playing my song. Ay, sa okay radyo na ati siya, ha? Mission na. Oy, dali kami nga ni Lady Ann sa kwa, eh.
1: Grabe po.
0: Hi, G. Good afternoon to G. Here's another song. This is my last song for you guys. Sinungaling mong puso. Wala ko igong oras, anto na po sa sunod higayon, hoping ugman na si DJ Barbie. And wala ko igong oras, dagang salamat sa muang station manager, Sir Brian Morden, sa muang CEO, Doc Ramil Uy. Dagang salamat sa opportunity. Bye-bye and God bless everyone!

0: 95 News FM. Sharpening the lives of the Filipino.
1: D3 Bio.
2: Ako si Ariel na ay sakit sa atay. Isulayan nako ang D3 Bio. Ibalik na sa normal ang akong atay. Daghan kayong salamat sa D3 Bio.
1: D3 Bio. Ang D3 ng may Visio.
3: Ang Visio
1: ng may D3.
3: Papalit sa mga butika.
1: D3 Bio.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. DTX 500.
1: Ako si Annabelle. As kayo ako cholesterol level nasa 200 plus. Akong gisulayan inom og DTX 500. Halos tanan ako silingan ga DTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. Sa usa ka bulan pagpa-check up nako nag 100 na lang.
0: DTX 500. Mapalit sa mga butika. DTX Coffee Mix. Ako si

0: Foot Music Exclusive.
1: Yeah. Tara, sumama ka sa akin. Alam mo na, dadalhin kita sa mga gusto.

0: K5 News FM. Sharpening the lives of the Filipino.
1: Petri Bio.
2: Ako si Brian. Taas akong sugar. Akong sama dugay kaayo maayo. Pero sukad ni inom ko sa Petri Bio. Dali lang naayo akong sama.
1: Petri Bio. Ang Petri ng may Visio. Ang Visio ng may Petri.
3: Mapalit sa mga Petri
1: Bio. Petri Bio.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: DTX 500.
2: Ako si Jay. Siging gasakit ang akong likod ug naay istorya ang among pamilya nga naay sakit-sakit. Pagkadungog na ako sa radyo naay DTX 500. Ako gitrayo gindo nga kakapsula sa usa ka adlaw. After 2 weeks, gaan na kay akong pamati. Epektibo kay DTX 500.
1: DTX 500.
0: Mapalit sa mga butika.
1: DTX Coffee Mix.
3: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala di ko gainom kape kay gabatsyag ko dayon sa akong asin. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kag gintestingan. Wala gid ko nagbatsyag acid. Salamat gid DTX Coffee Mix. May kape ka na detox ka pa.
1: DTX Coffee Mix. DTX Beauty Soap.
4: Ako si Katrina. Gay na gid na akon ginaproblema ang akong mga alap up sa akong nawong kag likod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinay-hinay na siya na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
1: DTX Beauty Soap.
0: Mabakas sa mga butika.
1: Mighty C. Mayor Pride Henry Tevez. Isa ka certified Mighty C user.
5: Kini si Mayor Pride Henry Tevez of Bayawan City. Sa akong kanunay adlaw-adlaw ang schedule, kanunay busy. Apan kanunay nga kondisyon tungod sa Mighty C. Mighty C ang kondisyon gid kini.
1: Mighty C.
0: Mapalit sa mga butika.
6: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayo sa mabaho at maitim na kilikili.
7: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alquitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
6: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
7: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
6: Clinica Deo Fresh. Available now.
8: Kasakit ang tiyan? Bugs for Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Bugs for Biotics. Kabulig sa pagpanamis ang digestion, nagpagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-Clinica for Biotics.
1: Extend Food Supplement for Men.
9: Ako si Fred Domingo, Extend Food Supplement user. Nakugin nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kaysang una, abi daw wala nagiganay. Pero may himala pamanggali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for men. Epektibo gid.
1: Food Supplement for Men.
10: JI Telecom offers the best deals in Visayas. JI Telecom continuously supports JI Cares charities, distributing relief goods and medicines every 2 weeks to Filipinos nationwide. Sa JI Telecom, happy ka! Sa home credit, pautang na gamay ang interes. Makapili ka sa imuhang freebies or discount. Basta sa JI Telecom, sigurado, garantisado, masaligan o abot kaya. San Carlos Senyos, ato ani. Bisitaha ang JI Telecom na himutang sa Vigo Stilo Street dool sa James Pharmacy o Gaisano San Carlos dool.

0: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
1: D3 Bio Health News. D3 Bio.
2: Ako si Ariel, na-diagnose nga ni Dako ang akong liver. Painom ko sa akong mama o D3 Bio. After 2 months sa pagtengi, nainay o gamay. Epektibo kayo ang D3 Bio.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
3: Mapalit sa mga butika.
1: D3 Bio.
4: Mga ka-D3 Bio, ako si Jean Paul Hineroso.
5: Ako na sab si Dok Ramil Oy. Ako nang inaot nga inyo nang nainom ang inyo ang D3 Bio.
4: Unsa man dok ang mabuhat ni D3 Bio batok sa baldness o ang pagkaupaw. Gitawag po kini sa uban nga alopecia. Unsa man ang mabuhat sa VCO, ang extra virgin coconut oil nga naa sa D3 Bio aron mapadayon ang health sa imong buhok.
5: Importante kayo Sir JP ang atong buhok, muprotektar kini sa ato ang ulo sa init ug sa bugnaw, pero ang ato ang buhok daghan jud kayong gamit.
4: Adunay 100,000 hangtod 150,000 hair strands matag usa nato. Depende ang nindot ani kay ang ato ang buhok pwedeng mobalik basta moinom ra kag D3 Bio.
5: Correct.
4: Ang nakanindot aning D3 Bio kay pwede nimo ni siyang i-apply topically?
5: Yes, both internally and topically. Mm. Pero ang pinakumon dyan nga hinungdan sa pagkaupaw, Sir JP, ang hormonal imbalance. Kung hormonal imbalance, sigurado dyan, maupaw yun ka. Mm. Sige ra kag inom og D3 Bio para dili mapiktuhan, dili ka maupaw.
4: Correct.
5: Hmm. Kay man ang vitamin D nga naa sa D3 Bio ug bisan pa ang BCO nga naa ra gyapon sa D3 Bio, kaya kayo niyang i-correct Sir JP ang mga hormonal imbalance.
4: Hmm. Unsa pa jud? Ang D3 Bio gipadaghan niya ang paghimo sa usa ka selula sa imong immune system nga gitawag og regulatory T cells.
5: Hmm.
4: Gawas sa tuwang adaptive immune system. Unsa man ang papel ni regular T cells sa tuwang hair follicles?
5: Hmm.
4: Si regular T cells gapanindot sa produksyon sa imong buhok.
5: Wow.
4: Pinaagi sa pagprotekta sa atong hair shaft from inflammation. Gipanindot niya ang aga sa imuhang notch pathway.
5: Mm-hmm.
4: Ang notch pathway na sad, mao ni ang imuhang makita.

0: Kahatag jud ka na nimo og hair growth.
1: Tier 3 Bio.
2: Ako si Aying, galabad gyud ang akong ulo kung usaw ang pagpagamay. Isulayan ako ginom ang D3 Bio. 2 weeks pa lang namatikdan na gyud ako ang pagluwag sa akong mga kalsunis ug paggamay sa akong buyon.
1: Tier 3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Mapalit sa mga butika. Tier 3 Bio.
3: Ako si Chimoy. Galuyang akong lawas. Nadunggan ako sa radyo ang D3 Bio. Niinom ko ni ini sa usa ka bulan, nabantayan na gyud nako ang mga kausaban.
1: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Visio gamay D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
4: Naapoy mga hinungdan, Sir JP, nga gitawag nga thyroid disease. Pwede pod nga mauna ang rason sa imong pagkaupaw. Unya, naisgutan na po nato atong niagi nga ang D3 Bio makatabang sa may mga problema sa thyroid.
0: So, gibalansi kini ang ato ang metabolism. Ang papel sa tong thyroid gland sa metabolism, usahay na labian na kataas. Ug usahay na labian pod kamubo.
4: Ang ordinary nga plain D3, naapoy antioxidant. Kung may 100 ka antioxidant ang ordinary plain nga D3, ang D3 Bio, Sir JP, kabalo ka, di maihap milyon ni Sir JP.
0: Of course. Ang kalahian aning ordinary vitamin D3 nga naapod antioxidants effect kumpara sa vitamin D3 nga giusa sa extra virgin coconut oil nga naapod sa D3 Bio, dako jud kaayo ang kalahian.
4: Kay ang power sa giusa nga D3 o extra virgin coconut oil, Sir JP, lahi ra jud.
0: Lahi ra.
4: O perfect pair jud kini. O ang health benefits ba ni Sir JP, grabe jud.
0: Yes.
4: Kung ikaw ga undergo ka og chemotherapy, Sir JP,
0: yes,
4: normal nga mga tangtang ng imong
0: mga
4: buhok. So ako jud i-suggest nga kung kasulay ka nini, D3 Bio jud, makatabang jud. Dili ra mauna. Kung sa ato pang giingon nga ang D3 Bio na siya gitawag nga lauric acid nga kayang simintuhon ang mga cancer cells.
0: Pagkadakong tabang, dapat na jud mag-upgrade ta sa D3 Bio over plain D3. Wa na tay oras, Dr. Ramil, hangtod sa sulod na pod nga higayon. Ako si Jean Paul Hineroso.
4: Ug ako ra sab si Dr. Ramil, oy maayong pangluwas ipadayon.
0: Dili abusuhon.
1: D3 Bio. D3 Bio.
5: Ako si JM, dako jud kay tabang no ang D3 Bio tungod kay mas gipaligo niya ang akong maskilo para sa akong adlaw-adlaw nga buluhat sama sa pag-iisip.
1: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio.
6: Ako si Jan, usa ka full-time law student. Mas sayon og dali na ako ng memorya ang ako ang mga tulunan tungod sa D3 Bio. Bye. Mao kini ang ako ang sekreto.
1: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. D3

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. DTX 500.
1: Ako si Janice. Okay kayo maman ako menstruation din gaspat-spat lang. Hinay kaayo. Ipati ko sa kumbahan na ako. DTX 500. Kito capsules a day. Maintain lang na ako. Pag-regular na ako menstruation. Salamat kayo sa DTX 500.
0: DTX 500.
2: Mapalit sa mga butika.
0: DTX Coffee Mix.
3: Si Leslie Katay. Mahiligid ako bala magkapi. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami balaga amat-amat man ko slim. Kemi arang chia seeds. Pampasexy. Gid man niya nga kapi.
0: DTX Coffee Mix.
2: Mabaka sa mga butika.
0: DTX Beauty Soap.
4: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag DTX Beauty Soap na mga besh.
0: DTX Beauty Soap.
2: Mabaka sa mga butika.
5: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Mutudlo, mubalanse, mupalig-on sa atong immune system. Mighty C, mutambal sa tanang mga infeksyon. Upo, sikontra kaso, TB pneumonia, o guman pang mga balatian.
6: Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo?
5: Mag-Mighty C na! Ang alkaline nga vitamin C makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C! Mag-Mighty C na!
7: Gabasa na naman bala ang imo.
8: Ay, gaan! Gabasa!

0: naman.
1: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
2: Always nagabasa. Nagabaho ang kilikili.
3: Mag-Clinica Deo Fresh.
2: Para sa maputi at mabangong kilikili.
3: Clinica Deo Fresh.
0: Nagabasa na naman, balaga.
1: Alay naman ay. Amo na ang basa na gusto ko.
3: Clinica Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili.
4: Masakit mangihi? Mag-Spore Biotics ka. Base UTI na ina. Mag-Spore Biotics na. May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatuga sang pabalik-balik ni UTI.
5: Ang fortified na probiotics. Clinica Spore Biotics.
6: Extend Food Superman for Men.
7: Ako si George, 35 years old. Damo na ko nga try nga supplement for men. Pero ibagin ang Extend. Nasawaan gid na mun sang mga amigo ko. Swabe lang kag mag-ans lawas. Bisitin nga bala mga meg. The best gid ang Extend Food Supplement for Men.
6: Extend Food Superman for Men.
8: This is K5 News FM, your official news and music station.
9: Open Gangnam Style. Gangnam Style.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. D3 Bio.
1: Ako si Ariel na ay sakit sa atay. Isulayan nako ang D3 Bio. Ibalik na sa normal ang akong atay. Daghan kayong salamat sa D3 Bio.
0: D3 Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. DTX 500.
2: Ako si Rochelle. Ang akong bugas-bugas miabot na sa akong likod. Ipainom sa akong mama. DTX 500. Dua lang kakapsula. Kadaadlaw. Sulod sa tulo kasimana. Wala judayon ang akong bugas-bugas. The best jud og epektibo ang DTX 500.
0: DTX 500. Mapalit sa mga butika. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Rick Vistangay sa kanegosyante. Agud yung magpabilin na alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante. DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
0: DTX Coffee Mix. Mapalit sa mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C na pamatud-an sa mga eksperto na dunay natural nga antihistamine properties. Makatabang para makontrolar ang tanan nga mga allergies pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine. Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo? Mag Mighty C na, ang alkaline nga vitamin C makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na o Mighty C, mag Mighty C na. DDX Beauty Soap.
4: Ako si Ronald, isa ka sales rep. So, una, problema, agad ako sa akong body odor. Huya na ako magatubang sa akong mga customers. Pero subong, sadya na agad ako sa budig sa DTX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagpute, agad ako nga panit. Salamat agad sa DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. Mamakas sa mga butika.
5: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
6: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
5: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
6: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
5: Clinica Deo Fresh. Available now.
7: Spore Biotics. Kontra sa viral infection. Loaded sa good bacteria na kaya makamatay isang viruses. Spore Biotics. Nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa Clinica Spore Biotics.
0: Extend food supplement for men.
8: Ako si Jay. Sa totoo lang, 2 years na wala na gid nakaarangkada kay Mrs. Ang napilawan, ang extend food supplement for men daw hindi ko kapatim na nagbalik ang kabaskog sa akong pagkalalaki. Gani, salamat gid sa extend food supplement for men. Epektibo gid.
0: Extend food supplement for men.
9: Sa panahon karon, importante nga limpyo og luwas ang atong imnon nga tubig. Kaysa usa ka higop lang, kaluwasan nato ang atong giatiman. Naa ang Chanyu Water Filling Station. May tubig nga gikan sa saktong proseso. Limpyo, presko, ug siguradong makasalig ka. Tawag lang sa 0916-145-3244. Makita sa Yap Building, Brose Street, San Carlos City, Negros Occidental, Chanyu Water Filling Station. Limpyo, presko, pasaligan.
10: JI Telecom offers the best deals in Visayas. JI Telecom continuously supports JI Cares charities, distributing relief goods and medicines every 2 weeks to Filipinos nationwide. Sa JI Telecom, happy ka! Sa home credit, pautang na gamay ang interes. Makapili ka sa imuhang freebies or discount. Basta sa JI Telecom, sigurado, garantisado, masaligan o abot kaya. San Carlos Henyos ato ani. Bisitaha ang JI Telecom na himutang sa Vigo Stilo Street duol sa James Pharmacy o Gaisano San Carlos duol.

0: News FM. Sharpening the lives of the Filipino. Dietary Bio.
1: Ako si Brian, taas akong sugar. Akong sama dugay kaayo maayo. Pero sukad ni inom ko sa Dietary Bio, dali lang naayo akong sama.
0: Dietary Bio. Ang Dietary nga may Visio. Ang Visio nga may Dietary. Kapalit sa mga butika. Dietary Bio.
2: Diabetes.
3: Medicina, Power Trio, DTX 500, Mitocin, and D3.

0: DTX 500.
1: Ako si Alex, nagka-UTI jud ko. Sakit ipangihi o ako po niya pus-on sakit. Ipatay ko sa akong misis o DTX 500 tulog kakapsos sa buntag, tulog pod kakapsos sa gabi. Simana lang nawala jud ang sakit. Inibalik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo jud kayo ang DTX 500.
0: DTX 500. Pabali sa mga butika. DTX Coffee Mix.
2: Ako si Igor sa Pilar Capiz. Wala giduyon magpangapi apang naganyat ako sa akong upod na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit kidman pag-hilti sa lawas. Mangod na batsyagan kung anak bawang akong panulukan.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
3: Ako si Jenny. Isa ako ka beauty consultant. Kinarecommend ko gin ang DTX Beauty Soap para sa mga bugas kag may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap hinimo sa daon sa bayabas, madrete kakao, kag papaya fruit extract para sa nawonga pimple free.
0: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika. Dugay ka na bang nag-antos sa imong mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo sa mad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na ang alkaline nga vitamin C. Makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies. Mighty C. Mutudlo, mubalanse, mubaligon sa atong immune system. Mighty C. Mutambal sa tanang mga infeksyon. Upo, si kontra kaso, TB pneumonia o guban pang mga balatian para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C. Mag-Mighty C na!
4: Gabasa na naman bala ang imo.
5: Ay, gabasa na naman?
4: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
6: Always nagabasa.
4: Kag nagabaho ang kilikili.
6: Mag-Clinica Dayo Fresh.
4: Para sa maputi at mabangong kilikili.
6: Clinica Dayo Fresh.
5: Nagabasa na naman balaga.
4: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
6: Clinica Dayo Fresh.
4: Para sa maputi at mabangong kilikili.
7: Wala balasang may gana mag-istorya sa imo bangod sang imo nga bad breath?
8: Ew! Yucky!
7: Mag-Spore Biotics ka! Clinica Spore Biotics! Ginapadamo ang good bacteria sa imo nga baba. Clinica Spore Biotics! Sa Spore Biotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imo baba nga nagatuga sa tooth decay nga bad breath. Clinica Spore Biotics! Ang probiotics nga kontra sa kagaw!
0: Extend Food Supplement for Men!
9: O si Juni, taga-Bacolod, napasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akong serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men.
10: This is K5 News FM, your official news and music station.
11: Na, kamusta? Welcome na sa atong tulumanong El Castigador. Kauban ninyo karong hapuna, siyempre, kinsa pa ba? Aba si Bobby Valencia. Maing hapon mga ka K5, kumusta ang tanan? Medyo madag-umo ng atong kalangitan karon nga hapon. And maumanggila ganyan atong ginabantayan God ang pagbundak sa uwan. Kaya siyempre, porti na natong kuana eh. Ha? Murag gikapoy na tag kinibang higop sa hangin nga porting inita. Matag-ud to. Kasi mo abot og hapon. Mga alas 3 sa hapon, bay. Magsigi ka po. Ha? Porti ka pong alimutang. So, mauna nga may mga pag-inulan karon nga natagamtaman ng atong lalawigan, especially sa south area, south of Negros Island region, na ay mga thunderstorm alerts dito. Pero diri sa tuas sa may north Negros Island region, medyo matag-umon pa bay, ha? And at the same time, ang pag-asa karon na doon na ginamonitor nga low pressure area, duha ka buok bay gasunod. Duha ka mga low pressure area ang gasunod ron na aron sa dagat Pasifiko mga K5. Ang usa ka low pressure area nga to apas layo kay kini magong usa ka low pressure area hapit naming sulod sa Philippine Area of Responsibility. Ang usa to apas sa unahan pagyod, to apas sa Guam area. Kato siya ang dako kang tsansa nga mahimo na og tropical depression. So now, the question is, mosulod ba ni gihapon sa Philippine Area of Responsibility pananglit nga mahimo na kinig bagyo? Aho ka na atong atang-atangan ah. Atang-atangan lang usak ta na ah. Kay wala pa mang gyud. So, anyways, kung pananglit ka mosulod sa Philippine Area of Responsibility, ato alang iampo sa gihapon nga dili lang unta mo landfall sa ato ang kayutaan. O siyempre asa landfall eh. Arang alang nga magmo magpadagat landfall eh. Maghinaot nga dili lang unta mo tupa sa kayutaan mga K5 kay bako ra ba in town ta kabalo na mo. Alakan sita sa ayuda, tulo ka bagyo, upat ka bagyo, lima ka bagyo ang isulod, kausara ta ayudahan. Dili na lang ta magampo nga mo tupa ang bagyo, dili mo tupa ang bagyo kay luoy, kayo ta magampo ta nga dili mo tupa ang bagyo kay alakan sita sa ayuda. Ha? Diba? Tinood man! O, labi na ron nga ang Iran. O, nagsugod na po ng bumbahan na ibay. Ha, humanamanggod ang pista, ceasefire nila. Ha, ning alerto na po mismo sa Dubai, o. Oh. Ang ako ang amiga dito nga naaroon sa Dubai, nagpuyo. Ha, nagtrabaho sa Dubai, ning alarm na po kung ito, porti na po kunong lanuga sa Siren. Ha, dito sa Dubai. Gabumbahanay na po, bay. So, dako kayang chance sa mga kaigsunan nga kung magsigi ra gihapon ning kagubot, magpadayon ang kagubot sa Iran, kaning atong mga natagamtaman nga pagnubo sa precious lana, basig sunod si mana bay. Actually, karong adlawan, isugod nagtaas eh, di ba? Mga 2 pesos ang pagsaka karon sa presyo sa lana. And possibly, kay nagbutanay na po daerong adlawan dito sa Iran. Ha? Oy! Hinahinay na mo, samtang 80 pesos pa ang gasolina. Hinahinay na mo dihag pagdalag mga container. Ha? Kaya ako, murag maugin na akong buhaton ron. Although, ipanawagan sa gobyerno nga bawal ko ng hoarding, bawal ning mamalit tagtag kinontiner, dapat ko no, from station to tank lang. Oy, bahala na po, Uroy. Total, ang panawagan sa gobyerno, dakpon ko, no? Dakpag sumay! Ha? Dakpag sulay! Kay magpadakop pragyupo ko! Sumaw na, ha? O, si Sir Emil Hieronimo Galit de Asdolis, kila traba, gahapon, giya. Padalaan ko niyag, hagidalaan ko niyag, manok, bisaya, hapit, pagidag, nakabuhi, ganyan, Sir Emil! Nakabuhi, hapit na ko, masayo-sayo, og ihaw, ang manok, ng bisaya! Reporting inlasa! Ha? Reporting inlasa na, nakulbaan ko, susmatay, masayo-sayo, man siguro ng ihaw. Kaya plano man ko, Sir Emil, nga kaning manok, nagdigini magpadakop ron, pero matunong ni siya sa ako ang saitanan, sa ako ang irgan, ha? Kalaha, ginirikta, magaling, kinadakpan ra! O, Sir Emil, gahapon, while gabit-bit siya sa manok, Bisaya, gahapon dito sa balay, naapon siya duha katag 10 liters nga Wilkins. Katong duha katag 10 liters, marakiyahan at itong gisudlan, gahapon, kibarato. Sa tinood lang, ha? Sa Toboso, barato ang gasolina. Diri sa Petro Gas Station, sa Toboso, is barato ang gasolina, bay. Compare sa San Carlos o Calatrava, mahal ang gasolina sa San Carlos o Calatrava. Ay, doon na to sa Escalante, kaya wala kay ko gabiyahe dito na pita. Pero mahal yun ang gasolina sa Calatrava o San Carlos. Compare sa Toboso, specifically ang Petro Gas Station. Mauna nga na ay mga tagalaing lugar mo, anis Toboso, ang tuyo gasolina, ragyod bay. O, mauna nga kamo, ha? O hala, hingagaw na mo samtang sayo pa. Usap pa kasi mana Ervic Rosarito. Usap pa kasi mana 1 week to go nga musaka na po dag presyo sa lana. Karon nga si mana hingagawa na ninyo diha. Ha, kay basig na po yung mga paingon-ingon nga wa nay stock ang ilang gasolinahan. Ha, kay daghan ra ba kay mga gasolinahan sa Pilipinas nga kunuhay hurot na ang ilahang stocks. Pero di ay to nagpaabot ng musaka pa jug maayo ang presyo o sa ibaligya ilang stack. Di ba? Sana all paldo. Oh, katahawa Sir Emil. Oh. Oy, shout out ni Sir Dexter Sardanias watching now ha sa Kapaminaw ra, sorry, Kapaminaw from Kabangkalan via application, K5 application. Thank you so much, Sir Dexter Sardanias. Sir Dexter, kumusta niya ang precious gasolinas, Kabangkalan? Okay, basi kung mas barato, diha na lang minister Emil Hieronimo, mamalit ah. Kung mas munubo pa ang presyo anak diri kung paras tuboso, makadto kami dira sa kabangkalan, mabakal kami dalana ah. Ha? Kung hindi gid man gyapon nubo ang inyong presyo da sa lana, makadto na lang kami to sa Sikihor kay mabakal kami to lana nga makapalupad sa amon. Kaya lana to sa Sikihor, Sir Dexter Sardanias, bimo? Ha? Isa lang to ka botilya nga hisong? Katong Johnson's BB oil nga hisong? Ha? 350 to 500 pesos? Pero, lifetime nga maglupad-lupad ta, pero gabi ira ang biyahe! Yes! Diba, Erbeck, ha? May hapon na nahuwasan na sa piyestas punta, malinaw na punta. O at correct, Erbeck Rosarito. Ha, human naman ta sa piyesta sa punta, pero actually wala pa ko nahuwasan sa piyestas purok Punta Cruz. Abi nimo nga no, Erbeck? Pila naman to kaadlaw ning labay? Ah, usa, pitsa 5 naman taron. Pitsa 3 naman natapos ang kuha. Ah, pitsa 4 na natapos ang piyestas Punta Cruz. Kasi siyempre nakadlawnan, 4 naman na. Ha? Ang akunti mailhan ka K5 ba Erbeck Rosarito nga nung wapagyapon ko na huwasan, daghan ra yapog pungit ang akong ilong. Erbeck, ha? Daghan ra yapog pungit akong ilong. Nang hingugmok ko ganiha. Naaga po'y pungit sa kaabog sa diskuhan, hangtod karong adlawa, naaga po'y pungit akong ilong. Ay, nako. Anyways, oy, shout out the Aynin, ha? Shanin, shout out the Aynin na Rosie Saldoa. Wow! Naminaw ron si Nanay Rosie Saldoa niya dool sa K5 News FM San Carlos Station sa may Brosi Street, ha? O, Nanay Rosie Saldoa, good afternoon. Happy listening niya sa may Brosi Street. May hapon sa pamilya Saldoa. Of course, Juliet Chu, may hapon. Sir Anastasio Diguma, ato ang diehard na kaayong gapaminaw na to, oh. All the way from Sitio, Plarinding, Barangay Salamangka. Mga taga Salamangka, kabalo ko daghan pa gin ang naminaw diha karon. Mga taga Plarinding, mga taga Sinugmawan, proper Salamangka, labinis pa kagawad, panyot kasipong naminaw na diha karon, ha? Kagawad, Tilboy Mahilo, may hapon. Ang mga taga-udtungan, kabalo ko naminaw pumudiha sa Fabulous Toboso Radio. Shurbol, gina. Ha? Ang mga taga-udtungan, may hapon, ha? Kimberly Escorial, may hapon! O, si Kimberly Escorial, diha sa may Sagahan. Barangay General Luna. Toboso, Negros Occidental, naminaw rin, porting lanugas tong tingog. May lana ko di, sir. Oh. Ambal ni Kimberly is ko, may ara ko no siya lana. Oh. O siya man lang lanaha, makapalupad na o makapalangoy? Ha? Makapalupad o makapasalom? Na may lana nga makapalupad, oh. Maligya sa Sikihor, napoy lana nga makapasalom. Niya ang lalaki ra pud amo salom. Labi lang naka-extend food supplement, Kimberly. Na! Kanang lanahan ni mo, sigurado d'yo ko sa lumon na. Naku! Bawlang ni mo, Kim. Basta maka-extend food supplement ang imuhang tanyagan, ang imong lana. Nay, masaluman, juga, Kim. Oh, hala, sige. Lucinda Auditor, good afternoon. Mamista ko nota sa kuwano ni Ingus Kimberly. Oh. Yes, mamista kita sa Purok Malinawon. Karong Mayo 13, kay na ay mga kasadyahan po sa Purok Malinawon. Niya, usap po ta sa naimbitahan sa Malinawon Youth Club. Pinaagi ni K5 Shani Gutwal. Mahimok ko nota ang hurado anang ilang singing contest. Ha? Mahimo tag hurado sa singing contest diha sa Purok Malinawon Fiesta. Sumakita ay tadiya ha sa Malinawon pohon. Oo. Pareho gid kamo style ni HR Sir Jean Paul Hineroso, Sir Bobby ah. Ang kurman nga makakatawa kagid sa mga birada. Ay, naku. Anyway, Sir Dexter Sardanias, thank you, kid. Actually na, usa sa ako mga kaning ma-inspire ko sa pagpanibya, no? Kining mga style, eh, no? Si Sir Jean Paul, ginahiniroso ang akong ginahimo inspirasyon. Sir Dexter, amuna iya nga, hindi ko niya pagkalipatan nga mahambal niya akong pangalan sa 11 Mbps. Although ginabirahan man lang ko to. Kaya palangga ko yan ni Sir Jean Paul, hiniroso mo. Langga-langga ko to ya. Yung tawagan niya ko gani last time sang Sunday ni Sir Jean Paul ya. Ano, sang Saturday gala ginatawagan ko ni Sir Jean Paul. Namangkot siya sa ako, kumusta ko no akong kubra. Kumusta si Sir Jean Paul ako atong Sabad Dubai. Kumusta ko no lagi akong kubra. Sa mga kasir, ay nga akong kubra, dugay raman itaw ning nakuan na naibtan og tango. Wala naman ni Venom akong kubra, sir. Ay, nako. Anyways, welcome to Abog Abog Fiesta Festival. Hinubog radyo imong ingon ako. Baba. Mao na Erbic Rosarito, mag-amping ka sa mga hubog. Kusog na mo saad ang mga hubog bay, pagkaugma bay, magmahay na. Kato mga hubog, ganing bangka og maayo atong piyesta. Ha? Basta hubog ka, hambugiro ka bay. Basta hubog ka, tanan nga tikal, mangguwas. Pagkaugma, magmahay-mahay. Diba, Lady Anne? Ha? May hapon diha ni Ma'am Julieta Angkon. O may hapon diha sa San Carlos City nga naminaw karon sa K5 News FM San Carlos 95.7. Nanay Imin Timlor, kumusta mo diha sa may Sipaway? Nanay Marsing Oro? Pohon na basig makalaag ko diha sa Sipaway. Kaya plano ko nga maghumul-humul ko diha. Kaya nawala ng kaparat sa akong lawas. Dili na parat akong lawas, puro na lang kapait. Eh, pero minti ko magkuan, pero minti ko mag... Kinibang sa tawag ani? Pero minti kong stress. Mauna, maghumol ko diya sa Sipaway pohon. Dito ko atong muragdako nga panbang na yung mga pawikan, na yung mga pangalwan. Magpaingkit ko ato para mawala, no? Ang kapait, mapulihag kaparat. Ay, nako. Anyways, ang kobra nila, Ags Don Salvador, Boss Bob, gialimutan, boss, nagguwas basin. Uy, tinuod na! Oh, giposto ni Sir Brian Morden ganiha sa iyahang page, ha? Ning comment ko nito lang, kakuyaw po, ana, sir, oy, nga kobra, mangkidaan na ning guwaan ng bangags basin. Kuyaw, ano, bangags basin, bay? Actually, na ako yung mga nakitaan nga mga videos, nga sa laing nasod bay nga na ay mga klase sa bitin nga naas basin mangguwa nganuman ha kining labi na sa amuang balay bakasyonan dito sa Miami, Florida, USA. Dito sa Miami, Florida. Abi ninyo ang Miami, Florida diha og bakasyon, ako'y balay dito. Dito sa may swamp area. Na ako'y siringan dito bay nga ang ilahang CR ha pagpungko sa intawon wakabantay eh pagpungko niya sa basin kay kalibangon intawon siya tingala siya nga murag naaman joy ga murag bay balhibo nga ga kitoy-kitoy sa iyahang sa iyahang ning kubol ha kay pwede ay to gisimot-simutan kay kabalo ka ang kining panimaho os bitin dili na pinaagi sa ilong ha kaning mga bitin halo ang ilang panimaho bay dili na pinaagi sa ilang ilong wala na sila'y mapapinamahuan igor na sila maginawa ang panimaho os bitin o sa mga halo pinaagi na sa ilang dila sumao to gisimot-simutan pinaginilatilaan sus karon kay nabatsagan man intawon sa kungsilingan dito sa Miami, Florida. Supporting the kuha siya maggal. Kanibang reticulated python. Magaling kay wala tukba. Magaling kay wala tukba, bay. Nya karon dito sa Don Salvador, Benedicto. Grabe yun. Nababaan ni Sir Jean Paul atong niaging si Manang. Sige pangumusta og kubra. Tanawan ng Atos Don Salvador ang kubra magiging wala aning tukob. Anyways, Andrew 7 may hapon Marivon Hawod sa Manghanoy. Uy, may hapon ha Marivon Hawod sa Manghanoy. Good afternoon. Anyways, alas 4:56 na sa kahaponon. Mabreak sa kaniyot mga K5 karos nung pagbalik no, atong i-check ang mga report ni K5 Jezebel. Ngayon man, ika-K5 Jong Bersales, standby ha. Ayaw mong biya di ha. Mayra mo sa sugod, tag-bainti ka buhok mga lantaw. Pagdugay-dugay, mga wala na mo. Kunin na ka mo, i-shoutout sa mga wala mo ha. O, share sana di ha. Sige, standby, balik ko dugay-dugay.
10: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
12: D3 Bio Health News. D3 Bio.
13: Ako si Aying, galabad yun ang akong ulo kung usaw ang pagpagamay. Isulayan ako ginom ang D3 Bio. 2 weeks pa lang, namatikdan na yun ako ang pagluwag sa akong mga kalsunis o paggamay sa akong buyon.
12: D3 Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3.
14: Papalit sa mga butika.
15: Mga ka-D3 Bio, ako si Jean Paul Hineroso.
16: Kung nasab si Dr. Miloy, hinautunta nga na inom nyo na ang inyong D3 Bio 10 times more potent compared sa ordinary nga plain D3. Mangutan ako ni Sir JP, nga nung mo inom ka man og D3 Bio kaysa ordinary nga plain vitamin D3.
15: Number one, Doc, ang benepisyo sa D3 Bio over ordinary vitamin D3, naada yun kay lauric acid.
16: Naapay, monolaurin.
15: Mga medium chain triglycerides.
16: Check. Plain D3 ikis.
15: Ang D3 Bio na ay MCTs or medium chain triglycerides nga maoy makapreserve sa insulin sensitivity.
16: Pasabot, Sir JP, nga dili jud ka magka-diabetes.
15: Kung kainom kag D3 Bio.
16: Check. Ordinary D3, walay MCT.
15: Unya, Doc, ang D3 Bio pwede jud magamit para sa detoxification sa atong ba-ba pa lang. Muna'y gitawag nga oil pulling for dental health.
16: So, sa ato pa, kung mainom kag D3 Bio, pwede ni mong pakpakon. Katulo, kalima, unya, imugmug ni mo, mamatay jud ang tanang kagaw sa imong ba-ba. Bakalikay pa jud sa pagbaho sa imong ba-ba. Plain D3?
15: Wala.
16: Wala na. Dili pwede mahimong pang-oil pulling. Dili makapatay og kagaw.
15: Unya ang D3 Bio makapromote pod og ketones. Nga maoy gahipo sa mga amyloid plaques aron dili kadaling malimot.
16: Correct. Pasabot nga dili kadaling malimtanon. Layo ka sa Parkinson's disease, Alzheimer's, dementia tungod sa ketones nga naara jud sa D3 Bio. Ang ordinary plain D3 walay ketones, no? Dugang Sir JP.
15: O dugangan pa jud. Ang ketones gihapon nga naa sa D3 Bio nga wala sa ordinary vitamin D3 makahatag 2 to 3 times more energy sa tuang brain. O sa to ba?
16: Magkataas ang imong metabolism. Correct. Dako ang tsansa nga mugamay ka.
15: Gusto. So sa D3 Bio pwede ka mugamay. Pwede ka mo bright pero kay plain D3 wala jud. Ikis na pod.
12: D3 Bio.
17: Ako si Chimoy. Galuyang akong lawas. Dunggan ako sa radyo ang D3 Bio. Niinom po ni Ini sa usa ka bulan, nabantayan na jud nako ang mga kausaban.
12: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3.
14: Apalit.

0: Naghano ni Musla, kinanglan dyan ni mo ang BCO nga naas di Tribayo. Di Tribayo, ginapromote niya ang gut bacteria. Mudaghan ang imo nga mga good bacteria, so check na pod ang di Tribayo. Ang ordinary nga D3,
1: wala
0: na pod.
1: Tungod ka na sa MCT, gipadagan ni ini ang atoang HDL. HDL mauni gahakot sa atoang mga bad cholesterol. Padulong sa atong atay aron mapagawas kini sa atong lawas ug wala jud na sa ordinary D3.
0: Mas kusog nga antibacterial ang D3 Bio.
1: Correct.
0: Compare sa plain D3 alone. Ayaw sayang yang inyong kwarta sa GP. Nganong dili man lang ka mag D3 Bio nga gipakapin ra na ang vitamin D3.
1: So,
0: nakainom na kag superstar nga BCO nga naas D3 Bio, napadyo kay pakapin nga vitamin D3.
1: Supporting actor ra. Nya unsa pa jud? Ang mga kayuhan ni D3 Bio versus plain na vitamin D3, ang imong probiotics gipadaghan na to ni D3 Bio. Napadyo'y usa nga gipadaghan niya ang imuang happy hormones.
0: Yes.
1: Ining serotonin og dopamine nga gihimo sa imuang tiyan. Mas daghan, mas maayo ang imuang mood.
0: So ingon ana kanindot ang D3 Bio, Sir JP. Kung gainom ka og D3 Bio, relax ang imong immune system.
1: Correct.
0: Pero complain D3 ra, hyper siya og stress ang imuang immune system. Ngano man kay duha ang anaa sa D3 Bio, guardia og pulis.
1: Gusto. Unya, dapat na dyan mag-upgrade sa D3 Bio ha, over plain D3, wala tayo oras, Doc. So, time to say bye-bye na. Hangtod sa sunod na pod nga pagsibya, ako si Jean Paul Generoso.
0: O ako si Doc Ramil Oy, mayong panglawas ipadayon.
1: Ayaw, abusuhon. Bye-bye.
2: D3 Bio.
3: Ako si Florazel. Before, problema dyan na ako ang irregular nga regla. Mabot pa dyan ang tulong kabulan. Pero sukat ni inom ko sa D3 Bio, normal na dyan doon akong regla.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may VCO. Ang VCO nga may D3.
4: Mapalit sa mga butika.
2: D3 Bio. D3 Bio. Health News. D3 Bio.
5: Ako si Ariel. Na-diagnose nga ni Dako ang akong liver. Painom ko sa akong mama o D3 Bio. After 2 months sa pagtengin, nainayo gamay. Epektibo kayo ang D3 Bio.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may VCO. Ang VCO, gamay D3.
4: Mapalit sa mga butika.
2: D3 Bio. D3 Bio.
3: Ako si Florazel. Before, problema dyan na ako ang irregular nga regla. Mabot pa dyan ang tulong kabulan. Pero sukat ni inom ko sa D3 Bio, normal na dyan na akong regla.
2: D3 Bio. Ang D3 gamay VCO. Ang VCO, gamay D3.
4: Mapalit sa mga butika.
2: D3 Bio.
6: DTX 500. Ang nagapanubo sa level sa cholesterol ukon makahalalit ka fat sa atong dugo. Kagkaugatan. DTX 500. Sa adlaw-adlaw nga pag-inom sa DTX 500. Ini ang nagabulig sa pagtunaw sa LDL ukon bad cholesterol. Nga amo naman ang responsable sa pagpara sa aton mga kaugatan. DTX 500 Likawi ang traidor kag makamaratay nga stroke kag heart attack. Mag DTX 500 kada aga. DTX 500 protektado ka na, sigurado good health ka pa. DTX 500 DTX 500 ang sapat sa diabetes. Mangmood ini ang nagapanubo sa imo blood sugar, nagatino sa imo dugo, kag nagapampa pakot sa imo mga ugat sa DTX 500. Malikawan ang pagkabulag, pagkabutod sa imo tiin, pag

0: 500 na kamo.
1: DTX 500. DTX 500. Makabulig sa pagtinlo sang imo atay. Paagi sa pagkuha sang mga toxins halin sa aton ginakaon kag ginaidong kada adlaw. DTX 500 ang may pinakamataas nga ORAC value. Gani, ini ang power antioxidant nga amo namaan ang nagasilhig sa mga free radicals sa aton dugo nga amo ang kamagdanan sa pagka-damage sa aton atay. Sa DTX 500, ikaw ang protektado sa delikado nga fatty liver. Nga kung mapabayan, amo naman ang kamagdanan sa cirrhosis of the liver o kung cancer sa atay. Likawan ang pagkubang sa imo atay. Mag DTX 500 kada adlaw. DTX 500. DTX 500. May powerful extract sa tubo kag amargoso. Duhaka compounds. Nga nagapanubo sa level sa imo blood sugar. DTX 500. Nagatinlo sa imo magagmay nga mga ugat sa mata. Nga masami nagka-damage bangod sa mataas nga blood sugar. Mag DTX 500 kada adlaw. Agud malikawan ang diabetic retinopathy. O kung pagkabulag sa mata. Bangod sa diabetes. Protection ni ang imo mata. Mag DTX 500 ka na. Ano pag ginahulat nyo? Mag DTX 500 na kita. DTX 500. Mahigro bala ang imo dugo? DTX 500. Masami ka bala ang gina-allergy? DTX 500. Ang DTX 500. Ang nagatinlo sa imo mahigro nga dugo? Nga sa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy? DTX 500. Masaligan DTX 500. DTX Coffee Mix.
2: Ako si Igor Sampilar Capiz. Wala gid uyon magpangapi apang naganyan.

0: ako sa ngapon utol na mag-inom sa Nditex Coffee Mix. Manamit good man kag-hilte sa lawas. Mangod na patsyagan kung anak bawang akon panulukan.
1: DTX Coffee Mix.
2: Mabaka sa mga butika.
1: DTX Coffee Mix.
3: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akon tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok gyapon ng akon tulog. Subong aga kag-hapon na ako ko magpangapi. Sang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix.
2: Mabaka sa mga butika.
1: DTX Coffee Mix.
4: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati ako na arthritis, wala na magbalik.
1: DTX Coffee Mix.
2: Mabaka sa mga butika.
1: DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rina. Permi lang ga hulong akong ulo. Sang nagtisting man ako. DTX Coffee Mix. Panami gid sang pamatyag. Nadula na ang hulong sang akong ulo. Salamat gid DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix.
2: Mabaka sa mga butika.
1: DTX Coffee Mix.
6: Si Jerry Tukay. Madugay ko na nabuntat pangapi bangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, iwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Bangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
1: DTX Coffee Mix.
2: Mabaka sa mga butika.
1: DTX Coffee Mix.
7: Ako si Mayra. Permi lang butod ako dyan. Nabalian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Itistingan ko man. Nagnami idang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
1: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
2: Mabaka sa mga butika.
1: DTX Coffee Mix.
8: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala gi ko gainom kape kay gabatsyag ko dayon sa akong asin. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kag intistingan. Wala gi ko nagbatsyag asin. Salamat gid DTX Coffee Mix. May kape ka na. Detox ka pa.
1: DTX Coffee Mix.
2: Mabaka sa mga butika.
9: Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C. Mutudlo, mubalanse, mupaligon sa atong immune system. Mighty C. Mutambal sa tanang mga infeksyon. Upo, sikon, trakaso, TB, pneumonia, o guman pang mga balatian. Napamatunan sa mga eksperto nga adunay natural nga antihistamine properties. Makatabang para makontrolar ang tanan nga mga allergies pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine. Alang sa epektibo nga kombinasyon, inom na o Mighty C. Oxanton Plus Herbal Capsule. Nangita ba mo og antioxidant nga vitamina sa mata? Andi na ang Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C na pamatunan sa mga scientifico nga mayong tambal sa mga balatian sa mata. Mighty C. Makatabang sa mga naghanap ang pananaw, katarak o glaucoma. Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na. Ang alkaline nga vitamin C makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C og Santon Plus Herbal Capsule. Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na. Ang alkaline nga vitamin C makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies. Mighty C. Mutudlo, mubalanse, mubaligon sa atong immune system. Mighty C. Mutambal sa tanang mga infeksyon. Upo, sikon, trakaso, TB, pneumonia o guman pang mga balatian para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C og Santon Plus Herbal Capsule.
10: Daghan ang utana na ako, unsay akong sekreto. Bisan daghan ko og trabaho, wala ko'y sakit. Ingon ako, nag-Mighty C ko. Kaya sulaye ganin ninyo, Mighty C, mapalit sa mga butika og pharmacy.
1: DTX Beauty Soap.
11: Ako si Elaine, ako gidang ako nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa ngakon nga pani. May yara inis ang antimicrobial property, kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo, sa ginhalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap.
2: Sa mga butika.
1: DTX Beauty Soap.
12: Ako si Jenny, isa ako ka-beauty consultant. Kinarecommend ko gin ang DTX Beauty Soap para sa mga bugason kag may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap, hinimo sa daon sa bayabas, madre de cacao, kag papaya fruit extract para sa nawonga pimple-free.
1: DTX Beauty Soap.
2: Mabaka sa mga butika.
13: Spore Biotics, nagin-updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health. Masakit ang tiyan, masabinabudlayan sa pag-ariya. Mag-Spore Biotics ka. May 45 probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sa Spore Biotics, kadalhay ang pag-ariya. Spore Biotics, magabulig sa pagtapos.

0: taas ang mga kagaw. Klinika Sporbiotics.
1: Sporbiotics, ang best friend sa mga kababaihan. Sporbiotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Sporbiotics, ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Sporbiotics.
0: Kabalik-balik sa CR, kinadayariya. Sporbiotics, gatap na sa bacterial infection na nagatugas ang diarrhea. Sa Sporbiotics, sasig ang alibyo. Mag-Klinika Sporbiotics na. Gasakit ang tiyan? Mag-Sporbiotics. Kamutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Sporbiotics. Kabulig sa pagpanamis ang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-Klinika Sporbiotics. Sporbiotics, ang fortified probiotic. May 80 billion CFU sang good bacteria. Sporbiotics. Kabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori na nagatuga sang ulcer. Mag-Klinika Sporbiotics ka!
1: Masakit mangihi? Mag-Sporbiotics ka! Base UTI na ina, mag-Sporbiotics na! May good bacteria nga nagatapna sa mga kagaw nga nagatuga sang pabalik-balik ni UTI.
2: Ang fortified nga probiotics. Klinika Sporbiotics.
0: Sporbiotics, kontra sa viral infection, loaded sa good bacteria na kaya makamatay isang viruses. Sporbiotics, nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa Klinika Sporbiotics. Wala bala sang may gana mag-istorya sa imo pangod sang imo nga bad breath?
3: Ew! Yucky!
0: Mag-Sporbiotics ka! Klinika Sporbiotics. Ginapadamo ang good bacteria sa imong ababa. Klinika Sporbiotics. Sa Sporbiotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imong ababa nga nagatuga sa tooth decay at bad breath. Klinika Sporbiotics. Ang probiotics nga kontra sa kagaw.
3: Wala na gitsang init ang relasyon nga ini sa malamig kagabi. Sa diin ka, pipino!
4: Relax, gan. Kinhimo ko man ang tanan. Pero wala na kidya.
5: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala nang kabuhay-buhay, muling buhayin mo. Extend Food Supplement for Men. May maca, kag-flavawaska, mga natural herbs, yanagahatag sang gana. Extend Supplement for Men.
6: Muling binuhay mo.
7: Extend. Isang kapsula ka lang.
5: Extend Food Supplement for Men.
8: Ako si Jay. Sa totoo lang, 2 years na wala nagid nakaarangkada kay Mrs. Ang natilawan, pa-extend Food Supplement for Men daw hindi ko kapati na nagbalik ang kabaskog sa akon pagkalalaki. Gani, salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
5: Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men.
9: Ako si Ere. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid katosik ang akon man, no? Silang sa ngigo ko. Itry ang Extend Food Supplement for Men. Epektibo ko, no? Akon gintilawan. Abaw. Gatok turaok gid ang akon man, no? Kanamit gid sa experience ba?
5: Extend Food Supplement for Men.
10: Ga, gabasa na naman bala ang imo.
11: Ay, ga. Kabasa na naman?
10: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
12: Always nagabasa?
10: Kag nagabaho ang kilikili?
12: Mag-Clinica Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili.
10: Clinica Deo Fresh.
11: Nagabasa na naman, balaga.
10: Ah, lay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
12: Clinica Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili.
13: FM, championing the lives of the Filipino.
14: Wow!
15: Bye, Puso!
16: Oras, alas 5.13 na sa kahapon. Balik kita, mga ka-K5. O may hapon dahil ni Bossing Ruel Fernandez o Madam Estelle Fernandez dahil sa Cody Meat Shop, ha? Cody Meat Shop. Ang pinakanamihan, barato na, preska pang karnis, baboyg man, o. Mapalit dahil sa Cody Meat Shop. Thank you so much, ha, ni Sir Ruel Fernandez o ni Ma'am Estelle Fernandez. Kaya kaniha, manggod, mapalit o dako manok. Nakaisagol na mo sa arroz caldo. Okay, namagod na nga, namagod may ginatawag bang, o sanay, Flores de Mayo, diya sa mong kapilya, diri sa may sambagan sa Sampaguita, niya every Flores de Mayo na yung mga sponsors may. Niya ako man untarong adlawa mo sponsor sa arroz caldo. Aning palit ko. I-Gcash, o na ako, inugbagiin na, manginok ko nga, ayaw ra, sir, ah. Dili rason nila pabayaran basta ako mapalit mo lang usay di na lang ko mapalit kay di mapabayaran. Thank you so much sa Cody Meat Shop. Thank you so much sir Ruel Fernandez. Kamo diha nga mga gaplano maglutog manok baboy may okasyon ha. Pilian ninyo ning priska nga manok ug baboy pa kining unsa ni? Kining priska nga karnes baboy ug manok ha. Ana mo Cody Meat Shop. Tingala ko nga ang Fabros, ginabalik-balik ko nang istorya na minaw ro sila ni Bossing Bambi Vito diha. Porting lanugas tong tingog diha ro sa Fabros. Ana minaw diha. Tingala ko lami nanam ang ilahang kining unsa ni? Ilang liempo o ilang litson manok na Fabros. Kagikan di ay Cody Meat Shop ang mga karnis baboy manok di ay. O, mauna. Ha, Fabros! May hapon, may hapon. At the same time ha, may hapon po di ay ni Sir G.R. Artuz. Ang ato ang behind the scene. Naghatag na to gahom. Sa pagpalupad. Sa atong dagway sa internet mga ka-K5 pinagi sa Signals Network and Data Solutions, muungot na ako ang suwang diha sa inyong mga screen sa cellphone kung mo brand out by ha? Eh di ba pag brand out mawala po ng internet connection? Oh, mauna muungot na akong suwang diha, mabilin akong suwang diha sa inyong mga screen sa cellphone kung mo brand out. Pero og maayo ang panahon, ha, maayo ang tiyempo, walay brand out by, tanawa inyo ha na ako, oh. Awar ako na akong bagong background, akong layout na, oh. Kita ka na, oh, gasiga-siga, ha? Gasiga-siga, oh, na, ha, kay klaro kay tungod na sa Signals Network and Data Solution, pas-pas ka internet connection, barato na, reliable o stable pa. Kung mga taga-Toboso ha, pataod na mo, Signals Network and Data Solution. Alita Senarilios, last ko niya may hapon watching from Barangay Bagunbon. Shout out di ay ni Papa ha, nga manog puhag o honey. Ha, sir, kalibod siya permit, tagasagano. O say, Kim, honey kinang kuan, kining dugos. Dugos ko rin mo't pasabot ni honey. Inas Papa ni mo, Kim, nga magpadulong kog dugos, unsa ni? Dugos, Kim, ha? Sa balay, tagpila man ang usa ka kuan ninyo, ana, lapad. Nga, kana bang sudanas, tanduay ba? Kim, ha? Sir Danny Iscurial, may hapon di ha? Kuan din ni manog puhag o ghani. O sa manog puhag ba? Kanang kuan, manog heart, o sa manog? Kaya mang hunting og kwan honey dayon na ilahang ko ano nung kapuluton sa usao na siya basta na bahala na oh dali kog honey Kim ha oh kanang honey ha nga kanang dugos ayo tong honey nga babae kay makasab-an tanas tong asawa wala na ko ana ah. Sukat na minyo ko wala na gyud ko nga wala na gyud ko nagbulakbol bay ha sa una chicks boy mangko. Ha? Pero karon nga nakaasawa ko siya nin. Wala, nagyug ko, ana. Mahadlok, nagyug ko, ana, ang butanga kay makasala, ta? Oh? Putsukan na, sir. Ah, okay. Si ingon si Ma'am Lita, last ko niya, putsukan ko, no? Katulang putsukan itong mga dagko kayong kuan. Dagkong klase nga mga honeybee. Kaya ang putsukan, raba, purtining kusuga. Lahi man ang alimpinig, bay. Ang alimpinig, kiningagmay, raba ng klase nga buyog. Ha? Ang putsukan, bay, katong mga dagkog lubot. Dagko kayo, tagas kay mga tusok sa lubot, bay. Makapatay, raba, gikunan yung putsukan. Basta matabangan kag putsukan, ya, kininga. Mapaakan ka, ana. Ay, nako. Dinuok ko. Mauna nga. Kung matusukan ko, ayaw lang ng putsukan, kato lang alimpinay, kinugbo ra. Nugbo, pero baga. Ay, may hapon ni Sir Rogelio Tihama. Diha sa may stop Aginaldo ha, naminaw ron si Sir Rohing ha, Tiham, o niingon si Sir Anastasio de Guma. Sa mga taga, o saan eh? Nato yung comment. Oh, sa mga taga-Kabunaw, ha? Diha sa Greenville. O diha sa may merkado publiko sa San Carlos City. Good afternoon. O pamilya, sa akong pamilya sa Kabunaw. O sa may merkado ni Ingon, si Lucinda Auditor. O na, sige ah. Ridzy Mendoza Haro, may hapon. Naminaw mi hagikan na... Sorry, naminaw minimo. O. Gika na lang ni Ridzy Mendoza Haro diri sa may barangay Kudkod. Salamat kay sa mga naminaw ha, o mga naglantaw sa atong live. O anak, gyud, anak, gyud magpabilin mong 18-20 kabuk maglantaw. Dili kay paghumana to sa commercial break. Mang jutay mo. Human mo nga tamyawon. Dili na mo dayon, dapat usa mo ma i-share gininyo. Usa mo mubiya sa atong live. Nya naka-comment na mo, shout out. I-share sa... I-share ninyo. I-share gina ninyo. Mauna lang na bilang kabayaran sa akong pag-shout out sa inyong mga pangalan. O, pati na bang layuan atong maabdan, abot na magitaon ta sa mga kabukiran, ha? Bisag asa mo dapita, mabatian na bagay mo all over the world, ha? Kanya, pag human, o shout out, mong lakat mo dayon. Ha? Exit. Dapat i-share ninyo o sa mumulakat, ha? Oh, hala, sige, ato asa nang i-check ang report, ha? Ni kay Five Jong Versales kay nakainumdum atong may 19 anyos nga nangulata, iyang higala, iyang gikulata bay. Unya namatay. Pagkapatay mga kaigsuunan, ha, ning file gyud di ay kuno, ha? Og kasong homicide batok ni ining kuana, batok ni ining a pamilya ning file og kasong homicide batok sa 19 anyos ang namatay 22 anyos. Ha, maopan ni siya katong piyesta. Ha? Piesta! Murag piesta to siya sa may piesta ni Esclatraba nangahubog bay. Ha? Diyan managhigala ra nagsinumbag ay patay ang 22 anyos. Itong i-check ang report ni K5 Jong Versales. Jong, may hapon di, Jong?
14: Park!
16: Piesta! Ah, wala to yung piesta di. Kanila ging makuanta ba? Kanibang...
14: Yeah!
16: Mao kana yon. Ha?
14: Wala
16: oi. Hoy, dili na pista. Kani ba si Erbic Rosarito ba? Siya kini gapakuan-kuan ako nga pista, mangko gipahinumdum jud ko jag pista. Ha?
14: Nabasol pa ko yan.
16: Hoy, abi nimo. Amin ni mo siyang ano, ang akong ulo ron na puno, nagpiesta. Na, maupay pag-post ni Mayor Richard Ahoko, o nga, na ay kuan at ay bagong bisita. Kasi rin kuan na dyan ko nga ni mga singer nga giimbitaran karon sa LGU Toboso, nga kuan na sikat nga, unsan ni sikat nga mga banda ba? Kasi pangan ani gani, amot na kakuan ka ani, Joke, ako wala kay ko na kuan ani, pero... Ay sa ha, tanawon ako ha. Itchy Worms di ay? Oh?
15: Ay si Kuan, si Jogs ba?
16: Jogs no sa Kuan man eh, di ba sa Showtime? Oh. Og si Kuan pag Jong si Ira Covers and JM Bales.
15: Wow.
16: Oh, ha? Na mauni roy.
17: Mamekayo.
16: Mauni roy.
17: Mamekayo.
15: Si Ira. Igsuo na ni Kuan, igsuo na sa katong misis sa kanang singing guitarist sa Sweet Notes ba?
16: Ah, okay, igsuo on. Okay, mao din ning puti ni duta mo kanta Jong.
15: Oh, igsuo na siya.
16: Alo no, oh be. Oh? Na, be pa ra, gamay lang ha, be. Oh, gamay lang, oh.
15: Di pa ibubimbog nila rin.
16: Na ha? Mauna, Jong, ang mga gipost ni Mayor Richard rong adlawa, mauna nga, puro piyesta akong
15: actually,
16: unaw.
15: Si Ira, mas na, ni popular na siya katong nasa gi cover nga Cindy Looper ba nga kanta ba nga kanang Girls Just Wanna Have Fun ba?
16: Ah, okay! Dito siya ning viral.
15: Oo, ning viral siya. Dito siya mas nailan siya pagayo.
16: Maudi ay niya. Kwa mapod, maay mo kanta, oh. Actually, oh, ang iyahang mga laag diyong nag-international tour siya, oh, sa Edmonton, sa Toronto, sa Winnipeg, sa Calgary, sa Saskatoon, Vancouver, o sa Yukon. Dito gid sa ako ang yutang na tawhan, John.
15: Si
16: Ira o si J.M. Bales?
15: Oh, kanaw ko kay Lana.
16: J.M. Bales, may ba? J.M. Maura kayo, J.M. Bales. Sumarig, basig, mauni siya'y pianist, siguro, unsa ba na diha?
15: Huwag kay Lana.
16: Musalsa?
15: Munsan?
16: Musalsa! Di ba na amay instrumento nga salsa, Jong?
15: Salsal.
16: Yung naaman, di ba? Uy, naaay gagi robe, salsa. Na-ay instrument, uy. Na-ay music instrument ka salsa, eh, sabi? Salsa. Ito lang ako alis sa Google.
15: Salsa.
16: Music instrument, be? Music instrument. Wala, gini ay jong. Ano lagi, oh, be?
15: Wala, oy, murag, lain ang ko, ano, yung kanong sayaw mo, guro, ng salsa, guro. Steps mo na, guro?
16: Ah, dara, oh, salsa ka na bang mga, ano, dara, ang salsa nga mga instruments na yung kanibang mga maracas, cowbell, timbales, trombone.
15: Ah, percussion, eh.
16: Oh, conga, bungos.
15: Percussion.
16: Ah, mauni siya. Kontrabas. Okay. Salsa is actually a type of music but not an instrument.
15: Tama lang.
16: Yung
15: ginagamit ng mga kwan is, yung mga instrument is percussion.
16: Nan. Maudi ay, sus kanibang. Pero, kumpirmado nga salsal na yun ato. Eh, sige na, ay! Oh, go na! Banat na, ano! Ano man yung sa pista? Tarungan ko na, usa, dili na ito pista?
15: Dili, ay. Kaya na ito ka ng murag dual happiness raw ka ng ilaran ka galingon nga sadya-sadya ni actually kakita ba?
16: Okay.
15: Kung ang mga silingan dito may pa, kung anon, yung mga nakailanin lang doon dito, may kambignets lang ang mga naghigala or magbarkada. Ilaran ni Duhang ka ng lipay-lipay ragod.
16: Gawan unuan? One-on-one silang inom, Jong?
15: Oo.
16: Okay.
15: One-on-one silang tagay. Kunya, ka ng misangpot sa bilipang sinabtanay, nagkasinong bagay. Kunya, amot na unsang pagkaunsa, ang usa aning duha ka mga na-imbulbar manggod, ni punit daw, og kuan, ni punit ay og kahoy nga doon ay lansang, kanang brace bitaw sa basketball ring.
16: Okay.
15: Oo.
16: Oh. Okay.
15: Or brace sa poste sa basketball ring mo yung ikuha.
16: Uy!
15: Nga, siyempre, na-lansang nga nag-ungot mo, ito yung ibunal-bunal.
16: Okay, hala.
15: Ang pastot na daw is, kining 19 anos, nga si April Borres, kanya, ang kining gusto mga na kalas mo ni si Juan, si Edsel Kamalian. Kaganina sa taong pagpangusisa kang Police Captain Jesus Alba, kay ang kining krimen magun na hitabo ni atong nakalabay ng Sabados gabi, Mayo 2. So, nagusisa ta kang Police Captain Alba sa update. Amantod pa kang hepe kaganina, napasakan na ang kasong homicide kay Kipabab batok aning suspetsado. Kuning niya di sabi. Mas nanon nito niya sa kustudiya sa ilahang buhatan niya. Ganina, ito nang ditungas dito. Atong ihibalo. Sa yung kaang pinakinungdan. Pero base sa itong nasairan, wala agad sila katungkad. Kay doon rin daw sila kay Kipabab nga nag-shotting dito sa hilid sa sapa.
16: Ay, hala. Niya, usaman ang orasa na hitabo mga gabi eh? Or adlawan.
15: Hindi na, bisuras na, gabi na.
16: Niya, naaras sila sa sapa.
15: Sa sapa sila nagkuan.
16: Tagay.
15: Tagay, pero ang kining patayang lawas sa nagbitidos alias, dito na nila palgan sa unha na sa kualay-ulay na dutay sa sapa.
16: Uy, murag papaulit na siguro sila anang ung higayuna na.
15: Wala, walay pa uli. Ginukdanay.
16: Aka ginukdanay. So katong sa Pajong nga area, wala to'y mga tao dito, wala yung mga nakakita, ana?
15: Nay pamalay, nasa ibabaw dutay, galing kay tungod ng mga kahoy-kahoy.
16: Okay.
15: Dino kayo marikugan niya, plus gabi eh, ngit-ngit ang palibot. Wala gyoy nakakuan, wala gyoy nakasaksi. Sila rin yung duhan, bawa na kita bawa.
16: Pero ang suspect ron, nahinabi ba siya, Jong? Naabasin na sulting kining unsang rasuna?
15: According sa ang amahan ganin naman itong nahinabi amahanan ng suspektado, natuog na daw siya.
16: Mm.
15: Okay, pakibayan daw siya ang anak ito siya, natuog na daw siya. O niya, kanang ikalitra daw siyang sukmag.
16: Uy.
15: O niya, pagkahuman, hilabay daw siyang sinina, amo itong himbaos daw siya.
16: So maoto nga murag kumbaga iyahang gipukaw na hino. Maawit na ko no Jong nga mas murag diri nako maka diri ta makaingon ba di ba? Amo ingon sila nga pag wag mo dawng disturbuhin ang lasing. Kisa sa bagong gising, sa na.
15: Ne, disturbuhin mo lang ang lasing, wag ang bagong gising.
16: Na bali na. Kag-disturbo mo niya ang lasing ng bagong gising. Doble.
15: Pero no way kay yang gidangatan ng kuan ani bentiro sa kay na according sa yang papa. Lubro gyud pud ito ni ang tangkubo da 55. I mean diri sa may yang ulo ba diri sa may back portion. Ang tahi siya ang ulo gikan diri siya ang tangkubo. Padong gyud diri dapit sa may duldula siya ang tang.
16: Hala, grabe ang pagkabunala, no?
15: So, hindi ko sugag. Nakumatak ko daw ang kahoy.
16: Grabe ba? Gitinood, giporto yung laguta, Jong?
15: Mauna, o.
16: Ay, na, kunya, naghigala. Una-una, aduhara sila, nag-inom, nag-wan-unwan. Meaning, dili biya basta-basta ang inyuhang pagkaamiguhay basta may ingon-ana nga banding, Jong?
15: Maulagi.
16: O, basta magkasinabot kali mo sa usa ka tawo, mag-amiguhay gali mo, niya magsabot ng mag-inom one-on-one, meaning suod na gyud kay mo nga managhigala sa ingon ana nga level. Pero ano na, basing mag-iilugan sila, Jong?
15: Wala man daw.
16: Ay, Ginoo ko. Ano po na in taon, no. Oy? Pero importante, na naman ka, priso naman ka, ang kining suspechado.
15: Hmm.
16: O sa manig, nadakpan ni siya through hot pursuit or aning surrender, gindi siya, Jong?
15: Gi hatod siya kay mama siya gini kanan.
16: Ah, okay. Gisurinder siya. Gisurinder siya. Okay. So, mauday, no? Kining, kuanday, no? Kining, at least, gisurinder sa gini kanan. Wala ning konsinti ang gini kanan sa mga panghitabo, no? But anyways, yung, at least, no, naanay kining movement ang kaso. And hopefully, no, mahustisyahan ang mga nahabilin ni ining biktima ka kay Five Jong. But anyways, Jong, ang source nako kabahin sa shooting incident dito sa may Anii Calatrava, ang apelyido daw sa namatay is Mahusay.
15: Ah, lain.
16: Oo, Mahusay daw ang kuan, ang kining posibleng apelyido sa involved, no? Sa involved sa shooting incident. Double check
15: lang mo niyo po. Sige, ko ano ni Kifamzas, no? Si Hepe. Pag-lagi ko. Pag naagyo yung insidente. Sige.
16: Oh, naguro to ah. Anyway, sige Jong. Thank you Jong sa imong report ping hapon diya.
15: Sige. Sumo na ito ang hapon yung mga report kay Kifamab karong hapon na para sa El Castigador Program dahil ka ito sa T3 Body Test 500 o Mighty Sea. Kung si Kifam Jong Barzales para sa kampiyon ng mga balita, Serbisyo Publiko Kalingawan sa Negros, Kifam News FM.
16: Salamat Jong sa imong report. Magbiro ka na lang sa lasing, wag lang sa bagong gising. Oh, niyon. Ring comment si Jezebel, oh. magbiro ka na lang sa lasing ni umupod si Mama Juliet Chu, wag lang sa bagong gising, unyak ka na kay hangover pa. Maulang itinood yung kamal to ko ingon bito, magbiro ka na lang sa lasing, wag lang sa bagong gising, niya ang problema kay ang lasing ay hangover pa. Nagisumbag-sumbag si Mama, ito na tabo, guna mo na dublig yun ang kining effect mga kagsunal. Kay ang lasing magudik imuha na siyang binuangan, musabay ra na, mukatawa-katawa ra na. Ang uban magmaoy pero dali ra ma masupress kay tungod kay kuan man kining hubog man o karon og nakatulog ang hubog niya. Imo gisdisturbo ang tulog samot. Pero anyways, lisod man inala maginang kamatuoran ay. Pero kung sa man to gyud ang ilang rason unsa may gihinu tay pa. Excuse me po. O kung sa man gyud to hinungdan na motibo, hopefully kinaana man gyud ang kaso, na file naman ang homicide nga kaso. Well, dito na lantugion sa korte ah. Importante na ana. Oh, dakdak kabugwas pod o banat ah. Oh, may hapon na dakdak kabugwas ha. Nanay Tessie Impanto, Tatay Rogelio Impanto, good afternoon ninyo diha. O kisa pa tong wala in taon ako matamyaw diha, napatay tulog kaadlaw nga nahabilin. Bawi-bawi on rin ako katong mga namalintan ako ha. Fight! Alas 5.35 na sa kapon mo break sa kaniyot mga K5 Karos. Nung pagbalik atong i-check ang report ni K5 Jezebel Barbetso. Kaya kuhaan atong update na kalabot lagi atong taas kaayo nga bills kuryente na report na ni kay 5 Jezebel kanyang buntag, pero karo ato pa kining hiskutan kay ning action gyud ang ato ang Northern Negros Electric Cooperative ha? O sige atong i-check karo sa pagbalik si kay 5 Jezebel Barbetso. Standby paminahon sa taring mga dugang pang pahibalo gikan sa klinika di Alternativo Medicina. Standby
13: News FM championing the lives of the Filipino.
18: D3 Bio.
19: Ako sir, yun. Na-diagnos nga ni Dako ang akong liver. Painom ko sa akong mama o D3 Bio. After 2 months sa pagtain, hinayin na yung gamay. Epektibo kayo ang D3 Bio.
18: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
20: Mapalit sa mga butika.
18: D3 Bio. D3 Bio.
21: Ako si Florazel. Before, problema dyan na ako ang irregular nga regla. Mabot pa dyan ang tulong kabulan. Pero sukat, inom ko sa D3 Bio. Normal na dyan na akong regla.
18: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
20: Mapalit sa mga butika.
18: D3 Bio. DTX 500. Ang nagapanubo sa level sa cholesterol ukod makahalalit ka fat sa atong dugo. Tagkaugatan. DTX 500. Sa adlaw-adlaw nga pag-inom sa DTX 500. Ini ang nagabulig sa pagtunaw sa LDL ukod bad cholesterol. Nga amo naman ang responsable sa pagpara sa atong mga kaugatan. DTX 500. Likawi ang traitor kag makamaratay nga stroke kag heart attack. Mag DTX 500 kada aga. DTX 500. Protektado ka na, siguradong good health ka pa. DTX 500. Mahigro ba na ang imo dugo? DTX 500. Masamig ka ba na ang gina-allergy? DTX 500. Ang DTX 500. Ang nagatidlo sa imo mahigro nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalay-lay nga allergy. DTX 500. Masaligan. DTX 500. DTX Coffee Mix.
22: Ako si Igor sa Pilar Capiz. Wala gidoyon magpangapi apang naganyat ako sa hapon utod na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit kid man pag-hilti sa lawas. Mangod na batsyagan kung anak bawang apon panulukan.
18: DTX Coffee Mix.
20: Mabaka sa mga butika.
18: DTX Coffee Mix.
23: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati ako ng arthritis wala na magbalik.
18: DTX Coffee Mix.
20: Mabaka sa mga butika.
18: Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C. Mutudlo, mubalanse, mupaligon sa atong immune system. Mighty C. Mutambal sa tanang mga infeksyon. Upo si Ultra Kaso TB Pneumonia o gupad pang mga balatian na pamatunan sa mga eksperto nga dunay natural nga antihistamine properties makatabang para makontrolar ang tanan ng mga allergies pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine alang sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C og Santon Plus Herbal Capsule.
24: Daghan ang utana na ko unsay akong sekreto. Bisan daghan ko og trabaho wala ko isakit. Ingon na ko nag Mighty C ko. Kaya sulayega ninyo, Mighty C, mapalit sa mga butiga o pharmacy.
18: DTX
0: Beauty Soap.
1: Ako si Elaine, ako gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngakon nga pani. May yara inis ang antimicrobial property, kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo, kaginhalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap.
2: Baka sa mga butika.
0: DTX Beauty Soap.
3: Ako si Jenny, isa ako ka beauty consultant. Kinarecommend ko gin ang DTX Beauty Soap para sa mga bugason, kag may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap, hindi mo sa daon sa bayabas, madre de cacao, kag papaya fruit extract, para sa nawonga pimple free.
0: DTX Beauty Soap.
2: Baka sa mga butika.
4: Spore Biotics, nagin-updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sang digestion, kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health. Spore Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics. Gabulik sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-Klinika Spore Biotics ka.
25: Masakit mangihi? Mag-Spore Biotics ka. Base UTI na ina. Mag-Spore Biotics na. May good bacteria nga nagatapna sa mga kagaw nga nagatuga sang pabalik-balik ni UTI.
26: Ang fortified nga probiotics. Klinika Spore Biotics.
27: Wala na gitsang init ang relasyon nga ini. Sa malamig kagabi. Sa diin ka, pipino.
28: Relax, gan. Kinhimo ko man ang tanan. Pero wala na gidya.
5: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala ng kabuhay-buhay. Muling buhayin mo.
0: Extend.
5: Food supplement for men. May maca. Kag-flavawaska. Mga natural herbs. Yan nagahatag sang gana.
0: Extend.
5: Supplement for men.
6: Muling binuhay mo.
7: Extend. Isang kapsula ka lang.
0: Extend.
5: Food supplement for men.
8: Ako si Jay. Sa totoo lang, 2 years na wala na gid nakaarangkada kay Mrs. Ang natilawan, ang extend food supplement for men daw hindi ko kapati mo na nagbalik ang kabaskog sa akong pagkalalaki. Gani, salamat gid sa extend food supplement for men. Epektibo gid.
0: Extend food supplement for men.
29: Ga, gabasa na naman bala ang imo.
11: Ay, ga, gabasa na naman.
29: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
30: Always nagabasa.
29: Kag nagabaho ang kilikili.
30: Mag-Clinica Deo Fresh.
29: Para sa maputi at mabangong kilikili.
30: Clinica Deo Fresh.
11: Nagabasa na naman balaga.
29: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
30: Clinica Deo Fresh.
29: Para sa maputi at mabangong kilikili.
13: K5. FM, championing the lives of the Filipino.
7: Wow! My puso!
16: Oras! Alas 5.41 na sa kahaponon. Balik kita mga ka-K5. Oy, atong tamiyawan di adi si ko, ano, sinong Jimmy, Jimmy Canilio. Diyan sa may Canilio Lumber nga akong kuyog atong pagkuan, ha?
7: Lumber!
16: Kusog mo di kaini mo... mo, bisag nga si nung Jimmy Canilio, igo na, pero hamag gapon ah. Nung Jimmy, may hapon di sa Canilio Lumber. Kinsa pa, be? Nanay Rosa Delgado, of course. Di sa may Toboso Public Market. Nanay Virgie Lahaw-Lahaw. Good afternoon sa mga taga-Bagunbon, ha? Di sa ka Jezebel Barbetso. Uy, nanamas Jezebel. Nanamas Jezebel. Abin na kukuha pa mo ito bag, Jezebel. Check by kay hapit ng oras ba kay 1 minutes tikto minutes sa among time no, kay di namin pwede nga mo untop o alas 6 mga human ba okay ma pero actually dugay na gina nga balaod na mo sa K5 nga dapat ta pag alas 5:55 di gina na mo hot doon ng tibuok alas 6 ba ha kay naapay mo sunod nga tuluman nun nga lagi o sa abtun ta sa atong emosyon. Ha, kanibang lami na kain mong hanot. Mulapaw-lapaw. Umauna nga, Jezebel. Sulod. Bel!
31: Yes, kakita. Gilayon niya gaksyonan, no? Sa Northern Negros Electric Operative. Aga, sayo po niya reading sa bill. Sa kuryente sa usa ka konsumidor kita, Bab. Sa interview, kang engineer will be Bilbao. Gaina, kakifay, Bab. Kay, kining haytabo gud sa usa ka konsumidor kay 5 bab 183,000 ang iyahang bill kapin. Ni adto ni og Noneco San Carlos kay para ma correct ang iyahang kaning bill kay nakuyawa naman ni siya nganong ingon-ani kadako ang iyahang bill mura ko no siya nagkanang nagpadisko sa ilaha og sobra pa ko no nga na-admit sila sa private hospital kay Five Bob si Fredeline magbanwa taga Malatas Calatrava di siya
16: sus in town
31: unya ato nang gipaabot dito ni Sir Bilbao ang kaning issue matud niya na-adjust na ni siya o na-correct na siya ka kay Five Bob.
16: Okay, na-adjust o mga pila na lang gitbel ang kaning exact nga kuan nga masana bill niya
31: kana wala na nako makuan kay actually interviewon unta nato siya anang adlawa pero pag humaniag pag humaniag adto sa Noneco dili na siya magpa-interview
16: kay murag nakuan na siya kining tawagan
31: siguro na satisfied na siya sa kanang pagkuan sa iyaha bill guro ka kay Five Bob pero karong adlawa na pod ningon siya nga naining hangyo niya nga dapat magpa-interview kuno siya kauban ang katong mga may bill nga dagko pod ka kay Five Bob. May usa pa jud ay nga konsumidor nga 100,000 ang iyang bill.
16: Grabe dagko man ana.
31: Gani mo na nga magpa-interview daw sila pero wala ko kwan og unsang adlaw ka kay Five Bob.
16: Pero para nako kay since nanamatay proof Jezebel nga mo action gid ang Northern Negros Electric Cooperative nga mo dawat gyud og kining ginatawag nga mga concerns. No mas maayo no this is a proof no nga mo kuan gyud mo correct gyud mo correher gyud ang Noneco sa mga sala nga mga reading sa ilang mga bills no kung mahimo ah kung bati na ah rekta na lang mo Noneco pero mas maayo mas lami pagit og mukuyog mo moadto mo sa K5 News FM San Carlos pakuyog mo ni K5 Jezebel no para nga magiyahan mo no going to sir si sir Pakulanang gani si
31: Sir Peter.
16: Oh, Sir Peter. Kay mo, Peter, gina sila. No? Kung mauwaw mo mo ato sa Noneco, pakuyog mo sa K5 News FM through ni K5 Jezebel.
31: Bitaw kay muna, sagad yung K5, Bob, kanang mga problemahan nila. Usahay daw, maikog sila nga mo ato sa kaning opisina. Kay basin di sila tag doon. Ana ba? Mga assumption nila ba?
16: Exactly.
31: Nga ingon ana ang mahitabo. So, kung kuan sila, ganahan sila, makuyuga na to sila kay Five Bob. Assist raman ta nila.
16: Correct, no? Which is sakto po, no? Kay naagyo yung mga tao nga mauwaw, mahadlok, no? Kay mauna sakto na nga naagyo ng K5 News FM San Carlos nga mo cater og mo hat. Okay, total, kita mismo. Ang sa K5, gani, ilado naman na to sila ni Sir Wilby Bilbao, ato ang general manager sa Noneco, Sir Peter, no, ato ang maginang mga busuod nga higala, si Sir Attorney John Delis, ato ang vice president sa administrative, usan siya, si Sir John Delis, ato ang amigo, Ben, limot ko sa iyang
31: posisyon. Mula sa board na siya, sa Noneco.
16: Oh, mura gina.
31: Directors.
16: Oh, mura gina na, no? But anyways, at least no okay na sulbad na ang problema sa 183,000 nga bill. Maula gina bill nga 183,000 mura kag nag-operate og mall ana.
31: Oh.
16: Kay di ba sa K5 San Carlos mudagan gud tag 20k nga kuan nga bills kuryente matag bulan, 23 to 30,000 depende kung nga kinumdom katong ako pa'y nag-HR admin ka K5 Jezebel, ang kuan gila na to, ang bill na to sa Sipaway, ning dagan to 30 mil sa una. Na, kay tungod lang sa...
31: Kaya siya sa aircon, yes. Unakusog ang kuan sa transmitter.
16: Correct. Nya, kanang 183,000, kanang inaanang klase nga bills kuryente, Jezebel, iyan na sa mall. Pwede takuha, kaya ang uban nga mga mall... ang uban nga mall, Jezebel, na anas like, I mean, ang usually, the usual is, ang mall na agidagko ng aircon. Ha? Nga aside sa aircon sa mall alone, naapay aircon sa sunod sa mga, kining, mga
31: establishments.
16: Kaya dili sila masatisfy sa gibugnawon sa aircon sa mall, magbutang pag inagkagunay aircon sa sunod silang establishment. Para bugnaw yun ang manulod, labi na katong mga namaligyag ko, ang Jezebel, mga gadgets. Ha, butangan.
31: Oh, bugnaw jud na.
16: Correct, pero kadto mga sininaan lang, okay ra nag kining ilaharang gamiton
31: fan ra
16: no, nga ipasulod nila ang bugnaw sa guwa sa ilahang establishment, going pasulod sa ilahang kuan no. Mauna basa ingon ana ah. Nangutana gyud si Cornel Batigas sa K5 Jezebel o nga unsa diay na nga reading tag-antagan oh.
31: Dili man kay basi ang explanation kay ina ni Sir Bilbao naman jud sila ay kanang meter reader kana bang digital na ron ba.
16: Okay.
31: O niya og basayop ka diya og tuslok sa mga digits ka K5 ba. Diha mo kuan na diha mag times times na manguna siya.
16: Gani pod. Pero mayo tanong kining kuan, kini bang mo suggest ta puhon ni Sir Wilby Bilbao ka K5 Jezebel kay to amang ginang kuan ginuno higala si Sir Wilby Bilbao. Mo suggest abi tanong nga dili na lang paabton abi sa opisina ang inguna ng problema ha. Like pag reading sa meter reader nga tan-aw niyang porting dakua, oy, ay sabi ato sa lang taon, bi, ato sa balikon, ang kuan, ang kining, ang mitruhan, kaya ba si salara ko pagpindot, dapat diha pa lang, is i-correct na unta, no, dili nang dalun pa sa buhatan, dalun pa sa radyo, dalun pa sa kundiin, di ba?
31: Unta.
16: No? Kay lisod magkaayo, pas aniro, naabot pa sa radyo, naabot pa sa kundiin-diin ng mga reklamo, di ba? So, suggestion nato, if ever mahinabi na itong usap si Sir Wilby Bilbao or kung naminaw sila karon ang mga taga-Nuneco, labi na sa mga meter reader. Ang magulang, si Wilby, meter reader ba ya? Ha? Now, pero wala pa kong kabantay nga nakaagisag ingon ani nga kaso nga tag-180,000 kay...
31: Murang talagsar man yan, may tabo.
16: Very unusual, very rare nga incident nga ingon ana. Pero para nako ha, dapat unta ang meter reader iyahan na lang unta to da ang gi-correct sa dihang naapa siya sa area dili kay di ba?
31: Maguanon magutok kay Fabab kato bang nag-read sa meter.
16: Kay og ako Jezebel, kay og ako ang kining meter reader Jezebel paglantaw nako sa balay. Oh, mao na ba? Mingon ko nga kaning balaya, muyati 183,000. Dili jud kumutuo aning balaya nga makagamit og ingunan tayong pa akong balikon ang meter, ang mitrohan bi akong redigon og usab. Inana unta nga mga kinibang sentido di komon na lang unta ba, di ba?
31: Oo.
16: Oo. Grabe po ning balaya. Kuan ra man ni kining kining payagpayag ra man ni. Nya ganong ingon ani ko 10,000, 15,000 ang iyang nakaon ay sa akong balikon. Pagbalik niya nga, oy insakto ra man nga sakto man jud kay akong gi-double check, sakto ra man kayo. Unsa ka ni ilang gigamit? Sige lang kay sakto man akong paglantaw sa mitrohan og pananglitan na siya reklamo, di amo ana lang ng situlon sa opisina. Pero kung mulanta ka Jezebel, 50,000 to 60,000, 200,000 nga payagra ang gagamit, dapat imuha ikaw mismo nga meter reader. Suggestion ra niya, wala koning kuan ha, wala taning bash ha, wala taning ning criticize kundi suggestion ni nato nga common sense na lang ang gamiton sa mga meter readers sa ingon ana nga mga kaso nga kung diha pa lang sa mitrohan nga lain na ang reading, i-double check, i-triple check para dili na moabot sa radyo o sa ilahang main office hangtod sa ilang general manager ka K5 Jezebel. Pites, Bel? Pites?
31: Sige.
16: Oh.
31: Pites na.
16: Pites ah. Kumbate ah. Thank you ah.
31: Sige, kay Bab. Marato bata ka report alam sa programa El Castigador ka K5 Jezebel Barbicho para sa kampiyon yung balita. Servisyo publiko ang kalingawan sa Negros. K5 News at that.
16: Salamat ka K5 Jezebel sa imuhang report. Oy, D3 Bayo, DTX 500 Mighty C, ang ato ang super trio. Sa Klinika di Alternativo Medicine and Wellness Center, siguro agid bay nga nagatumar mo niini para layo ta sa mga sakit-sakit. Ha, layo ta sa hilanat, layo ta sa sipon, layo ta sa mga allergies. Ha, kay again ha, summer season. Ang bungag bungag singot. Ang hangga chicken pox, ang sore eyes, ang piskat, na arong panahuna, ang inyohang mga kabataan nga pangtulion bay. Ha, katong mga bata nga wala pa'y tuli? Ha? Nya tulion ron nga summer kay di ba diretso Boson na schedule sa tuli bay. Naro yung mga medical mission sa tuli bay. Pag human sa tuli sa inyong kabataan, resitahan na sila og mga antibiotics at the same time kaning mga painkillers kana bay mga synthetic drugs na sila para dili grabe ang epekto sa imong batang bag-ong gituli. Paimna na ninyo og D3 bio. Mga kabataan ninyo nga mahadlok mo mapiskat kay mga laagang dagko. Ha? Mga laagang dagko, magsigig yung wara, bisag porting inita sa adlaw. Nga nakabot siya sa usa ka lugar nga naigipang piskat, tatakdan. Paimna na ninyo og D3 bio. Ha? Paimna ninyo og D3 bio para nga dili mulapnag sa inyong tibuok balay. Ha, ang piskat or kon kaha basig na apoy hangga di sa inyong sitso sa inyong purok, Panginoon mo daan og D3 bio karon palang daan. Imnig D3 bio detects 500 mighty C para dili mo pang hanggaon diha sa inyong mga balay, dili mo pang piskaton diha sa inyong mga balay. Ha, ingon ana na yung technique, may ayaw mo paghulat nagipang hangga na mo, ayaw mo paghuwat nagipang piskat na mo. Ha? Inom dayon mo og D3 bio, DTX 500 og Mighty C mga kaigsuunan. Alright! Alas 5:55 na sa kahapon mga K5. Wa na kita yung oras. Thank you so much sa inyong pag-uban karon nga adlaw. Murag centralized gaguro na nga ang meter reading, sir. Mo-reflect sa system ang reading. If na ay correction sa office na daw, mura, ingon ana akong pagsamot. Basi siguro po, no? Basig pag-reading, automatic mo-reflect dito sa ilang kuan, sa ilang system. Maybe, no? Maybe, no? Basin siguro. Thank you so much, sir Juliet Chu. Joffel Flora, may hapon. Shout out pinari sa Tilim Calatrava. May hapon sa mga taga-Tilim. Joffel, may hapon diya. Hapit na OT, Sir Bob. Hapit na bitaw, Juliet. Mylene Quizon, may hapon niyo diya. Tanan-tanan ha sa may Tigbaw, Calatrava. Pwede kong oras, mga kakibat. Thank you so much. Huwag manapong tapuhon. Bye-bye!
9: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
10: Ako si Annabelle. As kayo ako cholesterol level nasa 200 plus. Akong gisulayan inom og DTX 500. Kay halos tanan ako silingan ga DTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. Sa usa ka bulan pagpa-check up nako nag 100 na lang.
9: DTX 500.
12: Mapali ang mga butika.
14: Mayong adlaw Dok Ramil Uy. Ako si Jean Paul Hineroso.
15: Mayong adlaw po Sir JB. Hinaot nga na inom niyo na ang inyong DTX 500, the superior antioxidant og ang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Pinakamaayo ni siyang imnon kanang wala pa'y sulod ang inyong mga tiyan. Mm-hmm. Importante kayo ang reproductive health para sa mga lalaki, Sir JP. Oh. Labi na dyan sa mga managtiayon.
14: I agree.
15: Usa sa daghang rason kung nganong magbulag ang magtiayon kay ang dili paghimo sa bana sa ilang marital sexual obligation sa asawa. Sama pod ang asawa sa bana. Mm. Dako dyan kayo ang papel sa antioxidant sa pag-amping sa reproductive health, Sir JP. Mm-hmm. Pinaagi sa pag-inom sa DTX 500, pag-inom og Mighty C, inubanan sa pagkaon sa mga utanon, prutas, mugamay ang tsansa nga magka-problema ka sa imong junior isip o sa kalalaki.
14: Oh. Duha ka klase, Dok Ramil, ang problema sa lalaki sa reproductive health.
15: Mm.
14: Impotence o sterility.
15: Mm.
14: Kung may kontag sterility o sterile ang lalaki, kini siya adunay katakos nga mubuhat sa sexual act sa babae. Apan dili siya makapaanak or makabuo og bata.
15: Di bata.
14: Oo. Ang impotence kanang dili na jud mubarog imong junior.
15: Monelison. Sayon ra man Sir JP kung sperm count ra man ang problema.
14: Musto.
15: Kabalo ka nga sa usa ka normal nga semen, kini adunay 40 milyon hangtod 300 milyon ka mga sperms per milliliter.
14: Kadaghana.
15: Magadepende kini sa kondisyon sa imong lawas.
14: Uh-huh.
15: Kung gainom ka DTX 500 og Mighty C, mas maayo jud ang production sa imuhang viable sperm cells for pregnancy.
14: May radyo dok kay dili tanan ang mahimog bata.
15: Unsa ra man kadaghan ang sperm cells sa lalaki nga may low sperm count?
14: O kana.
15: mumubo ang sperm count, Sir JP, kung 10 to 20 million ra ang ejaculated sperm per milliliter. Pero kung healthy raman ang sperm cell, Sir JP, pwede na ang kadaghanon. Muresulta sa pagkaburos, ang paglabing-labing ni Mr. o ni Mrs. Nya, kung sperm cell health ang paghahisgutan, kinahanglan jud nimo ang antioxidant sama sa DTX 500 o MITC. Target sa oxidative stress ang sperm cells.
1: DTX 500!
2: Ako si Jay. Siging kasakit ang akong likod o naistory ang among pamilya nga naay sakit-sakit. Pagkadungog na ako sa radyo, naay DTX 500. Ako gitrayogin duha ka kapsula sa usa ka adlaw. After 2 weeks, gaan na kaya kong pamati. Epektibo kayo ang DTX 500.
1: DTX 500!
3: Mapalit sa mga butika.
14: Usahay, Dok, dili garantiya ang kadaghanon sa sperm cell. Correct. Para makabuhat og bata ang lalaki. Una, basit ang babae unya pod ang naay problema. Ikadua, daghan pod tinuod ang sperm cell nga maproduce sa ejaculation apan kini adunay depekto.
15: Sa usa ka pagtuon gibuhat sa mga lalaki nga may problema sa sperm count, naibal-an nga ang major cause sa may depekto sa sperm ang oxidative stress. Ang free radicals wala ra gapadaot sa integrity sa sperm cells. Kini pod gapang daot sa fertilizing potential sa sperm cells. Tungod sa pagkadaot po sa free radical sa proteins o lipid sa plasma membrane sa imong sperm.
14: Kana nga damage, Doc, resulta tungod sa bisyo. Sama ng pag-inom, pag-alak,
15: pag-parigarilyo,
14: pagkaon sa sobra-sobra nga added sugar, kana mga tamis, o dili pagkaon sa mga prutas o utan. Samot na ang wala ginom o DTX 500 o MITC. Isip superior source of antioxidant.

0: tubo nga bukol sa lawas imong anak.
1: Mm.
0: Sa tinai ba, utok ba, o cancer ang judi ay.
1: Dok Ramil, kasagaran sa mga balatian, hereditary.
0: Mm. Pero kung gusto ka manigurado, Sir JP,
1: oh.
0: Ako pa ninyo, paimnon nyo guan, DTX500 o may tisi inyo asawa o imong bana. Aron dili lang lawas ni mo healthy, kundi apil lang imong mangin bibi.
1: Kana, kuha na judi panahon, Dok Ramil. Time to say bye-bye na. Ako si Jean Paul Generoso.
0: O ako nasab si Dok Ramil Oising, mayong lawas ang pingan.
1: Ayaw, abusuhan.
2: DTX500.
3: Ako si Danny, na-diagnose nga na ay fatty liver. Natunggan ko nga nindo ang DTX500 sa atay. O gisuwayan ko sa pagtumar. Duwa ka kapsula matag-adlaw. Sa sulod sa usa ka bulan, halik sa normal kuang atay. Epektibo ang DTX500.
2: DTX500. Mabali sa mga butika. DTX500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX500.

0: DTX 500, mapalit sa mga butika nationwide. D3 Bio.
1: Ako si Chimoy. Galuyang akong lawas. Nadunggan ako sa radyo ang D3 Bio. Niinom po ni Ini. Sa usa ka bulan, nabantayan na jud nako ang mga kausaban.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. DTX 500.
2: Ako si Mario. Ako yung diabetes. 250 akong sugar. Nagtumar ko DTX 500. Kaya ang akong ugang nga. Kayo yung BP na ayos sa DTX 500. Dua ka kapsul. Buntag sa gabi. After 3 weeks lang, 100 na lang ako sugar. Effective, wujud kayong DTX 500.
0: DTX 500. Mapalit sa mga butika.

0: Mighty C ang alkaline nga vitamin C. DTX Coffee Mix.
1: Ako si Rico, sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ang akon tulog. Habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ang akon tulog, subong aga kagahapon ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Pamasaka butika. DTX Beauty Soap.
2: Ako si Lane, ako gid ang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sang akon nga pani. May yara inis ang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap. Sa mga butika.
3: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
4: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
3: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
4: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
3: Clinica Deo Fresh. Available now.
5: Spore Biotics naging updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
6: Extend food supplement for men.
7: Ako si Mark. Sa tuntood lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi naging makarangka. Hasta nga nabatian ko sa radyo, Extend food supplement for men. Intestingan ko. Wow, ayos gin. Kamuman bala, testingin niyo ang Extend Food Supplement for Men.
6: Extend Food Supplement for Men.
8: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: K5 News FM. Sharpening the lives of the Filipino.
1: D3 Bio.
2: Ako si Delphine. Usahay, nawala na jud ang akong resistensya ug luya ang akong lawas. Usasa nakatabang nako ang D3 Bio. Nawala na gyud akong mga ginapamati.
1: D3 Bio.
3: Ang D3 nga may Visio.
1: Visio.
3: Nga may D3.
1: Apalit sa mga butika.
3: D3 Bio.

0: GTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. GTX 500, ang tubak kontra sa sakit ng diabetes. GTX 500, epektibo sa pagpabubo sa blood sugar level. GTX 500, imo sa disugard sugar cane extract, ang anti-diabetic property, gikan sa palaya. GTX 500, garantisado, highly recommended sa mga eksperto. Mapalit sa pinakaduol ng butika sa iyong lugar. Mighty C, Mayor Pride Henry Tevez, isa ka certified Mighty C user.
1: Kini si Mayor Pride Henry Tevez of Bayawan City. Sa akong kanunay, adlaw-adlaw ang schedule, kanunay busy. Apan, kanunay nga kondisyon, tungod sa Mighty C. Mighty C, ang kondisyon gitkin.
0: Mighty C, mapalit sa mga butika. TTX Coffee Mix.
2: Ako si Mundo Tausas, madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang TTX Coffee Mix, magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati akong arthritis, wala na magbalik.
0: TTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. TTX Beauty Soap.
3: Ako si Katrina. Gaya na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang TTX Beauty Soap, naghinahinay na siya na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika.
4: Ga, gabasa na naman bala ang imo.
5: Ay, ga, gabasa na naman.
4: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
6: Always nagabasa.
4: Kag nagabaho ang kilikili.
6: Mag-Clinical Dayo Fresh.
4: Para sa maputi at mabangong kilikili.
6: Clinical Dayo Fresh.
5: Nagabasa na naman balaga.
4: Alay naman na ya. Muna ang basa na gusto ko.
6: Clinical Dayo Fresh.
4: Para sa maputi at mabangong kilikili.
7: Masakit ang dyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May 45 probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas 4 Biotics. Gadalhay ang pag-ariya.
0: Extend Food Superman.
8: Ako si Renato. Nalaram ako sang ginsuyaan ako sa partner ko. Balaan ko may kulang. Ginrecommend sa amigo ko. Gamit ko Extend Food Supplement for Men. Ay, puwerte. Daw wala ng buwas ah. Gapang hindi ang partner ko. Testingin nyo ba lang? Sa Extend Food Supplement for Men. Pursado kagin.
0: Extend Food Supplement for Men.
9: This is K5 News FM. Your official news and music station.

0: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
1: D3 Bio Health News. D3 Bio.
2: Ako si Ariel, na-diagnose nga ni Dako ang liver. Painom ko sa akong mama o D3 Bio. After 2 months sa pagtain, hinayin na yung gamay. Epektibo kayo ang D3 Bio.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
3: Mapalit sa mga butika.
1: D3 Bio.
4: Mayong adlaw mga ka D3 Bio. Ako si Jean Paul Generoso.
5: Ako na sab si Dr. Ramil Oy. Hinautunta nga nainom nyo na ang inyong D3 Bio nga doon ay 10 times more potent compared sa ordinary nga vitamin D3.
4: Hisguta na to ron. Ang ato ang checklist. Mga advantages sa D3 Bio over ordinary vitamin D3.
5: Mm.
4: Ang gynecology journal ni Ingon Dr. Ramil nga ang mga babae di ay kung mahilig mukhaon og tamis, ni Ingon jud nga katamis, grabe nga carbohydrates, pabor jud na sa pagtubo sa mga candida albicans.
5: Mm.
4: Ang reproductive health ninyo ha, anaa, grabe jud ang baho.
5: Mm.
4: Sumala pa diri, dako jud ang ikatabang sa virgin coconut oil sa pag-inom sa D3 Bio, diritso kini sa muadto sa imuhang reproductive organ ug patyo niini ang mga candida albicans nga mukos og baho. Kini nga capability wala jud sa ordinary D3.
5: Mm, naara gyud na sa D3 Bio. Mo na nga kung naka D3 Bio ka, halos tanang problema sa mga kababayen-an, kanang mga baho diha, dako jud ang matabang ini. Bisan pa kanang baho sa lawas, Sir
4: JP. Kaya jud.
5: Makuha ra nimo sa D3 Bio. Kay wala na sa ordinaryo nga vitamin D3. Ako Sir JP, kung gasigi kag inom D3 Bio, ikomparar mo sa ordinary D3. Ang nakanindot sa D3 Bio kay gipadaghan niini ang mucus lining. Gipabaga kini ang mucus para makaproduce og daghan dihastian aron malikayan ang problema sa hyperacidity bisan pa ang ulcer.
4: Kana?
5: Sa una gasigi kog research nga ang mantika gapasamot daw sa hyperacidity og ulcer. Kato daing mantika nga niagi nag-init. Pero kini atong D3 Bio, Sir GP, cold press ni. Kung may H. pylori bacteria diha sa imong tiyan, kaya niya makontrol. O gawas sa kaya niya ning kontrolon, patubuon pa dyan niya ang imong mga mucus. Aron pagbubo sa acid, dili daling manipis ang lining sa imong tiyan. May protection, mo nang nakamayo sa D3 Bio. Ikumparar kung gainom ra ka og ordinaryo nga vitamin D3.
1: D3 Bio!
6: Ako si Aying, labad yun ang akong ulo kung usaw ang pagpagamay. Isulayan ako ginom ang D3 Bio. 2 weeks pa lang, namatikda na yun ako ang pagluwag sa akong mga kalsunis o paggamay sa akong buyon.
1: D3 Bio! Ang D3 gamay Visio! Ang Visio gamay D3!
3: Kapalit sa mga butika!
4: Kung gakutoy akong kutokuto, muinom na kong 1-2 capsule sa D3 Bio, mawala yun ang kutoy sa akong tiyan. Dali ra kayo!
5: Mm.
4: Gakutoy siya ka.

0: Siyempre, kay galikture ba yata?
1: Oh,
0: nya gamit yun nato ang atong utok. O nya, kung walay kaon, wala yun na kay laing food. Ang D3Bio lang, ang ketones na naasa D3Bio.
1: Maunay mag-provide ni mo og energy. Ako, nga numang gusto na ako og D3Bio over ordinary plain D3.
0: Nga naman.
1: Kay, makahatag man nina ako og kumpiyansa. Kumpiyansa nga layo ko sa mga sakit-sakit.
0: Correct.
1: Sama sa ubo, sipon, ugon sa padya, kining tungod sa monolaurin nga naasa D3Bio. Ang monolaurin, gitap na kanang tanang klase nga virus o bakterya nga mao hinungdan sa trangkaso, hilan at pag-ubo og sipon. Kung ganahan kang malayo sa ubo og sipon, mag D3Bio ka. Kay kuyaw man, karong panahon na, gamay ra nga trangkaso, makuyawan na ka. Kay basin unsa na ni mao nang dapat mag D3Bio ka 1 to 2 days ra mawala na yun imong trangkaso kay man protektado ang imong selula o sa giingon pang naay bodyguard ang imong mga selula.
0: Ang gikuyawan ako Sir GP dili kay ang trangkaso kay mutuo naman jud ko sa kay piktibos D3Bio. Kaya jud ni sa D3Bio ang akong di ganahan kay kanang i-quarantine ka sulod sa 14 ka adlaw dili ka pagawson mas maayo pangan sa hilantan ka niya inom kag D3Bio kaysa i-quarantine ka. Likay ang trangkaso, hilanat, umuog sipon. Mag D3Bio jud adlaw-adlaw.
1: Oh, wa na tay oras po si Jean Paul Generoso.
0: For sab si Dr. Miloy, maing panglawas, ipadayon.
1: Ayaw kabusuhon!
2: D3Bio!
3: Ako si Elena, gainom jud ko og D3Bio ang akong tibuok pamilya para malikayan ang infeksyon tungod sa mga virus o mga bakterya.
2: D3Bio! Ang D3 gamay Physio. Ang Physio gamay D3. Mapalit sa mga butika. D3Bio. D3Bio.

0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C, mutudlo, mubalanse, mupaligoon sa atong immune system. Mighty C, mutambal sa tanang mga infeksyon, upo si ultra kaso, TB pneumonia, o kapan pang makabalatingan.
1: Dugay ka na ba
2: ng ato
0: sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na, ang alkaline nga vitamin C, makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C, mag-Mighty C na.
3: DTX Coffee Mix.
4: Eric Ledesmas, mataas ang akon nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Hintilawan ko man ing pagsik ang akon nga lawas kag nagtumbo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang ang palaya extra.
3: DTX Coffee Mix. Mabagal magabutiga. DTX Beauty Soap.
5: Ako si Elaine, ako gid ang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis kag pagpaputi sa akon nga pani. Mayara ini sang antimicrobial property kag amoning nagapatay sa mga mikrobyo sa ginhalinan sa mga skin diseases.
3: DTX Beauty Soap.
6: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
7: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh, kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
6: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
7: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.

0: Klinika DeoFresh. Available now.
1: Sport Biotics naging updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Sport Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Sport Biotics, you're always in good health.
2: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pagidya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hambang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balaan mo, naka-extend food supplement for men si Tarling.
3: Extend food supplement for men. May maka, kag lavo waska, nga nagapataas ang enerhiya, kag stamina sang lawas, para sa mas astig nga performance.
2: Ga! I-shoot na ga!
4: This is K5 News FM, your official news and music station.
5: Buhay. May mga kwento na mahirap kalimutan, lalo na ito ay may malaking puwang sa ating nakaraan.
6: I remember the days when you're here with me.
5: Mga karanasan at problemang puso.
7: Ay, nato!
5: Pamilya, relasyon at iba pa. Narito na ang programa na pwede mong ibahagi ang inyong mga karanasan sa buhay at hinga ng payo. K5 Love Notes. K5 Love Notes. Hatid ng inyong kampyon na estasyon. K5 News FM. K5 Love Notes.

Alright, the time now is 7:20 na sa kagabion, mga kalalobs, and welcome sa programang Love Notes. And this is your Lady Anne, ang inyohang DJ nga Banhaan. Banhaan sa kagabion. Oh, ako guro inyong tapad, pero may patigid yun yung sadyaa. Magbana-bana. Alright, good evening, San Carlos Sinios. Kumusta inyohang Martes nga adlaw? And kumusta ang kainit sa panahon? Pero medyo diligyo kayo karon init, no? Diligyo kayo siya ingon nga unlike makompared na to mga pipila ka mga pila ka adlaw atong nangaging as in super jud kaayo ka init. Pero karon okay ra jud kaayo siya. Madala ra gyud smile. Pero sa di gihapon ay okay, so good evening sa tanan sa mga sokitip paminawa na to diha nga naka-tune in ron sa tong programang Love Notes. Good evening, and at the same time naka-live da sa K5 San Carlos Digital 95.7, and you can drop your greetings and shoutouts. Kaya basig na mo diyan mga song atong ma-play. Oo, you can comment lang good sa atong live kaya para ma-play na nato. And ayaw lang ng mga fast song ha, like mga hawak mo ang beat, di ta naka-play. Oh, kaya basig din nata ka-program din mo, sayaw na lang ko. And at the same time, pwede mo drop sa inyo mga greetings. Basig na amoy mga message diha nga ipaabot sa inyo ha nga the one. Yes. Sige na mo diha yung mga special nga mga message nga kanang inyuhang nga ipadangat on air. Pwede kayo mga kalalabs, kaya ito ginang basahon guys. And hi and good evening no sa diha sa Maya Toboso, Calatrava, sa mga neighboring place na to. Hello, and Don Salvador Benedicto. Good evening also diri sa may unahan na tong dapit. Hello, Valle Hermoso, mayong gabi. Sa 18 barangays na to, din sa San Carlos. Mayong gabi kaninyong tanan. And I hope nga nakapanyapo na. Nakapanyapo na ba ang tanan? Hi to Ma'am Joliet Chu, mayong gabi ni mo diyan. To Mama Janet Dakda Kabugwas. Ma'am, ang ano si Ma'am Shanine ba nga? Sige lang daw, kagpaibog si mong pagkaon diha mo. Basiganahan ka ma'am, ang itsa ka din hi ma'am. Okay, so good evening na sa tanan na itong namina ron sa toang frequency 95.7 K5 News FM San Carlos. Thank you so much Kuya Jesus Mahinay. Kuya, salamat kay gay na kay ato pa maguna ang tanggahapon ako ihatod unya kay wa man ko katuod sa inyo katuod kadumdum sa inyong lugar. So gay na radyo tika na sakpan. So I hope nga namina ron ang mga Mahinay family diha sa Maya asagin ninyo, dapit ko ya. Anang may query dapit. Oo, diha dapit. So, thank you kay ina ko ya. Okay? And sa imong wife, diha, hi ate, mayong gabi ini mo din ha. Sa tanan-tanan na lang ron nga na minaw sa itong programang Love Notes. And syempre, di ginimawala ni ato ang balita, bata. Ato ang balita ron guys kay na amanggod kaya nakaposted manggod nga balita sa to ang page sa K5 San Carlos Digital 95.7. Imatod pa din nga tagpilaw. O tagpilaw, it means nap lang no, ganap lang. Nap, okay. Tagpilaw gihimong pa contest sa South Korea. Asa mo ni dapat sa South Korea kay mga Indonesia nin. Sunindutan no, gihipahimo nila pa contest kanang murag na ito sila yung place or lugar nga kung diin ang mga tao munap lang o kadali or mo tagpilaw lang o kadali dito sa South Korea, pero gihimo nilang pa-contest. Unsa kay basihan nila, no? Unsa kay basihan nila? So, ato na ron nga sutao na maong balita. Nga nung gihimo nilang pa-contest. Nga, kanang simple lang guro nga pagpiyong or simple lang pagtulog o kadali, gihimo na dayo nilang pa-contest. Okay? Ang Pilipinas guro basig pan malibang di pa contest. So, usapay pa contest sa Pilipinas. So mao na siya guys no nga ato na ron nga basaon kaya gaina gud murag bitaw kog na. Ha, nakaanad jud ko ha. Unti mo tagpilaw sa kuan sa usakan ilahang pa dito higihimo na nilang pa contest dayon kita din hilay mo na tong pa contest ini mga sayaw mga search or usapon na diya sa to ang lugar no pero sa ilaha dito palahi pud ang ilahang nga pa contest kun dili ano eh ang ilahang pa contest kay tagpilaw man. Sumuling ko draguro ka sa couch or any chairs or any nga which is comfortable ka sa imong kaugalingon nga makanap ka makatagpilaw ka
kanabitang gihimo nilang sa judging. No, giyon sa kaya no unsa kanang pagtagpilaw nimo nga naka-action ka unsa ba? Hayang ba? Kilibo ko giyon unsaon nila pagkuha ang winner sa mao nga contest nga syempre kung magtagpilaw ka, muling ka dramang ka ana no, dayon gamay lang nga dungo-dungo sa imong ulo, dayon piyong-piyong sa mata. Pero sa ilaha unsa kaya, I think there's an criteria ni nga ano nga pa contest sa ilaha nga sa ilang lugar sa South Korea. Papungka-pungka kayong South Korea, we. So mo na ron ato ang tagaan o pagtagad guys. Kaya ako po mismo gaina yun ba? Kaya nakatawa ko. I don't know, makatawa ko nga ka ng nahimuot lang jug ko siguro nga. Nakaingon ko nga, grabe sila no. Simple ra ka ayong ginahimo ba? Gipa-contest na dayon nila. So, mauna ko na itong basahon kayo sa tuang balita. And the same time, may nag-send na ito usaka love problem. Okay, magpatabang daw siya. Actually, oo, friend din ako ang nag-send. Magpatabang daw siya sa ayaha nga problem. Pero, dili sa nako siya nga isulti kung unsa ayaha nga problema. At ang atangi lang ko ninyo sa pagbalik nako later on. Sa to nga second gap kaya which is kuan kaya nga problema kanang mura ba kanang kuan kayo ba kanabitong complicated kaayo between sa iyang husband and of course sa iya haron nga bag-o. Ay, so naon may bag-o. Okay, so ato na ron nga basahon ng iya nga gipadala. And I hope sa mga naminaw di haron, sa mga naglantaw, please do help me. Unsa may ma-advise na to sa to ang sender karon guys. Ubay-ubay naman din yung mga nag-comment sa itong live. Ako sa niba sound bi kaya para... Wait sa... Alright, so hi to Neil Soles. May gabi ni mo, Neil Soles. Good evening, mommy. Hello. Taga-asa mga ka, Sir Neil. And Ravens Azidi, DJ Lady Ant, please play the song In My Life by Ariel Rivera. Thanks, DJ. Okay, sige, play na to ng In My Life. To Ray Parr. Ray Parr. Good evening, madam. Pa-shout out sa Barangan na family. Sa Barangay Dulis. Wow. Hello mga taga Barangay Dulis sa sakop sa Calatrava. May gabi ninyo diyan mga Barangan family. Good evening ninyong tanan din ha. And hi to Janelle Baran. Good eve sa DJ. Shout out ko diri sa Barangay Bagunbon nga naminaw ko nimo sa radio og naglantaw sab ko sa imuhang live. Wow, thank you so much. Please share naman diyan, ma'am. And shout out ko sa ako ang anak DJ nga si Giselle. Giselle Baran og Jean Baran Alcansari og sa akong apo nga si si Zerel Alcansari og sa akong asawa nga si Jovelyn og sa tanan na lang na minaw DJ salamat request ko og song Time Machine by Yeng Constantino, I think. I don't know, ha? Please, sige. Pagitaw na to na. Basta na naroon sa tong baol ato. Ito, ano dyan ang i-play? Agin yung mga ga-request nga song. Okay, hi to Ma'am Julie Chu. And hi to Ma'am Janet Dakda Kabugwas. May gabi ni mo diyan, Ma'am Janet. Hindi na ko makita ang kuan ni Ma'am Janet. Wait sa guys. Kaya, ubay-ubay giniyang giya message na to ba? Hello, good evening mga taga-Bagunbon and mag-gabin mo diya Digisabel Barbicho. Naminaron sila si Sir John John diha guys, okay. Sa mga Barbicho family. Good evening ma'am, Lady Anne. Magluto ko og piniritong... piniritong pambot o sa piniritong pansit at pritong garutay garito sa ni garito ay salamat mama mami siya ha wala gyud na pansin ng akong comment gaina. Hala ka ate siya dahil siya ni nakay utang ni Ma'am Janet. Oh, imo daw masahon niya imihang message ha.
Kabalo ba kagaina mga pag-programa na niya? Oo, ni singit-singit po ko, ma'am. Oo, ni komentomen po ko. Lami mo din ipaminawon nung ang imuha bitaw nga, ang imuhang gi-message wa, imuhang gi-comment, basahon sa anchor ba, no? Nindot mo din ipaminawon, no? 7:29 na, mga kalalabs. And I hope nga, ubat-ubanan ko ninyo hangtod ta alas 8:30 sa itong programang Love Notes. And the same time, please help me sa itong sender karon unsay dapat niyang buhaton. Kay kabalo ba mo mga kalalabs? Ang ato ang sender ron kay tagaunahan ra sa itong station. Alright, so this time, we'll play sa kong song and mubalik ko for my second gop sa tong program. So stay tuned for more lang yun mo diha mga kalalabs kay dalitan tamurog usa ka balita and the same time mga to ang sender nga nagpadala. So mubalik ko and I will play you this song from Rin Severano. Kaninga kanta, gikanta ni dito sa bata sa ano sa Fiesta sa Lawis. Oo, I keep on loving you. Only here sa 95.7 K5 News FM.

0: 95 News FM. Sharpening the lives of the Filipino. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
1: Ako si Makoy taga San Carlos, ga yellow akong lawas tungod sa problema nato sa akong atay.
2: Kadungog na ako sa radio ang
1: DTX 500.
2: Ako dayon gibanatan og inom duha sa buntag,
1: duha sa gabi.
2: 2 weeks pa lang
1: may alibyo na.
2: Pag 1 month ka pa
1: naayo na ako.
0: DTX 500. Mabalik sa mga butika. DTX 500 Health Alert.
3: Tuhuan matog dili ang oxidative stress usa sa mga hinungdan sa pagutas sa kabuhi sa tawo. Daghan ng mga pagtuon ang nagpamatuod sa papel sa oxidative stress sa pathogenesis sa dagang mga balatian.
4: Kung dili man ka mamatay tungod sa sakit, Sir JP, mamatay pud ang tao tungod sa katigulangon. Gakunot ang panit,
3: bitaw
4: daghag uban, luya na kaing lawas. Sa gawas ra na nga makita nato, Sir JP, apan ana sa sulod sa lawas ang pinakagrabing epekto sa oxidative stress.
3: I agree, Doc. Kung kulang ka sa antioxidants, samot na kung wa kagakaon og utan og prutas, unya wala pud kaga DTX 500 og Mighty C nga mao'y untay makatabang nimo batok sa mga free radicals mo ni hinungdan nga nitaas ang oxidative stress level.
4: Kinahanglan, Sir GP, ato jung tuuhan ang sekreto sa 10 generations from Adam to Noah ingon sa Bible. Kining sekreto kabahin sa antioxidant. Kung tanaw nimo ang ilang nga mga pagkaon, way karne, puro prutas, gulay, mo na ilang diet, walay gadget. Radiation, imong TV, electronics, carbon emissions, ug walay cell sites, ug towers. Dili uso ang pagkaon sa tami sa una, Sir GP. Basta gani, antioxidant, Sir GP, wala na ilain pang kampiyon. DTX 500 og Mighty C Radio. Kung daghan kang bisyo, mas kinahanglan ka mag-inom og DTX 500 og Mighty C. Kaon og daghang gulay, or utan, daghan pun og prutas.
0: DTX 500!
5: Ako si Alex, nagka-UTI jud ko.
6: Sakit ipangihi og ako pod nga puson sakit.
5: Ipatay ko sa ako kung misis og DTX 500 tulog ka kapsul sa buntag
6: o tulog pod ka kapsul sa gabi.
5: Simana lang nawala jud ang sakit
6: og inibalik sa normal ang akong pagpangihi.
5: Epektibo jud kayo ang DTX 500.
0: DTX 500 mapalit sa mga butika.
3: Simple ra jud ang atong approach to live longer, Doc. Ilimit ra ang imong exposure to radiation, toxic chemicals, added sugar, cigarette smoking, alcoholic drinks, katulog og sayo. Unya, likayi ang stress.
4: Gadahan ko lang tulog sayo.
3: Ang pinaka-importante, inom jud DTX 500 og
4: Mighty C.
3: Aron mataas imong antioxidant.
4: Usarang timailhan sa kataas kaing level sa stressor, GP. Ug mao ang acute memory loss or brain fog. Kanang malimtano na ka? Wala. Daghan na nagtaya ang imong utok.
3: Mojod.
4: Unya, kanang bag-ora ni mo gibutang imong yawi, limot kag asa ni mo ibutang, napoy higayon nga mura kag hubog nga wala kayo gagana ang imong utok.
3: Nganong utok man jud ang pinakaunang maapektuhan sa oxidative stress? Kay man grabe mo gamit sa glucose ang brain.
4: Correct.
3: Mao na kung sige kag kaon og tamis, grabe man ang kadaghanon sa free radical sa imong utok.
4: Manaw say maglagot ang ginikanan, Sir GP, ang inahan. Kau bata pa ka, malimtanon ka. Saon kay ikaw ginikanan, grabe pug ka magpakaon sa bata og mga tamis. Manay unang epekto. Pero kung ka, Sir JP, kinanglan dili mo gikan sa kamay ang imong ipakaon sa imong utok. Kinanglan nga ang imong source is good fats. Mga medium chain triglycerides nga mao'y number one source sa energy nga wala ga-produce og oxidative stress. Ang fats nga gikan sa lubi, bukado, mani, mao kini ang mga good fats nga nindot og mayong ipakaon sa utok aron makuhaan ang free radicals generation sa lawas. Murag usa ka ginikanan nga gisugo niyang anak nga magsibing sa bangko, Sir JP. Tagaan niya og usa ka milyon yang anak. Unya ingon nga siya na'y bahala mag-save o magpadako. Control ang expenses o depositohan kini kung adunay mga kapin aron motubo ang savings. Ang anak nga utukan, syempre, mag-savings dyan na. Padaghanon to niya ang initial nga investment gikan sa iyang inahan. Pero ang anak nga wala gagamit siyang utok, ahot nun na niya gasto, Sir JP. Munang sa katapusan, wala na'y mahibilin nga investment nga gihatag sa iyang inahan. Sun sa'y mahitabo, mabankrupt, Sir
3: bankrupt,
4: JP. Jod. So sama sa atong lawas, naata aning gitawag nga antioxidants ang gihatag sa atong inahan, sa atong pagkatao, aning kalibutan. Ugaling, sige man ikahurot. Kung wala taga-kaon og prutas og utan, wala kay gidugang nga deposit. Matag-adlaw pod, magbugnoan na yung atong free radicals og antioxidants, wala pod kagainom og mga antioxidants nga mga food supplements sama sa DTX 500 og Mighty C, mao man unta ang makahatag ni mog savings nga antioxidants sa imong lawas kung sige unta kag inom og DTX 500 og Mighty C.
3: So, Doc, wala dyo tayo igong oras, ani? Ako si Jean Paul Hineroso.
4: Huwag ako si Doc Ramil Oy, saying mayang lawas ang pingan.
3: Dili abusohan.
0: DTX 500.
7: Ako si Danny, na-diagnose nga na ay fatty liver. Natunggan ko nga nindo ang DTX 500 sa atay. O gisuwayan ko sa pagtumar. Duwa ka kapsula matag-adlaw. Sa sulod sa usa ka bulan, balik sa normal kuang atay. Epektibo ang DTX 500.
0: DTX 500. Mabalik sa mga butika.
8: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. D3 Bio.
9: Ako si Ariel na ay sakit sa atay. Isulayan nako ang D3 Bio. Ibalik na sa normal ang akong atay. Daghan kayong salamat sa D3 Bio.
8: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio.
10: Ang Visio
8: gamay D3.
10: Mapalit sa mga butika.
8: D3 Bio.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. Tas pang imo blood sugar. Ato na ko may diabetes? Mag DTX 500 ka! Ang DTX 500. Ato na kini anti-diabetic properties. Sama sa Charantine. Gagapa mo po sa glucose. Visine controls blood sugar. Or polypeptide. Gaparehong epekto sa insulin. DTX 500. Highly recommended sa mga eksperto.
1: Mapalit sa pinakadulong ng butika sa iyong lugar.
2: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C na pamatudan sa mga eksperto na dunay natural nga antihistamine properties. Makatabang para makontrolar ang tanan ng mga allergies, pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine.
3: Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katulog-katulog sa panit?
2: Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo?
3: Mag Mighty C na,
2: ang alkaline nga vitamin C, makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og
3: Mighty C, mag Mighty C na.
0: DTX Coffee Mix.
4: Ako si Mayra, Fermi lang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Ipistingan ko man, nagnamikid ang akong pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
0: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
1: Mabasa butika.
0: DTX Beauty Soap.
5: Ako si Katrina. Gaya na gina akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na siya nadula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap.
1: Mabaka sa mga butika.
6: Gabasa na naman bala ang imo.
7: Ay, gabasa na naman?
6: Oo, talaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
8: Always nagabasa?
6: Kag nagabaho ang kilikili?
8: Mag-Clinica Dayo Fresh.
6: Para sa maputi at mabangong kilikili.
8: Clinica Dayo Fresh.
7: Nagabasa na naman bala ka.
6: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
8: Clinica Dayo Fresh.
6: Para sa maputi at mabangong kilikili.
9: Masakit ang dyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May 45 probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas 4 Biotics. Kadalhay ang pag-ariya.
10: Sa among lugar, sikat-sikat ko to ya. Ako ang pinaka-astig ng boksidor. 3 rounds lang, knockout ang kontra.
11: Hey, Boss Darulando. Storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka gani makawan round sa akon. Inikal.
10: Bigaw ang performance kay darling. Mang Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men. May maka kag lawawaska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sa lawas para sa mas astig nga performance. Extend.
12: This is K5 News FM, your official news and music station.

Alright guys, back to the program. And again, I am your lady, Ann. So hang to ta alas 8:30 sa kagabion. And the time now is 7:53 na sa kagabion, mga kalalabs. And you're now still listening K5 News FM San Carlos sa programang Love Notes Matagabi. O ganyang inyong DJ nga Banhaan. Banhaan sa buntag, banhaan sa udto, banhaan sa gabi. Ana lang, ana ka simple lang ang inyong ulipon. Mayong gabi sa mga bago lang dyan naka-tune in. Kumusta man mo? Kumusta? And hi and good evening to Junimar Rodriguez. Good evening, Ma'am Lady Anne. And to Daya K5 Shanine. Nabasa na ko, Ma'am Jan. Ma'am Janet, nabasa daw niya ang imuha nga message gaina, Ma'am Jan. And to Ariel Nardo, maayong gabi, Ma'am, o maayong gabi din ha sa San Carlos, sa mga Nilia sa family, salamat. Uy, hello mga Nilia sa family, and sa Nardo family. And to Ginelle Baran, good evening. DJ pa shout out ko diri sa Barangay Bagunbon, na minaw ko ni mo sa radio o naglantaw sab ko sa imong live. Shout out ko sa ako nga anak, DJ nga si Gisrael Baran, og Jen Baran, okay, Alcansari, og sa akong mga nga si Jesrel Alcansari, og sa akong asawa nga si Jubilin, og sa tanan na lang na minaw, salamat. Request ko Zong Time Machine. Uy, na-play ko na, sir. Thank you. And Ray Parr, good evening, Madam Lady Anne. May gabi ni mo dyan sa Ray Parr, na shout out sa barangan, okay, Barangay Dulias. Revenge Azidin, na-play ko na imong song. Antonel Soles, good PM. Hello to you. And hello to Dong Rizaldo Hiligan. May gabi ini mo di ha. Good evening, Ma'am Lady Anne. Shout out ko sa family Malakad, Iskanilian family, Dayuday family, and Garina, gika ni Rizaldo Hiligan. Sa Tagbakan, Barangay Bulwangan. And to Ma'am Joliet Chu, good evening, Ma'am Lady Anne. Attendance check, present, dilipad you late. Oh, okay. Nanapod mo dyan. Ma'am Lady Anne, advance happy Mother's Day. Oh, thank you so much, Dong Rizaldo Hiligan. Dong Rizaldo, di ba kadumdum ka to ila kay nanay, ano? Katong day daghang mangga. Si baka sorry ta dito ba? Mangatkat na po tag mangga. Okay, so anyway, so naka-live to ron ha sa K5 San Carlos, Digital 95.7. Oo, kung naglanta mo din na hi, kumusta mo din na, especially sa to ang K5 KSS San Carlos. Sa mga gusto magpa-member, sa mga gusto diha nga adtuon na mo, comment lang mo diha guys kay Basiga. Naa makaanami sa inyong lugar and dako kayo ang amo ang ma-share sa inyo ha. Basiga dinhi mo maka kanabitang dinhi mo makakuan og negosyo guys, okay? So sa mga gusto diha nga mahimong KSS members dinhi sa San Carlos City sa K5 KSS magpa-member mo, i-message lang mi ninyo dinhi any sa mo ang mga staff na mo dinhi sa K5 o pang-ignore lang mi ninyo nga magpa-member mo kay atuon mo na mo. And the same time dako kaya mo nga madala diha sa inyo nga ginaingon nga kanang kubaga dako kay katabang ang amo ang madalit ninyo unya puhon. So naami ma siguro ma matagaan mog negosyo. So sa mga gusto lang ha, o sa mga gusto lang, dili ni siya ingon nga compulsory. Sa mga gusto nga mahimo nga K5 KSS San Carlos, i-message lang mi ninyo guys. Kaya hopefully makalaag mi makaanha mi sa inyong lugar and makamit and greet unya tapuhon guys. So sa hello mga taga Sipaway, basig makaanha mi this week, okay? Layo na kayo ng Sabado, basta hindi nga mga week with SM Bri siguro, makaanhak siguro mini SM Bri. Okay, dala na mo ang nindot o maayo nga balita sa inyo ha, mga kalalabs na to diya sa Sipaway. Alright, as I promise, natin basahon nga usa kabalita. Okay, matod pa din ni Tagpilaw, gihimo nga pa contest sa South Korea. Kapin na 100 ka-individual sa South Korea ang misalmot sa power nap contest.
o kontak pilaw nga gipasiugdahan sa Seoul Metropolitan Government. So ang ila din gobyerno dito ang mao'y nagpasiugdaan ni. Giya pahigayon kini sa usa ka parke sa Han River diha sa may South Korea. O sigon sa datos, dakip sa mga misalmot ang most overwork o sleep or deprived nation o kon mga tao nga nasubrahan sa trabaho apan kulang sa tulog. Murag diligyo ko ani patubang ba? Ang mananaog sa maong contest mao ang mananaog sa maong contest mao ang 80-anyos nga lalaki samtang nakuha usab ang runner-up sa 37-anyos nga si Wang Dushong nga usa ka officer worker. So ingon ana sila dito magpa-contest tulog-tulog lang. So wala ta kabalo unsay criteria, unsay gibasihan nila, unsay tul ba si galaway na. Galaway nagkatulog. Mo ni padag ko na kani kay kapoy yung kanya kay galaway laway nagtulog. Di ba ka mo? Ingon ana mo di ba guys? Kanang wala man ko takabalo kung sa criteria sa ilahang contest. So maghimo-himo ta criteria. Siguro kanang tawa naging bisag imuha siguro nga i-shake. Imuha siguro nga kumut-kumuto niyang naong so, tulog lagi siya. Digit siya magpasamok. Okay, siguro naagid grabe po siguro kay sila criteria sa ilahang power nap nga pa-contest. Grabe no, gipa-contest nila. Kita kaya di sa Pilipinas unsa kaya? So mao na guys nga matakabalo na sila nga criteria. It's either nga tawo nga grabe na jud kay katulog nga ningguha ng dila o tinulog. Hi to Ron, Ronald Dinlot, Panlian, okay? Panlaan. Okay, Awanan Idol, maayo nga gabi. Idol pa shout out sa amigo nako na si Bushyong nga og si Rinan og si Randy Pataytay sa sitio Talot. Oy, may gabi mga taga Talot, kumusta man mo diha? Barangay Guadalupe na minako sa live ni mo Idol. Thank you so much ni mo Sir Ronald Binlot Panlaan. May gabi ni mo din na Janet that Ma'am Janet Dakdakabugwas. Kay ma'am siya, walang guro din ako mabati kaya saba kaayo sa amo work. Wow, bitaw no. Good evening, Ma'am Lady Ann. Hello, Sir Janimar Rodriguez. Alright, so direkta sa to ang sender na to kay paminawan yung ipadala. Hi to Ma'am Roda Angelis Knight. Oo, si Ma'am Roda, wala na ako nadunggid dargi din. Siguro kabisi lang good sa iyang life. Sige lang, i-chato na ako unya po kunin. Basi na ano lang yun sa kabisi. Okay, so here we go. Ako to sa nimbasahan ni Usaka, gipadangat nga Usaka sulat. So guys, are you ready? I am ready. So here we go.

0: all mom.
1: Naningkamot og panrabaho para sa akong anak. Og dugay nami nga nagbuwag sa amahan sa akong anak DJ. Karon, aduna ako'y uyab. Or aduna ako'y uyab-uyab. Og nalipay ko kay dawat naman niya ang akong anak DJ. Mura mo ginato ang gusto no nga dawato na gid sa nagunang uyab nato or sa nakagusto nato or sa gusto nga magminyo nato ang atong anak, okay? Mura ginagod. Mga months ago, nibalik or nabalik ang communication na mo sa amahan sa akong anak. Gumikan kay gusto siya muhatag sa iyang obligasyon sa iyang anak DJ. Ang akong problema, DJ kay magselos man ang akong uyab oy. Every time magpadala na ukwarta ang amahan sa akong anak, iyahan na dayon kong bungulan. Dili man ni para na ako DJ para man sa akong anak. Naglibog ko DJ ug unsaon nako siya pag istorya bahin ana. Kay maski dili siya musulti ramdam gyud nako. Nga nagselos siya. Unta inyo ko inyo ko matabangan ani akong sitwasyon karon. Daghang salamat ug maayong gabi sa tanan. We thank you so much, Maria. Nice kaing story ni mo nga gipadangat. Actually, si Ma'am Marie kay kaila rin ako siya. Okay, so actually, kanang pagsustento sa bata, normal ra na. Kay naaman siya kanang amahan yun nga ang bata ba may legitimate father magud siya. Kung baga naagid siya amahan nga kanabitang nagikan gud ang mga nagdalig yung mga dugo sa amahan ug sa anak. So normal ra gid na nga ang usa ka amahan nga kumbaga mutabang or muhatag og sustento. Kay naaman na sa Republic Act 9262. Okay, naaman na. Okay, kung ibase na to sa ginaingan nga kanang ipaagi na to og mga legal action, so naagi ng mga inguna na normal ra na siya. Depende na lang gina sa imuhang boyfriend ron kung magselos siya, mamatay gid siya sa selos ana. Kumao na ang iyahang kanang pirmi nga i-feel sa imuha. Diba? Sayon ra kay na siya, Ma'am Marie, unsay buhaton nimo? Ipa-feel nimo sa imuha nga partner nga igo ra ning sustento ang amahan sa bata, which is iyahan ng right. Right na sa usa ka amahan nga mo sustento. But dili nimo tagaan og more time ang maong lalaki or maong bana ni or ayang ex-husband. Kinaan naman siya bag-o ron, so ipa-feel pod nimo nga mas more ang imuha nga pagtaga dito sa usa ka sa imuha karon compared sa before. At ipasabot nimo ang pagpasabot roman good ana ang importante nga kanang ingon ana ba nga syempre normal nga muhatag og sustento ang maong amahan sa bata kay yahaman ang anak. Mas malipay gani siya nga at least. Oo, di ba? Ning tabang ang amahan. Pero kung ari po ka sa panahon or oras sa lalaki nga imuha nga ex-husband ni mo before. Kumbaga, ingon ni mo siya nga okay ra magunang mo communicate ka. Alam, sama ni mo pag muhatag abig ka ng kuan. Muhatag og QR code. Muhatag og ka ng GCash or unsa ipadala diyang kwarta. So dapat mo communicate gud ka kay sa imo man ang anak, okay? Kung unsa di gusto sa imuha nga kuan di mamari nga dili kanya pa communicate ton sa imuha nga before nga ex, dili po na pwede kay naman sila anak. Okay? So kana kay nisulod ka sa maong relasyon na agwantahan na sir. Muna ginaingon nga, basta single mom lang me on. O, diba? So, mauna nga. But anyways, basta kani when it comes sa mga legal support, okay, sa for the child under Republic Act 9262, kanang ta, Tanan nga mga family cases,

that we may handle, kinahanglan i-accept na siya without discounting the contrary, the sad fact that bad blood exists between the opposing parties. Okay, so mauna nga natay mga ano-ana, natay mga legal support para sa bata. And para nako, normal lagi kahit na siya, guys, nga mo support ang isa kaamahan sa iyang anak. Basta wala na ha, kutob lang sa pagsuporta. Okay? And pasabto ni mo, pero sa tinuod lang no, lisod kaayo nga, or makastress ang sitwasyon na kanang ang imong boyfriend karon magselos sa imuha nga before, sa imuha nga ex, or sa imuha nga before ni mga asawa. Labi na kaya kanabitang makahatag ini siya og epekto sa inyuha nga relasyon. Kinahanglan gud nimo ning istoryahon kaya kanang istorya nga muraragan nang naramoy gilibak ba ana ba. Istoryahon ninyong duha ang maong sitwasyon and istoryahon nimo siya kung istoryahon nimo siya sa kanang in a soft way lang nga pag-istorya. Kung unsay iyang gikahadlok. Pangutan-on nimo siya, unsay gikahadlok nimo kung mo-communicate ko sa ako ang bana or unsay iyang ikaselos, nganong magselos siya? Mao gyud ni imong pangutana niya. Or basig ka ng imuhang boyfriend karon basig may trauma na siya before. Basig bag may trauma na siya sa iha nga past or insecurity nga dili lang yun niya dayon masulti. Pero Miss Marie or Ma Marie, I will be right back. More pag yun kayong nga mga mahatag nato nga advice sa imuha nga gipadala. So stay tuned lang mo diha guys. And this time, uplay kog pinaka-old song. Ay, di mo siya pinaka-old song. Siguro mga nani sa mga 80s, 90s, ano, di man siya, 90s, 80s nga song. So, from Bryan Adams. So, guys, here's Heaven. Hindi lang sa 95.7 K5 News FM.

0: 105 News FM. Championing the lives of the Filipino. Petri Bio.
1: Ako si Brian. Taas akong sugar. Akong sama dugay kaayo maayo. Pero sukad ni inom ko sa Petri Bio. Dali lang naayo akong sama.
0: Petri Bio. Ang Petri gamay Visio. Ang Visio gamay Petri. Petri Bio.

0: DTX 500, mapalit sa mga butika nationwide.
1: Problema sa fatty liver?
0: Mag-DTX 500!
1: Ang DTX 500,
0: ang tunakinin mo Mordica Charantia Compound.
1: Gigan sa palya,
0: nga nagkahatak o proteksyon.
1: Patok sa liver failure.
0: Ang pingyang imuatay.
1: Mag-DTX 500,
0: adlaw-adlaw.
1: DTX 500, mapalit sa mga butika.
2: Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo sa mad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na, ang alkaline nga vitamin C. Makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies. Mighty C, mutudlo, mubalanse, mubalig-on sa atong immune system. Mighty C, mutambal sa tanang mga infeksyon. Upo, sikontra kaso, TB, pneumonia o guban pang makabalatian para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C. Mag-Mighty C na!
0: DTX Coffee Mix.
3: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala di ko gainom kape kay gabatsyag ko dayon sa akong asin. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kay gintistingan. Wala di ko nagbatsyag asin. Salamat, get DTX Coffee Mix. May kape ka na, na-detox ka pa.
0: DTX Coffee Mix.
4: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
5: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
4: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
5: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
4: Clinica Deo Fresh. Available now.
0: DTX Beauty Soap.
6: Ako si Ronald, saka sales rep.
7: So una,
6: problema, gid ako sa akong body odor.
7: Nabuya na ako magatubang sa akong mga customers.
6: Pero subong,
7: sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
6: Kag naghamis ka, nagputik gid ako nga panit.
7: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap.
1: Mamakas sa mga butika.
8: Sport Biotics. Makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian, tuga sa mga kagaw. Clinic Sport Biotics.
0: Extend Food Superman.
9: Ako si Bartolome Lucas. May erectile dysfunction ko. Pagkabate ko sa Extend Food Supplement for Men, ini akong gitiluan. Bawo kabas ko gin. Nakabulig gin sa akong problema. Nga mo gin salamat sa Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Superman for Men.
10: This is K5 News FM. Your official news and music station.

Back to the program, guys. And this is my final golf. So, hello and good evening. Gitug na po. Tumawa po niya mo ang studio dito. Uy, mo kalimot dahi guys. Nalimot lang ko gainang sa mga problema diha sa inyuhang kutis or naabang may mga bugas-bugas sa inyuhang mga aping or sa inyuhang face diha nga. Kumbaga, mo gina-gina problema ninyo. Kay kita rabang mga girls o conscious kay tapirmi sa to ang face. Mga gina-pirmi itong problema. Nalagamay diyang muturok ba na grabe na nga grabe na kunay muturok diyang mga pimples or unsa pa na diyan yung mga itom-itom nga manggawa sa ato ang nawong oo grabe na dayo nato kakuan mura na tadayo gikuanan og kalibutan so mao na nga guys nga basig na kaya gihambing diyang problema sa imong nawong kay tungod nga na kay mga bugas nga walay human-human sige panurok ani imong nawong diha ano o na magitawo good nga ano kaysa prone kay yahang naong sa mga bugas-bugas ba. So karon na ang ato ang DTX sa beauty soap. Yes. Morning nga sabon nga look beautiful ka every day and hamis ang imuha nga nawong. Okay, di naman sa ingon nga diha dayon nga muhamis inog inog sabon nimo. Syempre it takes sa ano pa taas pa gyud siya siguro nga mga time nga para ang imo mga pimples diha maulaw na siya mugawa sa imuha nga nawong. So nga to ang DTX sa beauty soap makapahamis, makapagwapa and at the same time makaglow sa imuha nga nawong. So unsa pa may gihulat ninyo diha sa mga girls nga ka problema og pimples sa inyong mga nawong, ana to ang DTX beauty soap. Alright, so balik ta no, dirito sa to ang sender na to guys. So, simple lang yung kanya imong buhaton diya sender. Ipa-feel ni mo sa iya ha. Kumbaga ka ng reassurance ba? I-assurance ni mo sa iya ha. Nga, or ipa-feel ni mo sa iya ha na kanang ikaw naana sa iya ha. Kumbaga, ikaw na karon ang present. Ang past na ko is past na to, wala na to siya. Ipa-feel ni mo nga wala na kaya intention nga mubalik pa sa before ni mo nga karelasyon. Ug ignore ni mo siya nga kana bitang ignore ni mo siya nga nganong siya imong gipili. Okay? Ignore ni mo imong nga partner ron o imong boyfriend nganong siya imong gipili. And tungod kaya na anami pa sa amo ang ex-husband. So kato siya, okay na to, wala na to. Karon kaning pag-communicate na ako para ni sa amo arad yung anak. Para na lang yun sa anak na mo. Okay, wala na yung kuya feelings ako ang bana. So dili ka dapat magselos or dili ka dapat masuko. Sa tinuod lang, lisod kayo ingon ani, makastress ba yagid nino, okay? And kinanglan na adjud kay boundaries, okay? Sa inyuhang relasyon or nadjud mo ya boundaries. So, like, limitahan nimo ang pag-contact sa imuhang bana, sa imuhang ex-husband. Kumbaga, dili ka permi mo open up, mo contact sa iya ha. Pasagday siya nga siya ang mo contact sa inyuha o sa imuha o sa inyuhang anak. Kung importante man or kinahanglanon man gyud or dapat nga dili dayon taas ang komunikasyon para walay maghilak sa daplin or maliban lang siguro kung naay kanabitang naamoy pag-istoryahan sa imuha nga bana kana and open ka sa imuha nga partner karon, okay? And don't compare your partner karon sa imuha nga past ni mo nga bana. Okay, dili mo i-compare kay makasakit man na sa buot. Okay, kanabitang kinahanglan mo iwas-iwas ka nga i-compare ni mo ang imuha nga boyfriend karon. Ito sa imong ex-husband. Kaya di mo na to maingon nga okay or maot ang imuha nga pag-compare pero mas maayo pa nga maglikay na lang. Okay, maglikay na lang. And the same time, imong ipa-feel sa iya ha or unsa imuhang sitwasyon karon.
para at least aware po siya. Okay? Kay lisod man gud kaayo nga sa karon, naka sa sitwasyon na karon nga naa na kay present, naa na kay bag-uron nga gikapuyo. So tanan ni mong oras, di maingon nga tanan gyud pero nadyo kay oras permi sa iyaha and never naka nga maghisgot sa imuha nga ex-husband. Pero kung naaman lay gamay, dapat makabalupod siya. Okay, and let him know nga, wala kayo siya dapat ikaselos. Kaya human naman mo sa imuhang, wala, dili na kamu balik. Di na kamu balik. Ipa-feel ni mo sa iyahang, ikaw, naanagyo ka niya. Kaya maurang mag-good na good, maurang mag-good na sa iawayan, kanabitang magselos, kaya tungod, naapay mga communications, naapay ginaingon nga connection between sa why sa imuha or sa ex-husband. So that is why nga magselos gyud, syempre magselos gyud labi na kay mahal ka sa imuha nga present karon. And kinanglan ang kanang kinanglan naka ano lang gyud ang ginatawag nga trust sa inyo or sa imuha. Oh, kinanglan na importante ang trust sa inyuha nga duha. Okay, dili kabalo kang masakitan siya, so di na lang ginimubuhaton. Kabalo kang dili pwede kay tungod nga basig magselos na pud siya, so mas maay pa nga dili na lang. Okay, mag-focus ka sa karon, unsay naa karon sa imuha. So you have to focus and para sa new nga memories sa imuha nga kinabuhi. And or para sa inyo nga duha. Wala naman tong past, di ba? Okay na. Karon okay na. And para the same time maging transparent ka sa mga panghitabo karon para mawala ang kanang mga kuno-kuno. So maging transparent ka sa imuha nga karelasyon karon. And kanabitang open ka sa iyaha. Open ka sa tanan para walay pagduda nga mahitabo. Nga let's say for example mga kwan nga labi na part sa imuha nga ex-husband maura gid na so ginahanglan ang pingan gyud kung unsay na aron. Okay, kung kabalo ka nga makahatag sa iya o kaguol, so dili na lang hisgutan. Okay, or at least walay away mahitabo. Pero lain na po kayo nga kanang masobra na gud nga grabe na gud nga selos ang pagabihimuan. Di na ginamaayo. Pero kung kanira yang giselos, okay. Pero kanang sobra-sobra na nga like di nakakakuan sa mga sa pamilya or unsa pa na diha ngay magselos siya, okay? So mas maayo pa nga sa karon pa lang daan, kabalo na ka sa imong boundaries, kabalo na ka kanabitang ginaingon nga trust, okay? Dili ni mo na gubong. O tanan, imo siya ipasabot nga siya nakaroon. Dili, human naman tong before, okay? Kaya disod, sa tinuod lang, disod kaayo nga, naaka sa tunga eh. Maipit ka. Pero, kung kabalo lang siya kang mamudala sa sitwasyon, siguro makaingon ka nga, kung lang yung kaayo ka ba, bilang usa ka single mom. Okay? Kung di siya kasabot sa imong sitwasyon nga mauna, patay mahimo po, o di ba? Patay mahimo nga, kung di siya kasabot. Kung ihapil mi nga kuan ang maong batasan nga magselos gid siya. O na kay mahimo diyang dapita. Basta kay ikaw, kabalo ka sa imuha nga limitations, kabalo ka sa boundaries, kabalo ka sa imong boundaries, kabalo ka tanan, nga wala kay gihimo nga maot para sa inyuhang nga relasyon. Mauragid na. Ang imuha lang, kana lang yun nga, pasalamat ka nga at least man lang. Ning tabang ang maunga husband ni mo sa imuha nga anak. That's kanabitang, kuan na siya nga, kanang mas maayo man na nagtabang siya. At least man lang, nga dili ka mabugatan. Kaya dili po ba yung lalimahimong single mom. Hi to Ma'am Janet Dakabugwas, may gabi ini mo diha. And to Ariel Nardo, nabasa na ko ni. Eh.
Basta ang importante lang gyud Mari, oo, magpakatotoo ka. Okay? Dili ka maghimo o ka nang kanabitong nga basta imo magud sila once nga magselos daw, love ka. Siguro oo naanata sa ingon ana, pero kung sobra naman pud nga pagselos nga wa na gid sa tarong, adi na po na maayo. Diba? Hi to Evelyn Pedroso Sobrado. Good evening, Ma'am Lady Anne. And to LV Planas. May gabi ini mo diha. LV A Planas. Thank you sa heart. And ano daw? Ma'am Jolie Chu, dapat dilihimuon og isyo. Ipakita sa iya nga wala na gud. Oo, that is why. Nga wala na interest sa imuhang ex ba kung ang kung ang para lang gyud sa bata ang tanan. Mm-hmm. Basta dili lang gyud nga ano, dili lang gyud ipasabot lang ko, ipasabot ra gid na nimo sa imuhang present karon ang panghitabo. Oh. Ngano bitaw na in love siya sa single, ma'am, kabalo na gyud siya nga single mo. Kaning sulod man siyang ana nga sitwasyon o di yahanang ko ano yahanang dupha na lang gina niya. So thank you so much, Sender. Salamat kaayo nimo. And I hope nga nakahatag ta sa gamay man lang although dili man ingon nga perfect advice ta no, pero salamat jud kaayo nimo, Miss Marie. And daghan kaayong salamat again sa tuang mga listeners, sa tuang mga naglantaw. Salamat kayo. And tomorrow again, same time, same station, same DJ. Sa kong kaoban dyan, Miss Janine, my tech. As always, among station managers, Sir Brian Morden. Salamat and God bless everyone. Among boss CEO na mo, Dr. Mil Uy. God bless everyone. Ang pig mo kanyo ni mama. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. D3 Bio.
1: Ako si Chimoy. Galuyang akong lawas. Nadunggan ako sa radyo ang D3 Bio. Niinom po ni ini sa usa ka bulan, nabantayan na jud nako ang mga kausaban.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. DTX 500. Makatabang sa paglibyo sa atong atay. Pinaagi sa pagtangtang sa mga toxins. Gikan sa atong gikaon at adlaw-adlaw. Para sa limpyo og himsog na atay. Mag DTX 500. At adlaw-adlaw. DTX 500. Garantisado. Highly recommended sa mga eksperto. DTX 500. Mapalit sa mga butika.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C. DTX Beauty Soap.
1: Ako si Jenny, isa ako ka beauty consultant. Kinarecommend ko gin ang DTX Beauty Soap para sa mga bugason kag may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap, hindi mo sa down sa bayabas, madre de cacao, kag papaya fruit extract para sa nawong pimple free.
0: DTX Beauty Soap, mabakas sa mga butika. DTX Coffee Mix.
2: Si Jerry Tukay, madugay ko na nabuntat pangapi, bangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, iwat nagbalik uyon ko sa pagkape, bangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
0: DTX Coffee Mix, mabakas sa mga butika.
3: Gabasa na naman bala ang imo.
4: Ay, gabasa na naman?
3: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
5: Always nagabasa?
3: Kag nagabaho ang kilikili?
5: Mag-Clinical Dayo Fresh.
3: Para sa maputi at mabangong kilikili.
5: Clinical Dayo Fresh.
4: Nagabasa na naman, balaga.
3: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
5: Clinical Dayo Fresh.
3: Para sa maputi at mabangong kilikili.
6: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag-inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po'y na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Tarling.
7: Extend food supplement for men. May maka, kag lavo waska, nga nagapataas ang enerhiya, kag stamina sa lawas, para sa mas astig nga performance.
6: Ka! I-shoot na ga!
8: Sporebiotics, ang best friend sa mga kababaihan. Sporebiotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Sporebiotics, dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Sporebiotics.
9: This is K5 News FM, your official news and music station.
10: Kasayuran sa maayong panglawas, programa nga puno, kumpleto, con todos recados, nga muhatag ganato nga sakto nga kasayuran ug giya kampahin sa ato ang maayong panglawas. Mamati, apil sa mga health topics, adlaw-adlaw kauban ang mga health experts. Kasayuran sa maayong panglawas, the doctor is in.
11: Kining tulumanon hatud ganato sa DTX 500 controls blood sugar, epektibo kontra sa diabetes. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C para sa himsog nga immune system. D3 Bio, ang D3 nga adunay VCO, ang VCO nga adunay D3. DTX Coffee Mix, DTX Premium Coffee, Ryu Coffee, Clinica Dayo Fresh para sa puti ug humot nga ilok. Extend food supplement for men, laman pang matagalan, mapalit sa mga butika.
12: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
13: Sa mga suking tagpaminaw na to sa atong programa, ako si Jean Paul Generoso.
14: Hinaot nga nainom nyo na inyong DTX 500, ang superior antioxidant o Mighty C, ang alkaline nga vitamin C, pinakamayo ni siyang imnon kanang wala pa'y sulod ang inyong mga tiyan.
13: Atong pag-isgutan na to karon, mao ang red meat o ang pula nga karne sa hayop.
14: Muingon tag pula nga karne, Sir GP, pasabot nga karne uunod yun is baboy.
13: Oo.
14: Baka, kabaw, kabayo, bayo, kanding, ug uban pang sukwahi sa white meat nga iyas manok, isda, kay puti ang mga kulor niini.
13: Correct, Doc. Ang mga nutritionist o mga health experts, walay undang debate kabahin sa mga benepisyo o mga risgo sa pagkaon sa mga red meats kung kiniba adunay maayo o laing epekto sa atong panglawas.
14: Sa akong personal nga opinion, Sir JP, di jug kumukaw na ni. Kay una, o bata pa ko, vegetarian ako. O wala jug ko gakaog karni. Ako orang masulti, Sir JP. Kung dili jud nimo malikayan ang pagkaon sa karni, kay mauman ang imong namataan nga pagkaon, okay, unya, mas maayo nga kaon jud pod kaog utan o prutas.
13: Correct.
14: Aron nga, mabalansin nimo ang nutritional need sa imong lawas. Maayo pa, inom po DTX 500 o Mighty C.
13: Mauna.
14: Ang alkaline nga vitamin C, tungod kay kining duha, makahatag nimo og labaw pa sa igong antioxidants nga makatabang bantay sa imuha nga selula para dili-dali matigulang.
13: Tama, Judok. Naay mga researcher nga muingon nga ang red meat adunay mga important nutrients sama sa protein, vitamin B12 ug iron.
14: Kung naaman gani mga ebidensya nga ang pagkaon sa daghang mga red meat ang nagpataas sa risgo nga magka-cancer ka, heart disease ug uban pang makamatay ng mga balatian. Mao nang gingon, Sir GP, nga ang sigig kaon sa red meat ang makaresulta sa fatty liver, no? Tumor, cardiovascular disease, kidney problems, digestive issues, og worst is mortality or kamatayon. Mao nang kinahanglan jud ta inom og DTX 500 og Mighty C kung sige man yung kagkaon. pagkaon og karne aron matabangan sa superior antioxidant aning DTX 500 og Mighty C nga maoy mo neutralize og mobalanse sa imong nga nutritional need versus sa destructive effect sa health sa tao.
13: Correct.
15: DTX 500.
16: Ako si Danny, na-diagnose nga naay fatty liver. Natunggan ko nga nindot ang DTX 500 sa atay. Ug isuwayan ko sa pagtumar. Duha ka kapsula matag adlaw. Sa sulod sa usa ka bulan, balik sa normal kuang atay. Epektibo ang DTX 500.
15: DTX 500.
17: Mabali sa mga butika.
13: Sumala pa sa mga pagtuon, Dok Ramil, ang risgo sa pagkaon sa red meat ang nagadepende man sa klase sa karne. Ang mga leaner cuts sa unprocessed red meats, sama sa sirloin steak, pork tenderloin, ang less harmful kumpara sa mga processed cuts tungod kay kini ang may ubos nga salt content, less fat, ug walay preservatives.
14: Mm. Ang mga processed red meats delikado, sama sa bacon, hotdog, sausage, salami, ham, chorizo, corn beef, and beeflo. Kining mga pagkaon nga delikado, Sir GP. Actually, ang makuha nimo nga mga benepisyo sa karne, Sir GP, is vitamin B12, iron, protein, ug zinc. Makuha po na nimo sa mga utanon ug other sources.
13: Pwede ra.
14: Kung dili man gani tanan, kinahanglan jud ka mo inom og food supplement nga may mga B complex. Importante gid nimo ang pag-inom anang Mighty C og DTX 500.
13: Correct, Judok. Sumala pa sa United States Department of Agriculture ang 100 grams nga serving sang raw or wala malutok nga karne sang baka adunay 247 calories, 19.7 grams of bad fat, 17.44 grams of protein, 1.97 milligram of iron, 274 milligram of potassium, 4.23 grams of zinc, and 2.15 micrograms of vitamin B12.
14: Na, kining tanan, Sir GP, makuha bayan nimo sa pagkaon og utan og prutas.
13: Pwede rin di ay utan, ano?
14: Og mga nuts, naanay zinc. Ang iron, makuha po na nimo sa dried fruit, soybeans, og mga nuts, potassium, daghan na saging, og vitamin B12. Unya, og inom po kag DTX 500, mas daghan pag yun na og iron, daghan po nag B-complex. DTX na lang sila, Sir GP.
13: Gusto. Inom po
14: sila. Kung gusto kang mutaas ang imong kinabuhi, limitahi ang pagkaon sa karne, og ayaw na, or pwede nga dili na ginmukaon, mag DTX 500, og mag Mighty si Sir GP.
15: DTX 500!
18: O si Rochelle, ang akong bugas-bugas, miabot na sa akong likod. Painom sa akong mama, DTX 500. Duha lang kakapsula kada adlaw. Sulod sa tulo ka semana. Nawala jud dayon ang akong bugas-bugas. The best jud og epektibo ang DTX 500.
15: DTX 500.
17: Pamali sa mga butika.
15: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
19: Ako si PC taga Valencia. Ako insomnia, dili ko makatulog inog kagabi. Tignan ko sa akong anak, ma. Pagtumargod aning Mighty C, ma. Semana lang. Balik sa normal akong tulo. Salamat kay Mighty C, epektibo jud kaayo.
15: Mighty C.
17: Pamali sa mga butika.
11: Kasayuran sa maayong panglawas.
15: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
13: Kung naamang gani organ sa lawas nga daghan kaayong functions, mauna ang atong atay.
14: Kung daghan ang function og trabaho sa usa ka organ, Sir GP, usa ra ang pasabot ana. Mudaghan pod ang mga free radicals.
13: Ay!
14: Ang ato ang atay usa sa mga kasagarang maigo sa balatian or sakit.
13: Maudyo.
14: Ilabi na jud kadtong mga tawo nga naay bisyo sama sa regular nga pag-inom sa makahubog nga imnonon.
13: Usa sa pinaka common nga problema sa atay, Dok Ramil, or atong tawag nga balatian sa atay, mao ang fatty liver og kini gitawag man nga hepatic steatosis.
14: Pasabot ana, Sir GP, gipalibutan nagtambok ang imong atay. Normal ra nang ginagmay nga mga tambok nga mutubo sa atay, pero kung mudaghan ani, mo nay usa sa mga problema sa atong panglawas.
13: Ang kapin o sobra nga fat sa atay hinungdan sa liver inflammation o pagubag sa atay nga makaguba sa mga tissue niini nga maupoy hinungdan sa scarring.
14: Sayon ra man na ang solusyon, Sir GP. Inom siya DTX 500 2 to 3 times a day. Kay kini ang mudetox sa imo atay. Kuhaon niya niya ang mga toxin, apil na itong mga sobrang mga tambok nga gitabangan po niini nga mametabolize o magamit as source of energy sa atong lawas. Kung naa kay fatty liver, lagwit, mubag jud ang imong atay. Mo na nga kung tan-aon sa laboratory, taas imong SGPT o LT, inom jud ka og DTX og Mighty C. Kay mo ni nindot nga powerful combination nga makatabang sa imong atay.
15: DTX 500.
20: Ako si Makoy taga San Carlos, ga yellow akong lawas tungod sa problema nako sa akong atay. Kadungog nako sa radyo ang DTX 500. Ako dayon gibanatan og inom duha sa buntag, duha sa gabi. 2 weeks pa lang may alivyo na. Bag 1 month kape na ayo na ako.
15: DTX 500.
17: Pabali sa mga butika.
13: Ang ALT or alanine aminotransferase ang usa ka blood test aron mahibaluan kung naabay damage ang imong atay. Kiniput ang gitawag nga serum glutamic pyruvic transaminase kinase or SGPT.
14: Ang ALT o sa naka-liver enzymes or GP nga makita sa atong atay. Makita po ni sa ato ang mga kidneys o guban pang mga organs in smaller amounts. Kinahanglanon jud kini sa pag-breakdown sa atong ikaon aron mahimong energy. Kung normal ang imong atay, kinahanglan mubo lang ang level sa imong dugo. Pero kung may diprensya kini, ang ALT or SGPT mulik na padung sa imong dugo. Mo na nga, importante yun, Sir GP, nga limpyo ang imong atay. Gamit yun ka og DTX 500 og Mighty C. Kung sige kag inom og alcohol, dapat i-check yun nimo ang imong nga SGPT. Mopod kung naakay family history sa liver disease o na-infect ka sa hepatitis virus.
13: Correct, Jud. Ang pag-inom sa alcohol, samot na sa mga palahubog, matag-adlaw ga-inom. Maoki ni ang makapahubag si mong atay.
14: Muna, Sir GP, nga kung pala-inom ka, kinahanglan, Jud, kang mag-DTX 500 og Mighty C. Dili kay sige na lang kag pagguba sa atay sa imong mga gipalit. Wala, Jud, panglimpyo, pang-detox o pang-pahimsog sa atay. Mas maayo, inom, Jud, og DTX 500 og Mighty C. Gisayangan kag palit food supplement. Pero wala ka gisayangan sige og palit anang ilimnon nga makapadaot sa imong atay. Ang mga dagkong buyon, pasabot nga daghang fatty deposit sa imong tiyan. Tungod sa sobrang akaon sa carbohydrates o mga tamis, lagmit, kung dako imong buyon, dako tsansa nga may fatty liver ka. Likaye ang mga refined carbohydrates. Kay kini ga-promote og fat storage sa imong atay. Kung gasigi kag kaon og pan, kinahanglan inom ka og DTX 500 og Mighty C. Hinumdumi jud ang malimpyo og healthy nga atay ang gapataas sa imong kinabuhi. Mag DTX 500 og Mighty C adlaw-adlaw.
17: DTX 500.
1: Ako si Annabelle. As kayo ako cholesterol level nasa 200 plus. Akong gisulayan inom og DTX 500. Halos tanan ako silingan ga DTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. Sa usa ka bulan pagpa-check up nako nag 100 na lang.
17: DTX 500. Mabalik. Mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
21: Pag-aisi siya lag-aisi nindo. So, na-permit ko ba pang luya ka ng murag kapoy kayo. Hindi, one time nag-open ko sa akong amiga may tungod sa akong gibati. Mag-recommend niya sa kuha ang Mighty C, vitamin C. Sukad na kainom ko aning tambala. Hinsog na ang akong lawas.
17: Mighty C, sa mga butika. Kasayuran sa maayong panglawas.
14: Usa sa mga importanting mag-maintainar sa atong health, Sir GP, is circulation. Kung nakay good circulation nindot yun. Oras nga naay problema sa circulation sa atong dugo, dili mahatod ang sa kinatumyan sa atong selula ang mga nutrients, oxygen o uban pang mga importanteng panginahanglan sa cells o tissue.
13: Muna, Dok, nga dapat mag-exercise, Jud, aron nga mo-improve ang circulation. Apan kasagaran, Jud, wa tay panahon para mag-exercise.
14: Naid pamagi, Sir GP. Inom ka og extend food supplement.
13: Ay, perfect!
14: Ang extend food supplement, Sir GP, naay maka og clavuwasca, nga gikan sa mga natural extract nga mo-promote sa imong blood circulation. Wala kini side effects, Sir GP, kay gikan man itanan sa duga sa tanom.
13: Correct. Wa jud nay side effects, Doc. Nay pakapinoon frontal effect.
14: Hala? Tay, pwede ka na.
13: Ug mao ni nagustuhan sa mga magtiayon, Doc. Ang effects extend food supplement nga makapabarog jud ug armas ni Mister. Makaingon jud kag gusto ko pa bisag dili na siya.
14: Hala? Extend food supplement for men, the best for blood circulation. Kampiyon sa gabiing tulumanon.
13: Ganahan jud ko ana, Doc. Mag-extend na jud ko, bahala na si Mrs.
14: Ang himuon niya, Sir GP, hilot-hiloton sa niya si Mrs. Unya inom pug kagkuhan nang extend, sigurado. Lami kayo. Ang pag-inom o kape, Sir GP, tao ba na, Jud, sa adlaw-adlaw na itong panginabuhi,
13: gusto.
14: Isip usa ka Pinoy. Lahi ra, Jud, kung makakape ka. Muna, kung nai DTX coffee mix, gigama nato ni Sir GP aron ma-enjoy nila ang pag-detox sa ilang lawa samtang sila nangapi.
13: Correct, Jud, na, Doc. Gakape ka na, ga-detox ka pa. Ang DTX coffee mix, adunay chia seeds, nga mo'y makapaniwang. Sa mga ganandi ang magpagamay, magpaubusog timbang, perfect, Jud, ang DTX coffee mix.
14: Katong mga kwartahan niya, maayo po ang DTX Premium Coffee. Mahal ra siya kumparar sa DTX Coffee Mix. Tungod kini anaay Ganoderma, Mushroom ug Stevia. Perfect, Jud, sa mga naay diabetes.
13: Lami ni siya, Dok, kay lasang kape, Jud. Unsa, special pa. Pero kung gusto Jud nilang makatabang sa mga pobre, suriyan po nila ang Rayo Coffee.
14: Lami po, Sir JP, ang sabor sa Rayo Coffee. Ang nakanindot aning Rayo Coffee, kay nakakapi ka na, nakatabang pa jud ka sa mga kabos. Kaya nga naman, sa imong pagpalit sa Rayo Coffee, bahin na sa halin ini, muadto sa Rayo Foundation nga pundo. Kining pundo mo ay gamiton aron itabang sa labing nagakinahanglan.
13: Kalami jud anang feeling nga mintras gakapi ka, Dok, makaibalupod ka nga makatabang kas mga pobre.
14: Mao jud, Sir GP. DTX Premium Coffee, DTX Coffee Mix o Grayo Coffee, sulayin ninyo.
0: Kasayuran sa maayong panglawas.
2: Kining tulumanon, hatod kanato sa DTX 500. Controls blood sugar. Epektibo kontra sa diabetes. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C para sa himsog nga immune system. D3 Bio, ang D3 nga adunay VCO. Ang VCO nga adunay D3. DTX Coffee Mix. DTX Premium Coffee. Rayo Coffee. Clinica Deo Fresh. Para sa puti o humot nga ilok. Extend Food Supplement for Men. Laman, pangmatagalan, mapalit sa mga butika. D3 Bio Health News. D3 Bio.
22: Ako si Aying, galabad yun ang aking ulo kung usawang pagpagamay. Isulayan ako inom ang D3 Bio. 2 weeks pa lang, namatikdan na yun ako ang pagluwag sa akong mga kalsunis o paggamay sa akong buyon.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may VCO. Ang VCO nga may D3.
23: Mapalit sa mga butika.
14: Kung nasab si Dr. Ramil Oy, hinautunta nga nainom nyo na ang inyong D3 Bio 10 times more potent compared sa ordinary nga plain D3. Mangutan ako ni mo, Sir JP, nga nung mo inom ka man og D3 Bio kaysa ordinary nga plain vitamin D3.
13: Number one, Doc, ang benepisyo sa D3 Bio over ordinary vitamin D3, naada yun kay lauric acid.
14: Naapay monolaurin.
13: Mga medium chain triglycerides.
14: Check. Plain D3 ikis.
13: Ang D3 Bio na ay MCTs or medium chain triglycerides nga maoy makapreserve sa insulin sensitivity.
14: Pasabot, Sir JP, nga dili jud ka magka-diabetes.
13: Kung kainom kag D3 Bio.
14: Check. Ordinary D3, walay MCT.
13: Unya, Doc, ang D3 Bio pwede jud magamit para sa detoxification sa tong baba pa lang. Muna'y gitawag nga oil pulling for dental health.
14: So sa ato pa, kung mainom kag D3 Bio, pwede ni mong pakpakon. Katulo, kalima, unya, imugmug ni mo, mamatay dyan ang talang kagaw sa imuang baba. Bakalikay pa dyan sa pagbaho sa imuang baba. Plain D3?
13: Wala.
14: Wala na. Ikis. Dili pwede mahimong pang-oil pulling. Dili makapatay og kagaw.
13: Unya, ang D3 Bio makapromote pod og ketones. Nga maoy gahipo sa mga amyloid plaques aron dili kadaling malimot.
14: Correct. Pasabot nga dili kadaling malimtanon. Layo ka sa Parkinson's disease, Alzheimer's, dementia tungod sa ketones nga naara jud sa D3 Bio. Ang ordinary plain D3 walay ketones.
13: Ang ketones gihapon nga naa sa D3 Bio nga wala sa ordinary vitamin D3 makahatag 2 to 3 times more energy sa tuang brain. Sa to pa,
14: magkataas ang imong metabolism. Correct. Dako ang tsansa nga mugamay ka.
13: Gusto. So sa D3 Bio pwede ka mugamay. Pwede ka mo bright pero kay plain D3 wala jud. Ikis na pod.
0: D3 Bio.
24: Ako si Chimoy. Galuyang akong lawas. Nadunggan ako sa radyo ang D3 Bio. Niinom po ni sa usa ka bulan, nabantayan na jud nako ang mga kausaban.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may VCO. Ang VCO nga may D3.
23: Mapalit sa mga butika.
2: D3 Bio.
14: Check D3 Bio for ketones, metabolism og pagpagamay. Ikis na po ang plain vitamin D3, Sir GP.
13: Gusto.
14: Usa pa jud gipromote nini ang gut bacteria.
13: Si VCO ang ato ang tiyan na amantaan ng good bacteria.
14: Nya gadaghan na sila kung naa si VCO nga makita mo sa D3 Bio.
13: Oo, naa si VCO. Dili sila mapadali pagawas sa atong lawas. Mabuhinan ra na sila kung ang ato ang lawas mo pagawas sa mga kugaw.
14: Paranglitan, wala ka ga-replenish. Ang imuhara is padaghano ni mo sila. Kinahanglan jud nimo ang BCO nga naas D3 Bio. D3 Bio, ginapromote niya ang gut bacteria. Mudaghan ang imo nga mga good bacteria, so check na pod ang D3 Bio. Ang ordinary nga D3,
13: wala
14: na pod.
13: Tungod ka na sa MCT, gipadaga ni ini ang atoang HDL. HDL mauni gahakot sa atoang mga bad cholesterol. Padulong sa atong atay aron mapagawas kini sa atong lawas o wala jud na sa ordinary D3.
14: Mas kusog nga antibacterial ang D3 Bio.
13: Correct.
14: Compare sa plain D3 alone. Ayaw sayangi ang inyong kwarta, Sir GP. Nga nung dili man lang ka mag D3 Bio nga gipakapin ra na ang vitamin D3.
13: So,
14: nakainom na kag superstar nga BCO nga naas D3 Bio, napadyo kay pakapin nga vitamin D3.
13: Supporting actor, ha? Nya unsa pa jud? Ang mga kayuhan ni D3 Bio versus plain vitamin D3, ang imong probiotics gipadaghan na to ni D3 Bio. Napadyo'y usa nga gipadaghan niya ang imuang happy hormones.
14: Yes.
13: Ining serotonin og dopamine nga gihimo sa imuang tiyan. Mas daghan, mas maayo ang imuang mood.
14: So ingon na kanindot ang D3 Bio, Sir JP. Kung gainom ka og D3 Bio, relax ang imong immune system.
13: Correct.
14: Pero kung plain D3 ra, hyper siya og stress ang imuang immune system. Ngano man, kay duha ang anaa sa D3 Bio, guardia og pulis.
13: Husto. Unya, Dapat na dyan mag-upgrade sa D3 Bio ha, over plain D3.
3: D3 Bio!
4: Ako si Florazel. Before, problema dyan na ako ang irregular nga regla. Mabot pa dyan ang tulong kabulan. Pero sukat so iinom ko sa D3 Bio, normal na dyan na akong regla.
3: D3 Bio! Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
5: Mapalit sa mga butika.
3: D3 Bio! Mighty C! Ang alkaline nga vitamin C.
7: Ako si Roldan. Dali na kayo kumagkasakit o gilanat. Ubo dala si Poon. O na nga, ipalitan ko ni Papa o vitamin C. Ang Mighty C. Ako ragi maintain pag inom. 3 times a day. Hindi na jude ko basta-basta mo ubo. Sipon o gilanat. Best kaayo ang Mighty C.
3: Mighty C! Mapalit sa mga butika.
14: Ang pagbaho sa ilok, sulbaron dyan nato, Sir JP. Tungod kay maulaw mangkas mga tao nga kulima niya, labi na imong tupad. Maglain ang kuan, ang tsura.
13: Muna igiingondok nga, dili tanang tao nga gadubli og mask na hadlok sa virus. Ang uban ni Ana, nabawaan na dyan sa ilok.
14: Di na sila kinanglan pang magproblema, Sir JP, kay natay clinic ka diyo fresh. Kayang-kaya, Jude, walaon ang baho, Sir JP, tungod kay kining virgin coconut oil na kampiyon, Jude, mupatay sa mga bacteria, virus o fungus na ana sa clinic ka diyo fresh.
13: Unya, all natural pa dyan ni Doc, kay very safe pod gamiton tungod kay wala ni siya gitawag ka ng aluminum ba, nga makadaot sa imong panit, na ni siya whitening agent, nga makapaputi sa imong ilok.
14: Lahera, Jude, Sir JP, kung puti ng imong ilok, unya, humot pa, Jude.
13: Ubitaw. Ayun na mong padugay pa. Gamit na jog Clinica Deo Fresh.
14: Usa sa mga benepisyo sa pag-exercise, Sir JP, is ang blood circulation.
13: True.
14: Ang problema kasagaran kay wala na panahon para mag-exercise. Salamat kay Nai Extend Food Supplement. Bisag busy ka, mura ra kag naka-exercise.
13: Exercise sa kama ba, Doc?
14: Dala na natin, Sir JP, sa added benefits.
13: Oh, stop.
14: Kanang Extend Food Supplement for Men. Tungod sa pag-boost sa extend sa blood circulation, kinisad maoy magpakusog sa layog ni mama o papa matagabi.
13: Lami, Judy, ang Extend Food Supplement for Men, Doc, kay okay nang circulation, makahatag pa jud og gana sa wala nay kusog nga pinuti ni papa.
14: Najay panahon, Sir JP, nga lami jud di inom og kape sabot na kung laay kayo.
13: Ako, Doc, pag matakos buntag, kape din akong pangitaon. Ang nakanindot sa DTX Coffee, Doc, kay dili siya gastric irritant. Siya da kay ni dili gyud mo sakit imong tihan bisan mga pika nga wa pa kay kakaon.
14: Ang nakanindot pa jud ani ang DTX Coffee Mix, Sir JP, kay naa siya chia seeds nga makapaubos sa imong timbang. Unya, kung niwang pud ka, dili siya ingon nga musamot ka kaniwa. Ang kay stored fats raman ang target nga wala o ni chia seed.
13: So, ang pinaka-advantage, Doc, aning DTX Coffee Mix is naana siya ay disugared sugarcane extract. Nga mo'y usa ka powerful antioxidant sa DTX 500.
14: Muna'y gingon, Sir JP, nga gakapi ka na, ga-detox ka pa.
13: Of course. Pero, Doc, ug naman siya ay extra nga kwarta, lami po ning sulayan ang DTX Premium Coffee.
14: Oo, nindot na.
13: Nagunay Ganoderma og Stevia. Perfect yun ni sa mga na-diabetes. May kamahalan roon ta ni kumpara sa DTX Coffee Mix tungod sa permeado good kani mga ingredients.
14: Siyempre, na Ganoderma, na Stevia, medyo mahal gid ang premium. Pero ang mga kaya lang, DTX Coffee Mix la. Unya sa mga tao pod nga matinabangon, Sir JP, nindot ang Rayo Coffee. Kay kini nga kape makatabang sa mga kabos nato nga mga igsuon.
13: Sa imong pagpalit aning Rayo Coffee, bahin sa halin ini, idonar sa Rayo Foundation. Isip pundo para itabang sa mga labing nagakinanglan.
14: Sa ato pa, na sila'y tulo ka pwedeng pilihan, Sir JP. DTX Premium Coffee for the best experience. DTX Coffee Mix na ay chia seeds o kining Rayo Coffee sa mga gustong mutabang sa mga kabos. Sulayan na ninyo, gakapi ka na,
13: ga-detox ka pa!
3: Kasayuran sa maayong panglawas. D3 Bio Health News.
14: Ako na usab si Dr. Miloy. Hinautunta nga na inom nyo na inyong D3 Bio nga dunay 10 times more potent compared sa ordinary nga plain D3. Add to ta, Sir JP, sa pinakakampiyon nga suplemento sa kalibutan.
13: Sige.
14: Ang BCO nga gi-endorse sa Department of Science and Technology.
13: Wow.
14: Mauni ang ilahang gigamit atong wala pa ang vaccine.
13: Correct.
14: Og kini nasulayan og napamatud ana jud sa grupo sa mga listeners nato. Ilang giinom ang BCO pero ang BCO nga naas D3 Bio gipakapinan pa jud sa vitamin D3. Dili na nimo kinanglan pang paliton ang vitamin D3 kay gipakapinan na sa D3 Bio nga naay BCO, Sir JP. Unya, asa man ka mupalit pa ka og D3 or kanang gipakapin ang D3, Sir JP?
13: Atong isgutan karon kabahin sa proteksyon sa D3 Bio. Ako juning gipili karong adlawa, Dr. Ramil, ang TB nga topic. Ang TB or tuberculosis makapatay sa mga Pilipino. 75 katawo matag-adlaw tungod aning sakita ga kamatay. So, ana siya'y banabana mga 27,000.
14: Inya,
13: kung, active cases.
14: Inya, kung naakay ingon anak nga sakit sa GP, makaulaw no? Ipangtabi, jud ka?
13: Oo. Oh.
14: Si Dr. Ramil, tibihon. Si Sir GP, tibihon. Murag, palayo na jud ang tao nimo, Sir GP.
13: Mahadlok na sila, Dok. Paduol nimo.
14: Apektado jud ang imong social life.
13: Bisag pagan imong pamilya, Dok. Mahadlok nimo kay basta naakay TV.
14: Mao jud. Gilahi jud na ang imong kananan. Imong plato, kutsara, tinidor, baso, pero wala jud sila kay balo sa sekreto, Sir GP. Muinom ra day unta tuog di Tribayo.
13: Gusto.
5: Di Tribayo.
6: Ako si Ninita Gandalaw na ay goodness to. Dako ka ayong tabang ang Di Tribayo nako. Human sa duha ka bulan na kong inom, natunaw na jud ang bato.
5: Di Tribayo. Ang Di Tribayo nga may Visio. Ang Visio nga may Di Tribayo. Mapalit sa mga butika. Di Tribayo.
14: Unsaon man pagtabang ni Di Tribayo sa Nai TV kumpara rato sa plain ra nga vitamin D3 nga imong ginom.
13: Ang gitawag nga Di Tribayo adunay extra virgin coconut oil.
14: Ang superstar sa D3Bio dili ang vitamin D3 kundi ang BCO nga gipakapinan ra ang D3 sa D3Bio.
13: Giboost ra jud ang D3Bio sa vitamin D3, pero ang main ingredient jud ani nga maoy magtambal jud ang extra virgin coconut oil. Ang iyang vitamin D3 ani kauban ra niya. Ang nakamaayo jud ani Dok kay nikuyog man si D3Bio sa virgin coconut oil. Gipalig-on, gipamaayo pa jud ang epekto ni ini.
14: Grabe jud ay ang TB, Sir GP.
13: Correct.
14: Kay sa Ehipto pa may TB na. Nakita ba nimo, Sir GP, nga naay mga TB dot center?
13: Yes, of course.
14: Kay man hangtod karon naa pa jud ning sakita. Sa niaging tuig ang pinadaghang kaso sa TB sa tibuok Asia. Kinsa man ang gapalyoan ning TB? Ug unsaon man sa D3Bio pagsukol ani nga kaway?
13: So kini siya nga bakterya sa TB ang gitawag Mycobacterium tuberculosis. Ang dagway ani Dok, mura ni siyag cylinder type. Mura ni siyag hotdog.
14: Gabangag-bangag na siya sa imong baga, Sir GP.
13: Dili ni siya yun makita kay bansay kayo ni siya, mutago sa imong lawas, naani siya gitawag nga lipid envelope. May lipid capsule ni siya. Mauni nga ang iyang gigamit aron makatago siya sa imong immune system. Abot og 6 ka bulan ang therapy, usa mamatay.
14: Grabe sa 6 ka bulan nga suklanay nimo aron malipong og mamatay. Basin ang uban, malipong ra niya after 6 months, TB ra gyapon.
13: Usto, ang D3Bio kayang-kaya panubon ang viral load ug ang bacterial load. Kaning TB, dili ni siya virus. Usa ni siya kabakterya. Kaya ra jud kaayo ni D3Bio.
14: Kaya gyud kaayo, Sir GP, sa D3Bio. Kung kaya ni D3Bio patyon ang virus, mas kaya pa jud niya patyon ang kagaw.
13: Correct.
14: Ang kagaw sa TB. Kaya kaayo. So good news ni sa nay mga TB. Katong may nga nay TB, sulayin ninyo inom ang D3Bio. Ang BCO nga naa sa D3Bio nga gipakapinan og vitamin D3.

0: Kasayuran sa maayong panglawan.
1: K5 News FM.
2: Championing the lives of the Filipino.
3: K3 Bio.
4: Ako si Delphine. Usahay, nawala na jud ang akong resistensya ug luya ang akong lawas. Usa sa nakatabang nako ang D3 Bio. Nawala na gyud akong mga ginapamati.
3: D3 Bio.
5: Ang D3 nga may Visio.
3: Ang Visio
5: nga may D3.
3: Kapalit sa mga butika.
5: D3 Bio.

0: paya. DTX 500, mapalit sa mga butika nationwide.
1: Akong bugas-bugas, akong katul-katul,
2: na'y kabutangan.
3: Bugas-bugas, ug katul-katul,
4: DTX 500 na.
3: DTX 500,
4: aduna kini antimicrobial properties
3: nga makatabang sa pagkuha
4: ug pag-ayos sa bugas-bugas
3: ug katul-katul.
4: DTX 500,
5: mapalit sa pinakadulong butika sa inyong lugar.

0: Mighty C ang alkaline ng vitamin C. DTX Coffee Mix.
1: Ako si Rick Vistang, isa ka negosyante. Ako yung magpapiling na alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante. DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
0: DTX Coffee Mix. Mga butika. DTX Beauty Soap.
2: Ako si Lane. Ako, gida nga po nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa nga po nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap. Mga sa mga butika.
3: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
4: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
3: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
4: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
3: Clinica Deo Fresh. Available now.
5: Kabalik-balik sa CR, kinadiarrhea! Mags 4 Biotics. Gatap na sa bacterial infection na nagatugas ang diarrhea. Sa Spore Biotics, sasig ang alibyo. Mag-Clinica Spore Biotics na!
6: Extend Food Supplement for Men.
7: Ako si Fred Domingo, Extend Food Supplement User. Dako, gin nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kaysang unabi daw wala nagiganay, pero may himala pamangali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
6: Extend Food Supplement for Men.
8: This is K5 News FM, your official news and music station.
9: So, free time sa day.
10: Wala week lang. Nag-ayo lang yung TI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
11: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gidang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati ako na arthritis, wala na magbalik.
0: DTX Coffee Mix.
6: Mabaka sa mga butika.
0: DTX Coffee Mix.
12: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi. Bangod apektado, gidayo na nga akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kagapon na ako kumagpangapi sa DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix.
6: Mamasaga butika.
0: DTX Beauty Soap.
13: Ako si Katrina. Gaya na gina akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap.
6: Mamasaga sa mga butika.
0: DTX Beauty Soap.
2: Ako si Elaine. Ako, gina nga akong pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngakon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap.
6: Mabaka sa mga butika.
14: Moderna Max. Moderna Max. Max Effect.
15: Ako galit si John Reda sa Sumile. Sakit ang akon nga lawas kag ang akon mikro.

0: radio mo.
1: Kampyo na radio.
2: Mga ka-K5, maraming salamat. K5 News FM.
3: Shopping the lives of the Filipino.
4: D3 Bio.
5: Ako si Elena, gaynom jud ko og D3 Bio ang akong tibuok pamilya para malikayan ang infeksyon tungod sa mga virus ug mga bakterya.
4: D3 Bio. Ang D3 gamay physio. Ang physio gamay D3.
6: Mapalit sa mga butik.
4: D3 Bio.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. Sa adlaw-adlaw na itong kapaginom o DTX 500, makatamang kini sa pagtunaw sa LDL o bad cholesterol. Nga mao ang hinundan o responsable sa pagbara sa atong mga ugat. Kayan ang pagtaas sa bad cholesterol. Batasano nato ang pag-inom o DTX 500. Highly recommended sa mga eksperto. DTX 500. Mapalit sa mga butika.
1: Mighty C. Mayor Pride Henry Tevez. Isa ka certified Mighty C user.
2: Kini si Mayor Pride Henry Tevez of Bayawan City. Sa akong kanunay, adlaw-adlaw ang schedule. Kanunay busy. Apan, kanunay nga kondisyon tungod sa Mighty C. Mighty C. Ang kondisyon gitkin.
1: Mighty C.
0: Mapalit sa mga butika.
1: TTX Coffee Mix.
3: Ako si Igor San Pilar Capiz. Wala giduyon magpangapi apang naganyat ako sa ngakon hotel na mag-inom sa TTX Coffee Mix. Manamit kidman kag-hilti sa lawas. Mangod na patsyagan kung anak bawang akon panulukan.
1: TTX Coffee Mix.
0: Mabaka sa mga butika.
1: TTX Beauty Soap.
4: Ako si Jenny. Isa ako ka beauty consultant. Kinarecommend ko gin ang TTX Beauty Soap para sa mga bugas kag may mga skin diseases. Ang TTX Beauty Soap hindi mo sa daon sa bayabas, madre de kakao, kag papaya fruit extra para sa nawonga pimple free.
1: DTX Beauty Soap.
0: Mabaka sa mga butika.
5: Gabasa na naman bala ang imo.
6: Ay, gabasa na naman.
5: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
7: Always nagabasa.
5: Kag nagabaho ang kilikili.
7: Mag Clinical Dayo Fresh.
5: Para sa maputi at mabangong kilikili.
7: Clinical Dayo Fresh.
6: Nagabasa na naman balaga.
5: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
7: Clinical Dayo Fresh.
5: Para sa maputi at mabangong kilikili.
8: Spore Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics, kabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori na nagatuga sang ulcer. Mag-klinika, Spore Biotics ka!
1: Extend Food Superman for Men.
9: Ako si George, 35 years old. Damo na ko nga try nga supplement for men. Pero ibagin ang Extend. Nasawaan gid na mun sang mga amigo ko. Swabe lang kag mag-ans lawas. Visiting nga bala mga mig. The best gid ang Extend Food Supplement for Men.
1: Extend Food Supplement for Men.
10: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: DTX 500, mapalit sa mga butika nationwide. D3
1: Bio. Ako si Pili Cabugnason. Ako yun natabang sa akong panglawas ang D3 Bio. Kay gaana akong pamatiyag sa lawas. Wala na ko yung pamati sa lawas.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. Para sa manipyo nga dugo. DTX 500. Para sa himsugatay. DTX 500. Sudo sa mga eksperto. Ang DTX 500. Ang adunay pinakataas nga antioxidant. Nga makaayo ug magalimpyo sa tay. DTX 500. Napamatud-an sa mga eksperto. Testingin ninyo. DTX 500. Mapalit sa pinakadulong nga butika sa inyong lugar.
3: Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C. Mutudlo, mubalanse, mupalig-on sa atong immune system. Mighty C. Tambal sa tanang mga infeksyon, upo, sipon, trakaso, TB, pneumonia, o guman pang makabalatian. Dugay ka na bang nag-antos sa imong mga katulog-katulog sa panit? Problema ba ni mo sa mad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na! Ang alkaline nga vitamin C, makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na o Mighty C! Mag-Mighty C na!
4: DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok gihapon ang akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi. Sang DTX Coffee Mix.
4: DTX Coffee Mix.
2: Pamasang ang butika.
4: DTX Beauty Soap.
6: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
4: DTX Beauty Soap.
2: Pamasang sa mga butika.
7: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
8: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
7: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
8: Ito si Tatay.

0: Hindi ko kapati mo
1: na nagbalik ang kabaskog sa akong pagkalalaki. Gani, salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
2: Extend Food Supplement for Men.
3: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: K5 News FM. Sharpening the lives of the Filipino.
1: P3 Bio.
2: Ko si Florazel. Before, problema dyan na ako ang irregular nga regla. Mabot pa dyan ang tulong kabulan. Pero sukat ni inom ko sa D3 Bio, normal na dyan na akong regla.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
3: Mapalit sa mga butika.
1: D3 Bio. D3 Bio.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. Nawan ang nabakaugana sa kama? Basin ug may diabetes ka? Mag-DTX 500 na! Ang DTX 500 adunay powerful extracts nga phytochemicals ug antioxidants nga gigan sa palaya ug the sugared sugar cane mga organic compounds nga epektibo batok sa sakit nga diabetes. DTX 500 sa mga butika.
1: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C na pamatulad sa mga eksperto nga dunay natural nga antihistamine properties, makatawang para makontrolar ang tanan nga mga allergies pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine.
2: Dugay ka na bang nag-anto sa imo mga katul-katul sa panit?
1: Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo?
2: Mag Mighty C na,
1: ang alkaline nga vitamin C, makatawang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og
2: Mighty C. Mag Mighty C na.
0: DTX Coffee Mix.
3: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix, magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati akong arthritis, wala na magbalik.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Beauty Soap.
4: Hi, ako si Roslyn. Isa ka model. Kung kapangita ka mo sang effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag-DTX Beauty Soap na mga besh.
0: DTX Beauty Soap.
5: Mabaka sa mga butika.
6: Gabasa na naman bala ang imo.
7: Ay, gabasa na naman?
6: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
8: Always nagabasa.
6: Kag nagabaho ang kilikili.
8: Mag-Clinica Deo Fresh.
6: Para sa maputi at mabangong kilikili.
8: Clinica Deo Fresh.
7: Nagabasa na naman balaga.
6: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
8: Clinica Deo Fresh.
6: Para sa maputi at mabangong kilikili.
9: Masakit mangihi? Mag-Sporbiotics ka! Base UTI na ina! Mag-Sporbiotics na! May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatuga sa pabalik-balik ni UTI.
10: Ang fortified nga probiotics! Clinica Sporbiotics!
11: Extend Food Supplement for Men!
12: O si Juni, taga-Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kahit ako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid na salamat sa Extend Food Supplement for Men.
11: Extend Food Supplement for Men.
13: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: Kesayuran sa Ayong Panglawas. Programa nga puno, kumpleto, con todos ricados. Nga muhatag kanato nga sakto nga kasayuran. Ugiya, kampahin sa ato ang Maayong Panglawas. Mamati, apil sa mga health topics. Adlaw-adlaw, kauban ang mga health experts. Kesayuran sa Maayong Panglawas. The doctor is in. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
1: Ako si Alex, nagka-UTI jud ko. Sakit ipangihi og ako pod nga pus-on sakit. Ipatay ko sa akong misis og DTX 500 tulo ka kapsul sa buntag, tulo pod ka kapsul sa gabi. Simana lang nawala jud ang sakit ug nibalik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo jud kayo ang DTX 500.
2: DTX 500.
3: Mapalit sa mga butika.
4: Mayong adlaw kaninyo mga ka-DTX ug ka-MyTC. Ako si Jean Paul Hineroso.
5: Ug ako na sab si Dr. Ramil Uy, magapahinumdum kaninyo sa pag-inom sa DTX 500 ug MyTC, ang alkaline nga vitamin C matag adlaw alang sa imong maing pang
4: Hisgutan na to ang mahitungod sa oxidative stress gikan sa kadagang free radical sa lawas. Ang free radicals o reactive oxygen species, kining gitawag natong ROS, mao ang byproduct sa paggamit sa lawas sa oxygen nga atong giginhawa. Gitawag kini og oxidation. Ang oxidation mao'y rason nga nung magtaya ang puthaw.
5: Sama sa pagtaya sa puthaw, Sir GP, ang puthaw kung na-expose hangin, it will be rusted. Aron dili kini mataya, kinahanglan kining pintalan. Gamit ang red lead or anti-rust paint. Moni rason nga mo inom jud ta og DTX 500 og MyTC.
4: Correct.
5: Ingon sad na ang lawas nato, Sir GP. Tungod sa oxygen nga gigamit sa selula for energy conversion na kini salin nga gitawag og free radicals nga mutaya sa atong mga selula. Di pod ta pwedeng mo inom og pintal.
4: Palagi
5: matay ka. Kinahanglan nato og antioxidants nga maoy magpanalipod sa atong mga selula aron dili madaot.
4: Gihatag sa Ginoo ang mga prutas og utan ingong gigikanan sa antioxidants.
5: Correct.
4: Apan ang pangutana, sige patag ka og prutas ug utan, mas mahal bi ang prutas ron?
5: Mahal gyud oy. Basta nani, labi pandemic, mahal kay ang prutas ug utan. Mag DTX na lang, Sir GP.
4: Hosto.
5: DTX 500 ug MyTC na lang. Kay kung lantaw nimo ang MyTC, Sir GP, imagine sa ka MyTC pulo na ka oranges.
4: So dako kay mo masay, mahal ra ba ng orange ron?
5: Tag 25 ron. Mahal ka istanan. So DTX na lang ka og MyTC. Nya wala na pinakataas o superior nga antioxidant, Sir GP. DTX 500 ug MyTC ra jud.
4: Correct,
5: ang DTX 500 nga dunay D-sugared sugarcane extract, ang pait nga bahin sa tubo.
4: Husto, Doc.
0: DTX 500.
6: Ako si Albert nga taga-Dumaguete. Upong ang akong mga tiil o mga pasakit. Sa pagkadungog na po sa DTX 500, akong gi-double dose o na-capsule sa buntag o sa gabi. Wala pa'y bulan, nawala ang ubag-ubag o sakit sa akong mga kamot. Epektibo kayo ang DTX 500.
0: DTX 500.
3: Mabali sa mga butika.
4: Nya, unsa may ilang makuha di ay ng mga sakit kung kulang ang antioxidant silang lawas?
5: Sa mga dili, tigkaw utan, Sir GP, nya wala pa jud gainom og DTX 500 og MyTC, kung taas na kayo ang imuhang oxidative stress, posible nga mo resulta kini sa cancer. Number 1 na cancer, siyempre tayao na imong selula. Alzheimer's disease.
4: Ayay.
5: Mataya ang imong utok,
4: brain,
5: imong brain. Parkinson's disease, diabetes, mo ni may tabo, high blood pressure, atherosclerosis, stroke og uban pa kung kulang og antioxidant or puno na sa oxidative stress ang imong lawas.
4: Unya magka-fatty liver gani ka, Doc? Cirrhosis of the liver, inflammatory disorder, chronic fatigue syndrome, asthma o gining pagkabaog, Doc, sa mga lalaki o dilik makaanak.
5: Mauna. Mauna nga kinanglan yun ni mo o kaon daghang prutas o gulay. Pero sa itungod sa kamahal, ang importante lang, inom na lang yung ka sa DTX 500 o kining gitawag MyTC. Kuyaw kayo, Sir GP? Ang mga balatian nga o mga sakit nga pwede makuha kung kulang ka og antioxidants, mao nang kinahanglan jud nga magkaon ta og prutas ug utan, nya inom og DTX 500 og MyTC.
4: Likay ang stress, alak, sigarilyo, pollution, radiation.
5: Nya imo na nailabay imong tab. wala mo kaga sigarilyo, di ba?
4: Oh, wala. Wala.
5: Ilabay na imong tab kay puno man sa radiation. So importante dre, Sir GP. Kinahanglan yun mag-DTX 500. Inom po kag MyTC, Sir GP, kay maudyod na ka-importante kung mag-inom kag DTX 500 o MyTC.
0: DTX 500!
1: Ako si Alex, nagka-UTI jud ko. Sakit ipangihi o ako po niya pus-on sakit. Ipatay ko sa akong misis o DTX 500 tulog ka-capsul sa buntag, tulog po ka-capsul sa gabi. Sima na lang nawala jud ang sakit. Inibalik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo jud kayo ang DTX 500.
0: DTX 500!
3: Mabali sa mga butika.
0: DTX 500!
7: Ako si Jubilin. Sobrang taas akong blood sugar. 300 kapin kitis.

0: inom
1: DTX 500 duha ka capsule sa isa ka adlaw.
0: Sunod sa isa ka bulan,
1: normal na jud akong blood sugar.
0: 95 na lang.
2: DTX 500, mabali sa mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
3: Ako si Jenna taga Amlan. Kahyper ko sa taas kay akong acid. Sige ko og suka-suka. Patumar ko sa akong bana og Mighty C. Times a day. Tulo lang ka adlaw, nibalik na sa normal ang akong kaon. Salamat sa Mighty C kay epektibo jud kaayo.
2: Mighty C, mabali sa mga butika. Kasayuran sa maayong panglawas. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
4: Ako si Alex, nagka-UTI jud ko. Sakit ipangihi og ako pod yung pus-on sakit. Ipatay ko sa akong misis og DTX 500 tulog ka kapsos sa buntag. Tulog pod ka kapsos sa gabi. Simana lang nawala jud ang sakit. Og nibalik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo jud kayo ang DTX 500.
2: DTX 500. Mabali sa mga butika.
5: Mayong adlaw ka DTX. Ako si Jean Paul Hineroso.
6: Kung nasab si Dr. Ramil Uy, nautuntangan na inom nyo na ang inyong daily supplementation sa DTX 500 og Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
5: Mm-hmm.
6: Abi nimo Sir GP, kung mapalit ra nato unta ang dugang nga adlaw sa atong kinabuhi, mapalit jud ko. Kung daghan ra mga kwarta, palit na lang kay
5: sus kog na ara.
6: No? How I wish ingon ana kasayon ang pagpataas sa atong kinabuhi.
5: Husto. Chakto jud ka dok. Health is an investment. Maong appeal ni ini ang imong effort, pasensya, pagpadayon og siyempre gamayng kantidad aron pagpalit sa DTX 500 og Mighty C.
6: Dili ra gyud unta gamayng kantidad, dako-dako ah. Aron daghay mapalit nga DTX 500 og Mighty C. Kay pananglitan ha, dili ka mo palit og DTX 500 og Mighty C. Kay magutan ra ka og prutas, okay man na. Pero ang pagutana, kaya ba nimo mo palit og mukaon na pulo ka klase sa utan matag adlaw? Malisuran ka ana.
5: Para masayon, inom na lang og DTX 500
6: yes.
5: og Mighty C matag adlaw. Kumpleto pa ang supplementation nimo. Hisgutan na to dok kung unsa man ang gitawag nga telomeres. Kining sikreto sa aging. Ang telomeres mo ni segment sa DNA sa tumoy sa chromosomes. Mura ni siyang plastic sa tumoy sa liston sa sapatos nga maoy gapugong aron dili mubungkag ang strand sa liston. Kung kini ang mulihok ragsakto, punggan ini ang chromosomes nga mulambod nga maoy hinungdan sa pagkadaot sa mga genetic information nga muresulta sad sa pagkaguba sa mga selula nga maopoy hinungdan nga magbalatian og magpamaba sa tong kinabuhi.
2: DTX 500.
7: Ako si Bakoy taga San Carlos ga yelo akong lawas tungod sa problema nako sa akong atay.
8: Pagkadungog nako sa radyo ang DTX 500.
7: Ako dayon gibanatan og inom duha sa buntag,
8: duha sa gabi.
7: 2 weeks pa lang
8: may alivyo na.
7: Pag 1 month campaign
8: naayo na ako.
2: DTX 500. Mabali sa mga butika.
6: Sa matag higayon nga mo divide ang cellular Sir JP, mugamay pod ang telomeres.
5: Correct.
6: Og mahuman ang tinuig nga cell divisions. Imagine Sir JP, kung 75 ka tuig nga constant cell divisions, magkamubo ang telomeres og maabot sa punto nga dili na makidivide ang mga cellula og mamahimong inactive.
5: Kung himsog ang cellular Dr. Ramil, ang autophagy mupuli pinaagi sa pagkuha sa pagtangtang sa mga dili na kinanglanon or dysfunctional components ang cells.
6: Problema Sir JP, kung kulang ka sa antioxidants, di ka binuminom og DTX 500, di ka binuminom Mighty C. Kay mismo ang imo nga selula og dili lang ang telomeres ang giguba sa free radicals. Mao gina importante nga mag-inom gyud ay tag DTX 500 og Mighty C Sir JP. Apil pod ang tanan nga organelles. Ug mao kini delikado Sir JP kung maguba ang mga selula tungod sa oxidative stress. Dili mamatay ang gulang og masakiton nga mga selula. Kini mo padayon sa pag-divide ug mag-produce sa iyang kaugalingong kopya ug mao kini ang mamahimong sinugdanan sa cancer.
5: Munay kuyaw.
6: Sa sayon nga pagkasulti, ang kakulangon sa antioxidant, wa kay kaon-kaon gulay, wa kay kaon-kaon mga prutas, nya di pagi ka mo inom og DTX 500 ug Mighty C, ang may tabuan na mao na hinungdan nga maguba ug madaot ang imong selula ug mo resulta kini sa cancer ug daghang pang masakit.
5: Chakto jud. Usa pa do ka, ang oxidative stress mao ay causative factor. Kung nganong muminos ang telomeres, ang cell division samot na kung nagkagulang na ka. Sa tinuod ra matag minuto 30 to 40,000 skin cells ang mawala.
6: Tagana.
5: Unya tanawa, samtang nagatigulang ka, muhinay-hinay pod kaminos ang pagdivide sa mga skin cells. Mo nay rason nga mukunot ang imong panit tungod kay kung namatay ang selula, wa nay makapuli nila.
6: Mo na Sir JP ang gahom nga mahatag sa DTX 500 ug Mighty C. Og sige natong gibalik-balik, dili kadali matigulang.
5: Wow.
6: Nga naman.
5: Oh, nga naman.
6: Kay ang superior antioxidant nga combination sa DTX 500 ug Mitesi maoy mo protektar sa imo mga selula apil na diha ang imong telomeres.
5: Kalami.
6: Mao na nga kung gusto nimong mas bata tan-aon kaysa imong edad, syempre importante gyud adlaw-adlaw inom og DTX 500 ug Mitesi.
2: DTX 500.
9: Si Albert nga taga Dumaguete. Opo, nga akong mga tiil ug mga pagkit ini. Pagkaduom na ko sa DTX 500. Akong gi-double dose o kapsula sa buntag, sa gabi, wala pa'y bulan, nawala ang ubag-ubag og sakit sa akong mga kamot. Epektibo kayo ang DTX 500.
2: DTX 500. Mabali sa mga butika. Mitesi, ang alkaline nga vitamin C.
10: Ako si Rundan. Dali na kayo kumagkasakit o gilanat. Ubudala si Poon. O na nga, ipalitan ko ni Papa og vitamin C, ang Mitesi. Ako ragi-maintain pag-inom 3 times a day. Dali medyo ko, basta-basta mo ubo. Si Poon o gilanat. Best kaayo ang Mitesi.
2: Mitesi. Mabali sa mga butika. Kasayuran sa maayong panglawas.
6: Ang pag-inom og kape, Sir JP, kauban na jud sa adlaw-adlaw natong panginabuhi.
5: Gusto.
6: Isip usa ka Pinoy. Lahi ra jud kung makakape ka. Mao na kung naay DTX coffee mix, gigama nato ni Sir JP aron ma-enjoy nila ang pag-detox sa ilang lawas samtang sila nangapi.
5: Correct yun na, Doc. Gakapi ka na, ga-detox ka pa. Ang DTX coffee mix adunay chia seeds nga mo'y makapaniwang. Sa mga ganan di ang magpagamay, magpaubos og timbang, perfect jud ang DTX coffee mix.
6: Katong mga kwartahan niya, maayo po ang DTX Premium Coffee. Mahal ra siya kumparar sa DTX Coffee Mix. Tungod kini anaay, ganoderma, mushroom ug stevia. Perfect jud sa mga naay diabetes.
5: Lami ni siya, Doc, kay lasang kape jud. Unsa, special pa. Pero kung gusto jud nilang makatabang sa mga pobre, suren po nila ang Rayo Coffee.
6: Lami po, Sir JP, ang sabor sa Rayo Coffee. Ang nakanindot aning Rayo Coffee, kay nakakapi ka na, nakatabang pa jud ka sa mga kabos. Kaya nga naman, sa imong pagpalit sa Rayo Coffee, bahin na sa halin ini, muadto sa Rayo Foundation nga pundo. Kining pundo mo'y gamiton aron itabang sa labing nagakinahanglan.
5: Kalami jud anang feeling nga mintras gakapi ka, Doc, makaibalupod ka nga makatabang kas mga pobre.
6: Mao jud, Sir JP. DTX Premium Coffee, DTX Coffee Mix o Rayo Coffee, sulayin ninyo.
2: Kasayuran sa maayong panglawas. D3 Bio Health News. D3 Bio.
11: Ako si Florazel. Before, problema dyan na ako ang irregular nga regla. Mabot pa dyan ang tulong kabulan. Pero sukat ni inom ko sa D3 Bio, normal na dyan na akong regla.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
5: Mga ka D3 Bio, ako si Jean Paul Hineroso.
6: Kung nasab si Dr. Ramil Oy, nautuntangan na inom nyo na ang inyong D3 Bio. Nga dunay 10 times more potent compared sa ordinary nga plain D3.
5: Ang atuang pag-isgutan karon, Doc, medyo sensitive. Unsa man ang ga-form sa blood clot? Una jud dapat dili maapektuhan ang quality sa imong blood flow. Maayo jud dapat ang blood flow kay kung maayo kini, gamay hangtod sa walay tsansa ang formation sa blood clot.
6: Mo nay rason nga kinahanglan ka mag-exercise jud ka.
5: Mao jud na.
6: Kay kung hinay dagway, Sir JP, na jud tsansa nga magbara kini.
5: Ga-deposit or magatagak ang mga nutrients. Samot na ang mga LDL. Pero kung steady ang pag-agi sa imong dugo, kauban na siya sa pag-agi, pero kung hinay ay kini, mga tagak na na.
6: Lahira jud kung maayo ang pag-agi, kay musabay na lang na siya. Mudaghan ang mga blood clot tungod sa oxidation sa imong kolesterol. Once nga ma-oxidize our GP, maghinahinay na siya deposito.
5: Muna'y delikado.
6: Pero kung sige kang gainom og D3 Bio, ang BCO nga naa sa D3 Bio na ay powerful antioxidant aron malikayan ang pag-oxidize nining mga lipids, our GP.
5: Og kanang antioxidant, Doc, gihingan lang gallic acid, another is the ferulic acid.
6: Actually, pamilya na siya sa mga polyphenol or mga phenol compounds, Sir JP.
5: Hosto, Doc.
6: Ang D3 Bio, tungod ato nga compound, ang gallic acid nga naa sa D3 Bio, pugngan niya kini aron dili mahubag. Walay paghubag nga mahitabo, Sir JP, kung nakainom ka og D3 Bio.
5: Unya unsaon man sa coconut oil o extra virgin coconut oil pagpugong sa paghubag. Ang tubag, mao kini, tungod sa gallic acid.
6: Walay mahitabo nga progression to atherosclerosis.
5: Kampyon! Mahunong ang pag-uswag sa atherosclerosis. Dili ra magpundo. Hipuson jud ni siya sa D3 Bio. Padaghanon ni D3 Bio ang imuang HDL.
6: Ang imuang good cholesterol.
2: D3 Bio!
12: O, si Richard. Siging galabad akong ulo. Tasa dahil kong blood pressure. Painom ko sa akong asawa, D3 Bio. Sa nakabulan, nawala lang akong labad sa akong ulo. Normal lang akong blood pressure.
2: D3 Bio! Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Papalit sa mga
13: D3 Bio.
5: Katong mga oxidized LDL nga namilit sa imong mga arteries, panghipuso na. Kuhaon na tanan ni HDL o dadon sa atay aron pagawson.
6: Maunay nakamaayo ni D3 Bio Sir GP tungod sa iyang gallic acid.
5: Mm-hmm.
6: Kung D3 ang imong ginainom, wala na siya gitawag nga gallic acid. Kung plain nga D3 lang Sir GP, mm-hmm. pero kung D3 Bio
5: na siya
6: gallic acid aron dili maghubag ug mapugngan ang grabing mga blood clots. Blood clots nga maoy mahimong hinungdan sa imong pagka-stroke. Kung gusto nimo malikayan ang pagka-stroke, so simpre mag D3 Bio ka kay naay gallic acid ang D3 Bio.
5: So unsa man ginabuhat ni D3 Bio Doc batok sa blood clots? Number one, it improves blood flow. Unsaon man? Medium chain triglycerides nga maoy magapataas sa imong metabolismo by increasing the thermogenic temperature sa imong lawas nga maoy makapalambo sa imong blood flow. Secondly, si D3 Bio padaghano niya ang imong HDL level.
6: The gallic acid nga strong antioxidant nga naa sa D3 Bio aduna siya gitawag nga apoptosis inducing agent.
5: Correct.
6: Sir GP. Sa ato pa kaya niyang hipuson ug patyon ang mga cancer cells. Ang nakadindot ni D3 Bio ang gitawag nato nga gallic acid ug lauric acid. Si gallic acid mo endorse siya og apoptosis while si lauric acid simintuhon niya ang imuhang mga cancer cells aron dili na kini makakuhag sustansya. Matay siya.
5: Muragwardyahan niya, no?
6: Kini pa, Jod, ang D3 Bio, dili raingon nga naa siya'y gallic acid. Naapod siya'y ferolic acid. Ang ferolic acid, mo'y gapugong sa imuhang katigulangon.
5: Wow!
6: Sa ato pa, dili kadali matigulang. Ang 10 years na lang unta, tabangan niya kini nga maabot og 20 to 30 years.
5: Dakumbay.
6: Layo ni mo ang blood pressure, diabetes, cancer, o uban pang mga sakit sa brain.
5: Alzheimer's, dementia, Parkinson's disease, kayang-kaya jud niya. And of course, atherosclerosis.
6: Mone rason nga nung gipromote jud namo ang D3 Bio. Over plain nga vitamin D3 tungod sa dili maihap niya nga mga benepisyo. So, klaro kayo kung unsa ang mga benepisyo sa D3 Bio tungod sa BCO nga gipakapinan og D3 Sir GP.
13: D3 Bio.
14: Ako si Aying, galabad jud ang akong ulo kung unsa ang pagpagamay. Isulayan ako ginom ang D3 Bio 2 weeks pa lang na matikdan na gyud nako ang pagluwag sa akong mga kalsunis ug paggamay sa akong buyon.
13: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Kapalit sa mga butika. May TC. Ang alkaline nga vitamin C.
3: Ako si Jenna taga-Amlan. Nagka-hyper ko sa taas kay akong acid. Magsigi ko og suka-suka. Ipatumar ko sa akong bana o may TC. 2 times a day. Tulo lang kaadlaw, nibalik na sa normal ang akong kaon. Salamat sa may TC kay epektibo jud kaayo.
13: May TC. Kapalit sa mga butika. Kasayuran sa maayong panglawas.
6: Ang pagbaho sa ilok, sulbaron jud nato Sir GP. Tungod kay maulaw mangkas mga tao nga kulima niya labi na imong tupad, maglain ang tsura.
5: Muna igiingon dok nga dili tanang tao nga gadubli og mask nahadlok sa virus. Ang uban ni ana nabawaan na jus ilok.
6: Di na sila kinanglan pang magproblema Sir GP kay natay klinika Dio Fresh. Kayang-kaya jud walaon ang baho Sir GP tungod kay kining virgin coconut oil nga kampiyon jud mupatay sa mga bacteria ug virus ug fungus na ana sa klinika Dio Fresh.
5: Unya all natural pa jud ni Doc kay very safe pod gamiton tungod kay wala ni siya gitawag kanang aluminum ba nga makadaot sa imong panit na ani siya'y whitening agent nga makapaputi sa imong ilok.
6: Lahera jud Sir GP kung puti nang imong ilok unya humot pa jud.
5: Ubitaw. Ayun ang magpadugay pa. Gamit na jug klinika Dio Fresh.
6: Usa sa mga benepisyo sa pag-exercise Sir GP is ang blood circulation.
5: True.
6: Ang problema kasagaran kay wala na panahon para mag-exercise. Salamat kay naay extend food supplement. Bisag busy ka, mura ra kag naka-exercise.
5: Exercise sa kama ba, Doc?
6: Dala na na Sir GP sa added benefits.
5: Austo.
6: Kanang extend food supplement for men. Tungod sa pag-boost sa extend sa blood circulation, kinisad maoy magpakusog sa layog ni mama o papa matagabi.
5: Lami, Judy, ang extend food supplement for men, Doc. Kay okay nang circulation, makahatag pa jud og gana sa wala nay kusog nga pinuti ni papa.
6: Najay panahon Sir GP nga lami jud di inom og kape sabot na kung laay kayo.
5: Ako Dok, pag matakos buntag, kape din akong pangitaon. Ang nakanindot sa DTX Coffee Dok kay dili siya gastric irritant. Siya da kay ni dili gyud mo sakit imong tihan bisan mga pika nga wa pa kay kakaon.
6: Ang nakanindot pa jud ani ang DTX Coffee Mixer GP kay naa siya chia seeds nga makapaubos sa imong timbang. Unya kung niwang pud ka dili siya ingon nga musamot ka kaniwa ang kay stored fats raman ang target nga walaon ni chia seeds.
5: So ang pinaka-advantage doc aning DTX coffee mix is naa na siya di sugared sugarcane extract. Nga moy usa ka powerful antioxidant sa DTX 500.
6: Mo nay gingon Sir JP nga gakapi ka na, ga detox ka pa.
5: Of course. Pero doc og naa man siya extra nga kwarta, lami pud ning sulayan ang DTX premium coffee.
6: Oo, nindot na.
5: Mm. Nagunay Ganoderma og Stevia, perfect jud ni sa mga naay diabetes.
6: Mm.
5: May kamahalan raon ta ni kumpara sa DTX coffee mix tungod sa permeado good kani mga ingredients.
6: Siyempre, na Ganoderma, na Stevia, medyo mahal gyud ang premium. Pero ang mga kaya lang, DTX coffee mix la. Unya sa mga tao pod nga matinabangon Sir JP nindot ang Rayo Coffee. Kay kini nga kape makatabang sa mga kabos nato nga mga igsuon.
5: Sa imong pagpalit aning Rayo Coffee, bahin sa hali ni ini, idonar sa Rayo Foundation. Isip pundo para itabang sa mga labing nagakinanglan.
6: Sa ato pa, na sila itulo ka pwedeng pilihan Sir JP.
5: No.
6: DTX premium coffee for the best experience.
5: Mm-hmm.
6: DTX Coffee Mix na ay chia seeds o kining Rayo Coffee sa mga gustong mutabang sa mga kabos.
5: Mm-hmm.
6: Sulayan na ninyo, gakapi ka na,
5: ga-detox ka pa!
15: Kasayuran sa maayong panglawas. D3 Bio Health News. D3 Bio.
16: Ako si Chimoy. Galuyang akong lawas. Kung nadunggan ako sa radyo ang D3 Bio. Niinom po ni Ini. Sa usa ka bulan, nabantayan na dyan ako ang mga kausaban.
15: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
5: Mayong adlaw mga ka D3 Bio. Ako si Jean Paul Hineroso.
6: Ako sad si Doc Ramil Oy. Nautunta nga na inom nyo na inyong D3 Bio. Nga maoy 10 times more potent compared mo sa ordinary nga play.
5: Unsa ba jud ang neuropathy? Ang neuropathy mao ni siya atong mabati nga binhod ining atong kamot og murag naay gapanuslok sa akong tiil, unya ang tumoy sa imong mga kamot murag na ay dagom, mga murag na ay gakamang nga mga lamigas.
6: Mm. Ang line na Sir JP kung kanang dili na jud ka makafeel. Ang imong mga nerves makaingon na lamang ka nga ay natumban na day ko nimo.
5: Oh, naay uban gani dok nga natunok naglansang nya nanay dugo ang mga tiil, wala pa kabalo. Kay dili na jud ay nila mafeel ang ilang mga extremities. Mm.
6: Ang rason niya na kay taas ang imuhang blood sugar.
5: Gusto.
6: Usa ra man jud ang pagpaguba Sir JP, nagsobra nga exposure sa blood sugar sa imuhang mga nerves.
5: Correct.
6: Kay kinanglan unta dili na mutiner sa imuhang dugo, unta naa na didto sa imuhang selula, gabuhat na didto.
5: Mm. So unsa ba jud ang hinungdan sa neuropathy? Number one, gisulti na ni Dr. Ramil. That's diabetes.
6: Mm.
5: That is why it is called diabetic neuropathy. Number two, taas ang imuhang viral load.
6: Giatake na niya ang imuhang mga nerves or GP.
5: Mm. Number three, ang alcoholism, buti pasabot, adlaw-adlaw ka mo inom, makadaot mo na siya mo mga nerves.
6: Mm. So, mapagtabang ana sa D3 Bio. Number one, kung naakay diabetic neuropathy, pamove on o kontrolo niya ang imuhang blood sugar, Sir GP.
5: Grabe, no? Mm. Kaya niyang i-control ang imuhang blood sugar, aron dili mo samot epekton ini sa imuhang mga nerves.
6: Mm. Dugang pa, so, ang pag-control sa D3 Bio, pamaagi sa medium chain triglycerides or MCT, ang imuhang blood sugar, gipadugay niya kini ang imong ingestion o ang imong digestion sa carbohydrates, hinay-hinay yun niya, Sir JP, para dali-dali mo daghan ang imong blood sugar.
5: I-correct niya, Doc, ang imong insulin resistance. Correct. Kung nakainom ka og D3 Bio. Hmm.
6: I-correct o panindoton po niya ang imong insulin sensitivity. Aron, mahimong sensitive usab ang imong insulin. So, duhan na ang iyang gibuhat. Gipanindot niya ang imong insulin, gidili po niya ang imong digestion sa imong tiyan.
5: Kalami.
6: Pasabot, nga gamay ra nga glucose, kay pag-abot sa glucose, jutay, og insakto ang insulin ihatod ra dayon.
15: D3 Bio.
17: Ako si Delphine. Usahay nawala na jud ang akong resistensya ug luya ang akong lawas. Usa sa nakatabang nako ang D3 Bio. Nawala na gyud akong mga ginapamati.
15: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio.
6: Ang Visio
15: nga may D3.
18: Mapalit sa mga butika.
15: D3 Bio.
5: Kini pa jud dok kung ga D3 Bio ka, mura kag walay gana mukaon.
6: Mm.
5: Murag busog ra ka sige. Bisag walay unod imot yan.
6: Mm.
5: Kay ang D3 Bio adunay medium chain triglyceride nga gahatag og instant energy. But there's more to that.
6: Kablo ka Sir JP, unsa pa jud ang nindot sa D3 Bio sa mga neuropathy?
5: Unsa man dok?
6: Ang pinakalisod jud kung gulang ka na.
5: Oh.
6: Nya na kay neuropathy.
5: Mm.
6: Usa sa mga problema ana kanang mangihi na ka nya dili na nimo makontrol.
5: Ah, paita.
6: Kay nga naman, kay patay na ang nerves nga maoy ga connect sa imuhang brain ug sa imuhang urinary system.
5: Wa nay wiring dok sa to pa.
6: Take note, ang nerves adunay myelin sheath. Ang myelin sheath, kabalo, baka unsay composition na Sir JP, it's a fatty materials.
5: Correct.
6: Mm. Kanang D3 Bio nga naay good fats, ganaris na siya. The more nga mawala na ang myelin sheath sa imuhang nerves, kay kining nerves, mura ni siya og kurinti.
5: Pananglitan ka ng nerves ni mo, mauni ang imuhang wiring.
6: Mm.
5: Unya, ang ga-cover ana is D3 Bayo.
6: Mao nay myelin sheath. Ug sa sulod ana naay dendrites ug axon. Ang axon mao nay dagko nga fibers ug ang dendrites maoy gagmay. So kung puno ka og D3 Bayo, manaris jud na ang imuhang nerves sir GP. Once manaris na ang D3 Bayo sa imuhang tinai, ma-produce na to siya og B vitamins. Ginaris jud niya ang imuhang nerves niya kung sige kag D3 Bayo, ganaris imuhang nerves dili na siya daling patyon sa glucose kung naka D3 Bayo ka. Timan niya sa usa sa mga hinungdan nganong maguba imong mga nerves ang pag-atake sa mga kagaw. Talking about kagaw, para dili na mo atake, expert gid ha ang D3 Bayo.
5: Mo nay D3 Bayo, antibacterial na, antiviral pa, antifungal pa gyud, apil ng protozoas.
6: Yes, mao jud nay bintaha kung ikaw nakainom og D3 Bayo. Mao jud nay pinakaimportante.
5: So this is another reason doc nga dapat na jud mag-upgrade sa D3 Bayo over plain D3. Awa na tay oras. Ako si Jean Paul Generoso.
6: Ug ako sab si Doc Ramil Oy, maayong panglawas ipadayon.
5: Ayawg abusohon.
18: Kasayuran sa maayong panglawas. Programa nga puno, kumpleto, kon todos ricados. Nga muhatag kanato nga sakto nga kasayuran ug giya. Kabahin sa ato ang maayong panglawas. Mamati, apil sa mga health topics. Adlaw-adlaw kauban ang mga health expert. Kasayuran sa maayong panglawas.
19: This is K5 News FM, your official news and music station.
20: Excuse me, can I have your attention please for one more time?

0: K5 News FM.
1: Championing the lives of the Filipino.
2: D3Bio Health News. D3Bio.
3: Ko si Florazel. Before, problema dyan na ako ang irregular nga regla. Mabot pa dyan ng tulong kabulan. Pero sukat, iinom ko sa D3Bio. Normal na dyan rin akong regla.
2: D3Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
4: Mapalit sa mga butika.
2: D3Bio.
5: Mayong adlaw mga ka-D3Bio. Ako si Jean Paul Hineroso.
6: Ako na sab si Doc Ramil Oy. Hinaot unta nga nainom nyo na ang inyong D3Bio. Nga doon ay 10 times more potent compare sa ordinaryo nga plain D3. Mm-hmm. Kung mo inom kag ordinary plain D3 kumpara sa D3Bio. Ang D3Bio gapadaghan siya sa imuhang probiotics or good bacteria. Pero ang ordinary nga plain D3 Sir GP wala.
5: Check si D3Bio, aka si ordinary vitamin D3.
6: Ginapadaghan niya ang imuhang probiotics, kabalo naman ta, kapila na nato na gisgutan ang mga benepisyo nga mahatag sa probiotics.
5: Kung ga D3Bio ka, daghan kag MCT or medium chain triglycerides.
6: Maujud na yung superstar da Sir GP. Medium chain triglycerides. Usa sa mga pinaka-superstar ang monolaurin. Ang lauric acid niya, MCT, i-convert niya into monolaurin nga mao'y mugwardya sa imuhang mga selula, batok sa mga bakterya o mga kagaw.
5: Asa magud mong makakita og gwardya nga gabantay sa imuhang selula? Unya, muhatag pa jud og kuryente nimo.
6: Grabe sa.
5: Mao nay D3Bio, ang imong plain D3 nabaingon ana.
6: Wala jud. Imagine ha, gikan sa pupadaghan niya ang imuhang probiotics, unya naapod siya MCT or medium chain triglycerides like monolaurin. Ngano man nga patutuyon ni imong anak aron mahimsog og mulig-on ang iyang immune system. Kabalo ka kung unsay gyoy naasgata sa inahan nga mao'y gitutoy sa bata. It's the lauric acid nga naapod sa D3Bio. Pangutana, naabay lauric acid ang imong plain D3?
5: Wala.
6: May monolaurin ba ang imong plain D3?
5: Wala.
6: D3Bio ra ang naa. Pasabot Sir GP nga kung gainom ka og D3Bio, pareho ra nga gatutoy ka sa imong inahan. Walay unda nga tutoy sa imong inahan kay tungod naka D3Bio ka.
2: D3Bio.
7: Ako si Pili Kabugnason. Ako gyud natabang sa akong panglawas ang D3Bio. Kay gaana akong pamatyag sa lawas, wala na ko gipamati sa lawas.
2: D3Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
4: Apalit sa mga butika.
2: D3Bio.
5: Kadaghanan sa medium chain triglycerides no? Ang gihisguta na to. Sige, ang lauric acid. Naakay caprylic acid, caproic acid, ug naapay capric acid.
6: Nasa nindot nga antioxidant nga makita nimo sa Visio Sir GP nga kaya nimong i-combine sa DTX 500. Pangutana, adu na bay bastante nga antioxidant ang imong plain D3 kumpara sa D3Bio?
5: Wala.
6: Kay ang plain D3 walay BCO. So kung ako, ikaw, nga gustong makatipid, kung asa ginapakapin running vitamin D3, D3Bio ka na lang.
5: Unsa pa jud? Lipid oxidation, which is a kind of oxidative stress. Free radical ni siya. Tungod ni sa D3Bio, siyang glutathione, gapadaghan sa glutathione aron masuklan ang gitawag na to nga lipid oxidation o ang paggamit sa imong fats to energy. Kayo jud kaayo nang kuha o ni D3Bio ang iyang mga dunot. Unsa pa jud? Si D3Bio gapahait sa imong pangunahuna tungod sa ketones. Kay kung naa kay ketones, mayo jud ang energy sa imong utok. 2-3 times guni siyang better compared sa glucose.
6: Ang ketones Sir GP the best jud na nga pagkaon sa imong brain. Samot na kay walay glucose. Ayaw pasagliay ang imuhang utok, samot na kung dugay na Sir GP, pananglitan, mubiyahe ka. Kapina sa 8 ka oras, wala pa kay kaon.
5: Gutom na.
6: Kinahangla na adyugay D3Bio, aron ang ketones nga naa sa D3Bio, mao'y kaunon sa imong utok.
5: Murag emergency source of energy, ano? It's the food for the brain, Doc.
6: Food for the brain, yun, Sir GP. Mao nang kanunay jud namong girekomendar sa among programa nga kung mo-fasting ka, unya, maalanganin ka, kinahangla na kay balon nga mga nuts. Pero karon kay nana may D3Bio. Mag-D3Bio ka na lang. Because of the ketones, kanang ketones, maudyo na siya ay pinaka-the best nga fuel. Kung sasakyanan pa na, fuel na sa aeroplano Sir GP. Oh. High octane. Less ang aso, less ang bero, less ang abog.
5: Very
6: question.
5: Efficient.
6: Ang imong D3, nabay ketones?
5: Wala.
6: D3Bio lang jud ang naay ketones. D3Bio lang ang kusgan. Klaro na kayo. Bisan pa research niyo, BCO og D3 sa imuhang lawas compared sa ordinary nga plain D3, time to upgrade the good Sir GP. Ingon ana jud na ang kinabuhi.
5: Wa na tay oras doko. Ako si Jean Paul Hineroso. Peligroso.
6: Ako na sab si Doc Ramiloy, mayong panglawas ipadayon.
5: Ayaw abusuhon.
2: D3 Bio.
4: Ako si Delphine. Usahay, nawala na jud ang akong resistensya ug luya ang akong lawas. Usa sa nakatabang nako ang D3 Bio. Nawala na gyud akong mga ginapamati.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may visio.
8: Visio.
2: Nga may D3.
8: Kapalit sa mga butika.
2: D3 Bio. D3 Bio.

0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Mutudlo, mubalanse, mupaligoon sa atong immune system. Mighty C, mutambal sa tanang mga infeksyon, upo, sipon, trangkaso, TB, pneumonia, o guman pang makabalatian. Dugay ka na bang nag-antos sa imong mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo sa man nga dugay maayo? Mag-Mighty C na! Ang alkaline nga vitamin C, makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C, mag-Mighty C na!
1: DTX Coffee Mix.
2: Eric Ledesmas, mataas ang akon nga sugar, nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape, hintilawan guman ni nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang palaya extra.
1: DTX Coffee Mix.
3: Mabaka sa mga butika.
1: DTX Beauty Soap.
4: Ako si Lane, ako gid ang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis kag pagpaputi sa akon nga pani. Mayara ini sang antimicrobial property kag amoning nagapatay sa mga mikrobyo kag ginhalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap.
3: Mabaka sa mga butika.
5: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
6: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
5: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
6: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
5: Clinica Deo Fresh. Available now.
7: Spore Biotics, nga ginugdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
8: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag-inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po'y nasa hampang, may oras gid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Tarling.
9: Extend food supplement for men. May maka, kag lavo waska, nga nagapataas ang enerhiya, kag stamina sang lawas, para sa mas astig nga performance.
8: Ga! I-shoot na ga!
10: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: K5 News FM.
1: Championing the lives of the Filipino.
2: D3 Bio.
3: Ako si Ariel na ay sakit sa atay. Isulayan nako ang D3 Bio. Ibalik na sa normal ang akong atay. Daghan kayong salamat sa D3 Bio.
2: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio.
4: Ang Visio
2: gamay D3.
4: Mapalit sa mga butika.
2: D3 Bio.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. Tas pang imo blood sugar. Ato na ka may diabetes? Mag DTX 500 ka! Ang DTX 500. Ato na ka ni anti-diabetic properties. Sama sa Charantine. Nga kapamubo sa glucose. Visine controls blood sugar. Ug polypeptide. Nga parehong epekto sa insulin. DTX 500. Highly recommended sa mga eksperto.
1: Mapalit sa pinakadulong ng butika sa iyong lugar.
2: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C na pamatud-an sa mga eksperto nga dunay natural nga antihistamine properties. Makatabang para makontrolar ang tanan nga mga allergies pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine.
3: Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit?
2: Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo?
3: Mag Mighty C na,
2: ang alkaline nga vitamin C, makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og
3: Mighty C. Mag Mighty C na.
0: DTX Coffee Mix.
4: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Ipistingan ko man. Nagnamikid ang akong pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
0: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
1: Mabasa butika.
0: DTX Beauty Soap.
5: Ako si Katrina. Gaya na gina akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinahinay na siya nadula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap.
1: Mabasa sa mga butika.
6: Gabasa na naman bala ang imo.
7: Ay, gabasa na naman?
6: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
8: Always nagabasa.
6: Kag nagabaho ang kilikili.
8: Mag-Clinica Dayo Fresh.
6: Para sa maputi at mabangong kilikili.
8: Clinica Dayo Fresh.
7: Nagabasa na naman balaga.
6: Alay naman aya. Amo na ang basa na gusto ko.
8: Clinica Dayo Fresh.
6: Para sa maputi at mabangong kilikili.
9: Masakit ang dyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May 45 probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas 4 Biotics. Kadalhay ang pag-ariya.
10: Sa among lugar, sikat-sikat ko to ya. Ako ang pinaka-astig ng boksidor. 3 rounds lang, knockout ang kontra.
11: Hey, Boss Darulando. Storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka gani makawan round sa akon. Inikal.
12: Bigaw ang performance kay darling. Mang Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men. May maka kag lawawaska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance. Extend.
13: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
14: Number 1.
13: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
15: Oras sa K5 News FM Philippines, alas 5:02 na sa buntag.
16: Balita K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga. Ang inyong tagapagkising tuwing umaga. Ito ang Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga. Ang kalipunan ng mga balitang lokal. Balita sa loob at labas ng bansa. Balitang K5 sa umaga. Magmamatsyag sa mga kaganapan tuwing umaga. Kasabay

May buntag Pilipinas, may buntag San Carlos, may buntag Central Negros. Welcome mga K-5 dress sa itong pagpalayag sa talamanong balitang K-5 sa umaga. At lang kita karo Merkules, pizza sa isa bulan sa Marso naman. Bulan sa Mayo, take 2026. Sa agi hapon, karong buntaga, kauban ninyo inyong kubos ngay galas kanginan kay K-5 ninyo Joel, the new kid in town, Barzales. Kamusta, kamusta, kamusta inyong kabuntago ni mga K-5? Kamusta inyong pagmatang? Okay pa ba? Okay pa ba tayo ni? Kadaghanan naman nato ani mga nasinati. Na-encounter karon ng mga problema mga K-5. So, sige lang, padayon lang siya puntahan. Dilita magpa apekto sa mga problema mga K-5 kay ang kining problema manggod mga igalam. Murag kaluhan na natundaan mga K-5, sukad pa lang sa ito ang pagkahimugso aning kalibutan. So, sige lang. Halag may problema. Padayon lang yun gihapuntahan. Walay surindiray mga K-5. Oh. Na siya ang tamang diskarte niya. Bueno, alas 5.04 na mga K-5. Sensya kayo ha, medyo na-delay yung gamay ato ang sud mga K-5. Ay, medyo natamaan ta sa to ang baktas kagahapon da. Yes, medyo natamaan ta sa to ang baktas kagahapon kay ato atong gisuhid tong kantong previous nga balita nga nahinabo dito sa may lungsod sa Calatrava atong nakalabayng Sabado mga K-5 kay nihangyo na to ang pamilya mga tagtungod mga igala at to bitong katong duha kabatan-on bitaw mga K-5 oh. Nga ayon tag naimbulbar sa usa ka bugat nga krimen mga K-5. Usa gid nila in town ini ang nakalas. Kay do naman goy gustong ipaklaro ang pamilya sa habig atong

material di na mo tingog ang pinakaimportante pag ginunta. Sus, Ginoo, kung mo gini-challenge na mo usahay ba? Grabe atong paningkamot. Grabe din na ito ang katulo og singot nga makaabot sa lugar. Nya pagbalik na ito din ni Jenner, ito ara din hipag yun na-discoverhan nga agoy, huwag man na ini tingog, huwag man na ini audio din. Ha? Oh, ang interview mismo. Ang usa ra pag yun. Anong ang uba na aman? Ay, lakon ko gabi. Naguna-ahon na, Jenner. Kung saan ko man nilun, ha? Waan yun, matiwas ako ang project gabi yun. Nya, kagabi samtang nagbuhat ta Jenner sa katong, kung anong taba, kininyang, kompleto na nga material atong hitabua, may nasagap na sentang another information dito gihapon sa lungsod sa Calatrava nga as per information mga kakipayab naa dito'y gipatay napod separate case. Oh, usa din sa tong istoryahan mga kakipayab dito sa to ang pagpangalagad kay nagsunod-sunod yun ba? Nagsunod-sunod mga higala ang insidente sa patay diha sa lungsod sa Calatrava. Una-una ito, Mayo 2. Dayon, kagahapon, Mayo 5 mga kakipayab. No? And then, karong muntaga sa mga kakipayab na lang tayo ilakbit gamay. Alam tayo ilakbit gamay. Actually, kagahapon na hisgutan na ni SM Bray. Unsa pag yun ang rule na mo ba? As mga magsisibya sa komunidad mga kakipayab. Unsa pag yun ang papel sa kining magsisibya sa katilingban mga higalam, no? Kay nagkadugay mang good master Munjay Muraga. Daghan lang gihapon ang kuan, daghan ang nakasabot. Bayo-bay na ang nakasabot, pero naa lang gihapon yung mga I don't know kung nakasabot or gipili lang yun nga dili mo sabot sa natad sa to ang trabaho bitaw Junior. Which is subo ba sa mga bahin kay atong nakalabay si mana mang good mga kakay-fire. Na nagsaulog mi sa World Press Freedom Day. Yes, World Press Freedom Day. Ang adlaw sa mga magsisibya mga kakay-fire. Ay, usan mo kakauban gani nag-share dito nga press me. Dili me PR or personal relation. Dili me PR daghan meaning ning PR manggod. Dili me kanang para pahumot. Romantay, sakit kay engineer ba nga kinini ang nagyud gyapoy uban nga di kong kasabot yun din taon, engineer din taon, no? Nakulang na lang kinini ang tumban bito, engineer. Ang ato ang tibok pagkatao, engineer. Ambot, basta. Lison kong construct karong nga buntag. Gabi pa na kung nang ipahinumduman. Or paladman pagpag-ayo sa kong galamhan bito, engineer. Dili raman gud kita kundi halos sa matag bahin gud nato nga namo nga mga magsisibya dili lang dinhi sa K5 kundi lakip na sa uban nga mga sibyaanan mga higala. Atay paita gid hinon pero sige lang kami na lay mo adjust lugar. Oh, kami na lay mo sabot kay same time mo man amon trabaho kami na lang pod moy mo pasabot. Kagahapon na areglo na tong mga higala, no, ang kuan ang kining istorya dito sa lungsod sa Calatrava human nga nakasabot ang pamilya sa side atong suspetsado mga kakipab gamaw jud ni ang sistema sa trabaho sa magsisibya. Una, no, doon natin ginatawag nga partiality. Pero kanang kung partial information, amo ang ginakuha, gikan sa toang authorities, which is, dili na siya chismis. Dili na chismis kay investigasyon na, again, sa authorities. Bisag kapila pa na nato lubag-lubag, hindi ha ang sagilanon. Kay, mauna yung resulta sa investigasyon, and then, syempre, mauna yung mong basihan. Autoridad, good na. Kaduha, dili pwedeng i-bypass sa media ang

0: authorities. Unsa man ning authorities gud ato ang ipasabot gud? PNP, LGU, tanan, nga kini ni ang nagtrabaho sa kini ni ang otoridad mga K5. Basta ba doon ay impormasyon nga mutumaw. Case to case basis na siya. Kung ang usa ka panghitabo mga K5, wala na mo diha dayon maaktuhan. Unya ang unang nakaakto is ang mga otoridad. A normal setup sa usa ka magsisibya mga K5. Ang una na mo ana nga konsultahon is kung kinsa ang otoridad mga K5 nga in charge o mao imo imbestiga sa maong panghitabo. Then kung unsa ilang nagather, maunay amo ang kuhaan og basihan. Unay amo ang sila na una ginamong pangutan-an. Then dili mo na pwede nga kini ni ang sumbalikon kay otoridad na lagi. Otoridad gani na gani. Nasa'y mga higayon nga kung kami mismo mao'y maka-aktog yun ba sa usa ka panghitabo, then mukandak mi og amo ang kaugalingon po nga pagpag-usisa, but still mubalik gihapon mi sa mga otoridad mga ka-K5. Nasabta na ninyo ang setup? Dili na nagpasabot nga, nanagimunhiya ng ka-akto. Dili na lang ang inyo hamoy inyo ipagawas. No, isip respeto sa tuwag authorities mga ka-K5. Gamaoy mudala maghihapon sa maong panghitabo. Dito sa kinini-anga, balay hukmanan mga igala, mubalik raghihapon ming mga magsisibya ngadto sa tuwag mga otoridad. So why is it usahay nga nung questionon man hinoon ang credibility sa tuwag authority. Well, usahay na maghihapon panghitabo, engineer, nga medyo questionable ang kuan ba ang dagan sa kinini ang or ang flow sa kinibitong information nga ta magather through our authorities, then ato ang i-correct. Kung kamo man di idea mo mas nakahibaw, anda man unta ming maminaw, ang daming mo sakripisyo, ang daming mo sugal og panahon, isa kun sa kalayo mga kaibab, ang dam gyud ming maminaw. Kadong atakihon man ninyo, anong atakihon man ninyo ang magsisibya? Oh, ngano inyo ang mga atakihon? Instead nga inyong ipasabot nga, sir. Actually, sir, sayop na siya. Kung asa man ninyo na nakuha ng information, sir, dili na mao, sir. Para masayra ninyo, sir. Para sige mo, sa pamilya Boris kagahapon ba? Nga, sir, medyo sayop na di adapita, sir. Alik mo diri, sir, kay kami mo yung mupaatag. Ano unta? Nandi tawhay? Dili nga atakihon ninyo grikta ang mga magsisibya. Dili lang na ba kay ang K5 ang nahitabuan ana. Hasta ang uban ng mga sibyaanan din sa Dakbayan. Even ang brigada like radio o uban pa ng mga kuan. Kapasta dili gani haom, no? Sa inyo ha dihang kagustuhan, inyo hang atakihon ang media. Ayaw taon ni nana in taon. Yung tawag ning una. Kayo nang una. Dili gina maperfecto diha dayon ang amo ang trabaho. Kayo mao lagi na igo rami ng gather og stories coming from reliable sources. Now, karon kung inyo ang atakihon og diretso, wa gani mo kabalog, di man gigani na ning ikuha nino. Wa pagani mo kapangutanag, di man ninyo gikuha na ang information, sir. Largo ra mog biraga, sayop na. Oh. Nandi. Oh, mabawi pa ninyo ang inyohang mga sakit nga gipamulong sa body body na. Galing kay wala gina. Kasabot mi, ang uban ninyo diha wa pa kahibaw kung unsa gyoy sistema sa among trabaho. Kami na lang may mo adjust. Sige na lang may adjust an engineer. Sige na lang may adjust ani. Oh. Apoy usa ka higayon jud kini kay mo gini ako ang gihumtan gyud kagahapon jud. Mao gini ako ang gihumtan kagahapon nga adlaw kay naghisgot man yun taan ning parte kini ni ang pagpanibya jenir ba. Diri sa media mang higala, dili lang kay puro lang balita di dinhi ang amo ang papel. Nasay mga higayon. Kung dunay mangayo dinhi namog tabang mga ka-K5. Doon ay mga reklamo, for example, mga higala. Let us say, for example, si Engineer Munje, gireklamo nga kinini ang nangawat o kinini ang pagkaon. Example lang na, ha? Ang among himo na magkipay, kung direkta ang reklamo nga ipadangat din sa mua, mo, himo may nagpakisusi at doon na mua sa dapitang lugar, ha? Kinsa ang mga naimbulbar. And then, syempre, di na naanamo kinini ang i-divulge, mga kikipay. Kung kinsa ang nagpaabot sa mo ang reklamo, sama na lang sa nitabo, Engineer Munje. Sa Osaka, lugar din sa Dakbayan, sa San Carlos, Bitaw, Engineer Munje. To be real, diha sa may sitio panuulan, Barangay Guadalupe, Engineer. Daing Osaka concern, diha gagipadangat din sa to, Engineer. Coming from a reliable sources, which is money ato, wala nang tatay plano unta nga, dan-o ni siya sa kahanginan kay. Ang problema, gamay ra kay Engineer, madarag sa tol, sa hilom, nga dili na kinahanglan gud unta, Engineer, nga dan-on sa kahanginan, Engineer. Madarag kuan, madarag hangyo. Pagabot naman dito, Engineer, isog kayo to ang gireklamo, Engineer. Ano siya dito, Engineer? Murag iro nga kini ni Angkwan, murag iro nga bagong nanganak, Engineer. Sa paragod. Oh. Ang problema, manggod mga KK5, kay dalan. Sa atong pagkahibalo, gikan sa to ang source, mga KK5, niyangyo ang mga lumulupyo ba? Nga mangayog kinini ang pabor nga pwedeng makaagi dito atong giangkon nga dalan, mga KK5. Siya manggid daw ato mo yung nagpagama. Ambot, gisad to siyang tohanaw ako kaila. Wala ko kaila niya ato, Engineer. Kaya kay di manggid siya, Engineer. Kaya sumaan pa niya, siya mo yung katungo dito. Bisag wala sila yung titulo. Oh, grabe ha. Wala yung titulo, pero perting isuga, Engineer. Naaman daw yung lain dalan, nandi, wala na itong ipadako. Isto na naaman yung lain dalan, di ay. Oh. King na natuto ang mga nagpuyo, ang katong, gikuan ba, gipoint out sa kinini ang nagpadangat sa tawag impormasyon. King na natuto sila dito, nga, nangutan na ito, kamo din eh. Kaya wala mo takabalo. Kung sila bang itong tawa na, kaya ang, ato ang source is, dili taga dito, Engineer. Taga lain dapit. Oh. Galing dapit. And speaking of source, kung nakadungog karon diha sir, ikaw ba nga dili maka-move on? Wa man ko kailan ninyo, wa ko kailan sa inyo mga pangan. Gusto lang ako ipabaw ninyo ma'am ug sir, kining isuha is atong adlaw pag-ingon ako nga pag-ingon namo nga gipatyo na ninamo nga isyu. Kay dili siya kinini ang angay gyud nga dadon sa kanginan, dili siya angay gyud nga kinini ang mas padakuon pa. Ito man to namo sir. O galing lang kay nami bag-ong taho ka na dawat. Nga murag dili gyud kadiha mahilom nga ipasagdaan na lang gani kadiha sa mga lumulupyo diha sa imong gusto. Eh, ang gusto niya, Engineer, kuralon eh. Nga siya ray mo makaagi. Ang pay traba, Engineer, kay dili ra ba iyang yuta. Dili sir. Ang tenureship or kadugayon sa pagpuyo sa usa ka yuta ra ba, sir? Dili may mong basihan sa hukmanan, sir, para nga ikaw na mo'y makabig nga mo'y murag tag-iya. Mao na akong ipasabot sa mga nagpuyo dihang dapita nga naa man may laing dalan, di na lang moagi. Saon ta man kayaha man gyud kuno diha. Oh. Sintro pod sa iyahang gitarukan siyang bahay. Sige na lang, para dili mo sa mutong kadako ang problema. Itugyan na lang ninyo sa iyahang kaya para walay samok. Kay di taganhang samok, Engineer, no? Dili taganhan nga magsampok ang komunidad. No, it is not our duty. Pero ambot, sukan ato nga ni Adto ta dito, Engineer. Sige daw, niyag kulit ang mga nagpuyo na po dito. Kinsay nagsugid sa key 5. Among ka man si Roy. Wala na gani na mo brought up. Ikaw ragin mo yung nangitag dalan, sir. Ngayon biso tanga gihilom na mo. Pasabaon gid mini mo nga na mo. Ano ba gini amo? Ano bang ampay po? Kami na mo yung ni-adjust. Kami na mo yung ni-giveaway. Bisag kahibaw gimi nga may sayop gyudon ta kadidhang dapita. Eh para naman. Okay na ta. Naman sila another option. Which is ato na sabtan nga bitaw. Sir and ma'am. Paliog lang undangin na ninyo dia. Oh, ipasagdaan naman mo diha daw sa mga nagpuyo. Wala naman mo diha, disturbo ha. Ganong gidaan ako ni, og usab na hinoon, imbis nga nagpakahilom. Ginadrag ninyo ang among pangalan eh, sa K5. Kinsay nagsumbong sa K5, kinsay nagkuan sa K5. Then, sa inaana nga bahin, ginakonsider na muna as personal attack. Oh. Gina-attake ninyo indirectly. Anang ginahasol ninyo ang kanang mga nagpuyo dihang dapita nga wala naman unta mo diha tanduga. Tukod lang gud mo diha gud mo manay ninyong gusto. Oh, ang katong mga gitumbog sa pang source nga kini ni ang naghangyo ning giveaway naman to. Pero why is it nga sige ha pa ninyo diha kulit? Kulit, kulit, kulit kay gusto ninyo may bawa og kinsa. Wala diha. Oh. Anang reklamo wala diha. O sige, gusto nyo ka masayod. Gamhanan nga gamhanan pa nimo ang nagpaabot na mo. Nga, kinini ang pagawas pa kanihang istorya. Nga, kinini huwag ka mahadlok. O, nga, huwag ka mahadlok. Ano di mang kamari din eh? Parang kami ginumutong ka nimo diha nga. Mauni siya. O. Hindi, kay pasangilan nimo ng uban diha. Nga, one taon ay alam mag-itaw. Nakurata na lang ganin na eh. Naabot man ni din eh. Natural kay naigi pa and then niya pa jud ang amo ang source dili na kay kinini ang kuan dili na kay kinini ang dili na makaila suod kay namo na sa nga tanan nga do sa suod sa taas na kayong panahon nga grabe na ang salig gihatag sa muan at the same time kinini ang dako po ng among pagsalig sila. Andiyan, dili na basta-basta mo release og, nga dili basta-basta mo release og impormasyon nga walay kasiguruhan. E, dili na mo na dalahig ang komunidad. Oh? Timing lang ang source na mo. Tanda yun. Tanda lang yun sa mga alap og impormasyon. Isang wala siya ng puyo niyang lugar ha. Karon sigihan nimo ga kuan diha sigihan nimo dihag kulit tama na na palihog lang oh palihog lang kami na din himoy nanawagan ubraha dag unsay inyo ang gusto diha mahintabo diha sa inyo ang lote nga di mangani day na diha ni inyo oh ala pag gusto mo diha oy walay nagpugong ninyo diha ayaw lang ninyo sigihan ya kuan ayaw na ninyo padako aba wa nagay na mo gi padako oh mo sabton pwede kay namong padakoon kung gustohon pero wala kini ato ang karumbuntagan dili ni paghulbaga reminder lang kay dili na ta gusto ba nga kagamay kayo sa kuan kagamay kayo sa concern diba kagamay jud kayo dili na kinahanglan pa nga kini ni ang mas paanohon pa dili na kinahanglan nga mas kaya bitong palap dun pa. O, na ganit minimbalik deh eh. Kaya nakaingon ta jiri nga, okay na ni. Masettle rin yun. As in a very, very nice way. Dili sinani karoon noon ta nga, wala nang tatay planong ablihan, na ablihan na lang hinoon. Diba? Oh. Enslita Deroda, good morning, sir. Estrella Ruel. Ay, tita, good morning. Sir Dexter Sardanias, good morning. Manang Iva, kumawas ka bunta, kabugwas, may buntag. Sir Jimenez, Amam Jimenez Gingging, no? Good morning, Sir Jong. Kamusta pa? Shoutout tapod ko tanan taga Mayon og tanan taga Boski, labi na sa tanan akong mga pariente. Punggithuro tanan, sir. Salamat, Sir Jong. Gikan ni Gingging Jimenez. Sige. Arnel Sabanal. Hi, BC. Ah. Jewel Ondoy Cayetano, good morning Sir Jong. Monitor lang kami, family Cayetano sa Barangay Kudkud. Salamat! Good morning! Mga na to siya mga K-5, mala 5.26 na eh. Ay, ginoo ko. Abi kay na ako'y kinini ang nahibawaan nga naamoy gireklamo diha. Basig itumbok na po na nimo diha, Sir Hanga, mo ay source. Again, sir. Wala baya, wala kay kinini ang saktong basihan. Or any confirmity coming from us, baya, sir, nga ningingon nga, oh, siya na. Again, a source is a source. Under the SOTO law, dili na pwedeng mabulgar. At the same time, ayaw pagsigig ka pang hassle dihag uban, sir. Kaya wala maghapon kay makuha, anak. Anya, matakan gani ng sigihan niyong pasangil niya, sir. Subalikon ka gani, ana, naambot na lang yun. Ayun ang una, wala siya ebidensya, Jenner. Ang iya is assumption rin. Basig siya, gini. Nanabuhang na. Ito ba, gina, madawat sa hukmanan raban ng assumption. Ebidensya for ebidensya rabag yun. Oh. Na. Ay buntag, gagi Fab Jong, watching live, main engine block area. Lanog kay mudri, sir, aso-aso. Ah, matay lami ah. Oh. Jufel Flora, may buntag. Madam Dagdag, kabugwas, may buntag. Mainatin ninyo with bitsukoy. Ami, aoy. Lasing ko 27 na mga kakay 5. Stand by for a while. Karos itong pagbalik, may gala. Tunin po na nang ito ang mga balita. Dres itong pagpagalagad. Mamati sa itong mga pabalo sa Pikas Lawak Palog. Stand by. K5 News FM.
1: The lives of the Filipino. Tier 3 Bio.
2: Ako si Brian. Taas akong sugar. Akong sama dugay kaayo maayo. Pero sukad ni inom ko sa D3 Bio. Dali lang naayo akong sama.
1: Tier 3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Kapalit sa mga D3 Bio.

0: DTX 500, mapalit sa mga butika nationwide.
1: Problema sa fatty liver? Mag-DTX 500!
2: Ang DTX 500,
1: ang tuna kinibo Mordica Charantia Compound,
2: gikan sa palya,
1: nga nagkahatak o proteksyon,
2: patok sa liver failure,
1: ang pingyang imuatay.
2: Mag-DTX 500,
1: atlaw-atlaw.
2: DTX 500, mapalit sa mga butika.
3: Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na, ang alkaline nga vitamin C, makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies. Mighty C, mutudlo, mubalanse, mubaligon sa atong immune system. Mighty C, mutambal sa tanang mga infeksyon, upo, sikontra, kaso, TB, pneumonia, o guban pang mga balatian para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C. Mag-Mighty C na!
2: DTX Coffee Mix.
4: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala di ko kainom kape kay gabatsyag ko dayon sa akong asin. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kay gintistingan. Wala di ko nagbatsyag asin. Salamat, get DTX Coffee Mix. May kape ka na, na-detox ka pa.
2: DTX Coffee Mix.
5: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
6: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
5: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
6: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
5: Clinica Deo Fresh. Available now.
7: Sport Biotics. Makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Clinica Sport Biotics.
2: Extend Food Superman.
8: Ako si Bartolome Lucas. May erectile dysfunction ko. Pagkabate ko sa Extend Food Supplement for Men. Ini akong gitiluan. Bawo kabas ko gin. Nakabulig gin sa akong problema. Na mawag nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
2: Extend Food Superman for Men.
9: JI Telecom offers the best deals in Visayas. JI Telecom continuously supports JI Cares charities, distributing relief goods and medicines every 2 weeks to Filipinos nationwide. Sa JI Telecom, happy ka! Sa home credit, pautang na gamay ang interes. Makapili ka sa imuhang freebies or discount. Basta sa JI Telecom, sigurado, garantisado, masaligan o abot kaya. San Carlos Henyos ato ani. Bisitaha ang JI Telecom na himutang sa Bigostilo Street dool sa James Pharmacy o Gaisano San Carlos dool sa Jollibee.
10: Nasa iyo na ang lahat, pati ang puso ko.
11: Uy, Besh, kano sa mga kamo ato sa bangko aron mo withdraw sa sweldo?
12: Ugma puhon ko mo withdraw, Besh. Adto ra ko sa DCCCO kay mohapit pud ko og bayad sa akong loan og save pud gamay ba?
11: Hala, naa di ATM didto?
12: Naunsa man kang adugay naman na. Dito ra withdraw para makabisita pud ka sa office kay miyembro tag iabya pud ka.
11: Daghan magtawo didto good.
12: Naay daghang satellite office ang Dumaguete branch, Besh. Pwede sa Kalindagan, Locsin, Daro, Bakong, Valencia og Shaton satellite office.
11: Ama o ba, Besh? Pwede ka na dito? Sige, adto ko sa satellite office para pag gusto kong parking sa akong sakyanan.
12: Sana all na ay i-parking.
13: Ang DCCCO ATM available alang sa mga miyembro sa musunod nga opisina. Dumaguete Branch, Locsin Satellite Office, Valencia Satellite Office, Daro Satellite Office, Baez Branch, Tanhay Satellite Office, Mabinay Satellite Office, Bayawan Branch, Gihulgan Branch, Sikihor Branch, Kabangkalan Branch, San Carlos Branch.
0: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
2: Number 1.
0: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
2: Balita K5 sa umaga. Balita K5 sa umaga.
14: Wilbur, it's hard to find music library.
15: Okay, balik tabag kay K5 dire sa tong pagpagalaga sa tulong ng balita K5 sa umaga. Gamay nga oras na lang ni Bilindris tong pagsibya pang K5. Ay, wala nung kukratsada sa mga balita inon. Anyway, kagahapon ako lang paunahan o gamay mga kakipab ang amuang i-follow up ba? Follow up story atong bitong duha ka mga batanon. Ano, daghang naghuwat. Unsa pa yung hinungdan ato? Yan nung kantong 19 anyos o 22 anyos mga kakipab. Ang ilang pinaglipay-lipay, may sangput man sa madugoon nga insidente mga igala nga usag yun ka kinabuhi mga kakipab ang nakalas. Kagapon, giasoy mga igala sa duha ka habig sa magpamilya. Pamilya Borres o pamilya Kamalian, nabisan sila, wala yun mahibaw ganong naingon na ato lagi engineer. Kay atol day sa panghitabo day mga kakipab, duha rin yung kinilang duha ka mga bata ba? Which is kining namatay nga 22 anyos nga si Edsel o ang nakapatay aning biktima nga 19 anyos nga si April, duha ra sila dahil nga nag-shotting dito sa may sapa na engineer. Na, kinibitaw mga kakipaib, oh. Wala man sila ilalis, wala may unsang gibangian. According ni from the both sides yun, hinabi na to kagahapon mga kakipaib. Ang amahan ani ni April, si tatay sa tingala, tatay Kunsing ba to? O si tatay Edgardo. Hasta ang mga barkada aning mga bata mga kakipay dito kagahapon sa may sitio Agtatahordos, barangay Makasilaw, lungsod sa Klatrava. Sa bagyo hinungdan nga nung amiguhay niya magpatay, diba? Wag yun, kay tungod sa kangit-ngit daw sa palibot niya, plus duha na lang sila dito nahibilin. Sa pebero doon na sila nadunggan nga murag gamay yung komosyon. Nagsinggit-singgit daw ba? Oh, ang nagsinggit-singgit, kinira po daw silang duha. Kinira sila daw kung mga batanon good. Yan ilang gibuyag, ani nila ang duha nga mga amahan nga dili magsigsaba kay gabi na, tingkatog na, disturbo na sa ubang mga silingan. Niya, pareha si sila po, nagipang-agda sa tagsa-tagsa nila ka mga amahan dahil nga mamauli. Pero nagdumili silang duha po engineer kay tiwaso na lang lagi daw tong nahibili nila nga tagayunon. Tadi siyempre gibyaan karon daw kay ni uwan. Pag uwan engineer, ni uwan ay dito engineer, diri sa tuwa wag yung kaabot tong uwan na daha ka oy. Oh. Pati ka limuota magabi engineer. Karon kay ni uwan mga ka K5. Oh, ano sila mahibaw, nagunsa na sila dito pero according atong usa nila ka higala, mao na to kining nga dikit ba dili yung dikit kundi distansya gamay dito silang gitagayan nga nagpa wifi gani engineer. According niya paghulaw sa uwan murag nakadipara siya nga murag naay nag kanaas engineer nga murag naay nagginukdanay nandi gitawag niya to ang ihang uban pag nga barkada kay lang susiyon kay basin daw naunsa na ang duha, wala man daw singgit, wala man unsa, murag nagdinaganay lang yon ang silhouette ba kung ginatawag kanang murag sanaaw gani daw engineer. Pag-apa sila dito, una daw nilang nasugata engineer kining sa April nga medyo na mga dugo-dugo daw sila. Wa sila ipangutanag diin si Gandoy. Si Gandoy mo ni si Edsel mga igalam, no? Wala daw tingog. Nandi ilang gisubay-subay lapad kay bakante dito engineer. Wa banjo nila makit-e daw. Dibalik nila si April. Ipangutanag asa si kuan ba? Asang ilang amigo? Dito na daw may tugan nga subaya lang ninyo diha kay ambot og kini ni ang buhi pa ba to motoy pia dito na sila nakuratan engineer nga ilan na lang dito nagkaplagan nga nagbuyod wa pud nila tandoga engineer ay lang gihimo ipaibaw nila ang ilang ditong mga nasilingan amo nang nahimo ni April. At the same time ang nahimo pud sa ang gihimo pud sa ginikanan ni April wala siya gitolerar. Oh, wala siya gitolerar. Atong gabi una ginunta daw i-surrender ni siya engineer sa ato ang kapulisan. Galing lang kay gabi ina, siyempre alas 10 na itabo, mga diha-diha daw dapit. So pagkaugma na siya gihatod daw engineer. According kagahapon sa ato ang pangusisa. And atong kuan, samtang lawag hapon na Martes, Lunes. Kagahapon mga K5, Martes man, sukna na to si Police Captain Jesus Alba kung sana'y dagan ini maong kaso. Confirm kagahapon sa atuan ni Police Captain Jesus Alba mga K5 nga niadtong Lunes, hingpit na nilang napasaka ang kaso nga homicide batok aning 19 anyos nga si April Mangigala. But still, ang sila dito nga nagpuyo, wag yun makatungka, dugun sa yoy motibo. Ang ila lang nahibawaan is base daw sa pagigbahin ni April nga to sa iyang amahan, natug na daw siya jinir. Pero, as alleged, gikuan daw siya kinini ang yampak siya sinina ba? Nga pagkahuman, gisumbag. Hindi, mauno ito hinungdan nga, may baos daw siya jinir. Dito na isa sapa ngayon lang gitagitagaya, na ada dito ikuan, na ay kanang ring bitaw junior sa basketball. Dito dai daw niya posible nakuha tong katong kahoy nga sang-an. Okay, kay murag brace daw dai tingali to sa kuan sa kining basketball ring o sara ka buok ba. Nya according kagahapon sa amahan ni April, di siya kasiguro kung mao bagyod kay sila lang lagi daw lagi duha. Ang naa dito atong hitabo aba. Di siya ka siguro kung nagsulti mas tinuod ang iyang anak. Pero basta kay alang nila dili nila tuloy rahon o niya at the same time General Munjay nakahimo man og krimen ang iyang anak. Edi iyahan nang ato bangon. Na. Ang sa side pod sa papa ani ni kuan, ani ni unsa ni? Ani ni Gandoy. Sakit sa embahin engineer, siyempre na nakasak daw diri jener o diri sa may tangkugo bitaw jener niya ang pinakapait pag yun kay only child ni jener wala na nida yung mga magsuon ni bata akin ni si Edsel nga, buwag pag yun sila jener siya sa mama aning bata og niya pa kagahapon din ato siyang ginawi nalargo siyang kapuo jener ngandoy pa yung taon daw siyang apo unta di na siya wala siya kapadaghan ba sa iyahang kaliwatan kay nakuan naman, napuo naman. Na, oh. So, ang pinagkakuan, tingali ini, ang pinaka hinungdan ani mga kakipab, kinirag yung magkahulubog nga ilim nun. Mga gini nagkaingon. E, makin mo na nga. Sa wala pa ni sila magkakuan, so wala pa ni sila magkatagay, junior. Grabe daw yun ang ilahaan ng banding dito. Okay, mo lagi na, di ba, mauna sa bukid, junior. Okay, sa ito yung mga medyo dikit din ang mga balay, mauna yung mga makabig na diha, puhon ng mga barkada. Walay lalis, walay bisan unsa nga, no, wala, napanglimutan lang yun tungod sa kahulugon na bitaw, junior. Loy kay in town. Ah, sige na lang. Ay, importante nga kinini ang one, kinini ang unta, kinini nga inani nga mga senaryo ba? Hinaot unta mga K5 nga dili na ni siya masublian. Sige, alas 5:41 na mga K5. Len Sanchez, good morning. Shout out sa Jimelina Extension na ay, kay Nanay Shirley Sorda. Sir De Villar, nay, may buntay! Si Ma'am Felix Cabognason, good morning Sir Jong, kaabot pa ko mag-comment to good morning, expire na akong load. Ay, sige ah, camping din magpaminaw ni mo diyan Ma'am Felix. Si Ma'am Anne Mary Diginon, good morning Sir, watching live in Don Salvador Benedicto, shout out ko sa family Diginon and Lariosa family. Reggie Mendoza, Haro Tata, good morning Kuya Jong, great lang ko sa akong mga silingan o sa tanang naminaw ni Mugika na lang ni Reggie Mendoza Haro diri sa Barangay Kudkud. Good morning na lang sa tanan. Sige, salamat kayo ha. Sir, hard worker. Ang Iran sir, murag nayabag na jud. Nangamong na og bayo. Apektado na rabasad og apil tanan shipping industry. Lakka. Apil ang shipbuilding. Wala na may media sa ilaha nga mupahibaw sa sitwasyon. Basin makurat na lang ta, cut off na ang tanan. Anak ng teteng mao gyud lisod sir. Pag ang medyo na i-oppress gani sir na tipaita yun sir. Samot tag ang ning oppressor kay kinini ang mas labaw pa pong gamhanan sir. Wag itay mahimo ana sir. Bitaw no. Bantong natingali ni nga miaging simana, nakabatikod si Kaki 5 Bam nga ingon niya, wala may timik ang Iranians. Kamusta namang Hormuz? Abli baka gihapon? Saan man kay, may blackout man. Oh. Yeah, sige, suwag supak-supak niya, di ba kay itsahan kag missile. Missile gi may atubang ni mo dihag di ka mag-amping at pitindaghanan ng mga journalist dito sa Lake Nasod nga nangamatay mga KK5 boy tungkol aning mga gubat-gubat dito. Oh, tagang kayong kwan, kinini ang natoy usa ka beses gani nga kwan, natoy usa ka beses bitaw nga na caught on live engineer nga nag-stand upper ang reporter yang kinini ang Misal diri paa sa iyahang likod generosus, kamusta ka ito yung taon itong toko na? Oh. Alas 5.44 na mga ka-K5 sa Pikas Bahin. Arita sa ban pa natong mga balita karong buntag gabi. At ning lakbitan ang ban pa ang mga nasagap na ito nga impormasyon kagapong adlaw mga ka-K5. Kaya, unsa ni, kagahapon, May bitin, engineer. Ay, ginoo ko. Di man eh. May bitin sa basin. Delikado ni engineer. Yes! Mga K5, tinginit mangog karon. Basta tinginit na engineer, tinggawas po na eh sa bitin. Wagan yung bitin na, oy nga. Sa kadaghay po din niyang lutsan, dirigid siya ni lusot sa basin, pilian po niya. Ipakita na to, Junior, ang video, Junior, sa basin nga migawas. Sa basin nga migawas sa bitin. Sa bitin nga migawas sa basin. Oh. Ay, ginoo ko. Dara mga ka-K5, may pakita mga gamay minuto. 5 minutos, Nebelin. Diri sa to ang pagpangalagad mga ka-K5. Usaka, video karon na na-capture mga ka-K5 sa kining mga bumibisita tingay ni sa Osaka Resort sa lungsod sa Don Salvador Benedicto mga higala ang nakadiskubre sa kalit nga pag-uklo-uklo aning Osaka bitin sa Osaka basin. Karon ang lungsod sa Don Salvador Benedicto mga ka-K5 nangita nagkuan nihimo nag-aksyon aron nga matultulan og kinsa gyud kaha ang tag-iya nining giingong resort mga ka-K5 nga adunay naispatan nga bitin nga migawas sa basin. Oh. Di man din siya ning agi din naabot man din siya dito nya dili ra basta-basta nga bitin engineer kay banakon ra ba engineer kay lamog banakon wa. Kada agong kubra? Oh, tanawa ninyo dahil sa video, ipakita na mo ah. Kay, nagkanaano siya, Junior? Nakaingon ang mga nag-video, hala, banakon, Jun! Hindi na mo, Junior, sayop na ako ang nasend, Junior. Kinikadwan akong gi-send, Junior. Kaya report natin ko, Junior, ni Isembray. Sorry. Oh. At kay, may gani kay nakitaan mang higala sa kwan. Mayo gani kay nakitaan sa kining bakasyonista ba? Mangihi tingali unta to kato si sir. Oh, or mag-unsab. May gani kay wala pa siya makalingkod. Kay nakalingkod to siya engineer na patay. Human gyud ang yang kaugmaon unta engineer. Grabe dalit dani ang banakon da engineer makapatay gyud ni engineer. Nga ambotog na ba kay bakuna para sa laaning matanga sa mananap dinhi sa tuang nasod. Sa kinaraan nga practice tandukan ra man ni siya engineer. Ah, dara tanawan niyo may gala oh. Nan. Dara nasus nagtilap-tilap kay ingon ko siya kaparatan yung ihi oy. Nagtilap-tilap ang bitin. Tiyaga, patay, prata! Siyama ng iyan. Mura man ng dahi. Mura may diferensya sa kidney ni tag-iyan ng iyan. kay gapon nagpangutan as maring juice nga nganong diha man sila ding agi sir no oh. Ah, diha man sila ing gawas ah ikaw kun no musuhot dito sa ilawom sa kinini ang septic tank makaagwanta ba ka sa baho diha sila lapit na naglay nagbaho na di ba ka mo gawas oh. Ikaw kun mo suhot og sayop nga lungag. Iya pang suod di mo arang pagkabaho ang yung kaistanan nga di yun magkuhan di yun matabang ang baho di ba ka mangitag lutsanan nanganap ka nap na nisig di man idapitan impultahan ani oy mantay pitilaina naman yun di kabuhion man tari iya pag paglusot pag yun sus ang yan nalabihan perti na pong parata at tilap tilap siya ay sa kong gikulbaan ang engineer sa kuan sa kininangihi driba or kininiang nakadayo di gula ni dayo na kamatikod sige di pag do ang gitugot sa higayon inaw to ta madakpan ni siya kay dako ilang pagtuo nga banakon gud bro gito no dog banakon butang ra gud audio ra gud engineer ah ang unsa ni gi pangyawyaw diri sa kininiang kuan kininiang ha awalay audio sa uban nga kuan may audio ni siya eh. Nga pwede nilang singkit, hala, banakon dyan! Oh, buha nga bitina, nakipag-selfie pa. Itanda ko pa sa kamera, tanawa. Oh, oh, oh, oh na. Kakita niya siya, ay, may kamera na ay, hi! So, ang again mga K-5 ang lungsod sa DSB nakigagot na karon sa DNR nya ilan na ning gilocate kung diin gininapitan ni sa Pamasin nga maidiyahan mga K-5 kay delikado ni ha huh? Delikado ni kong dili ni siya madakpan alas 5:50 wala tayo kong panahon sunod na ang K-5 DTX 500 morning newscast kauban si K-5 Pam Prater si K-5 Jezebel Barbetso. Sa mga taga Tuboso, sa mga nagsunod ka nanto, diya, via Fabulous Tuboso, Click FM, Radio, thank you so much, diya mga K-5 sa inyohang pag-suporta kanunay, no? Hindi sa ito ang tulungan ng batag buntag, salamat diya kang Kuya SM, Randy Gay. Siyempre, ika na lang po din sa 95.7 K-5 News FM, San Carlos City. Pagpangunan sa among station manager, ka K-5 Brian Morden. Chief Operating Officer Sir Aljuan Castanio, Chief Administrative and Human Resources Officer Sir Jean Polineroso, sa mong CEO Doc Ramil Itang Uy. Atong kauban sa technical side kay K-5 Monjay De Pitom Caranza. Ako yung kumbos ng Igalas Kanginan kay K-5 New Jong, the new kid in town Barzales, para sa kampiyon ng mga balita. Serbisyo publiko kalingawan sa Negros, K-5 News FM. K-5 News FM, championing the lives of the Filipino.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. D3 Bio.
1: Ako si Chimoy. Galuyang akong lawas. Nadunggan ako sa radyo ang D3 Bio. Niinom po ni Ini. Sa usa ka bulan, nabantayan na jud nako ang mga kausaban.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. DTX 500. Makatabang sa paglibyo sa atong atay. Pinaagi sa pagtangtang sa mga toxins. Gikan sa atong gikaon. Adlaw-adlaw. Para sa limpyo o himsog na atay. Mag DTX 500. Adlaw-adlaw. DTX 500. Garantisado. Highly recommended sa mga eksperto. DTX 500. Mapalit sa mga butika. DTX Coffee Mix.
2: Ako si Igor sa Pilar Capiz. Wala gidoyon magpangapi apang naganyat ako sa ngakon ukod na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit kidman kag-hilti sa lawas. Mangod na batsyagan kung anak bawang akon panulukan.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
3: Ako si Jenny. Isa ako ka beauty consultant. Inarecommend ko gin ang DTX Beauty Soap para sa mga bugas kag may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap inimo sa daon sa bayabas, madre de cacao, papaya fruit extract para sa nawong nga pimple free.
0: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika.
4: Gabasa na naman bala ang imo.
5: Ay, gabasa na naman.
4: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
6: Always nagabasa.
4: Kag nagabaho ang kilikili.
6: Mag-Clinical Deo Fresh.
4: Para sa maputi at mabangong kilikili.
6: Clinical Deo Fresh.
5: Nagabasa na naman balaga.
4: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
6: Clinical Deo Fresh.
4: Para sa maputi at mabangong kilikili.
0: Mighty C, Mayor Pride Henry Tevez, isa ka certified Mighty C user.
7: Kini si Mayor Pride Henry Tevez of Bayawan City. Sa akong kanunay, adlaw-adlaw nga schedule, kanunay busy. Apan, kanunay nga kondisyon tungod sa Mighty C. Mighty C, ang kondisyon gid kini.
0: Mighty C, mapalit sa mga butika.
8: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, gina-maintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Spore Biotics.
0: Extend the food supplement for men.
9: Ako si Rosanne. Bao, akong bana sa nag-edad 40 anyos bala, nag-ahara-haragid sa una, hindi man na siya musina. Ay gali, naka-extend food supplement for men. Tungod sa extend, wala lang kami kaedad nga duha ba. Nami, gidang extend.
0: Extend food supplement for men.
10: Sa panahon karon, importante nga limpyo og luwas ang atong imnon nga tubig. Kaysa usa ka higop lang, kaluwasan nato ang atong giatiman. Naa ang Chanyu Water Filling Station. May tubig nga gikan sa saktong proseso. Limpyo, presko, ug siguradong makasalig ka. Tawag lang sa 0916-145-3244. Makita sa Yap Building, Bros Street, San Carlos City, Negros Occidental, Chanyu Water Filling Station. Limpyo, presko, kasaligan.
0: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
11: Ako si Rochelle. Ang akong bugas-bugas miabot na sa akong likod. Ipainom sa akong mama o DTX 500. Dua lang ka kapsula kada adlaw. Sulod sa tulo ka semana. Nawala jud dayon ang akong bugas-bugas. The best jud og epektibo ang DTX 500.
0: DTX 500. Pamali sa mga butika.
12: Mga ka DTX og ka Mighty C, ako si Jean Paul Generoso.
13: Ako na sab si Dr. Ramil Oy, nagpahinom-nom kaninyo sa pag-inom sa DTX 500 og Mighty C, ang alkaline nga vitamin C kada adlaw alang sa imong maayong panglawas.
12: Kung na amang gani organ sa lawas nga daghan kaayong functions, mao na ang atong atay. Kini adunay kapin sa 500 vital functions. Apil na ang paghimo aning bile or apdo, pagkuha sa mga toxins o waste o ang pag-breakdown sa mga fats sa small intestine during digestion. Kini pud ang muproduce sa proteins para sa blood plasma.
13: Kung daghan ang function o trabaho sa usa ka organ, Sir GP, usa ra ang pasabot ana.
12: Uh-huh.
13: Mudaghan pud ang mga free radicals.
12: Ay!
13: Ang atoang atay, usa sa mga kasagarang maigo sa balatian or sakit.
12: Maudyo.
13: Ilabi na jud kadtong mga tawo nga naay bisyo sama sa regular nga pag-inom sa makahubog nga imnonon.
12: Usa sa pinaka-common nga problema sa atay, Dok Ramil, or atong tawag nga balatian sa atay, mao ang fatty liver. O kini gitawag man nga hepatic steatosis.
13: At pasabot ana, Sir GP, gipalibutan nagtambok ang imong atay. Normal ra nang ginagmay nga mga tambok nga mutubo sa atay, pero kung mudaghan ani, mao nay usa sa mga problema sa atong panglawas.
12: Ang kapin o sobra nga fat sa atay hinungdan sa liver inflammation o paghubag sa atay nga makaguba sa mga tissue niini nga maupoy hinungdan sa scarring.
13: Sayon ra banjo na ang solusyon, Sir GP.
12: Oh.
13: Inom siya DTX 500
12: lagi?
13: 2 to 3 times a day. Kay kini ang mudetox sa imo atay. Kuwaon niya ni ang mga toxin, apil na nga tumak. Sobrang ang mga tambok nga gitabangan po niini nga mametabolize o magamit as source of energy sa atong lawas. Mm-hmm. Kung naa kay fatty liver, lagwit, mubag jud ang imong atay. Mo na nga kung tan-aon sa laboratory, taas imong SGPT o LT, inom jud ka og DTX og Mighty C. Kay mao ni nindot nga powerful combination nga makatabang sa imong atay.
14: DTX 500. Ako si Makoy taga San Carlos, ga yelo akong lawas tungod sa problema nako sa akong atay. Pagkadungog nako sa radyo ang DTX 500. Ako dayon gibanatan og inom duha sa buntag, duha sa gabi. 2 weeks pa lang may alibyo na. Pag 1 month kape, naayo na ako.
0: DTX 500.
12: Pabalik sa mga butika. Ang ALT or alanine aminotransferase ang usa ka blood test aron mahibaluan kung naabay damage ang imong atay. Kinipot ang gitawag nga serum glutamic pyruvic transaminase or SGPT.
13: Ang ALT usa na ka liver enzymes or GP nga makita sa atong atay. Makita pud ni sa ato ang mga kidneys ug uban pang mga organs in smaller amounts. Kinahanglanon jud kini sa pag-breakdown sa atong ikaon aron mahimong energy. Kung normal ang imong atay, kinahanglan mubo lang ang level sa imong dugo. Pero kung may diprensya gini, ang ALT or SGPT mulik na padung sa imong dugo. Mo na nga, importante yun, Sir GP, nga limpyo ang imong atay.
12: No,
13: gamit yun ka og DTX 500 og Mighty C. Kung sige kag inom og alcohol, dapat i-check yun ni mo ang imong SGPT. Mopod kung naakay family history sa liver disease o na-infect ka sa hepatitis virus.
12: Correct, Jud. Ang pag-inom sa alcohol, samot na sa mga palahubog, matag-adlaw ga-inom. Maoki ni ang makapahubag si mong atay.
13: Muna, Sir GP, nga kung palainom ka, kinahanglan jud kang mag-DTX 500 og Mighty C. Dili kay sige na lang kag pagguba sa atay sa imong mga gipalit. Wala, Joy, panglimpyo, pang-detox o pang-pahimsog sa atay. Mas maayo, inom jud og DTX 500 og Mighty C. Gisayangan kag palit food supplement. Pero wala ka gisayangan sige og palit anang ilimnon nga makapadaot sa imong atay. Ang mga dagkong buyon, pasabot nga daghang fatty deposit sa imong tiyan. Tungod sa sobrang akaon sa carbohydrates o mga tamis, lagmit, kung dako imong buyon, dako tsansa nga may fatty liver ka. Likaye ang mga refined carbohydrates. Kay kini ga-promote og fat storage sa imong atay. Kung gasigi kag kaon og pan, kinahanglan inom ka og DTX 500 og Mighty C. Hinumdumi jud ang malimpyo og healthy nga atay ang gapataas sa imong kinabuhi. Mag DTX 500 og Mighty C adlaw-adlaw.
12: Wa na jud tay igong panahon, Doc Ramil. Ako si Jean Paul Hineroso.
13: Ug ako na sab si Doc Ramil oi saying may panglawas ampingan.
12: Dili abusuhan.
0: DTX 500.
15: Ako si Annabelle. As kayo ako cholesterol level na sa 200 plus. Akong gisulayan inom og DTX 500. Halos tanan nako si lingan ga DTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. Sa usa ka bulan, pagpa-check up na ako, nag-100 na lang.
0: DTX 500!
16: Mapali sa mga butika.
0: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
17: Number one.
0: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
18: Oras sa K5 News FM San Carlos, alas 6.
0: Live mula sa Bulwan.

0: imbentaryo sa armas. Sa pagkakaroon na, nagpabilin sa kustudiya sa kapulisan ang suspeka samtang giandam ang kasong paglapa sa balaod batok sa ilegal nga paghupot og armasa o gipalalman pa sa mga otoridad ang pakisusi kung nganong nakabaton ang suspek sa maong di kalibre nga pistola.
1: Sa dugang pa madhagkong balitang lokal, gipamatukan sa conservation group ang pag-red tag sa botanist nga napatay sa mga sundalo. Nunot kini sa gialgar nga engkwantro sa lungsod sa Toboso, Negros Occidental, din 19 ka mga individual ang napatay. Daghan ag nag-red tag kung pasibangon sa social media nga rebelde si Leonard Co, usa sa mga pinakabantog nga botanist sa Pilipinas, nga napatay sa mga sundalo ni atog 2010 ni pakamaraod ni ini sa Philippine Native Plants Conservation Society Incorporated, usa ka non-profit organization nga gitukod ni Co. Base sa pahig sa grupo ni atog Mayo 4, karon lamang giakusahan niya rebelde ang ilaga founder. Nadamay si Co sa pagpamusil sa mga sundalo sa 19th Infantry Battalion sa Kananga Lady ni atog Nobyembre 15, 2010. Samtang na si Co sa kahoy nga gitunan niini para sa reforestation project sa gobyerno. Ipasakan og kaso ang siyam ka mga sundalo apan wala gyapon na convict kun na priso hangtod karon. Si Co mao ang pinaka inila sa patag sa taxonomy og ethnobotany. Na-discovery kini sa 8 ka bag-o nga mga species o 3 ka endemic species. Nagipanganlan niya o Mica Rantis Leonardi, Nepenthes Leonardoy o Raflesia Leonardi. Sigon sa Philippine Army, ang mga kombatatanan ng 19 niya napatay na itong Abril 19 sa Toboso Apana. Ipanindugan sa pila ka grupo, kaila og pamilya sa pila ka mga biktima ng mga sibilyan. Og nagpahigayon lamang og research ang pila sa napatay sama sa duha ka mga estudyante sa University of the Philippines.
0: Malaumon ang Department of Agriculture, Provincial Agricultural Technology Coordinating Office kun DEPACO sa Negros Oriental nga mukunhod ang presyo sa mais sa sunod nga mga bulan. Matud ni Kent Bibilunya, agriculturist sa DEPACO, nakatabang og dako ang pag-abot sa ulan aron makasugod na ang mga mag-uuma sa pagpananom og balik. Sa pagkakaroon, muabot pa sa 69 pesos ukon kapin matag kilo ang presyo sa mais. Din mas mahal pa kini itandi sa pipila ka klase sa imported nga bugas aron matabangan ang mga mag-uuma og mapalambo ang supply. Padayon ang paghatag sa kagamhanan og libreng mga liso og abono sa tibok probinsya. Gipaabot na sa panahon sa tingani, mas mudaghan ang supply sa merkado nga miresulta sa mas barato nga palaliton alang sa mga taga Negros.
1: Samtang midanga tanan sa 82 ka mga tabanog ang nakumpiskar sa Negros Electric Power Corporation ko Negros Power ilalom sa ilaga bantay pabida burador program nga nagduso og responsable nga pagpalupad sa tabanog. Sigon sa paig ni Engineer Leomel Tambanillo, Assistant Vice President for Business and Operations og spokesperson sa Negros Power, wala sila problema sa pagpalupad sa mga tabanog apan dapat niya layo kini sa mga poste. Payag ni Tambanillo ang mga nagakasangkit niya tabanog ang rasod sa pila ka mga nasinati nga power interruption sama sa naglungtad sa may substation sa syudad sa Talisay kung sa diin nag-emergency shutdown ang substation tungod sa naglambod niya tabanog sa ilang equipment. Gikan sa gilusad ang programa ni atong Abril 27, itangat na tanan sa 82 kamatabanog ang gipalupad doon sa ilang mga substations aga nakumpiskar.
0: Sa katapusang balitang lokal, nakabsan sa kinabuhi ang usa ka 19-anyos nga estudyante human kini naghikog sa Binalbagan, Negros Occidental niadtong Lunes sa buntag, Mayo 4. Sumala pa sa report, nakita na lamang sa manghod ang biktima nga nagbitay sulod sa CR ug may nakahigot nga nylon sa iyang liog. Dugang pa, gisulayan pa kini pagdala sa tambalanan apan gideklara kini nga dead on arrival. Subay diini, gisuta pa sa kapulisan kung unsa ang hinungdan sa pagkutlo niini sa kaugalingong kinabuhi.
1: Sa balitang nasyonal.

0: Balik yan ato sa DTX 500. Sa mga taas og sugar. Niya sa mga dunay samad niya, dugay kaayong maayo. Inom na og DTX 500 samtang sa dili pa ulahi ang tatak. Gibot siya ni kanhi gobernador sa Ilocos Sur ang si Chavez Singson nga pulos Ghost Projects ang 5,500 ka mga flood control projects. Kariadto gitaho nga nahuman sa administrasyon. Matod pa ni Singson, giingong human daw siya milibot sa naglaing bahin sa nasod ug nakig-uba sa mga lokal nga opisyal. Walay aktwal nga gipatuman ang mga proyekto sa mga dapit. Yesister usab ni Singson nga andam na siya nga mapasaka og affidavit og ebidensya sa imbestigasyon sa Senate Blue Ribbon Committee apan wala pa mapahigayon ang gitakdang hearing. Ngayon usab niya nga nakikontak siya kang Senador Pampilo Ping Lacson apan wala niya mapresentar ang iyang pamahayag sa Senado.
1: Sa Pigas Bahin, giputos na og abo ang bulka ang kapin sa 6,000 ka mga panimalay sa probinsya sa Albaya. Human sa pagbutos sa bulkang mayon, gikumpirma sa gobernador sa probinsya nga si Noel Rusal adlaw nga Lunes niadtong Mayo 4 nga miabot na sa kapin sa 6,000 ka mga panimalay ang halos na putos na og abo nga gibuga gikan sa bulkang mayon. Gitumod sa gobernador nga naapektuhan sa ashfall ang mga pumuluyo sa Ginubatan ug Kamalig. Nagpadayon pa ang clearing operations og flushing nga gipegayon para sa mga apektado nga lugar. Gipadayag usab ni Rusal nga nagbuga og 2 inches ang abo nga nahulog sa yuta sa mga panimalay ug sa mga dalan sa probinsya. Kinahanglan nga magsulob og face mask ang mga residente aron marikayan ang ashfall hilabi na sa mga kabataan. Dugang pa ni Rusal nga wala nakabsan nga kinabuhi sa Albaya apan gipadayag niini nga aduna nay nakabsan sa kinabuhi sa ubang mga kahayupan. Mihalit usab ang ashfall sa mga pananom sa mga mangunguma sa Albaya province tungod sa maong pagbuto.
0: Sa balita sa gawas sa rason, dahil kaya nato sa D3 Bio. Miulbo ang usa ka oil facility sa United Arab Emirates kon UAE uban giatake sa Iran gamit ang drones. Sigon sa mga opisyal, midangat sa 19 ka mga missiles o drones ang na-intercept sa air defense system sa UAE sa diyang naitabo ag pagpangatake. Basta report sa CNN International, tulo ka mga Indian nationals ang naangol tungod sa dakong sunog sa maoga pasilidada. Ang UAE, usa ka nasod sa Middle East niya kaalyado sa Amerika.
1: Gihimakak sa United States Central Command ang report nga naigo sa Iran ang US ang usa ka US Navy vessel human sa pahayag sa pipila ka Iranian news agencies nga aduna giatake nga barko dol sa Strait of Hormuz. Subala sa Iran ang nasabit nga barko milapas sa maritime security og napugos kini sa pag-atras apan giinsister sa US Central Command nga wala bisan unsang navy ship ang naigo sa insidente. Kadungan niini gipahayag sa US military ang bagong inisyatiba nga giendorso ni US President Donald Trump sa diin posibleng mugamit og naval og air assets aron giyahan ang mga commercial vessels sa Strait of Hormuz kung sa diin daghang mga barko ang naipit tungod sa tensyon. Samtang gitawag sa Iran ang lakang sa US nga milapas sa gipatuman nga ceasefire apan gipasabot naman sa Estados Unidos nga kabahin kini sa Project Freedom nga nagtumong sa pagtabang sa mga stranded na seafarers nga nagatubang sa kakulang sa pagkaon og tubig tunga sa gyera.
0: Sa balita ng sports, dahil yan ato sa Extend Food Supplement. Mibawi ang Detroit Pistons sa gikan sa 3-1 niya pagkabiya aron pildihon ang Orlando Magic sa NBA playoffs o muabanti sa Eastern Conference Semifinals. Midawag ang Pistons sa katapusang dula sa ilang best of 7 series sa score nga 126 no 24 sa ilang unang daog sa playoff series gikan pa ni atong 2008. Pag kabiya o ang ikaduha nga sulod sa dula or sa duha ka adlaw human pildihon sa Philadelphia 76ers aga Boston Celtics. Nanguna sa punto si Cade Cunningham para sa Pistons. Dunay 32 puntos. 12 ka assist samtang midugang si Tobias Harris og 30 puntos. Makaatbang sa Pistons ang Cleveland Cavaliers sa Eastern Conference Semifinals. Pag-usapa ka best of 7 series nga magsugod or nagsugod gahapon Mayo 5. Ipildi usab sa Cavaliers ang Toronto Raptors aron makasulod sa ilahang ikaduhang round pinagi sa score nga 114-102 nga kadaugan. Nanguna si Jared Allen para sa Cavaliers nga dunay 22 puntos, 19 rebounds, samtang mibawi sila gikan sa just puntos nga pagkabiya human sa unang quarter. Pareho ang dula sa 49-49 sa halftime apan miarangkada ang Cavaliers sa ikatulong quarter. Kog diin midugang si Allen og 14 puntos og 10 ka rebounds. Midugang usab si Donovan Mitchell og 22 ka puntos og si James Harden dunay 18 puntos alang sa Toronto Raptors nga nakasulod sa playoffs sa unang higayon gikan ni adtong 2022. Si Scotty Barnes dunay 24 puntos, 10 ka rebounds samtang si RJ Barrett amot og 23 puntos.
2: Balitang Entertainment.
1: Sa ato ang balitang entertainment key 5 Jazz, giistoryahan karon sa social media ang aktres nga si Ina De Belen og social media personality nga si Rosmar Tan nga nagsugod lamang sa komentong nagingon nga pareho sila og nawong. Nagsugod kini human gipakigbahin ni Ina sa iyang Instagram post ang usa ka hulagway kauban iyang partner nga si Jake Vargas. Dinmitambong sila sa Flores de Mayo. Kung sa diin usa sa mga netizen nagbilin og komento nga nagingon, nagtuo siya og si Rosmar si Ina. Dali namang research sa aktres og mingon, na research na niya, please don't associate me with her. Iyo. Ano siyang iyo? Mingon usab si Ina nga dili na isguta ang nasambit nga social media personality kana buwisit siya. Nakaabot naman ni Rosmar ang gisulti ni Ina og pinaagi sa social media post, gipalagan niya ang aktres og mitubag. Matud pa ni Tina, kung makaiyo ka naman sa akin at di niya daw ako kilala. Nahiya naman ako sa iyo, Filipina aktres, nakalagaya, pero di naman kita kilala. Mas maraming beses pa ata ako lumabas sa TV kaysa sa iyo, ante. Kung makaiyo, wagas, inaano ka? Sa usa pa ka post, diyan na siya direk. Kung makaiyo ka naman sa akin, mas mukha ka pa ngang ma'am o
0: kisa
1: free sa akin.
0: Kisa may nag-ingon og iyo, ana. Kisa may
1: nag-ingon. Si Ina. Hindi ko nang sila pare sa nagnaong ni Rosmar.
0: Hindi
1: ko siya kumpara.
0: Gitandi magod silang duha. Gitandi silang duha. Pari-pariho silang naong.
1: Ulingin magog naong. Kana, dali pare-pare siya ba?
0: Lain po kay kita itandi nila.
1: Lain po kayo. Ana si Rosmar, kung makaiyo ka naman sa akin, mas mas mukha pa nga kang mom of three sa akin. At kung makasabi ka nang di mo ako kilala, mas di kita kilala. San ka lumabas?
0: Kana si Ina De Belen, bata na ni Janice De Belen.
1: Yes, bata na niya.
0: Igsoon na ni Estrada ba? Kanang kuan ni Daniel.
1: Na sila. So naara diri si Rosmar nga kuan pa kuno mas taas sa follower kay 30 million na bitin followers.
0: Day content creator ra man si Rosmar god. Unya kana si Ina, artista pero dili sikat kay Pampam. Lahi ra ni Kayla Estrada.
1: Samo ta nakapare siya sikat pa kayo.
0: Nailha na siya katong usay sa lida nila nga nagkauban silang duha katong na si Richard Gutierrez.
1: Sab ko.
0: Kanigong di tahinan aw og TV.
1: Kay uso na ma cellphone.
0: Arita sa to balita wow ay bahala na sa nagbug-awen.
1: Bahala na sa dios.
0: Basta kay kitang duha di lang.
1: Gani, mari mong kita.
0: Arita sa to balita wow kay matod pa ang tagpilaw kay Paypan. Tagpilaw. Gihimong pakuntis dito sa South Korea. Lakapin usa ka gatos kay individual sa South Korea ang misalmot sa power nap contest kon tagpilaw nga gipasugdaan sa Seoul Metropolitan Government. Ipagayon kini sa usa ka parke sa Han River, South Korea. Sigo sa datos, lakip sa mga misalmot ang most overworked o sleep-deprived nation kung mga tao nga sobrahan sa trabaho kung kulang sa katulog. Ang mananaog sa mong contest mao ang 80 anyos nga lalaki samtang nakuha usab ang runner-up sa 37 anyos nga si Wang Dusong nga usa ka office worker. Nadeng ana dito kay Pai Pam, no?
1: Grabe, no? Talagsaang kay ba? Mao na gitawag og wow.
0: Oh, baitang wow. But ay, si Saba dia.
1: Ay, si Saba dia, 5,000 na ba?
0: Sayo pa yala size 22 pa. Napay 3 minutes ka Kipay Pam. Greetings ni mo dia.
1: Greetings from our Magic Eye.
0: Charot. Ari ate Magic Eye.
1: Dili ata puto siya gito na minaw ra sa radyo ra.
0: Oy si okay.
1: Ayay! Kabus nga mamumuo. Kita ko ni mo in person na mampa, mura man sad kag si Yen Constantino pati ang tingog. Eh, salamat.
0: Salamat all.
1: Sigulog-ulog na niya.
0: Arigat.
1: Ohayo gozaimasu sa tanang live viewers.
0: Yati Japan.
1: Sa mani ay. Ilabi na gyud sa mga maanyag.
0: Ha? Hinapon.
1: Labi na gyud sa mga maanyag nga magsisibya always watching live here. 216Y main engine block area. Lano kay mo diri mga madam, unta nag-open ang DepEd og program next summer nga defense tactics kon martial arts sa appeal na ang elementary pupil. Natukan ko sa
0: sorry. Kuan pagro na iduso para sa dito sa kaulohan.
1: Sana uli duso.
0: Ingon ana preska Robin Padilla ba nga una siya giduso ron niya ang Philippine history ka kay Five Pam. Himo ang laing subject, idungag sa laing subject. Nga laing subject. Unsay
1: Oo. Sige, mao man tagboy na iduso, iduso.
0: Ano, iduso jud diha.
1: Napa diri si Juvie Henti Noro
0: Ipis.
1: Good morning, Ma'am Belle. Watching from Bacolod.
0: Ito'y basa ni listener, guna na to.
1: A listener.
0: Sukat pa sa una sa Radyo Bandera pa. Lagi na siya.
1: Ah, sulit din na siya, no?
0: Parehan ni Sir Francisco Chavez Guarin. Bisag K5 Bataron, Radyo Bandera, Kariado. Lagi apo ni siya.
1: Sulit man po go listener sa Bandera K5 Jazz.
0: Ana, talawaran. Listener po na iday ka.
1: Oh, listener ko sana. Manilig ko dito din. Dahil ganang nagay-patay-patay. Mahunong ko na, manghinawa. Maminta po ko.
0: Para yun ay ka sa radyo.
1: Para yun ko sa radyo, di ko para ni mo.
0: Kay sa una, yeah. Sa una, Kipay Pam, ako kay mamina po ko sa una ni Rufiel Banyo. Sa Abigon pa to mo radyo. Nagpailalan yung ating
1: oh, kapila natin ka na yung dunggan. Sa Shanin, Jumarpat.
0: Tanawa ra.
1: Sir Dada.
0: Destiny. Wala nag-kwanda sa ito live?
1: Mata ko ibasa.
0: Oh,
1: good morning.
0: Go. Sige, ikaw sa...
1: Ikaw sa dira kayo na kayo.
0: Alas size 25.
1: Wala, wala na. Good morning na ko ni Tia Mami. Kung naman ang Marmar. Tia Mami kanunay ginaminaw. Tia Rumi o si Tia Lita.
0: Mami Perla. Good morning. Diha ni Ma'am Bill Mamilya sa may Walos Bagunbon. O sa Bagunbon. Good morning. Junjon. Junabel GM. O ni Nanay Mira. O Thai Box. Matay ko oras ay da. Dali eras itong oras ito pa.
1: Correct.
0: Sa puro na lang na greet ah. Ang uban. Wala na tayo igong oras sa pagbadayin pa sa tuwang tulumanon. DTX Morning Newscast. Ugma na po na. Same time, same station. Dari lamang sa 95.7 DYGM 95.7 K5 News FM San Carlos. Sa pangalan sa Kinatibuk Agbuarsa sa DYGM 95.7 K5 News FM San Carlos sa pagdumala ni K5 Brian Mordin. Naman sa Click FM Toboso. Lagi sa pagdumala ni Randy Kangke. Kami niyo mga tigbalita, KK5 Jezebel Barbicha.
1: Ako sab si KK5 Pamela Pirater.
0: Para sa kampiyon niya balita, Serbisyo Publiko, Kalingawan sa Negros.
1: K5 News FM. News FM.
3: Bio. Ako si Delphine. Usahay, nawala na jud ang akong resistensya ug luya ang akong lawas. Usa sa nakatabang nako ang D3 Bio. Nawala na jud akong mga ginapamati.
4: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio.
5: Visio
4: gamay D3.
5: Apalit sa mga butika.
4: D3 Bio. D3 Bio.

0: DTX 500, mapalit sa mga butika nationwide.
1: Akong bugas-bugas,
2: akong katul-katul,
1: na'y kabutangan.
3: Bugas-bugas, akong katul-katul,
0: DTX 500 na.
3: DTX 500,
0: aduna kini antimicrobial properties
3: nga makatabang sa pagkuha
0: o pag-ayos sa bugas-bugas,
3: akong katul-katul,
0: DTX 500,
3: mapalit sa pinakadul nga butika sa inyong lugar.

0: Mighty C ang alkaline ng vitamin C. DTX Coffee Mix.
1: Ako si Rick Vistang, isa ka negosyante. Ako yung magpapiling na alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante. DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
0: DTX Coffee Mix. Mga butika. DTX Beauty Soap.
2: Ako si Elaine. Ako, gidang ako nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpaputi sa ngakon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap. Sa mga butika.
3: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
4: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
3: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
4: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
3: Clinica Deo Fresh. Available now.
5: Kabalik-balik sa CR, kinadayariya! Max4 Biotics, gatap na sa bacterial infection na nagatugas ang diarrhea. Sa Spore Biotics, sasig ang alibyo. Mag-Clinica Spore Biotics na!
6: Extend Food Supplement for Men.
7: Ako si Brid Domingo, Extend Food Supplement user. Nakugin nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kaysang unabi daw wala nagiganay, pero may himala pamanggali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
6: Food Supplement for Men.
8: Asa magagikan, bay?
9: Gigan ng bukid, bay.
8: Uy, tingala ko lapo kay mong sakyanan.
9: Gitaw, mabakarwas gani ko?
8: Aw, dito sa Jokax, bay. Jokax Car Wash.
9: May dito?
8: Ayos kayo.
9: Sige, diha na ka. Bakarwas ako.
8: Sige, sige.
10: Jokax Car Wash. Ga-offer og barato nga presyo. Paggawa sa inyong sakyanan, limpyo na, gwapo pa. Jukax Car Wash. Na-discount sa una nga 5 ka customer kada adlaw. Samtang nagulat ka, na-i massage center aron makapamasahe ka. Jukax Car Wash. Nahimutang sa Cebu Avenue, Center Mall, Barangay Palampa, San Carlos City, beside Tennis Court. Jukax Car Wash.
11: Let's shop and let us have fun here at Paisano Capital.
12: Calling all value card holders. Our value card day is coming on May 16, 2026. Experience great savings, up to 70% discount, and avail affordable items for our value card holders. Simply bring your value card plus your valid ID. Upon registration, avail any of our hotspot dry goods items and grocery items at the Value Card Center. Our Value Card Center will open at the following slots. First slot from 10 a.m. to 11 a.m. Second slot from 2 p.m. to 3 p.m. And our last slot from 4 p.m. to 5 p.m. If you don't have a Value Card yet, for registration or new members, our Value Card are available at the counters near you. Mark on your calendars on May 16, 2026. Grab yours now and be part of these most awaited deals and amazing offers for our Value Card holders. Only here at your number one shopping partner, Caisano Capital San Carlos, where you can buy more and spend less.

0: Kampyon Radyo.
1: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
2: Number 1.
1: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
3: Oras sa K5 News FM Philippines, Lasar, Strantay, Shete.
4: Everyone has the right to freedom of opinion and expression. This right includes freedom to hold opinions without interference and to seek, receive, and impart information and ideas through any media and regardless of frontiers.
5: The People's Forum, a top commentary program that is comprehensive, objective, analytical, informative, and no-hold-barred discussion of hottest issues. Foro de los Pueblos.
6: Tulumanun sa mga labas o preskong mga balita. Bata sa komentaryo o serbisyo publiko. Putinaon sa mga lubog na issue. Way kahadlok nga muladlan sa publiko sa mga issue. Punto por punto. Buluto sa mga badungon o salawayon sa katilingban. Muntayig sa angay daigon. Mga mainit na issue at usapin ng bayan. Foro de los Pueblos.
3: Maing buntag world.
7: Maing buntag negros. Maing buntag Pilipinas.
3: Welcome na sa
7: Foro de los Pueblos.
3: Ako di ay si The King of All Media sa Dakbayan, San Carlos, K5, Brian Morden.
7: Ako sab si The Queen of All Media sa Dakbayan, K5, Pamela Perater.
3: Kami ang The Power Duo.
2: Magamainit na issue at usapin ng bayan. Foro de los Pueblos.
3: This is K5 News FM, San Carlos City.
7: The K5 Country.
3: According sa pag-asa ka K5 Pam, paminaw sa taong mga igsoon diha ha?
7: Yes.
3: Oo, paminaw jud mo kay according to DUST pag-asa. Sa ilang forecast as of 3 a.m. today, K5 Pam, ano?
7: Yes.
3: Na ay LPA or low pressure area nga nakit-an sa gawas, no? Sa Philippine Area of Responsibility. Dira dapita sa pinaka-east na portion, east of northern, northeastern Mindanao. No? So, kining ulan-ulan, nga ito ang nasinati, K5 Bam, may dala na ni siya. No?
7: Dala na diyo.
3: Oo, na-appeal na ni siya sa aning LPA. Okay. Oo. And nasa gawas, layo-layo pa man, K5 Bam. And if musulod ni siya sa Pilipinas, murag tawago na siya sa pangalan nga si Kaloy. Correct lang ko, basig sa'yo po, pero Kaloy, gito kong pagsabot ba, no? Oo, naanapod si Kaloy, oh.
7: Kaloy, eh.
3: So, daghan kayo na ingon nga, okay po, na LPA, basig makatabang-tabang na, aron nga
7: mabisbisan
3: ang ato ang mga pananom.
7: Mm-mm.
3: Oo, pero dili siya nindot kay Bagyo. Kung musulod man yun ka, Choy Kaloy, ulan-ulan na ginagmay lang, ha?
8: Ginagmay lang.
3: Kay Kuya Upod Biyay, no?
7: Bitaw.
3: Basig baha-baha na po or unsang hangina kusog kayo.
7: Sa gubang patas kamala sa krudo.
3: Oh, tana na lang, naanato na.
7: Nasa atin ang lahat, Kaloy.
3: Nasa atin na ang lahat, no? Dagdagan mo pa, Kaloy, ha?
7: Hinay lang itong Kaloy.
3: Hinay-hinay lang, Kaloy, ha? Kung musulod medyo kag Pilipinas, kuan lang, ha? Ulan-ulan ng ginagmay, aron nga masabasa ning purning ugahan na dyan.
7: Una ka naman poros, Kaloy, eh. Ikaw mo nalang paghimog bagyo, kaya magbuot mo na ako.
3: Kasi maingon siya, ah, giatangan na dahil ko, diri ko napita, be.
7: Di ko. Ato, manglaktod is Kaloy.
3: Manglaktod. So, muna ang report na to, gikag pag-asa mga ka-K5, ha? In fact, duha ni Kabagyo, K5 Pam, ha?
7: Uy.
3: Ang gimonitor sa ato ang pag-asa, no? Sa ato ang pag-asa. So, ang monitoring nila, sigurado dyan na, no? Mm. Pero ang ingon nato kung asa jud mo labay si Kaloy, kinadin na nila jud matag-anan maayo K5 Pam.
7: Yes, correct.
3: Okay, may mga changes manguna, nakadepende na sa panahon. Nakadepende sa panahon. Sige, pwede na maka-monitor via K5 San Carlos Digital 95.7. padala ra sa inyong kuan kinang greetings sa inyong opinion o uban pa kay kami bahala ana mo siya gitro ni K5 Pamela Pirater. Paki-share,
7: correct,
3: paki-follow and paki-likes mga ka-K5 ha. So may mga radyo diha, hala, sige paminaw na kay Hantod Patalas no YVM mga ka-K5, K5 Pam!
7: Yes!
2: De Los Pueblos.
7: Siyempre, K5 Brian, madunggan po ito sa 100.1 Quezon City. And also sa 92.1 Fabulous Tubo. So, karon buntaga, mga gala, madunggan tayo everywhere in this world.
3: Okay, manok na ya. Okay, standby mga ka-K5 ha, kay dagko kay mga balita ang tuang tutukan aning buntaga. Diri na ta sa tuang mga headliners, K5 Pam! Patay! Tinood! Kita! Grabe ha? Laway kayo la, laway kayo ba?
7: Kita.
3: Patay, tinood kita!
7: Patay, tinood kita? Simbako!
3: Sila!
7: Sila day!
3: Estudyante! Oh, ka kondina. Okay.
7: Sure. Okay, no problem.
3: Unsa ganito ato ni aging adlaw?
7: No.
3: Oh, gahapon. Ngano?
7: Aong.
3: Oh, ngano?
7: Ngano?
3: Unya karon? Okay.
7: Okay. Angr.
3: Dapat ka na adlaw may
7: lakot. Ang headline, narang ka ng headline ni mo, K5, right? Di rin madugan sa K5.
3: Ah, di rin. Ato, ara na.
7: Sugat so, siya kung pagkabata, karon pa karang kadugog, may na ng headline.
3: Gabi yan naman na yung mawaway.
7: Yes! 25 na kung katawag sa kalibutan.
3: O niya, dool na lang.
7: Ah, dool na lang. Ganahan ko na.
3: Oh. Gadali.
7: Gadali ka, oh.
3: Ano na sabi sa Ilonggo, Bisaya, gani? Gadali?
7: O, oh, gadali.
3: Gadali, rapon?
7: Gadali, rapon.
3: Pagdali dito, burgana ba no?
7: Mm-mm.
3: Gadali. Yung mga headline, no? Unsa man ni ang tinuod K5 Pam, na? Karong adlawa, iplastar ni K5 Jong Bersales ang nahitabong pagpatay, na?
7: Uh-huh.
3: Sa mag-amiguhay.
7: Uy.
3: Dito sa barangay Makasilaw, lungsod sa Calatrava, kay gahapon, gi antuan jud ni K5 Jong ang pamilya.
7: Mm-hmm.
3: Aron nga mahinabi kung unsa jud ba ang tinuod. Kay usahay, daghan kayong gareklamo sa unsa maning balita sa K5 nga sayop mani.
7: Mm.
3: Actually, dili na sa sayop.
7: Correct.
3: Kay ang gibalita sa K5, gika na sa investigasyon sa pulis.
7: Correct.
3: Dito guro mo reklamo sa pulis, dili sa amua.
7: Mm-mm.
3: Na sila nag-investigate. So kung unsa man ang nabutang sa investigation, maura po na isundon sa K5.
7: Correct. Ah. Alangan mo magbutang-but, dungag-dungagan ni Manadira.
3: Wala man ta dito.
7: Correct, John.
3: Oo, oh, wala ta dito. So, kahinabi ni K5 Jong ang duha jud ka pamilya. K5 Pam.
7: Muna nindot.
3: Patas.
7: Patas jud. Dili kay usa lang.
3: Mm. Okay, gusto ra man nila pagawason kung unsa jud tinuod nga nahitabo aning pagpatay dito sa Makasilaw. Kato bang agipukpukan og kahoy? Unya,
7: nailansang.
3: Nailansang stumoy di ay. Patay ka ayo. Unsa man ni ang patay pod? Oh. Naay gipatay na pod sa Calatrava K5 Pam.
7: Uy, grabe.
3: Sa Barangay Dulis, Calatrava. Pila to ka armado, murag tulo ka armado ang gi-invite kini siya nga mugawas sa iyang balay.
7: Mhm.
3: Pagawas dito lang gipatay kini.
7: Grabe ka.
3: Naana po ni reklamo sa post K5.
7: Naana pod.
3: Oh. Kaya di ko na maong balita, iahaligi na sa polis.
7: Grabe.
3: Oh, unya, di man ta maka-investigate dayon kay kinang layo.
7: Layo, Jo. Dili ta makabasa-basag ato dayon ba? Anak?
3: Yes. Ga, kuan po, taga-preparar po ta.
7: Exactly.
3: So, tanan nga mga reports nga makitaan nyo diha, iahan na sa polis.
7: Mm.
3: Mauna ito ang ipasabot sa mga tagpaminaw na to diha, mga readers na to diha. Nga ang mga news ngayon mabasahan diha sa K5, dili na amo ang himo buhat buhat ra.
7: Sa PNP na.
3: Sa PNP na siya. Kung namo'y reklamo, dito mo's police.
7: Correct. Dili na to din eh.
3: Okay. Kaya
7: sama sa imong gingon nga daw messenger lang tadiri.
3: Daw messenger na tadiri.
7: Oo. Oh.
3: So kung inyo ang yung palauman, giinsulto ninyo ang investigation sa police.
7: Bito.
3: Wala mo'y saligness police.
7: Mm.
3: Na, kay sila man na i-investigate. So kami gorilla ra pod, may kay sila man ang authority. Sige, unsa man ni ang estudyante? Oh, estudyante kay Five Pam. Na ay duwa ka mga estudyante nga ning suicide.
7: Uy.
3: Puro patay kay Five Pam.
7: Sus, grabe.
3: Grabihan, no? Wala pa mahibawan kung unsa jud ang mga rason ani. Dili ni sa San Carlos, ha? Dili diri sa 1st District. Pero ang usa taga Negros Occidental, ang usa taga Iloilo.
7: Grabe, no? Kalabanan na kay Five Pam. Depresyon.
3: Depresyon, problemas pamilya. Bullying or kung basig money matters ana ba no
7: daghang mga rason
3: oo unya basin ay mga gibati kay Five Pam
7: oo
3: grabe duwa ka estudyante ha ang usa diri graduating nurse nursing
7: sayang nga intaw no
3: oh dili man siya dungan pero maumao nga mga inadlaw oro estudyante ah unsa man nga okay Ingon ni Vice President Sara Duterte, iha nang gidawat kung unsa man nga mga kaso ang giingon sa International Criminal Court ngadto sa iyang amahan kay Five Pam.
7: Dawat na ganiya, no?
3: Gidawat na dyan. Wala naman dyan.
7: Unsa ang desisyon. Oh. Bitaw.
3: Si Vice President Sara Duterte na ang dahegron.
7: Sugta naman to siya mo bakasyon. Kutob sa Mayo 15.
3: Tuwa siya dito kay Five Pam. So, nasa statement kagigang magawas nga, okay ah, dawat na na ako kung unsa nga mga charges, unsa nga mga kaso ang giingon sa International Criminal Court or ICC based po ni sa mga gifile nga mga cases sa mga family, sa mga biktima sa gitawag nga extrajudicial killings. Aha, speaking of Inday Sara Duterte, gadali, mauna siya. Ingon niya, muna gadali dyan yung mga congressmen and mga senadores diha o kikinsa pa diha. Nahuman na ba ang impeachment or wala pa? Muna itubag niya.
7: Oh? Oo, sayang sa nagpadayon nga impeachment hearing niya.
3: Oh. Siya murag, kuha naman siya god, murag ingon nga, wa na tiwas.
7: Wa na, kumbaga sigurado na kay sila, no?
3: Oo. Oh.
7: Nga ma-impeach na gid siya.
3: Nga ma-impeach daw siya. Ingon niya, gadali mo?
7: Gadali mo, nahumanan eh.
3: Nahumanan ba ni? Oh.
7: Pagbuwat.
3: Ana na po nang isulti ni Kaki Five, ni Vice President Sara Duterte. No? So, ato nang atang-atangan kay ang Article of Impeachment. Ato na, ipasa naman yun na sa Senado, humandira sa plenaryo. Ato na, kanos aga na ito?
7: Mayo 11.
3: Aha, Mayo 11 sa plenaryo.
7: Sa plenaryo.
3: Ah.
7: Sa Senado, wala pa.
3: Ah, wala. Pada kay dira pa na hulto na to sa plenaryo.
7: Plenaryo pa man.
3: Sa Kamara. And then, need nila ang 106 kabuok nga...
7: Buto.
3: Buto. From the 300 plus nga mga congressmen.
7: Para mapasa. Aron
3: nga mapasa ang article or article of impeachment para kay Inday Sara Duterte dito sa Senado. Okay, itong niaging tuwig na pakyas man eh. In fact, ang mga senador ato ni aging tuig, ning practice na unta to silang suot og sutana nila kay Five Pam. Itong si Senador Bato de la Rosa, ning practice-practice na kay, ingon niya, mag-serve sila as a judge. Pero wala madayon, lipay po to sila kay ilahago ning amo si Inday Sara Duterte. Manay tabo, pero karon, balog ko makasuksok ni sag sutana kay no show naman siya sa Senado. Si Senador Bato de la Rosa. Sige, unsa maning duol na lang. Oh, duol na lang kuno kay Five Pam?
7: Duol na lang.
3: Duol na lang. According sa report gikan sa Malacañang, si former congressman Zaldico og ang businessman na si Atong Ang. Duol na lang jud kuno madakpan.
7: Apit pa man di ay.
3: Ha?
7: Hapit pa dahil madakpan.
3: Dili, mangutan ako, amin akong nadakpan na ni Siko dito sa...
7: Maunay po.
3: sa Prag.
7: Gani, maunay pangutan na di, Ron.
3: Oo. Oh, ingon to ni Marcos kay nahuli na.
7: Nahuli
3: pala.
7: Pero, ipasabot ba ito si Marcos ay?
3: Ah? Ano saan?
7: Nga dili ko no, ang ipasabot niya nga nahuli na, dili ipasabot niya nadakpan ni Siko, kumbaga gihold lang.
3: Ah, gihold lang. sa documents.
7: Documents, oh, dili sa kaso daw.
3: That's why, because kay wala may katungod ang Pilipinas nga mukuha dayon ni ko. O okay, ang kuan, ang pagdakop sa kakulangon raman to sa papeles.
7: Sa papeles, dili way kalabutan sa kaso.
3: Oh, as to sa mga cases niya dire, wala man pud say lalong pa jud nga kaso dire kay Five Pam. Oh. Dili pwede nga moingon ang taga Seeds Republic nga oi dulong na muna da sa inyo. Oh. Na mo to nga girelease po dayon.
7: Mm. Wow. So, ganto po tula dayon.
3: Fake news.
7: Tag-anong gisa to, diingon na yun, kalimot mo ko. Gisa to, gatawag o fake news.
3: Nalimot. Fake news, eh, di ba, no?
7: Hmm, na ito nagtawag.
3: Grabe, ha. Abi na ko ang mga fake news, mga troll. Mm. Mismo ang presidente, burag na fake ka, ha?
7: Dipinsa rin sa anti-clear, oy.
3: Ha?
7: Dipinsa rin ito sa anti-clear.
3: Ay, nawunga. Oh, para na po do ingon nila duol na lang.
7: Mm.
3: Oh. Kaya si Atong Ang, the businessman nga may kalambigitan atong giingon nga mga sabongiros.
7: Mm-mm.
3: Oh, nga nangawala nga hantod karon wala gyud po makit-an pero mga bukog na lang kuno to. Onya si Zaldico duol na lang madakpan. Wala pa dai madakpan.
7: Wala pa man judi ay oy.
3: Fake news.
7: Yun. Ano silang doon na lang, di mo palayo itong maayo.
3: Oh, asa na gurto na nago?
7: Nalala ito, uy, nadumduman dito din.
3: Si Atong Ang, basig asa na gurga suroy-suroy ron.
7: Gani.
3: Oo, basig nagpa-cambio na to sa iyahang nawong. Pwede na ba? Oh.
7: Pwede ba kay kortahan, biya?
3: Ah, pwede kaayo.
7: Eh.
3: Daghan na nahitabo kay Five Pam.
7: Mm-mm.
3: Nga kinang may mga kaso nga gusto nga dili madakpan.
7: Magpausab.
3: Magpausab og nawong.
7: Adi na gyud madakpan.
3: May mga plastic surgery so karon kay Five Pam nga high tech na kaayo.
7: Bitaw.
3: Oh, itap-tap ra gusto nimo nga buhato nimo imong nawong nga burag ka si Chris Aquino, pwede kay Five Pam.
7: Nalang naka high tech.
3: Oh. Bitaw, ang nawong nako buhato na kuning si Donald Trump. Ha, pwede kayo.
7: Grahon ka si Ron. Sa'yo. Oy, si Brian Martinique.
3: Sa'yo, Ron, kayo. Na, sila pa nga pagkadaghanang kwarta.
7: Uy, siguro Ron. Na, oh. Nausab na rong nawong.
3: Nausab na rong nawong. Basi nagsuroy-suroy na dinadapita sa mga ma-streets.
7: Basi nag-sugata rin sa kapulisan na. Niya. Si Atong na rito.
3: Bitaw. No. Anyway, sige. Kining mga balita. Oy, karon di ay K5 Pam, ha?
7: Mm.
3: Ato ang i-discuss po di ay mga ka-K5 kung unsa ang ato ang ginabayran sa kuryente.
7: Oh.
3: Kay ang ginabayran ato sa kuryente, K5 Pam, dili lang kay ang na-consume ni mo nga kuan, na-consume ni mo nga kuryente nga nagamit.
7: Mm.
3: Purting dagahan nga gibayran ni mo nga wa kay labot.
7: Uy! Ngano, malaman?
3: Oh! Kaya ang uban ra ba nga mga konsumidor na to, wala na sila nga tagad ba kung unsa pa yung mga bayranan importante nga may kuryente ra sila.
7: Bitaw, yun na yun.
3: Nga. Pero ato na silang pasabton ron, nga daghan kahit ang gibayran diha, nga ang uban nga mga tao nga ga-consume po og kuryente,
7: wala ni bayad.
3: Wala gabayad, ikay gabayad.
7: Mura kita gatubos.
3: Ha?
7: Kita'y nitubos.
3: Kita'y gabayad sa ilang kuryente kay Five Pam.
7: Sana sila sinuswerte.
3: Anmao. Karon, pagbalik na to, dili mga ka-K5 ato anang i-plaster o usa-usa. Kinigihapon ang
0: Foro de los Pueblos.
9: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
10: D3 Bio Health News.
11: D3 Bio.
12: Ako si Delphine. Usahay, nawala na jud ang akong resistensya o gluya ang akong lawas. Usasa nakatabang nako ang D3 Bio. Nawala na jud akong mga ginapamati.
13: D3 Bio.
14: Ang D3 gamay Visio.
13: Ang Visio
14: gamay D3.
13: Kapalit sa mga butika.
14: D3 Bio.
15: Mayong adlaw mga ka D3 Bio. Ako si Jean Paul Hineroso.
16: Ako na usab si Doc Ramiloy. Hinaut unta nga nainom nyo na ang inyong D3 Bio nga adunay 10 times more potent compared sa ordinaryo nga plain D3.
15: Hmm.
16: Unsa pa may ubang matabang sa D3 Bio nga naay BC ug vitamin D3 kumparar sa plain D3?
15: Ang D3 Bio makapaproduce ni siya og vitamin B sa tuwang tiyan.
16: Mm, grabe sa. Muinom kag D3 Bio nya gipakapinan ka og D3, pakapinan pa jud kag B complete. Hmm. Siyempre, pag abot sa imong gut sa imong tiyan, mo produce na ni sa unsa man.
15: Kinisad ang nagaproduce og probiotics do.
16: Mas mudaghan pa jud ang imong probiotics.
15: Hmm.
16: Lantawa pagod ang kalainan kung ga plain vitamin D3 ka lang kumparar sa D3 Bio.
15: Daghan.
16: daghan ang iyang mahimo. Daghan iyang mabuhat. Pag inom pa lang nimo, kung imo ning paakon, mapatay ng kagaw sa baba, Sir GP.
11: Correct.
16: Unya, pag tulon nimo, pag abot sa diyan, patay po ang H. pylori bacteria. Katong na yung mga ulcer, na yung mga acid.
11: Pag abot sa intestine, maayo na ang imuhang gut bacteria.
16: Kay mamatay po ang mga bad bacteria.
11: Correct.
16: Lipay jud, ambak-ambak ang imuhang mga good bacteria.
11: Oh.
16: Kani kay pagkaon namo ni pagkahuman si probiotics, muhimo dayon siya og B vitamins. Unya, supply D3 na na.
11: Wala.
16: Wala. Kung ako pa sa inyo, hinahinay na taog inom D3 Bio.
11: Sunod, ang D3 Bio mo improve po si imuhang absorption sa fat soluble vitamins. Anang vitamin A, D, E, okay, kanang adik ba?
16: Ang rason nga no, tungod kay naay BCO, ang D3 Bio. Naay kauban nga good fats ang D3 Bio. So, D3 Bio, check.
11: O, upat na ka-check, Dok. Upat na ka-advantages sa D3 Bio over ordinary plain D3. Upat na pod ka-ikis ang plain vitamin D3.
16: Naara siya'y vitamin D, Sir GP.
11: Gusto.
14: D3 Bio.
17: Ako si Inara.
18: Tadyod kayong akong blood sugar.
17: Akong gisulay ng inom ang D3 Bio, 1 capsule 3 times a day.
18: Nahihinahinay na balik sa normal ang akong blood sugar.
14: D3 Bio. Ang D3 ng may VCO.
19: Ang VCO
14: ng may D3.
19: Mapalit sa mga butika.
14: D3 Bio.
16: Ang D3 Bio, Sir GP, ginaprotektahan niya atong skin, atong buhok, atong tango. Siyempre, kay ato maning gimumog, pampatay sa atong mga bakterya. Sa may mga bugas-bugas, pwede po nato ni-apply, external. Pwede po na sa ato ang D3 Bio ug wala na sa ordinary nga plain D3.
14: D3 Bio.
16: Kini magadugang sa mucus production pag yun, Sir GP.
11: Oy, wow.
16: Sa imong mucus lining. Unsa may gipasabot ani? Gikan sa baba naanay mucus lining.
11: Correct.
16: Trabaho sa mucus lining ang pagproduce sa mucus aron matrap niya ang tanan nga mga kagaw.
11: Tanang klaseng kagaw, Dok, itrap anang mucus lining.
14: D3 Bio.
16: Gipadaghan niya ang mucus lining aron matrap ang mga pathogens or kagaw.
11: Dugang pa, Dok. Ang purpose atong mucus is atong tiyan, proteksyonan niya, di ba? Ang atong mga selula batok sa gastric juices nga pwede makatunaw.
16: Hydrochloric acid. Kay kung wala ning mga mucus sa imong mucus lining, sunog ang imong tiyan.
11: Sunog.
16: Mabangag, Sir GP, o mahimong
11: ulcer.
16: Sa D3 Bio nga na ay BCO plus vitamin D3, check na siya. Pero kung plain D3, wala, Sir GP.
11: Ikis na po. Ikis na po.
16: Ang D3 Bio, aduna may ketones. Pero ang plain D3, wala.
11: Wala.
16: Bintaha dyan ang naka D3 Bio. Compare ni mo sa ordinaryo lang ang plain D3.
11: Correct.
16: So kung ako ninyo, mas maayo dyan kung mag D3 Bio mo. Nakita mo naman to kung unsa ka importante. Daghan man to atong checklist gapon. Number one, antiviral. Antiviral ang D3 Bio tungod sa monolaurin, Sir GP. Pangutana. Nabay monolaurin ang imong plain vitamin D3?
11: Ay, wala.
16: Pero ang D3 Bio, naapa siya'y monocaprin.
11: Oo, oh, monolaurin pa na ha.
16: Napay
11: caprylic pa o capric acids.
14: D3 Bio.
16: So, sa mong mga eksonda, maayo jud ang D3 Bio compare sa plain lang nga vitamin D3.
11: O, ganing dili na jud magpadugay pa. Upgrade na good mo sa D3 Bio over plain D3. Wala tay oras, Dok.
14: D3 Bio.
11: So, time to say bye-bye na. Hangtod sa sunod na po nga pagsibya, ako si Jean Paul Generoso.
16: O, ako na sab, si Dok Ramiloy. Mayong panglawas ipadayon.
11: Ayaw abusohon.
14: D3 Bio.
20: Ako si Lilita Gandalaw na ay Edmund Stone. Dako ka ayong tabang ang D3 Bio na ko. Human sa duha ka bulan na kung ino, natunaw na jud ang bato.
14: D3 Bio. Ang D3 nga may VCO.
19: Ang VCO
14: nga may D3.
19: Mapalit sa mga butika.
14: D3 Bio. D3 Bio. Health News.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. D3 Bio.
1: Ako si Elena, gainom jud ko og D3 Bio ang akong tibuok pamilya para malikayan ang infeksyon tungod sa mga virus o mga bakterya.
0: D3 Bio. Ang D3 gamay Physio. Ang Physio gamay D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. Sa adlaw-adlaw nato ka paginom og DTX 500. Makatabang kini sa pagtunaw sa LDL o bad cholesterol. Nga mao ang hinungdan og responsable sa pagbara sa atong mga ugat. Likayan ang pagtaas sa bad cholesterol. Batasano nato ang paginom og DTX 500. Highly recommend sa mga eksperto. DTX 500. Mabalit sa mga butika. Mighty C. Mayor Pride Henry Tevez. Isa ka certified Mighty C user.
2: Kini si Mayor Pride Henry Tevez of Bayawan City. Sa akong kanunay, adlaw-adlaw ang schedule. Kanunay busy. Apan, kanunay nga kondisyon tungod sa Mighty C. Mighty C. Ang kondisyon gid kini.
0: Mighty C. Mabalit sa mga butika. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Igor sa Pilar Capiz. Wala giduyon magpangapi. Apang naganyat ako sa ngakon upod na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit kidman kag-hilti sa lawas. Mangod na batsyagan kung ang nagbawang akon panulukan.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika.
4: Gabasa na naman bala ang imo.
5: Ay, gabasa na naman.
4: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
6: Always nagabasa.
4: Kag nagabaho ang kilikili.
6: Mag Clinical Dairy Fresh.
4: Para sa maputi at mabangong kilikili.
6: Clinical Dairy Fresh.
5: Nagabasa na naman balaga.
4: Alay naman na ya. Amo na ang basa. Sa nagusto ko,
6: Clinical Dayo Fresh.
4: Para sa maputi at mabangong kilikili.
0: DTX Beauty Soap.
7: Ako si Elaine. Ako, gidang ako nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngakon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap. Mabangang sa mga butika.
8: Spore Biotics. Ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sa good bacteria. Spore Biotics. Gabulik sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-klinika Spore Biotics ka.
0: Extend Food Superman for Men.
9: Ako si George, 35 years old. Damo na ko nga try nga supplement for men. Pero ibagin ang Extend. Nasawaan gid namon sang mga amigo ko. Swabe lang kag mag-ans lawas. Disiting nga bala mga meg. The best gid ang Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Superman for Men.
10: Mads, kumusta naman ka? Balita ko, successful na kaayo imong negosyo ron ba?
11: Ay Mads, ginagmay ra gud. Pasalamat lang gud ko sa tabang ni DCCCO.
10: Wow, unsa pud ang natabang ni DCCCO, Mads?
11: Ang DCCCO nag-offer og business loan sa ilang mga miyembro aron paghatag og kapital nga gikinahanglan sa mga micro, small og medium enterprises. Lakip na ang dugang puhunan sa imong negosyo.
10: Mao ba? Unsa man ang pamaagi ana?
11: Ay dali ra kaayo, Mads. Kinahanglan lang ang imong proof of income, business permit kung naa kay negosyo. Mas maayo gyud kung enroll ka sa ilang business development or BDS program para guided ka sa imong negosyo.
10: Kawaw kin sa DCCO. Sige, adtuon na nako ang DCCO ugma sa buntag.
12: DCCCO Business Loan, katabang sa imong panginabuhi, suporta sa imong pangandoy. Adto na sa labing duol nga DCCCO branch karon.
13: JI Telecom offers the best deals in Visayas. JI Telecom continuously supports JI Cares charities, distributing relief goods and medicines every 2 weeks to Filipinos nationwide. Sa JI Telecom, happy ka! Sa home credit, pa-utang na gamay ang interes. Makapili ka sa imuhang freebies or discount. Basta sa JI Telecom, sigurado, garantisado, masaligan o abot kaya. Sa Carlos Senyos, ato ani. Bisitaha ang JI Telecom na himutang sa Vigo Stilo Street dool sa James Pharmacy o Gaisano San Carlos dool sa Jollibee.
14: Nasa iyo na ang lahat, pati ang puso ko. Oh, oh, oh, oh.
0: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM. Number one. Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
15: Tulo manun sa mga lapas o preskong mga balita. Patas sa komentaryo o servisyo publiko. Tutinaw sa mga lubog na isyu. Why kahadlok nga muladlad sa publiko sa mga isyu. Punto por punto. Muluto sa mga badungon o salawayon sa katilingban. Muntayig sa angay daigon. Mainit na isyu at usapin ng bayan. Puro de los Pueblos.
16: Last city size.
17: Oras, satun gilato sa Power Trio Bagay Gala. Detects 500 Mighty Siog de Tribayo. Para sa mga tagas de regdugo, tagas og sugar, natay solusyon na kifibray ka ng Power Trio. Grabe ka-epektibo.
16: Nah.
17: Oo, na-proven and tested yung ginanako. Bisag kung sa klase sa balatian kifibray, gawa sa sugar, gawa sa high blood, bisag kung sa klase sa sakit.
16: Aha.
17: Matabangan yun ka sa Detects 500 Mighty Siog de Tribayo mga higala. Ato ang paliguno itong kalawasan para makapadayon sa atong tag sa mga trabaho.
16: Mm-hmm. So DTX 500 Mighty C and D3 Bio mga ka K5 na to diha, ayaw na niyong palagpasa pa diha sa inyong ikaayong lawas. Kahapon na ako'y naistoryang kuan kinang usa ka ginang dito sa may sitio Tabugok, Patun-an, Calatrava, Kifaypam. User siya sa mga products na to dinhi. May buntag sa mga taga sitio Tabugok, purti daghanan nila dito ka Kifaypam, ano?
17: Oh, may buntag niyo dira.
16: Oo, si Madam Annabel Gonzaga. Oo, good morning si Maribel. Ako ang nantao diri ha kay Burag Duludaghan ni sila.
17: May ubay gud no.
16: Oh,
17: five country na pud dito no.
16: Tabugok, Tabugok ba to bro?
17: Tabugok.
16: Dili man Tabugok oy. Tika muna burag sa iyo.
17: Abi ko sa San Carlos ra daghan minaw. Bisan dito sa Valley Hermoso pero tang kusugang makasuroy ka dito kay Bray. Everywhere is world. Now nagkaog bahaw nga gahi.
16: Unsa ba? Nalimot ko sa sitio dito Tabugok or Bugok, nalimot ko.
17: Tabugok.
16: Basta si Madam Maribel diha pabalati, salamat sa pagpaminaw si Madam basta daghan to sila, good morning ninyo tanan-tanan diha, salamat kayo sa patunana, salamat kayo. And niya po sa tuang kuano sa tuang live, good morning to Madam Juliet Chu at tuang adlaw-adlaw din siya ba no
17: solid.
16: Good morning mga ka K5 Sir Bri and Pam og sa tanan nga paminaw karon din ha sa Rizal. Bye-bye. Aha. Arnel Munes, good morning. Napon si Richard Galliardo. Na? And good morning K5 Brian and K5 Pam. Shout out ko sa mga staff sa K5 FM Philippines o sa CDO watching from Carmen, Zone 2.

0: Magic Nila, kita pagasuhol.
1: Oh, sa kuana, sa kuryente na. Ay nako, sige ato ning usa-usahon ron ha. Last 7-8 na mga ka K5. Before ta ning ka K5, Jezebel Barbicho, duha yang balita karong adlaw ka K5 Pam.
0: Oh.
1: Kining gipatay na pod sa Barangay Dulis Calatrava. Og ang lifeline, no? Lifeline sa mga 4-piece na to og mga senior citizen. Wow, oh, pagpakan.
0: Sana all palangga.
1: Oh, palangga sa gobyerno.
0: Kami kay si Aray kong palangga. Yerg!
1: Ako siya ipakita ni, naiusa ka balita kay Five Pam.
0: Mm.
1: Dito sa Don Salvador Benedicto. Kining usa ka bitin. Grabiha to ba? No? Delikado kayo, no? Actually, usa ka resort ni siya kay Five Pam.
0: Grabe, no?
1: Usa ka resort or usa ka lugar sa DSB nga pwede ka mo stay in or staycation or gusto rin mo mag-overnight ka with your family, friends, kabit. Girlfriend, na? Ano ba? Boyfriend?
0: Dito matulog.
1: Dito matulog. Ayun! Lami. Pero ang delikado kay Five Pam,
0: naibitin.
1: Naibitin sa...
0: Alam.
1: Basin!
0: Oh.
1: Imagine mo, ipakita ko sa nato, pag namoy mga cellphones diha, liog kong abli sa inyohang K5 San Carlos Digital, kay ipakita nato ni ang bitin sa basin.
0: Bitin sa basin?
1: Play.
2: Ganahan mo sulod yun. Aray, abli, gawas ng ulo!
1: Ulo!
0: Oh. Ang ulo lagi.
1: Ulo ko
2: lang. Banakon na doon. Uy, banakon yun!
1: Banakon.
2: Alam!
1: Grabiha, oh.
2: Ganahan mo sulod yun. Aray, abli, gawas ng ulo! Na! Sugla! Banakon na doon.
1: Grabiha, no?
0: Hadlo kayong reaction ba, no?
1: Ha?
0: Hadlo kayong reaction.
1: Okay na, K5MJ. Ipakita lang, no? Siya mismo, na-shock ang bitin nga naa sa basin nga naglangoy-langoy dito sa buslot yun mismo, masubuho, no?
0: Ikaw kung nabitin kay February niya, pruting inita. Ano bitin? Pabugna organita.
1: Pabugna organita din sa...
0: Sdokon mo tagkakoy.
1: Langoy-langoy na ta din.
0: Gani, ligo-ligo po. Oy, kamo rin maligaw ako.
1: What if kung wala ni mo makitaan, mga ka K5, o niya, ning lingkod na ka sa basin, dito na. Tuklawon ka sa bitin, sus, maigo, paaka rin tao na imong lubot ba?
0: Kasakit.
1: Pagkadagana, gano'n mo nga, magdagan.
0: Wakay purul ba, no?
1: Wakay purul.
0: Okay, mamurul pa ko yung bitin. Alay.
1: Oh, unya, delikado kayo ning bitina, according to the expert kay Five Pam, kay kubra.
0: Agkoy, hindi ka pa sa iluon, anak kay Five Ray.
1: Oh, hindi pa sa iluon. Ang venom, ana ba?
0: Mm.
1: Grabe ang virus. Ang virus
0: ka ang... lalakay ba?
1: Lalakay ni siya. Siya tawag na ito, ana. Nga, once nga mapaakan ka, ani, sa King Cobra ki Five Pam. Kung kinigi, kwa na niya, gi-confirm sa Osaka expert, nga kaila na to from Bacolod, nga King Cobra dyan siya.
0: Uy, halakuyawan.
1: Ah, mapaakan ka, ani, minutos na ka ki Five Pam kung dili ka madalag hospital.
0: Naging goodbye.
1: Goodbye, Philippines, yun.
0: So, oh. Kita ko ng video ako. Pag-CR kung sila kung lili.
1: Delikado kayo, no?
0: Bibitaw, no?
1: So, kini siya, nasa sulod yun sa basin. O niya, ning gawas ang ulo hasta wala ni mo makuha lingkod ka dito ba?
0: Mm-mm.
1: Maakpa dyan eh.
0: Mag-CR siguro to, no?
1: Last minute dyan kung makakita siya ga laing pong nga bitin. Oh, di ba?
0: Ang bitin, gitukob sa bitin. Patay.
1: Patay ang bitin. Makakita siya laing bitin.
0: Oha. Uh-huh.
1: Kunya na pa'y tipulon napita diha. I'm sure nga abin yang manok ni. Oh, manok. Kano na to ni kay murag kuan man circle man. Ang lisod diha kay Five Pam.
0: Mm.
1: Kung ang makalingkod na ay kuweba.
0: Amo na. Kuno delikado kay makasulod ang bitin.
1: Kay mo sulod biya na ang bitin.

0: natin sa kway ba?
1: Correct.
0: Diba?
1: Kuyawa ng braha, no?
0: Kuyaw kaayo, no? So, sa Usanica Resort sa DSB, Don Salvador Benedicto. Kabalo na beta ki 5 pam nga daghan na kay ibang resorts jud diha.
1: No? Ito, nindot magugalugar.
0: Mga pribado, halos pribado man yun mga resorts kay ang gobyerno wala na magatagad ana kay lahi-lahi man ng ilahang mga kawan.
1: Kinawate.
0: Diba? Wala sila ana eh.
1: Hindi na lugarang ma-improve yun.
0: Karon, wala lang usa gisulti ang ngalan sa resort.
1: Bisig wala yung muadto.
0: Kay basig wala na yung muadto dito nila. Kay
1: basig,
0: manugin. Manugin. Pero kaila ko sa tag-iya og ang ngalan sa resort. With respeto na lang po nila.
1: Gani. Kay mao may ilang gusto nga dili lang ikuan.
0: So karon ang Municipality of Don Salvador Benedicto sa pagpanguna ni Mayor ni Himaya JR De La Cruz. Naanay lakang nga gibuhat kay 5 pump. No? Naanay gibuhat nga lakang ang maabtik kag dasig nga mayor sa DSB. Aron i-address ang maong gitawag nato bitin sa basin. Kaiyaha man ang responsibilidad yun. Mayor siya.
1: Bito, no?
0: Pagkagahapon, pagkakita niya nga ing ani, wala na siya nang duwa-duwa dahil siya communicate nato kay Fay Pam. Nangutana siya kung asa ni Dapita. Pero wala dayon ko makaingon nga mauni siya kay wala, dili na ko ligi mag-gets or dili na ko mahibawan kung asa ning resort. Pero maybe guro daghan na pod ang nanugid niya kay halata naman kaayo pod. Ning pagawas dayon sila og statement ang Don Salvador Benedicto nga stay calm, no? Ayo lang jug problema kay i-address jud ni nila ang maong nahitabo kay Fab Pam.
1: Paspas bugay, no?
0: Given nga ang DSB kay Fab Pam gold kun siya nang part ni siya sa gitawag na to nga North Forest Reserve. So maingon kag North Forest Reserve, gina-preserve yun na diha ang mga bitin o mga wild animals kay Fab Pam. Dili pwede nga imuhan niya silang pangkulatahon, pangpamatsyon.
1: Hindi yun na pwede.
0: Galing kay kung ikay matsyambahan, ikaw yun masulod sa lungon.
1: Maraganag yun, surpol.
0: So the protection of the forest kay Fab Pam, nagpadayon sa DSB. So, salamat kayo ni Mayor JR De La Cruz sa pag-address dayon. Bisag hapon na to, yung ideahan, pagawas dayon og statement. Kana ang mayor.
1: Kana? Abtika.
0: Abtika ayo. Oh, dili. Ma, dili pareho sa ubang mayor nga burag bata payaon. Oh, na yung mga mayor nga kinang, na yung mga mayor nga daghan kay mga mayor kay Fab Pam, masuko kung ibalita. Oh, balo, kining mayor sa Don Salvador, malipay gani, kay para ma-inform ang publiko.
1: Nindot kayo siya, no?
0: Ma-inform ang publiko, unya, bahala na siya muhimog mga ideya diha, kung saan niya pagdepensa na, kung ingani mga bitin, unya, karagahapon, yung pagawas og statement. Nga, ingon sa iyang statement diha, kalma lang mo. Kay i-address na ako, unya, ako'y bahala, ani. Dili pwede nga, basig mawala ang mga local tourist or international local national turista na to
1: tungod sa bitin.
0: Tungod ra sa bitin. Ato aning ihatagang solusyon. Na, salamat kayo Mayor De La Cruz of DSB, mga ka-K5. Diri na ta sa balita with ka-K5 Jezabel Barbicho, no? Bag-ohanay ra to nga naay pinatsyanay dito sa Makasilaw. Mga ka-K5, dito gahapon ang K5, unya pagkahapon-hapon, ana po, balita, nga na igipatay sa dulis. Pero katong sa Makasilaw, mag-amiguhay to. Dala to sa kinang
1: hubog-hubog
0: K5 Pam. No? Okay. Barkadahay dyan to sila.
1: Grabe, no?
0: Tapad o balay.
1: Mag-unay lang.
0: Nag-unay because inom-inom lagi. Karon, ang balita ni K5 Jess, may connection kini sa pagpatay sa usa ka persona dira sa Barangay Dulis nga ang mga suspect daw armadong mga tao K5 Pam. Unya ang usa niya ka balita kining hayahay kaayo ning mga taga senior citizen ato, okay ra na mga senior, okay ra.
1: Okay ra kayo, di naman po nakalahutay kayo. Yeah.
0: Og ang uban diha, kini mga taga four piece, okay ra po gyapon.
1: Okay ra
0: mga low income citizen daw ni sila. Kita'y gabayad di ay ani sa ilahang bayranan sa kuryente.
1: Dato naman
0: tara. Nindot kayong gobyerno sa Pilipinas, no?
1: Oo.
0: Nami kayo sila.
1: Nindot bitaw?
0: Oo. Mugama silang programa pero ang mga tao mo ay pabayron. Yati.
1: Ayan, gawato nila. Ha? Ha? Gawato naman nila.
0: Bitaw, karong kay balikan na itong... Ayan, ko na. News FM Live Report. Keep up, Jess. Good morning.
2: Yes, keep up, Brian.
0: Keep up, Jess.
2: Usaka.
0: Teka muna, keep up, Jess, ha? Mga ko'y pangutana ni mo... I don't know kung saan ni mo pagtubag ng pangutana na kung ipem Jess, no? Pag ikay kakitag bitin, kung saan ni mo? Kubra, kubra.
2: Depende kung sa klase sa bitin.
1: Chris Engineer Bright kayo.
0: Maro siya.
1: Maro siya.
0: Maro siya, depende siya. Nay bitin po nga, di yung kamudagan ba, no?
2: Nay bitin niya, di kamudagan. Napoy bitin niya, kanoy kwan. Napoy bitin niya, binumos.
1: Napoy bitin delikado, God.
2: Dili, binumos.
0: Dili, ansa, ansa?
2: Dili, binumos. O napoy, binumos.
0: Sige. Grabe yan, no? Nay bitin nga, bisag unsa pa na kakubrahan diha. Ang uban kay... Tatapon pa dyan na. Balaggaon pa dyan ng bitina ba?
1: Hindi mo kamatay.
0: Sige na, oy. Unsa nang biti? Unsa nang bitina? Unsa nang patay na pusdulis? Give up, Jess? Oh. Oh.
2: Yes, kifebray, gahapon, usak ka, mag-uuma ang liposil ka kifebray sa mga sityo Balatuan, Barangay Dulis, Calatrava, alas 9 sa buntag. Ang napatay, giilani nga si Jimar Pabuaya Mahusay, 53 anyos ka kifebray. Sa gihimong investigasyon sa kapulisan, sa initial investigation niya, samtang nangandam daw ang biktima o yung asawa pagawa sa ilang balay, kalit lang nga miabot daw ang tulo kawa mailhing suspitsyado ng mga armado.
0: Uy.
2: Nga may mga dalang wala matino nga kalibre sa armas kakifebray. Base niya sa gihatag ng information sa Calatrava PNP. Kay wa pa man ta ka interview dito sa pamilya ka kay Febray.
0: Bitaw.
2: So ato gibasihan usa ang kining spot report sa ato ang kapulisan.
0: Okay.
2: So sa dugang pa kay Febray, gipagawas nila ang biktima kay matod pa makig-istorya sila or makig-dialogo sa maong biktima. Katuntulo ka armado nga laki. Uman sa ilang panagsultian ay kay Febray, gingon nga midagan ang biktima pasunod og balik sa ilang balay. Apan gisunda ni siya sa tulo ka suspect o gipusil sa makatulo ka higayon.
0: Uy.
2: So ang biktima, nakaangko ni og samad pinusilan sa ulo o tiyan nga may hinungdan sa iyang hinanaling kamatayon. So human ko nun sa itabo, sumala pa siya gikataho ng information sa Calatrava PNP, mikyas ang mga suspect paingon sa bukirang bahin sa barangay Maaslob, Calatrava.
0: Okay, K5 Jess, unsang urasa dyan din nahitabo gani?
2: Snibi, puntag.
0: Adlaw kayong dako.
2: Adlaw kayong dako.
0: Bro, daylight, no? Kano sa agahapon.
2: Oo.
0: Grabiha, no? So, kaya, kung ingon
2: tal... Ang mga magigka K5, kining sityo Balatuan, kung gikan ka o Calatrava proper, sa wala ni siya nga bahin.
0: Sa wala?
2: Sa wala.
0: Okay.
2: So ang bola niya is ang Barangay Maaslob.
0: Barangay Maaslob. Kwan po ni nang masudlan ra po ning mga sakyanan ani ana lugara?
2: Oh.
0: Okay. So wala nay uban pa nga gisulti diha ang pamilya kung unsa pod ang gisulti sa mga suspek nganong gipatay ni siya?
2: Da, actually kagapon ato ta sila sulayan og kanang kanang chat ba?
0: Aha.
2: Kay para makuha na itong unsay ilahang kaning side pod ba?
0: Okay. Galing
2: kayo, nasuko naman sila na ito kaya di man ko numao. Ang gihatag information kaning sa Calatrava PNP nga spot report, di man ko numao.
0: Oh, so ang anyways, i-discuss na ito na rin, no, para masabta
2: sige,
0: nila.
2: Sige, dili
0: sa ta sa case, no? Kung sa background, aning tawhana? Kaning ipatay?
2: Mag-uuma rin na siya, Kipebre.
0: Mag-uuma. Iyahaning balay ang kining simentado? Nga wala pa mahuman?
2: Oo.
0: So dira siya gipusil.
2: Di siya gisulod siya sa tulog armado.
0: Ah, kining tulog armado mga arm, yung kag armado may mga pusil jud ni usa-usa.
2: May mga armas o dala.
0: Tagas.
2: Kuan. Ang ilahang kon 45
0: So mga short arm blanch la.
2: Short firearm.
0: Gaon sa ni mga tawhana naka bonnet ba ni nakatabon ang mga nawong unsay sistema? Mm.
2: Kana ato pa nang i-follow up sa Pintik Kaki Fibre.
0: Mhm. Okay, sige.
2: Pero dunay ta nadawat nga information Kaki Fibre gikan sa kasaligan tibuk-dan unya atong gi-validate sa Kalatrabo PNP.
0: Aha.
2: So wala pa ni ang deputy ba sa Kalatrabo PNP.
0: Aha.
2: Si Sir Cardo, atong gi-public date niya kung may record ba ni ang biktima sa Kalatrabo PNP.
0: Okay. Polis nagikan ha? Polis na ha?
2: Ha?
0: Sa polis nagikan?
2: Sa polis nagikan.
0: Sigurado na to na kay Basigma, impas na punta di haron. Narabay ka kampanya nga sayo pang balita sa K5.
2: Dunay matod pa nga ni Cardo, ang deputy sa Kalatrabo PNP nga, i-validate pa nila kung katong ingon niya nani gipatay ang biktima.
0: Oh.
2: I-validate pa.
0: I-validate pa kung nani siya'y kaso. Nani siya'y... Okay. So, aside ana, K5 Jess, unsa pa jod, according nila?
2: Mara ako nakuha nga information gikan sa Kalatrabo PNP kung may record ba niya o wala.
0: Mm-hmm. Anyways, so pasagda na to ang Kalatrabo PNP nga mao mo investigate yun ani kung unsa ang background aning victim o nganong gipatay yun ni siya. No? Anong gipatay? So diri ta gamay diskusyon gamay. Ganiya nasulti naman ni nako, no? Pero basig naminaw ang pamilya ani. Kami mangayo na lang migpasensya, no? Kay ang among trabaho as a media personality, media institution or magsisibya to inform ra jud, no? Mo balita ta. Kay mao mo na to ang trabaho, no? So karon kung unsay inyong mabasahan o madunggan sa mga balita, like for example, ga-report karon ni K5 Jezebel Barbicho, gibase na niya tanan sa spot report sa PNP. Unsa ang spot report? Ang spot report, mauna siya ang investigation nga nakuha sa pulis dito sa crime scene mismo, mga K5. Kinsa ang mga source or mga sources sa PNP dito sa crime scene? Of course, una, saksi. O sa English pa, mga witnesses. Witness. Kinsa ang possible nga mga witnesses? Tapad balay. Silingan. Unsa pa jud? Pinaka-credible. Ang una jud nga kuhaan nila ang importante jud kayo nga makasugid og tinuod ang pinaka-pamilya sa biktima. Di ba, anak man akibab, Jess? Dili man na mo investigate directly ang PNP dito sa silingan. Kay dira man siya gipatay mismo sa sulod sa Pinoy Anan, ang una jud ana nga pangutan-on sa pulis ang pamilya sa biktima. Unsa ang mga possible questions sa PNP? Kwanta diri usa K5 Jess, INEOS 101. Kabalo ka unsa INEOS 101? Introduction of News. Subject na nako sa college. Introduction of News. Unsa ang buhaton sa police? The same ragyapon sa media. 5 W's o usaka
2: 1 H.
0: 5 W's, 1 H. Unsa maning 5 W's? Who, what, when, where, how ang liter H? Ana na siya. Who, kinsa ang ang victim? Who, kinsa ang suspect? When, kanusa? Unsang orasa? Where, asa natabo? Asa gatindog? Asa siya natumba? Ana naman na, di ba? What? Unsa kaha ang rason? Motibo? How? Ngano? Simple as that. So kinsa ang ginapangutana sa pulis? Ang pinaka-close nga tawo with that area nga nahitabo ang insidente kifay Pam. Ana na mo investigate ang pulis. Oh, kung unsa ang gipangutana sa pulis didto sa pamilya, igsuon, bana, asawa, anak, o apuhan, silingan, maura pud nay isulat nila dinha sa spot report nila. Okay na ta diha? Okay na ta diha, Kipab Jess? Pagkahuman nila sa spot report, maura pud na ang sundon sa media. So kinsa nanugid sa pulis nga gi-investigate? Kinsa to sila? Ang ipangutana sa pulis, Kipab Jess, kinsa to sila?
2: Pamilya.
0: Okay. Oh, ang pamilya.
2: Witness.
0: Nga mo ingon mga sayop ang balita kay kamo manggani ng sulti diha sa pulis man maybe siguro nga nakasaksi kung giunsa ang inyuhang himata. Diba? So walay sayop sa balita. Kung sayop ang inyong panugid sa pulis, oh, problema na ninyo. Kung nasayop sa pag-intindi ninyo ang balita, dili gurong media ang question nun. Dito mo question sa pulis nga mo inangutana ninyo. In the first place, wala mi dito. Again and again, we're basing the report of the PNP kay wala po mi sa manahitabo ng adlaw.
2: Okay.
0: Oh, so, mauna na ito ah. Kinang kampanya nga di... Ay na. Sige, okay na ta diha. Nasabta na siguro na, bisag gamay lang. Oh, Ineos 101, Introduction of News K5 Pump.
1: Ito.
0: Ha?
1: Klaro kayo.
0: Klaro kayo. Sige. Balog ka, sulay ng uban diha.
1: Ayaw rag reklamo.
0: Ay nago, wala naana diha good. Kung naman ay pangutana, direct to the point nga mangutana directly sa K5. Pwede lang ikaw makaingon, "Ma'am, sir, pwede mangutana nganong ani man ni?" Asa man ninyo ni nakuha? Di ba?
2: Pwede ra bigod mo chat na to?
0: Pwede, verification. "Ma'am, kini ma'am ba mo ni mo na?" At least makatubag buta, "Ma'am, kini ba ma'am nga giingon ani? Gikan binig police ay." Na.
2: Dito man magpaarak sa comment section. Oh,
0: dito sa comment section, yun, daghan po kayong mga appeal day, murag kasabot po mga tayang. Murag nakasabot po sila, appeal po na yun. Ani-ana. Oh. Okay na ta? Okay. Dismiss. Class. Taon sa ta?
1: Resist.
0: Okay, so wala pa ning motibo dyan karon kay Feb Jess kung nganong gipatay ni siya so far.
2: So far, padayon tayong investigation sa tuwang kapulisan kay Kefebre.
0: Aha, sige. At anong paabuton kay... Mano, naging gasandig tas pulis. Gasandig tas silang investigation kung unsa man dyan ang mugawas ani. If ang pamilya mo pa-interview na to, willing dyan ta mo interview nila.
2: Basi ganahan sila, pasahan na to sila sa spot report.
0: Pwede. Pwede. Ipasa na yung spot report kay aron sila na po
1: sila mabasa. Sila mo balay.
0: Sila mo balay. Anak po na, no? Kau ba? Gabihan ni Pampam, oy.
1: It's a prank.
0: Sige. So, naunsa naman ni Kalatrava, oy. Nag-grabing patay, no?
2: Patay dito pag itong makasilaw gahapon, ana dai nagpatay di sa bus.
0: Unsay una, dulis or makasilaw?
2: Dulis. Mas may di man niya, ning adto ta dito kuan alas 10 naman to kapin.
0: Ang lugar. Ang lugar layo pa to, no? Layo pa to?
2: Ang dulis?
0: Oo.
2: Una diri ang dulis. Usa ta dito sa layo ra kay to makasilaw oi.
0: Ana agian na to?
2: Agian na to.
0: Sayang nga, no? Unahan na rin sa mga unggoy?
2: Dili sa pikas na agi.
0: Sa pikas din, agi di ay.
2: Dili dito sa kay paghumayan, dili pa sa pikas.
0: Sige. Kay Pem Jess, on. Unsa pa na imong balita, kagihana ni mo, daghang kang balita. Unsa nang usa ka balita nimo kay Pabjes? Murag hindot na.
2: May good news, na koy bad news ani kay Pabjes.
0: Sige, sige, sige.
2: Ang good news ani kay mga poor fish beneficiaries.
0: Aha.
2: Na zero billing sila kag February sa ilang kuryente katong nagkonsumo og 50 kilowatts down.
0: Zero. Grabiha, no? Pero,
2: zero.
0: Wala na implement na ni or di ba dugay naman ni?
2: Sugo ba sila? Dibalat ko sila og mga hinahanglanin kag February ng documents.
0: Ah, teka muna, imong tingog burag na lubog, nalubong ka. Oh, K5MJ? Oh, na. Okay.
2: K5MJ, ang nagsugod na, ang labi na sa Nineco, sa pagdawat og mga requirements.
0: Okay. Unsa'y mga requirements ani nila?
2: Mm. Una is ang imuhang 4-piece ID.
0: Mm-hmm.
2: Valid ID.
0: Valid ID. Sama sa mga, kuan ba, mga mag-ingon tag valid ID, mga national IDs.
2: Oh, kana.
0: O di gani, nang...
2: Basta kay valid ID.
0: Kinang iya sa hindi kay ang uban ko di kasabot unsay valid ID kay Web Jess. Kinang iya sa voters ID pwede na. Voters ID. Okay.
2: Voters ID, PhilHealth ID, unsa pa ra mga ID diha basta dili, kay valid ID.
0: Dili pwede ang ID sa kuan ha, ang ID sa kung asa mo ga trabaho, dapat government IDs.
2: Company mo po na company ID.
0: So government IDs ang ato ang kuan. Kay ang company ID valid man pud siya. Pero ato ang specific diri is government IDs ang kinanglan. Driver's license, mga ing-ana, K5 Jess, ano? Oo. Mm. Sige, sige. Last binadyod, kung senior ka, ang senior citizen's ID, mas grabe pa dyan. Sige, go ahead, K5 Jess.
2: Ang kaming programa kay K5 Bly, under ni siya sa gitawag na lifeline subsidy law. Aprobahan yun eh, kaki-February, under sa Republic Act number 11552, kung gitawag og expanded lifeline rate law.
0: Mm-hmm.
2: Kinigumikan sa nasinati karon nato nga krisis sa panahon kaki-February, taas ang paraliton, taas ang gasolina, o guban pa nga mga kanang nasinati nato nga kalabitan nakapadugang og igang adto sa ato ang mga kabus ng mga katawhan kay K5Bry. So, na-come up ni sa ito ang mga magbabalaod sa labi na sa kauluhan na mauni ang programa para sa mga 4-piece kay K5Bry.
0: Aha.
2: Ang nakakuan ng ani, ang bad news ani, kay ang katong mga konsumidor, mo'y magbayad aning lifeline rate
0: na
2: sa mga 4-piece kay K5Bry. Nagre utang sa others, ganami kay resibo sa bill diya, no? Nagre sa naman ni General and Transmission Revenues, Distribution Revenues, Universal Charges, diri sa others.
0: Others, di ita.
2: Nga, nambutang diri nga lifeline rate na 0.100 kilowatts per hour nga ginakuha sa Nuneco sa ato ang bill kaki February.
0: Ah, grabiha. Sila sa lifeline kita others region ta, no? Murag others biya kaay.
2: Kitay gabayad at yung
0: ana na siya.
2: Ginahimbahin sa mga konsumidor ang balayaran sa mga taga-purpose.
0: Galing kay ti, kung manggod, balaod siya.
2: Balaod.
0: Nindot. So congratulations sa mga kongresista and mga senador nga maoy ning aproba ani. Nakatabang jud mo sa tawo. Di ba?
2: Sumot ta jud ay.
0: Purting dako ag tabang jud ni, no? Anyways, kita maluoy man ta ni kay Feb Jess sa mga igso na to nga mga 4-piece. Kay kinagong kini sila mga igsuo nato nga mga pulupigado jod, no? Mao na gani nga gitagaan sila subsidy sa gobyerno. Pero dili na tinuod nga gatinamaran na sila ha, wala na sila gatinamaran.
2: Wala gatrabaho.
0: Yes, gatrabaho jud na sila.
2: Kanang nagkuan sa katubhan, di ba? Nangguna.
1: Gamay lang yung income.
2: Kanang nagtapas.
0: Yes, low income lang jud sila.
2: Mga low income na na.
0: So, maluoy na lang jud ka anak nila. So, nindot kay ni ang gibuhat sa gobyerno nila K5 Pam, K5 Jess.
1: Yes.
0: Mga ka-K5. Ako pabor jud ko ani nila kay luoy ba na sila. Pero ang di lang po sakto nga gibuhat sa gobyerno, nga nung kita man ipabayron ani, kigabayad naman tag-tax.
2: Na, dapat dito lang ikura sa ilang budget. Uy,
0: yes, correct. Dapat ang gibuhat sa gobyerno, kay mo subsidize naman yun sila, mo hatag silag subsidy, dili na unta kuhaon pa sa mga konsumidor.
2: Mm.
0: Oh, dito directly kuhaon kay gabayad naman tag-tax ganung sa tuwa pa yun i-pass on ang bayranon sa kuryente nila.
2: Mm.
0: Oh, wala taga blame aning four piece og senior citizen kay luoy kay ni sila. Ang atoa diring gobyerno. Pataka ra ba no? Pataka ra jud, no? Ang uban sa mga naminaw nato ni Grasar, wala jud ni sila kabalo kay PebJess. Nga kini di ay nga programa sa gobyerno, ang gobyerno wala gabayad nga subsidy nila. Kita nga konsumidor.
2: Mm.
0: Kita ang konsumidor nga gabayad ani nila ang maunang tinuod. Na, nantawa ng uban ron, makadungog niya, ay, di ay ni? Abi na ko, lindot kay pamatian, the subsidy from the government to the four-piece and senior citizen, ho, nga makakuha og 50 below, 50 kilowatt hour below, zero billing na sila.
2: Mm.
0: Oh, nindot kay pamatian, no?
2: Nindot kayo.
0: Oh, pero ang pinaka-buwesit diri, kita nga konsumidor, kita dai nagbayad, na ana gi-appeal sa balayran sa inyong kuryente. Na ana dira suma total sa ilalom.
2: Oh, tanaw yes. Niya diha inyong bill, lifeline rate na diha.
0: Na ana diha. Oh, paita ning gobyerno, no. Di po nato ni ma-blame ang taga Noneco, Sineco, Nepse, Nuseco, unsa pa nga mga electric company, di nato ni sila ma-blame. Because nagbase ra pod ni sila sa Layiki 5Gs.
2: Implementation ra sila.
0: Implementor ra jud sila.
2: Mm.
0: Implementor body kumbaga.
2: Mm.
0: Okay, naaman ni nila. Alangan ron nga sila imubayad ang mga men diha sa taga Noneco, syempre dili. I-pass on jud na tanan. Mao ni tinuod nga literal nga pas-an jud, pass on. Pas-anon jud sa mga konsumidor. That's the literal. Ah. Grabiha no. Way ulaw ni bay usay tong gobyerno. Mga wala huya gid ya nag-ubra sini. Bitaw. Oh, mga bagag nawong. Kinsay nag-author ani na diha? Oh.
2: Ang Energy Commission.
0: Ah. Unya, burag wa man takbalo ani kay burag wala na may labot ang tao, masyak naman ang tanga naa na ni.
2: ERC ni kagi February?
0: Oh, Energy
2: Regulatory Commission. Oh,
0: commission, ERC.
2: Mm.
0: Imagine mo ha. Pero ang ERC ila ra pa ning gikuha didto ligi sa layi nga gibuhat sa tuang mga congressmen at mga senador.
2: Magbabalaod.
0: Mm. Magbabalaod nato.
1: Mm.
0: May man ni sila kay dagko kay mga malita, mga yatis, mga tuhanan. Ang pinaka-lasot, ani Kipeb Jess, sinuwat kung unsa? Gitabangan na to ang mga low-income earners na to, di ba? Mauni sila mga four-piece.
2: Oh.
0: O mga senior citizen.
2: Oh.
0: Kay mga pigado sila.
2: Oh.
0: Ang ilaha pong gikuhaan, nag-ingon, baka nga kwartahan ta. Diba? The same ra. Ang ilang gikuaan, naaman ta na bilong, kumbaga, I don't know kung ikaw, i-categorize ni mo imong kaugalingon, kifeb, pam-asa ka na bilong, naka sa category A, class B ka ba, class C, class D, asa ka na pita?
1: C.
0: Sa C ka. Ikaw, Ma'am Jess, class onsa ka?
2: Pareho ming kipeb pam,
0: oh, pareho ratan tulo, class C.
2: Kadagan mo ming gibuhi.
0: Oh. Pareho rata, kamo naminaw diha, class C pod mo. Kamo, di ba? Lahi mo po ng class B. Hmm. Mauna na yung class B. Akin ang class A, mano ni mga datuan na dyan kayo. Oh. Sila ni Atong Ang. Hmm.
2: Middle na dato.
0: Walde, sila ni C, sila ni kung kinsa diha, Marcos, ana. Ang class B, mauna na may kasarangan gamay.
1: Hmm.
0: May naan-naa. Oh. Ang class C, kita. Nga kunuhay burag naig gamay pero lisod giapon.
1: Oh ana.
0: Ang class D mao na ning pinaka mubo nga class sa tao, may class E pa jud, no? So karon kita tanang gipabayad from class A, B and C. Apil ta. Then naghunahuna ba ning gobyerno nga ang taga-klase adunahan na jud kaayo? Low class giapunta pero giapil patagpabayad ani mga yatian gobyernuhan ni. Yes, that's the reality. Balo kung asa nila ni gi-calculate ang nagbuhat aning layiha kay 5 Jess. Para nako sayop jud kayo. Musubsidi lang naman mo dito nya pong kwaon ninyo sa mga pigado pod nga mga tawo. Oh. Okay kung tarong na ikit sa mo reklamo ani. Na. Anyways, na naman jud ni. Hala, pas ano na to ni?
2: Lukbuon. Ha? 50 years ra ba ni? Hantod pa rin 2051.
0: Ay, Diyos ko. Grabe yan. Ganong
2: dil... Hantod, mamatay na sa ano.
0: Imagine mo ha. Sayop jud kayo kay Pemjes.
2: Oh.
0: Unsay title, ana?
2: Lifeline. Lifeline rate.
0: Oh, pero may time frame di ay.
2: Oh, may time frame. Oh,
0: dapat
2: tum- kabo to muta ani 2051 ay.
0: Dapat tubtubuhi na lang natani nga gin. Hay Dios ko. Di ba? Lami karon kon pagbalik karon kay ato aning usa-usahon unsa pa jud ang mga charges nga gibayaran nato nga ubra gula jud tay labot kay Pemjes. Ah. According to Sir Jonimar Rodriguez, sir, daghan sad baya ang mga pigado nga dili member sa 4PCI nga gipa-appeal nila og bayad sa dili lang obligasyon. Yes, daghan tang kaila nga dili jud 4PCI kay 5 PAM.
1: Correct.
0: Kay duol sa luwag ni kapitan.
1: Wala na daghan na igo ako ba?
0: Daghan kaayo eh. Mao na gani nga ingon ako kay 5 Jess. Oo, kumilek. Dapat madayon yun ang eleksyon karon sa barangay. Kay dili lang sa kongreso ang daghang buaya sa barangay, gagmay pang buaya pero takaban na jud kaayo ni sila.
1: Usog na mutok ko.
0: Abi nila grog ang buaya nara dito sa kongreso sa pinakataas
2: ko. Anak diri.
0: Nay mga anak diri. Daghan kaayo sila mga anak.
1: Iyagan pud.
0: May ganit ditong buaya kay tag-usar ka kaon ba? Pak, anak ba?
2: Oo.
0: Diridaghan kay anak?
2: Ay, hihimay.
0: Hihimay. So dapat dayunon na jud ni ang eleksyon. Dili pwede kay 5 Jess nga dili ni dayunon. Kay di kakadagan ron.
2: Dagan ta, oy.
0: Dagan ya.
2: Dagan ta atong ubal.
0: Ingon diri ni Alex Kawilan, maing buntag si Bray, Ma'am Pam, paapas lang unta ko sa akong pangutana gahapon kabahin sa pag-process sa Noneco Pilaman Jodi ay kabulan unta mapasiga nga kompleto naman mi nga papiles. Papiles? Ya, yeah, kapi naman tuig wa man kasiga 20
2: uy,
0: plus
2: minutes. Uy, ang gahapon, ay na. Nalimot mo taan na niya. Ipasa ko dyan na ako. Kaya ipasa dito ng engineer.
0: Aha, sige. Kaya ato aning ipaabot dito para matabangan na to ni sila. Masig ma... Na ano mga ipapilis ko nung? Anong wala pa niya pabutang kuan dito? Suga. Dapat pasigaan na ni sila. Usap yung ihulat ani, ano? 50-50?
2: Masig natay ko lang.
0: Unya wala basta unsay update nila
2: sa
0: sir.
2: Sa akong good kada buntag kay February sa ako ang nanay ko ga pangkuan sa kanang gapantakod
0: o 20. Oh. Ang grabe ha pod nga tuig na wala jus na maabtan.
2: Unsa man ni natay dagang giuna ba
0: ana?
2: Mga barangay. Eh ang ibang ka San Carlos, Calatrava, mm-hmm. Escalante.
0: Mhm. Burag taga kuan na siya no? Burag taga Noneco na siya no? Brag spokesperson na sa Noneco.
2: Mabalihin mo akong ubra
0: eh. Okay na Noneco, may spokesperson na mo dire. Na sige mag dire bitaw na. Ingon ni Sir Boy Nofable, nindot kaayo paminawon para sa mga 4PCI members pero bagulbol sa mga non-4PCI members. Na nga maoy ning pasan sa maong balaod nga gapagwapo sa gobyerno pero gapamaot sa mga konsumidor nga unta gobyerno na lang ang ga-shoulder ana. Unya kay karon gi-implement ang pasanginlan na pod ang balaod ni BBM kay wa man giklaro nga balaod pa na ni Duterte unya 50 years ra ba ang effectivity. Mao na galing Sir Boy. Kay kung kining balaod da once gani kung asa matumong kay 5 Jess mao junay ma litsibay dyan ang administrasyon basta dira matumong kay Pimpam. Oh, pariho na guna God kay Sir Boy. Si Ma'am Jess kapitan sa usa ka barangay. Onya ning dagan ko kapitan na pildi na ko si Ma'am Jess. Naay gibiyaan si Ma'am Jess nga proyekto nga wala mahuman. Ako'y nagpahuman kay akong ning puli. Kinsa man ang ngalan mo bom ana, syempre ako. Pero imo atong project. Maumaw na po na sa aning hitabua. Bisag si Duterte nga panahon ning gama ani, kay karon na hitabo sa kay PBBM, si PBBM ang litsugas ani. Na, mao na diha din nato na kay mao na lagi Sir Boy sa matag paminaw. Daghan tayo itong mga igsuon nga wala jud ligi makahibalo ani. Kay kulang man sa dissemination. Kabalo ni betas gobyerno kay PBJS. Masunod lang nila ang proseso sa paggama sa layenga. Moingon na sila nga 1 month publication, natay public hearing, publication for newspaper. Okay na nila. The pangutana is, kinaba nga publication na basa na sa ultimo nga pedicab driver? Di ba? That's why. Kinaba nga publication before pa nga gipirmahan sa presidente, giaprubahan dira sa kongreso, nabasa ba na sa ultimo nga tapasero?
2: Wala.
0: Na. Bisag kita gani. Nga ato ang trabaho, adlaw, basa, balita, balita, diri, palita dito. Usay malinta na ito na sa kadaghanon sa mga hitabo, KPM Jess. O niya karo, mas-shock na lang ta nga may ing-ani di ay. Na. Because nga kulang ligi sa publication. Ang ilaha, masunod lang po nila ang ginatawag na ito nga process nga may publication sila, nag-public hearing sila, even though nga we don't know about that, pasar. Kaya nasunod man ang process. Pero more than 50% of Filipino people, they don't know that, K5Jess. Wala kay balo. Oh, kaning naminaw na ito, aning orasa ron, kabalo ba ni sila nga sila na gabayad? Ani? Wala. Kita pa'y nagpabalo nila ron. May na lang kay ni si K5 Jess. Yan ang iablihan. Kay spokesperson.
1: Thank you, Mari.
0: Thank you, Marites. Kaya, kay balo na mo ha. Gireport ni Ma'am Jess dira ninyo nga ang libre nga 4-piece nga balayran, kita'y gabayad nga dili 4-piece. Na dili ang gobyerno ha. Minatay, no? Minatay dyan, no? Libigigi!
2: Minatay dyan, ligi.
0: Imagine mo nga, ang title diha, the subsidy from the government. Naada, diba? Diba, ibutang?
2: Subsidy.
0: Ang ibutang mo na diha, subsidy from the co-consumidor. Diba, ana, dapat na? Subsidy, gikan sa consumidor, kay 5PAM. Dili kay subsidy gikan sa gobyerno.
1: Ana. Toto.
0: Ay basabi di abi kay murag nabuisita na ko mag-ukay di sa Google. Oh, sa butang diha. The subsidy from the government implemented. Di ba ana man no? Government sa inyong palimutaw diha. Consumidor ang gabayad. Basag din na lang na diha. Basta kita'y gabayad, K-Pop Jess.
2: Dito.
0: Yeah, salamat kay K-Pop Jess.
2: Sige, K-Pop Jess. Mara tumatag report. Alam sa programang Foro de los Pueblos K-Pop Jezebel Babicho para sa kampiyon ng balita, Servicio Publico Kalingalan sa Negros. K-Pop News of Fact.
3: Para mainit na issue at usapin ng bayan, Foro de los Pueblos.
0: Salamat K-Pop Jess sa imuhang balita. Ano? Daghan kayo nakarelate, ana. Last minute dito itong ubandro, nagkuha na silang kuan K-Pop Jess. Lantawa. Nagkuha na silang kuan, ilahang bill, ilang taw. Naadit na dito pita, kita yung nagbayad, ani. Gipanguha, oy.
1: Kit-an, oy.
0: Ingo ni Judy Ann Galarion, dili man mga pigado ang mga four-piece diri sa amua. Katumang mga rebanded og buhok nga nakanel og eyeglasses extensions man.
1: Ano may uso karon?
0: Ha?
1: Uso na ron.
0: Uso grabe yan. Ano taga 4-piece na? Pero di na ito ni sila ma-blame lagi. Kaya iyaman ni sa gobyerno nga proyekto lagi. Si Maria Wilma Pasilan. Maing buntag, Sir Brian. Ma'am Pam, Ma'am Jezebel, paita jud noon ang mga konsumidor di ay magbayad. Oh, imagine mo, karoon na silang idea. Hero nata ani. What? Ano dyan eh? What ID kong katabang rata sa panimalay na narabaho para sa mga anak ga eskwela labi na di ay miyembro ka sa 4-piece? Samot di ay jod. Okay, ha-highs. Oh, imagine mo na, nang high-high na sila, Kipay Pam.
1: Parang pakabalo.
0: Oh, kinsa pa niya di, Kipay Pam. Okay. Ingon din ni Janet Dakdak Kabugwas. Ambot na lang jod ni atong gobyerno. Mas lang ang senior. Kanang mas okay lang guro ang senior.
1: Mas okay.
0: Kanang 4-piece na all na lang yod di sila. Wala taga basol diri sa 4-piece kay pasalamatan ato ni sila nga sila ang benepisyaryo kay Five Pam. Dili kita.
1: Yes.
0: Dili kita, dili kamo diha nga dili mo miyembro sa 4-piece, no? Kay kung miyembro mo sa 4-piece, murag luoy na jud kaya, no?
1: Nabasa niyo ni Sister Boy?
0: Nabasa na si Alex na lang Kawilan.
1: Alex dere. Si Alex Kahuilan. Kabalo ko daghan kaayo mo og natabangan kay dugay na kaayo minga. Dagpaminaw sa inyong istasyon kay sukad pa sa una sa Radyo Bandera pa. Hangtod karon nga K5 na. God bless sir og ma'am, maing buntag.
0: Thank you. Appreciation message to siya, K5 Pam. Salamat kayo.
1: Salamat kay Sir Alex. Ni Madam Janet Dakda Kabugwas. Ambot na lang yun, manani.
0: Okay. Jody Mar Rodriguez, ingon niya, Sir, daghan sad biya ang mga pigado nga dili member sa 4-piece. Ay, nga gipa-appeal nila og bayad sa dili ilang obligation. Correct! Kay kini biyang 4-piece, K5 Jess, K5 Pam, dili biya talan nga pigado jud.
1: Correct.
0: Oh, daghan kay pigado nga wala na appeal.
1: Dampo na dito, God.
0: Na. Una, gabayad
1: ko na sila. Nga dagko balay.
0: Na.
1: Ya, kato yung taong uban nga pamagol lang ang pangita, wag yun ma-appeal.
0: Na.
1: Muna ka pait.
0: Na. Di, pigado ka, dili ka pa 4-piece, appeal ka pa sa pagbayad sa kuryente sa 4-piece.
1: Kana.
0: Balugi unsan ipaggama aning...
1: Murag wala na mauno.
0: Di mao. Pagbalik na to, mga higala, ako ang iusa-usahon ninyo kung unsa nga mga charges ang ato ang gibayran sa kuryente nga kung utuan yung huna-hunaon kay Five Pam, wala tay labot ana. Sa pagbalik sa
3: Foro de los Pueblos. K5 News FM. The lives of the Filipino. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
4: Ako si Danny, na-diagnose nga na ay fatty liver. Natunggan ko nga nindot ang DTX 500 sa atay. O gisuwayan ko sa pagtumar. Duwa ka kapsula matag-adlaw. Sa sulod sa usa ka bulan, nalik sa normal ko ang atay. Epektibo ang DTX 500.
3: DTX 500. Mapalis sa mga butika.
5: Hinaot nga nakainom na mo og DTX 500 o ang inyo nga superior antioxidant. Siyempre, ang mighty C, ang alkaline nga vitamin C, pinakamaayo ni siyang imnon kanang wala pa'y sulod ang imong tiyan. Ang allergy, usa ka immune system response sa mga foreign substances nga normally dili makadaot sa lawas. Kini matawag nato nga usa ka overreaction og abnormal immune system response.
0: Correct.
5: Kasagaran Sir GP, mutukar man lang ni ang allergy kung nabugo na ang imong immune system. Kay kung healthy ang imong immune system, dili jud ka magka-allergy.
6: Pananglitan, butang nato allergy ka sa pagkaon. Adunay mga tawo nga dili allergy sa seafood, pero unya naka-develop na siyang allergy sa mga pagkaong dili man siya unta allergy katong sa una.
5: Common nga allergy Sir GP naa sa pasayan, kasag ug mga shellfish. Nangatol pag-ayo ang imong panit, maglisod ka ginawa ug hubakon ka. Niyang asthma usa ka form of allergic reaction. Ug ang pinaka worst nga form of allergy is ang respiratory attack.
6: Delikado.
5: May pa na nga ang panit kay katol raman ug naga labak-labak nga pula.
6: Oh, delikado ug makamatay sa tao ang worst form of allergy. Ilabi na kong igon jud niini ang imong baga.
5: Naigitawag Sir GP nga asthmaticos. Kini usa ka medical emergency nga usa ka form sa asthma exacerbation nga dunay hypoxemia, hypercapnia o kining sobrang kadaghan nga carbon dioxide sa imong dugo tungod sa hypoventilation.
6: Dili ka ginhawa?
5: Kanabang dili ka kaginhawa og tarong. Unya ang mosunod ana sigurado gyud Sir GP, secondary respiratory failure.
6: Unay kuyaw.
5: Simple raman ang management sa allergy Sir GP. Inom ka og food supplement nga mga correct sa nabugo na nimo nga immune system. Pusto. Ang mighty C isip usa ka alkaline nga vitamin C ang makatabang jud sa pagtarong sa imong ga wild nga immune system. Inubanan pod sa pag-inom sa DTX 500 matag adlaw aron mapugngan ang pagdaghan sa free radical sa imong lawas.
6: Mojudok!
5: Dako jud akong pasalamat sa mighty C, Sir GP.
6: Oh.
5: Imagine, sa kadugay na nakong inom og massive dose pa, wala jud ko nakadevelop og allergic reaction.
6: Bitaw sa?
5: Abog, siminto, mga tambal, asma, kaluwis Ginoo, wala jud ko makasulay. Nga ingon ana nga mag-allergy ka tungod sa DTX 500 og kining mighty C, Sir GP.
3: DTX 500!
7: Ako si Alex, nagka-UTI jud ko. Sakit ipangihi og ako po niya pusun sakit. Ipatay ko sa akong misis og DTX 500 tulog ka kapsul sa buntag, tulog pod ka kapsul sa gabi. Simana lang nawala jud ang sakit, inibalik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo jud kayo ang DTX 500.
3: DTX 500. Mapali sa mga butika.
5: Kunay kinahanglan jud nila nga mag DTX 500 og mighty C, Sir GP. Kay dili man sila palakaon utan og prutas.
6: Husto.
5: Unsa may ato makuha sa utan og prutas gawas sa nutrition og fiber? Syempre, antioxidants. Gihatag ni Ginoo nato kining mga tanom aron na ay dipin sa batok sa init sa adlaw. I-transfer kini sa atong lawas sa matag higayon nga mukaon tag-utan ug prutas. Ang tawag ni ini transferred antioxidants.
6: And we harvested the most potent antioxidant known to man ug kini gisulod sa kapsula ang flavonoids ug polycosanol nga nakuha nato sa disugar sugarcane extract, ang pinakapait nga parte sa tubo munay naa sa DTX 500.
5: Naa jud na ang super antioxidant sa matag kapsula sa DTX 500. Mao na nga kung allergy ang imong giproblema nga gapabalik-balik og dili makuha sa simple nga pag-inom og mga antihistamine, try mo ang DTX 500 og Mighty C.
6: Correct!
5: Ang approach sa allergy, Sir GP, is lifestyle modification. Una, ayun, nagkaon ang mapagkaon nga makapa-allergy ni mo. Kabalo naman ka nga makapa-allergy na.
6: Bitaw sa.
5: Kaon pa jug ka? Kay lami.
6: Oh.
5: Avoidance and control ang first step kauban ang matag-adlaw nga pag-inom sa DTX 500 og Mighty C. Dili sa yun ang pagpanginabuhi sa taong adunay allergy. Kay man, dili ka kapagusto. Limitado ang imong kaon, limitado po ang imong malyok. Pila naman katuig ni imong inantos ka sa imong allergy. Tama na o sakto na sa pag-antos. Kulang regular gag exercise ang imong lawas. Maunang dili ni mo mapagawas ang mga toxin pinaagi sa pagtulo sa imong masingot. Mag-DTX 500, mag-Mighty C ka, dako jud ang makatabang nini sa imong allergy.
6: Wa na jud tay igong panahon, Dok Ramil. Ako si Jean Paul Hineroso.
5: Huwag kininasab si Dok Ramil Oy, sing mayong lawas ang pingan.
6: Dili abusuhan.
3: DTX 500! Ako
8: si Janice. Okay kayo mo man ako menstruation din gaspat-spat lang, hinay kaayo. Ipatay ko sa kumbana o DTX 500 kito capsules a day. Maintain lang na ako. Mag-regular na ako menstruation. Salamat kayo sa DTX 500.
3: DTX 500! Pumali sa mga butika. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. D3 Bio!
9: Ako si Pili Kabugnason. Nakog yun natabang sa akong panglawas ang D3 Bio. Kay gaana akong pamatyag sa lawas. Wala na ko yung pamati sa lawas.
3: D3 Bio! Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Pumali sa mga butika. D3 Bio!

0: DTX 500, mapalit sa mga butika nationwide.
1: Para sa malimpyong ang dugo, DTX 500. Para sa himsog gatay, DTX 500. Sundo sa mga eksperto, ang DTX 500 ang adunay pinakataas ng antioxidant nga makaayo ug magalimpyo sa tay. DTX 500, napamatud-an sa mga eksperto. Testingin ninyo, DTX 500, mapalit sa pinakaduol nga butika sa inyong lugar.
2: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C, mutudlo, mubalanse, mupalig-on sa atong immune system. Mighty C, mutambal sa tanang mga infeksyon, upo sikon tra kaso TB pneumonia o guban pang makabalatian.
3: Dugay ka na bang nag-antos sa imong mga katul-katul sa panit?
2: Problema ba ni mo sa mad nga dugay maayo?
3: Mag-Mighty C na!
2: Ang alkaline nga vitamin C makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies. Para sa epektibo nga kombinasyon, inom na og
3: Mighty C! Mag-Mighty C na!
0: DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawa ng pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix mamuok yapon ng akong tulog, subong aga kagahapon na ako ko magpangapi. Sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix.
1: Pamasang ang butika.
0: DTX Beauty Soap.
5: Ako si Katrina. Gaya na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinay-hinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap.
1: Pamasang sa mga butika.
6: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
7: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkit.